0: kinanglan mag-obra, magpatigayon sang reenactment ang mga eskulahan sa pananglitan kumayara sa mga shooting incident sa sulod sa mga bulutuan, wherein nakita ini sang pilaknaton sinik ka mga expert nga hindi siya manami nga ihimplo kag hindi siya manami nga epekto, because after sa mga series of incidents nga natabo dito sa may Tacloban kag sa Ateneo di Zamboanga, mga ka-K5, even though nga wala na diriya natabo sa aton, pero ang trauma, no, ang fear nga kag ang worry nga nadulot sini mga ka-K5, hindi lamang sa mga kabataan but then also sa mga Grikanan, mga ka-K5, no, hindi madula sila sini nga paminsaron sa aton sini nga mga ka-K5. And every time makita sila sang armas, sang pusil, sang nagadinalagan, sang mga nagapang nuktok, nagapang sulod sa mga kwarto, even though nga ina is part of the drill, no, of the reenactment, mga ka-K5, pero ara, no, nagabalik, naga-flashback si mo ang mga nagkalitabo dito sa may Tacloban kag sa may Ateneo di Zamboanga, mga ka-K5.
1: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
0: So hindi siya manami nga ano, hindi siya manami nga resulta. So that is why nga tigin atras, gin postpone ini temporarily and subong adlaw ging padayon, pero na modify na, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Ito nga ambal ni Police Colonel Wilbert Parilla sa aton sini nga mga ka-K5 nga ti imbes nga obrahon nga reenactment, gindula na to. Ang matabo is that there are certain sign or warning sa sulod sing eskwelahan nga mangin recall na sa mga kabataan nga once they heard that kind of sound, it means there is something nga hindi manami nga nagkatabo sa sulod sing eskwelahan, and they need to protect themselves, mga ka-K5. Kinanglan nila proteksyonan ang ilang kogalingon, kinanglan nila magdalagan, sa insakto nga mga lugar, kinanglan nila manago sa insakto nga mga location, no, sa aton sini nga mga ka-K5. So automatic, no, just like sa mga earthquake drill ba nato ni nga ginaobra nga naka-register na ni sa paminsaron sa mga kabataan kag naton nga mga professional nga kung pananglitan may maglinog gani kag makawatsag kalinog ang imo obrahon una, di ba, ma-duck ikaw, maduko ikaw, maku-cover mong ulo mo, then pag stable na, dalagan ikaw sa aton sini nga mga ka-K5 kung why na naga linog or naga grabe ang uyog-uyog sa building mo or sa establishment, lagan ikaw pagwa, no? Those are things nga ginaobra naton, mga ka-K5, gina-implement naton sa mga eskulahan, and na-prove na ina nga because of that, na-lesson, nagnubo kag nagamay ang mga casualties, no, sang mga linog sa aton sini nga mga ka-K5 kag sang pila pagid ka mga natural calamities, mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kadira kung may ipananglitan nga may sunog, no, sa aton sini nga mga ka-K5, anong obrahon mo, ano ang imo sini pwede obrahon nga makasurvive ikaw. So the same thing sa mga kasubong sini nga mga insidente, mga ka-K5, no, o galing ang ining mga natabo sa Tacloban kag Ateneo di Zamboanga. Siyempre makabig na ito nga isa sa pinaka-worst nga school incident sa aton sini nga mga ka-K5. And by that, para hindi maglala, kag hindi maapektuhan ang aton mga estudyante sa aton sini nga mga ka-K5, so ginubra, nga gin-refine, gin-modify somehow, no, ang pagpatigayon sa sining safety drill. Kagti ang rule sa mga kapulisan na ito, number one, siyempre pinaka-importante, police visibility. Pero ang nakita nga problema because of kakulangan and lack of police personnel kay hindi man tanan ma-accommodate sang aton nga mga kapulisan, kaya dapat ang isa iatag-satag sa kamang eskulahan may police visibility, so somehow may ara nga mga nagarubing kag ina priority ang mga eskulahan nga madamo kag dako ang populasyon, mga ka-K5, kumpara sa iban kag ang mga kulang sang security personnel. That's why nga may mga police deployment ang aton sini nga Iloilo City Police Office. Kagti prior pa man sang natabo to sa Tacloban kag sa Ateneo di Zamboanga, suno kay Police Colonel Wilbert Parilla nga ang police visibility sa mga eskulahan, no, dugay na nga gina-implementar sang ICPO. Alas 8:05 oras sa to sini nga pagpangalagad. Buya kita, short commercial break. Sa pagbalik naton, kaunta report ni ka-K5 Jenny Cayunan, may kang tanan ka sa sining haze monitoring sa siyudad sa Iloilo. And at the same time, ni KK5 Kim Caruyo sa sining Kim Buslot nga host sang BFP, no? Sang Bureau of Fire Protection nga nagresponde sa sunog, mga KK5 sang gintalikdan nga adlaw, no? Sa atong sining mga KK5. And bantayan ang pagpasundayag naman sang pila naton sining ka mga campus reporter para sa atong sining live reporting competition secondary level elimination round sa pagbalik sang K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos program.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusang diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
1: ang may powerful compound
2: nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: aramis mo. DTX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy ka nunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kun wala ka ginom DTX 500 ka MITC.
6: Oh.
4: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
6: Mm.
4: Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit.
6: Mm.
4: Garingkols ka na, gatigulang na imo guya.
6: Mm.
4: Pero kung adlaw ka gainom di takes 500 kag MITC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sa imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MITC para nga ano, layo ka sa balatian.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. Hindi na.

0: si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
2: Yung may D3!
1: Mga butika!
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
3: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Yan ang panubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
5: K5! News FM.
6: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumsa!
8: Oras, alas 8.14 sa aton sinibarwa nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Sa aton sining mga ka K5 ang oras idulog sa atos kalawan sa mighty sing alkaline base ka vitamin C. Parisan mo sa DTX 500 mga ka K5 may ampalaya kag sugar sugar cane extract kag sarili makaburig sa atos sining ika ayong lawas. Ang klinika DTX 500 mga ka K5 di superior antioxidant nga saranggid makaparami sa aton sining mga ka K5 nga ika ayong lawas. Mag-inom kag batuan ang balatian sa diabetes kag hypertension. Mag-inom sa klinika DTX 500 babakal sa klinika di Alternativo Medicina. And the Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Alas 8.14 sa aga, mga ka-K5. Standby, kwauntang update ni kay ka-K5, Jenny Coyunan. Naka-standby na siya. May kang tanan sa sining haze monitoring diri sa may syudad sa nga Iloilo base sa pag-monitor sa CDRRMO sa sentro sa nga syudad. Ka-K5, Jenny, sa report. Go ahead.
9: K5 rain o padayon sa Gyapon ang pagpahanugdom sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Cost Office, I mean, o kung CDRRMO nga magsuksok sa face mask o kung magstay indoors sa K5 Ray. Inabinanggid ang mga vulnerable sectors o kung mga sensitive sectors, which is amo ni K5 Ray ang may mga sakit bala sa lungs o kung sa baga like asthma or may asthma, ikaw K5 Ray, iban pa nga mga balatian because K5 Ray, according to Mr. Darwin Papa, ang disaster division head ng CDRRMO nga padayon sa gihapon, no, ang ilang may na-monitored sila kay Fabre nga concentrated PM2.5. In layman's term, ano ining PM2.5 pa kay Fabre? According to Mr. Papa, ini ka kay Fabre ang mga particulate matters o kung mga gagmay nga mga pino nga mga matters sa kay Fabre nga naga-impon sa aton nga hangin bala nga kung makakulo nimo ang delikado especially sa may mga balatian ka kay Fabre. That's why actually according to Mr. Darwin Papa, especially sa na-mention naton nga may mga sakit sa mga lungs, ginarecommended sa CDRRMO nga hindi magwaanay balat temporarily ka kay Fabre kung wala malanggid sa importante nga katuan diri sa may Iloilo City. And if kay Fabre hindi malikawan nga may katuan sila abi o kung may mga importante nga mga transaction, dapat wear mask gid ka kay Fabre properly nga pagsuksok sa face mask bala like ang ilong na tabunan gid at K5 Ray. Kag ang recommended nga mask is amo ni bala K5 Ray ang K95 nga mask nga mabakal sa mga butika nga fully covered gid ang imong itsura kag ilong ka K5 Ray. Pero as of now, apesar nga mayara kita sang presensya sang haze diri sa Iloilo City, the CDRRMO ka K5 Ray no wala man sang recommendation abi nga suspension of classes and di man siya maka-alarma ka K5 Ray sa aton common people. Kumbaga ang ginapanugyanan lang gid ang may mga sensitive nga mga sector nato na mutong na-mention naton nga may mga balatian sa mga lungs sa K5 Ray. Yari ba lang K5 Ray, pamatian naton ang bugos nga pahayag ni Mr. Darwin Papa, ang Disaster Division Head sang CDRRMO.
10: Yes, actually, as of the moment, basing sa available natong data, considered siya as unhealthy or sensitive individuals ang atong air quality sa Subong.
11: Mm-hmm.
10: That's both sa atong private inalantawan sa may area sa Haro and sa iya sa na dapat na sa iyasang kata DNIMB na ton na ari naman niya diri sa may Gaginong Lago.
2: Sir, may mga reported may mga ganyang respondihan na kita abi nga may mga nagreklamo nga may mga chest pains, may mga reklamo nga naglain ang pamatsyag, sir, due to this unhealthy air, sir.
10: So far negative ma. Kay hindi ni siya consider din niya muna ka to trigger sa mga muna ka types ng response unless otherwise nga may ara siya yung daan nga ginapatsyag other than sa epekto siya.
2: Sir, with this monitoring naton, sir, no, the province, sir, naka-mention kahapon nga they will give out free masks, sir, no, especially sa mga sensitive sectors, all vulnerable sectors. Sa city, sir, possible ay han nga makahatag man kita libre nga mga face mask, sir, especially sa aton nga mga katigulangan.
10: Amun ang ginalanto pa sa city naton, no? Pero just to be frank sa aton yan, no, ano, in terms of...
8: K5 Jenny?
9: Yes, so nabataan natin ka K5 Ray, no, ang pahayag ni Mr. Darwin Papa. Di sa karoon, ka K5 Ray, nagkakabilin nga normal, wala siyang dapat ika-alarma ang publiko ka K5 Ray regarding sa presensya sang haze sa Iloilo City. But na-recommendar lang na magsukso sang face mask, especially kung balaan mo ka K5 Ray na ikaw ang mayara sang balatian ka ang haze ng asma.
8: Okay, so importante ang... monitoring is wala sang anuman nga dako nga pagkabalaka para sa tonsyon nga mga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo.
9: Wala ka K5 Ray, no, kung obserbahan naton ang palibot sa karon ni K5 Ray nagapabilin sa gyapon nga normalya ang nagkakatabo kag wala sang kumbaga dapat ika-panic ang publiko ka K5 Ray.
8: With that, salamat ka K5 Jenny Koyunan.
9: Ini nga balita ang nadaron sa inyo sa DTX Cafemex. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo. Inis ka K5 Jenny Kawiyunan para sa kamto na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
8: Standby kay K5 Kima Kaluyo sa latest sa update sa rin. Ano ang Bureau of Fire Protection sa Iloilo City mag-file bala sa kaso sa sining mga nagpangbuslot sang host sa aton sini nga mga K5 sang Bureau of Fire Protection sang nagrespondi ini sila sang sunog sang gintalikdan nga adlaw, no, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tag palamati, no, sa aton sini nga mga K5 gina connect ang aton sini linya with the K5 Kim Kaluyo kag dugay-dugay makaupod naman aton mga K5 ang aton sini nga mga reporter halin sa Philippine Science High School para magdulong sang ila sining mga nagapanguna nga balita, no, sa aton sining mga K5 diri sa K5 News FM Iloilo. Amuman ang Buena Vista National High School, amo sila ang mga contestant naton mga K5, no, sa aton sining live reporting competition mga K5. Naka-standby na sa linya si K5 Kim. K5 Kim, ano ang plano to sa Bureau of Fire Protection? Mapalagin sila kaso? Na-identify na nila itong mga nagpangbuslot sa host nila, K5 Kim?
9: As of this time, K5 Ring, no, na-identified pa sa gihapon ang persona, no, sa likod sa pangpangbuslot o lukbot, no, sa inyong tatlo sa mga firefighting host sa K5 Ring, kasunod, no, sa ilayang pag-responde sa sunog, no, village, city proper.
8: K5 Kim, dadula-dula mo nga signalaw. Go ahead.
9: According to K5 Ray, no, kay Senior Fire Officer 1 Danmark Makoko, ang chief, no, sa Intelligence and Investigation Unit, no, sa Bureau of Fire Protection o kung BFP, Iloilo City, nga tikaroon, no, ginaistoryahan pa nila kag mag-coordinate pa sila dugang, no, sa mga barangay official sa ining tawag na, no, mga taga-veterans village. Agod yung maistoryahan kung kailangan nun, gidman, na mag-file sang kaso sa K5 Ray. Kasi actually, mga around the last business sa September 1, no, nag-aluntad ya
6: ang ininya sunog dira sa mga veterans village din nagasin na kuay tawag na no wala man ya ka tutok abi ang mga katapo no sa BSC mga volunteers naton wala man ya manotisaran no nga may nagpangbuslot dali ya sa ilang mga firefighting boots so it probably ang rata na man diri rason no ni senior fire officer Juan Makoko on the person no isang naghimo sini probably basta out of good intention naman tani nga ti nakabulig nga madasig nga mapalong tanayo but then sala ang paagi no nga himo kay for example amo ni siya no himuon mo busutan mo ang pressure sa tubig nga nagagwa no sa inyong firefighting hose hindi na mo nakabaskog nga gina require para yang madasig no nga mapalong ang sa layo amo na gani no according man ra kay senior fire officer Juan Denmark Makoko na for example hindi bala amo na ka-aware sa amo na mga trabaho magbulig na lang no sa iba nga mga pamaagi kay yara nag-arrange no ang sa around 5,000 to 8,000 pesos ang tansya sa unit sa firefighting hose so far no yara sa around tatlo tanan sa mga hose nga ni sa nga BFP ang ginpanglutlutan so ang ratanaw nila possibly gamit sa ining sharp object o pulikot sirio ang ginagamit no para mabuslutan ini may ara siyang hose pero medyo sunod-sunod na ang iya na pag dubunok na pagi kaki fiber no ang agin himo sa ilang person na kag accordingly base ko no yan nag patis na kaya tekon buslutan mo buuan mo no mag shower effect sa pala nga mag alakta na yun ng tubig na makabulig pero lain ang natabo nakadamage pag hindi na siya na magamit no o kung mang unserviceable na ang ilang mga firefighting hose kaya gin pang buslutan di fiber.
8: Nakita na ton diri no sa picture mo ni siyang actual nga dumay ara o nagamba ang imo ganit term is dunag shower ano sabla no ang iya sini nga host kay may mga buslot sa ton sini nga mga ka K5 ang the intention is good but the outcome of the result is bad no kay ti imbes nga makabulig kag makapalong dayon sang kalayo magnubo naghihinay ang pressure ya sini kaki 5 Kim
6: amo gid kaki 5 ni Saton sa
8: ginatudlo ni Saton sa high school kag college eh ang basic lang knowledge mo sa physics no kaki 5 Karen kaki 5 Kim oh ti karon kung buslutan mo na ako ni may inay na karon ang tsura ya sini do kita ko ni gani do nagimo nga kaladawan ang host ang BFP no. Pero ti ginalantaw nila kung it is a ang intention is pangsasko o kon manami man tani ang intention niya nga makabulig. Pero why pa sila idea identity kung sino ni nagibuslot na kaki 5 Kim kag kumpilak bilog ning mga individual?
6: Actually, this man daw kay SFO1 Makoko, nga possibly na mga around isa o kung duha, no? Sa mga tao ang nagsino sino. Like, actually, the coordinate sila sa barangay kasi sa mga pumuluyo. So, ba lang nga nagsundi, basta ba lang may mga naka-video, o kung basta may mga naka-notestar, yung mga nagsino, no? Sa pagbuno sa mga firefighting boats, kasi five, kasi since nga during the time, nabi brown out, kasi actually, ang pins ng sunog, ground up, mo, no? Non-functional, ang mga CCTV, no? So, ang chance lang din na, kung may personal mo nakakita, kung for example, na kawiran bala sa video, ang ining pagpagbuno ng mga firefighting boats. According na dito no kay SFO1 Makoko, hindi na siya basta-basta na, kung for example, na, may iba na bigalagang na hambal, natin mas iba na sa pit, o kung dito sa ang ginapasulod sa area o kung si dito sa mga affected sa mga sa tunog kasi sa brain basta doon natin sa lasambit. Pero according na sa ilaya no, na pagpanandaw sa bahay yung sa BFP nga hindi na siya basta-basta kung for example masambit kasi sa brain
8: na hindi na
6: ko muna bala ka na persado ang pagbuno mo sa ining mga firefighting hose kasi damol na siya mo o galing during that time kasi may maunod ng mga tubig so possibly siya himuon no at ibuslutan siya ang ining mga hose nga no, sa BFP.
8: Okay, so with that under investigation ginalantaw nila kag kung ma-identify ang nagbuslot imbestigahan nila if intentional o kung na may malicious nga ano nga tawag ni no nga tuyo ang nagbuslot o kon ang iyaya intention is para lang tani nga makabulig. So with that, kung may arabi sila makita nga the feeling nila ginbuslotan kay tungod nga tripping lang, probably mapailan nila kaso ang nagubra sini kay Kipeb Kim.
6: Depende pag itong kaso favorite kun personal labi mag surfing no kon mag ako man ang ilong nagahimo kini kasi pasi po di pa magmadala sa istorya no sa aton siriyang mga tapos ang BFC kasi maka-interview na ng mga barangay officials pero for the ganito rin no, sa BFC pati sa kahit no sa nang lanang ng mga hatagan sa leksyon para hindi na masundan kasi una ang experience nila agaway lang sa host ang mga residents save lang ang nagadali desperate sa 35 ray no tawag na dapang agaw pero subok niya yun bustutan na.
8: Sige. Salamat gid ka K5 Kim Kaluyo sa report nagikan dira sa Bureau of Fire Protection.
6: Gikan sa BFP Iloilo City, ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, Tantaringawan sa Iloilo. K5 News FM.
12: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
8: Alas 8:29 oras sa aton sining pagpangalaga na standby na ang aton sining first reporter sa Philippine Science High School mga ka K5 si K5 Neil David Ilumba Paches mga ka K5 ang iya sining coach si Sir Roden Pedrajas ang iya sining coach malunsay di ang do mga taga pututan ba sa mga Patches family kag Pedrajas family no sa aton sini nga mga K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati no excited nang tanan sa mga supporters ang Philippine Science High School kag ni K5 Neil David Ilumba Patches no i mahimo nang i share ang aton sini nga live kag patuduhan ang inyo sining mga radyo kag itutok sa 88.7 dira sa sulod sang Philippine Science High School mga ka K5. E pamangkotontas ka K5 Warren French no sa ton sining mga ka K5 mga ton sining station manager sang K5 News FM Iloilo sa preparasyon sang sining mga eskwelahan ka K5 Warren no kamusta ang aton sining mga participants subong duhani sila ka mga participants kag first time ni subong nga may ma-report talin sa probinsya sang Gimarasa ka K5 Warren.
13: Yes, of course, good morning K5 Ray no. Iloilo City versus Guimaras kita subong no. Philippine Science High School kag Binibista National High School no. Odto karon sa udto ang Fort San Pedro kag ang Hibawan Integrated School no. So ti mga taga syudad niya sang Iloilo. So morning balantayan subong no. Ginatawag nati PhilSci no. So tanawon ta kon ang mga taga Philippine Science High School ang may ara sang abilidad man no sa paghambal bagod man kiti kalabanan sa PhilSci niya K5 Ray mga maalam sa math mo kag science no kon pa magkuton mo sa parte mathematics kag about science tiway kag niya sang may mahimo sa isina kay sulado nila ni
8: amo to kani ang balko blakina blaw ang mga nagbuslot to sang hosto sang Bureau of Fire Protection no ti kung na estudyante kay sang PhilSci babalaan mo gid nga sala gid no kay hindi kito makabulig ang pagbuslot mo sang host kay ti mga maalam sila sa mga physics mo physics kag mathematics sa aton sini nga mga kakipay mga genius na sila sa numbers sa SM Warren kag sa ano ano ni ang formulation kag pagsolbar sang tawag ni sang problem sa aton sini nga mga K5.
13: Oh, mga algebra kag
8: pero ti grading pag-switch sini ha. Actually, nila nga mga competition kag ginitran most likely mga party sa mga science and math mo. Pero subong niya matisting sila sa reporting kag K5 Warren.
13: Yes, precisely, no. So tiyan mo ni ato sige balantayan this what makes this competition interesting. Inabagod man kay Tidri makita nato nang aton sning mga mga pamatanon nga hindi kita ka pakot nga slimo do hipuson lang pro pagtikab ka babaya gaarak lang no kag samo ni sagay na habal man nato no nga this is a way no wherein nga ma-develop nato natons ni nga mga pamatanon sa pag-express sang ilasing kaugalingon no kung ano ang ilasing makita anong ilasing nabatyagan no kag anong mga panumduman sinila kay matili nagahulag man yang ilamas ning ano mo nga paminsaron mo so kag subuman ng speech man aton no so subong aga sa liwat no sa atons ning mga nagapamatik kag nagabantay so sulito nato no ang atons ning criteria for judging for this elimination no so sa elimination palang kita sa karon no so katatlo naton adlaw ining pagpatigayon sang elimination aton no sa aton sing mga secondary students no nga mga partisipante sa aton sing live reporting competition ang message 30% no ang unod sang iyas ning report ang delivery 40% kon ang iyas ning pronunciation ang diksyon niya kag kon bala flawless no wala ka pinitla.
8: Dahil kapinitla, way nagakulbaan,
13: oh.
8: Ang smooth, no?
13: Yes, oo. Oh. No. Kung ang train of thought man nila dre, no? Kung paano mag-drujitsu, hindi lang sabog bala, no? Kag ang technical application, 20%, no? Nga, ang iyas ni nga pagkandak sa iyas ni nga interview, ang gulo sa nga pagplastar niya sa camera, kag subuman ang audio, kag ang subuman ang iyas ni nga video. Now, ang social media campaign, so tidri manaton nga gina-judge sa manaton ini, no?
8: Based sa mga number of actions and
13: yes,
8: shares.
13: No? Kay this is also one way no nga ti ma-gauge man aton no matakos man aton kon ano kasangkad kag kadamon no ang nag-appreciate sang iyas ning performance online. Kag sa audience impact eh, no.
8: Ati audience impact nila dapat may nagka-comment din go go go Pisay. Pisay, Pisay, Pisay. Si Kakay Pai Benrico bata ini sa Pinsay mo. sa Philippine Science High School. ang iya asawa kapon nakita ko nag-post gid. Go Pisay. Go Pisay. Bow. O ang mga supporters ni Kakay Pai Neil David Ilumba Patches. Pwede na gid kamo ka comment dire kag i-share nyo si K5 Neil David Ilumba Patches. Go go go Pisay. Kati oh. Five Warren.
13: Oo. Oh.
8: Kag do Pisay ka man.
13: Kag subuman ang Binabista National High School, no?
8: Oo. Oh, Gimaras, oh. Gimaras.
13: Yeah, Gimaras, no.
8: Silang next, silang next.
13: Yes,
8: ang oh. Sa Gimaras si K5 Evander Pudadira. No? Ti karon after sa Pisay. Ang taga Binabista Gimaras naman ang mabakbak.
13: Bilog ka Gimaras gin.
8: Sila sila ng report ang bilog ka Gimaras. Oh, biba biba Gimaras. Comment na mga supporters ni K5 Evander Pudadira. Pudadira ni. Sa aton sini nga mga K5 mahilig ni mag ano mag sagad ni sa measurement. K5 Warren.
13: Ate oi. Pugadira. Pulga, odo pulgadira.
8: Pulgadira gri na.
13: Pulgadira, pulgadira.
8: Pulgadira niya, pulgadira. Sige ah. Wala ton talaga aton sini nga technical side kung okay na then we will proceed no sa pagkuha sa aton sini nga first reporter no K5 kisha. Sa aton sini nga mga
13: ginakalculate pa mga ano ang mga anggulo ko na

0: information kung ano ang problema da para kasi aware kita, no? Sa aton sining mga ka K5. Alas 8:37 oras sa aton sining pag pangalagad kay hindi pwede dabi nga pa-reporto nato ng aton reporter nga medyo may mga technical difficulties, no? Sa aton sinidiri sa connection, no? Kay kanugon karon ng report sa nga aton sining mga reporter. Kung wala audio gasulod but silingon, may problema na sa mic nila, no? Try nila kakson ila mic. Nag-try nila nga wala, hindi sila magamit mic kung magsulod ila nga audio. Kay mamon ang problema kung kaisa ang mga equipment kay gagamit, amugin na ang kisa, no? May mga defective, so dapat i-double check it para kampiyon ang sulod ang aton sining mga reporter, no? So pisay ni subong ang una ma-report, ha? Pero ang mga supporter sa Buena Vista National High School sa aton sining mga K5 nag-arangkada na subong. Go go go Buena Vista. Go go go Buena Vista. Go go go Pisay. Pisay, Pisay, Pisay. Oh, grabe, ha? Ang coach sang Buena Vista National High School amo si Ma'am Karisma Jendy Samantha Sadia. Amo ni sa Sadia ni gro Sadia or Sadia, no? Ang coach sang Buena Vista National High School mga ka K5.
1: K5 Live Reporting Competition 2026. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level.
0: Oras alas 8:39 sa itong siling pagpangalagad. Welcome sa Live Reporting Competition Secondary Level sa K5 News FM Iloilo 88.7 Elimination Round.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ni si Alana Pacardon Maraba.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
0: Oras alas 8:40 sa aga sa aton sini kapagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Kaupod niyo sa Gapon, K5 Ray Umalay. Naka-standby sa aton sininga linya mga ka-K5 ang aton sininga campus reporter halin sa Philippine Science High School nga si ka-K5 Neil David Ilumba Patches. Ang iya sininga report mga ka-K5, may kang tanan sa pungsud nun nga krimen sa mga balutuan kung sa diin ginakahangawa sang Pisay Western Visayas Campus. Pangod sini mga ka-K5, hugot ang seguridad nga ginapatuman sa sulod sang balutuan. Para sa detalye sa balita, naka-standby live sa Philippine Science High School si ka-K5 Neil David Lomba Patches. Ka-K5 David, standby!
1: K5 News FM, Iloilo, live report!
0: K5 Neil?
5: Ka-K5 Ray, bakit sa kahangawa nga ginpalabot sa mga pumulutho, ginikanan kag manunuddo, nahanungod sa nagluntad ng mga krimen sa pila ka mga eskwelahan sa pungsod.
0: Go ahead ka K5 Neil.
5: Ginapasangkat sa Philippine Science High School Western Visayas Campus sa siyudad sa Iloilo ang hugot ng kaluwasan sa tulog ng bulutuan. Madumduman na pagtangahan ining sa Pisay. Kumalit sa ginbalita ang pito ka krimen na natabo sa nagkalain-lain ng mga bulutuan sa kungso.

0: Sinindot ni Benetait, sino sa balita nga nabalha sang Rapter. Tungod sini, inapatuman sang pamunuan sa Pisay ang adlaw-adlaw ka inspeksyon sang mga nagasulod sa campus, pagdugang sang CCTV cameras, sang pagpatigayo sang diskusyon, naangot sa pagpugong sang pagpaminta, sang tagapaigo ng mga tikang, agud na siguro ang kaluwasan pagkalimuan sa eskulahan. Yari ka kay Five Ray, no, ang taundan sang interview naton kay Campus Director Mirna B. Ibotake.
1: Mayong aga, ma'am, may mong bala isaysay ang ginabuhat subong pagpangaman sang aton eskwelahan para mapabilin ang seguridad sini?
2: Mayong aga, ginpasanyog sang aton eskwelahan ang mga pagsulundan kag ang ginayo ginang tanan ng mga scholars, mga ginikanan, kag mga kasubong kong empleyado sa pagsunod, kagtayun nga pagsunod, kagtayuyon nga pag-implementar sa mga ini.
1: Ano naman ang imo mensahe, ma'am, sa aton komunidad? Agud to, Buylugan gid nila ang ining inisyatibo.
2: Ginaayo gid sa tanan ang sila nga pagkooperar para sa kaayuhan sang tanan bisan mayuol pa kag kabudlay nga ihatag sa aton kasubong sang pagpasikyar sang ilang mga gamit bag-o sila magsulod sa eskwelahan. Medyo madelay ang ila pagsulod pero ang importante ang kaayuhan sang tanan para sa pasamaayo kag matawhay kag safe nga pagtinir kag pag-eskwela diri sa aton eskwelahan. Ang tanan nga ini para sa aton mga scholar ng bayan sa ilang nga kaayuhan.
0: Ang mangyadto sa K5 Ray, ang pahayag ni Director Butake, ang ininga polisiya sang pamunuan na dayday man sa 14 kapinalid sang Memorandum Number 2026-0805 na Kintig Uluhan, Occupational Safety and Health Manual for Implementation.
3: Alright, K5 Neil David Ilomba Patches, kamusta? No, ang imo sini observation sa pagpatigayon sang hugot nga security measures sa sulod sang Pisay, no, kadungan sang sining ginapahiwat ng subong nga nationwide simultaneous security and safety drill ka K5 Neil.
0: So far sa K5 Ray, successful gid no ang aton nga mga ginaimplementar nga tikang para nga siguruhon ang seguridad kag kasulhay gid nga pag-eskwela diri sa amon nga campus. Tungod na ka-operar gid ang tanan naton nga miyembro sa komunidad, hindi lamang ang mga estudyante, kundi pati na ang aton nga faculty and staff, kag pati na ang ginikanan nga nagapakita gid sa ila suporta sa mga inisyatibo sa aton nga administrasyon.
3: Alright, so para ka K5 Neil, do, wala man siyang anuman nga mga makabig naton nga mga ginabawalan ng mga items nga na-confiscate sa sulod sa bags ang ato ng mga estudyante kadungan sang pagsikyar, no, sang ila sini nga mga dala sa sulod sang eskwelahan.
0: Bali, upon entering aton nga eskwelahan sa K5 Ray, no, ginasubject ang tanan sa isa ka scanning upon inspection, and kung may makita ang aton mga gwardiya nga armas o kung degane mga matalong na mga bagay ginakonfiskar din nila ini para nga mapabilin din ang seguridad sa sulod sa aton na pulutuan.
3: Alright. Makita naton ka K5 Vanille sa ikod mo, may mga estudyante na, no? Subot silingon nakaagi na ni sila sa gate, no? Sa entrance, no? Sa scanning area, no? Kung saan gina-check ang ila sini nga mga bag. Kamusta ang epekto sini sa mga estudyante kag sa imo bilang estudyante man sa Philippine Science High School nga may mga kasubong sini nga mga security measures sa sulod sa inyo sini eskwelahan?
0: Yes, actually ka K5 Ray, ari kita subong sa aton nga library, no? Kung sa din makita nato ng aton nga mga scholar ng bayan nga nagapadayon sa ilang mga ulubrahon. So ang epekto ya gidini sa amon nga mga estudyante diri is syempre nagahatag siya sang katawhay o kon peace of mind, since syempre secure gid kita kag balaan naton nga ang aton nga learning wala gid balas sa ginatawag naton ni Indran, kag padayon gid kita sa pagtuon nga wala sang kabalaka.
3: Wala sang kabalaka kag sang kakulba, no? May ara kapagid nga interview sa payag sang PTA president nga si Mr. Jose Roger Grande, K5 Neil.
0: Kaliye suportado man sang aton nga Parents Teachers Association ang ini nga liko paagi sa inamakitaan ng mga proyekto gikan sa mga Pamatian naman nato no ang sabat sa panghangkas sang direktor na gikan sa presidente sang PTA sang Bulacan na si Jose Rogi F. Grande.
4: Kani nga maginikana sa PTA nagabuylog gid sa Pisay. Agud matawhay ang pagpatigayon sini mga proyekto para sa mga estudyante kag mga magludlo. Bukas gid kami sa pirmi nga pagpakig-angot sa administrasyon. Agud maistoryahan ang iban pa nga mga buluhaton nga makapaayo sa eskwelahan.
3: K5 Neil.
0: Inyo na batian ang aton interview kaupod si PTA President Grande. Nahanungod naman sa psychological na tikang sang bulutuan, magakatigayon ang Guidance and Counseling Unit sang nagakatigo ng mga programa para sa mental kag emosyonal nga kaayuhan sang kabataan agud timprano nga mapuligan ang mga nagasinahanglan sini. Sa karon nagapabilin nga matalunsay kag luwas ang bulutuan para sa 700 sa kabataan bangod sa ginapatuman sini nga pila ka mga inisyatibo. Inyo na batian ang pabugusan na detalye sang pangulong dinalan sang aton balita sa sini nga adlaw.
3: All right, kakipaiba Neil, sa subong no sa aton sini nga mga ka K5 live kay nagareport dira sa Philippine Science High School, may kang tanan sa sining pagiwat sang bulutuan sang security measures and safety sa aton nga mga kabataan sa sining pagsikyar sang ila sining seguridad nga mapabilin nga malinong kag matawhay ang kabugusan no nga pagdumala dira sa sulod sang bulutuan sa Philippine Science High School. With that, K5 Lil David Ilumba Patches sang Philippine National na Philippine Science High School, madamo gid nga salamat sa imo sidigin dulong report.
0: Madamo nga salamat ka K5 Ray. Ang amuyat tong balita ginadulong sa aton sang Mighty C, ang alkaline na may vitamin C. Gikan dire sa Philippine Science High School, ako si K5 Neil Ilumba para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Arangkada Pisay! Grabe no, thank you so much ka K5 Neil David Ilumba Patches. Abi ko gani ang mga sa likod niya to, mga nagatuon. Dili timo kay preparasyon gali sa cheering squad ya. Kabantay gali sa extra. Standby mga ka K5 sa aton sini nga mga kauturan. Ang isa naman aton sini ka K5 bawarin ka ano ka reporter. Alin sa Buena Vista National High School kay napani ang singgitan sa Buena Vista diri ho. Kadamo-damo sa nagakomento. Go go go Buena Vista. Go go go Buena Vista. Sige. First ning reporter from the island of Guimaras, from the province of Guimaras, sa kung sa diin may mga matamis ng mga paho sa aton sini nga mga K5, K5 Warren.
5: Yes, ate mo na nga to sige bantayan no kon ano ang epekto sang matamis nga paho sa delivery sang aton sinang representante coming from the Buena Vista National High School. So diri nato makita ka K5 Ray no nga ang tagsa-tagsa ka mga reporter naton, may mga iba may mga soft spoken, may iba mga perte ang tama ka agresibo,
3: may iba nga do medyo bombastic, may ara iba nga do simple lang pero smooth nang
5: datingan. Kaya actually importante lang nga klaro ang mensahe mo.
3: Klaro ang mensahe mo.
5: Kag
3: ma-explicar mo sang maayo sa mga pumuluyo, sa mga nagapamati ang imo sini nga report. Kasi pa Warren.
5: Yes, oo.
3: At siyempre, masabat mong pamangkutanon siyang angkor eh.
5: Oo.
3: Para bang may mga dugang nga mga detalye na dapat mo sabton, kasi pa Warren.
5: No. Di ba magluwas nga imos ni nga gina report kung anong imos nga na nakitaan, nahibaluan, no? Nabatsyagan. ang importante sa tanan nga ati sa pagpamangkot makasabat ka. No, ano lang ang Miss Universe, no?
3: Gabi, no? Amo man naman, no? Importante. On the spot ko, magang reporting ni Dabi, no, extempore niyo speaking ni.
5: Oh, pero, no? Pero lain niya sa Miss Universe. Miss Universe, yeah, mas nakasabat ka lang niya, flawless ni. Okay na na. Okay. Pero sa sining punto, dapat ang isa ang isabat mo, ti factual, kag hindi nga palagpat.
3: Base sa report mo.
5: Kag hindi fake news. No?
3: May 103 live viewers kita, super! Kaya mo na yung pinakadamo nga viewers naton sa elimination round sa aton sininga mga ka-K5 sang secondary level. Gabi, duwa pa lang na ka mga participants. May balantayan pagkikaroon sa unto. Kagkaroon sa hapon mga ka-K5. Out of 26 schools all over, province of Iloilo, Iloilo City, and province of Guimaras, ka-K5 Warren, we are down to 10 participants this morning. No? Kay ti kapon, total, walo na mo.
5: Oo, walo na kapon.
3: Oh, third batch na ni.
5: Kaya ito nito yung pagsugod na ito sa August 27, ang ikadwa na ito, September 2, to giveaway, no, sa ilaman nga request sa mga kabataan, sa mga coaches nila nga may examination.
3: May examination.
5: Yes, amuning from August 27, lumpat kita sa September 2, kagsubog September 3, dur-diritso naman ini.
3: Sa sininga mga tinuon, mga ka-K5, ginasikyar na ito ng aton sininga connection sa Buena Vista National High School sa probinsya sang Guimaras, mga ka-K5 kay Dugay-Dugay. Makaupod na ito, mga ka-K5, si ka-K5 Evander Pudadira. Sa aton sininga, mga ka-K5, sa iya sininga report, may ka-ang tanan, mga ka-K5, sa preparasyon sa graywat nga Intramurals 2026 sang Buena Vista National High School. Ang iya sininga, mga ka-K5, nga coach, amo si Ma'am Karisma Jandy Zamanta Sadia sa aton sini nga mga ka-K5.

0: alas 8:53. Aga sa tunsin ng mga ka-K5 kay Carl Benzotilio. Vena, hi! Madaog, madaog, madaog! John Gomez, shout out kay Julie! Kay Sir Fred Pascala de Ocampo, kampyon! Kay John Gamez! Sa atong sining mga kakibay, shout out kay Russia Nika! Sa kay Christina Ashley Gabanera, nagpamatigid sa atong sining pagpangalagad. Mga alumni ni kakibay, Warren, sang Buena Vista National High School. Mm. Ang mga nag-comment din sa aton.
1: Gabantay, sila gabantay na. Mm. Okay, are na.
0: Are na, naka-standby na. Are na, naga-plus, are na.
1: Ang
0: bato sang Buena Vista.
1: Bilog na probinsya, sang Gambaras na nagabantay na sa buong K5 Ray.
0: We have 111 live viewers right now. Ha? Sa aton sining mga ka-K5, ha? Sa aton sining mga pinalangga, ng mga tagpalamati, ha? Tapos na ang Manggahan Festival, no?
1: Isang May.
0: So, may bilhin pa na nga paho. May makadto kami na. Mang, ano kami ni? Mang mukbang sa paho. Ano na ng kampiyon na mo? Go, Ibander o Buena Vista National High School, Guimaras. Salin kay Ma'am Rowena Gabayoyo. First representative from the province of Guimaras, mga ka-K5, naka-standby sa aton sining linya si ka-K5 Ibander Podadera para sa iya report ka kung sadiin padayon kag nagahiwat sang Intramurals 2026 ang Buena Vista National High School. Sa report ka K5 Ibander Podadera, please sa standby.
2: K5 News FM Iloilo Live Report.
0: K5 Ibander.
3: Gikan dere sa probinsya sa Guimaras, live kita sa buong sa Buena Vista National High School, kung sa diin ginahiwat ang aton yung Intramural 2026. Nagsugod ini kaina, no, kung sa diin aga pa nagbugtama ka K5 naton yung Buena Hires para mag-join sa aton Color Fun Run. Kaupod man sa aton yung Fun Run, among aton yung mga alumni, teachers, Bureau of Fire Protection, PNP Buena Vista, kag ang aton yung mga barangay officials. Ini nga lihok, nagapakita sang ila mapaskog nga pagsuporta sang mga aktibidad rin sa aton yung bulutuan. Kag sa ano pa kangot rin, ang aton mural painting competition, kahapon lang ginatapos kung sa diin ang aton yung mga estudyante nga nagaling sa special program in journalism. Special program in science, technology, and engineering ka grade 7 to grade 12, nagpakita sang ila talento sa arts. Kag sa subong, tuman ang preparasyon sa tagsa ka mga organizations kag clubs samtang nagapadayon na nagakalain-lain niya aktibidad bilang kabahin sang aton niya Intramurals. Makakita ito sa likod ko, kay K5 Ray, amo ang aton niya mga SSLG officers nga nagaprepara sa mga estasyon kag kinanglanon para sa ginulat naton niya Running Man event dugay-dugay. Kag sa aton niya Running Man event, magating po ng mga estudyante naton para mag-intra kay hindi lamang ini sa kompetisyon. Isa man ini ka opportunity kung sa diin maka-enjoy ang mga estudyante, makaululup denay, kag mapakita nila ila school spirit kag teamwork. Kay sa sining aktibidad, kinahanglan jud nila magbinuligay ang tagsa ka mga grupo para matapos ang tagsa ka mga estasyon. Sa dugang pa, ang Running Man event mayara siya sang siyam ka estasyon. Ara ang aton niya spider web, blackstone with a twist, top stacking, the wrinkle, charades, kag iban pa. Kag K5 Reyno, ang aton nga elimination rounds na tapos na sang nagligad pa ang mga sinimana nga kung sadiin ang aton mga group category sang basketball, volleyball, kag iban pa, nagpakita sang ila talento sa mga kanya-kanya nga sports. Kag para sa buwas naman, pagayuwaton naton ang aton nga highlights sang Intramurals kung sadiin magasugod ini sa parade sang tagsa ka mga grade levels. Kag pagasunda naman ini sang aton nga mga ano nga championship games sang kada sports events, kaya isang basketball, volleyball, sepak takraw, badminton, kag iban pa. Nga gina-expect target nato no mga King 5 amo ang masandukot nga pagatubangay sang aton nga mga grupo buhas nga adlaw sa final match. Kag para sa dugang pang detalye, kaupod naton subong si Dr. Mary Joy Fernandez, school principal sang Buena Vista National High School, para may baluan naton kung ano ba lang iya opinion kung ano ka importante sa mental health kag sa well-being sang isa ka estudyante ang pag-intra sa mga sports events kaangay sang Intramural subong. Ma'am,
4: good morning mga ka K5. Students' participation in sports and other school activities is essential to their overall well-being. These activities nag-promote ini sang physical fitness sa mga learners, maka-reduce man sang stress, maka-build man sang self-confidence, and most of all, maka-develop sang important values such as ang discipline, teamwork, perseverance, and responsibility. As the school head of Buena Vista National High School, my opinion sa pag-implement sa mga programs, mga activities in our school, dapat i-continue gid ini siya kag maka-encourage gid sang maximum participation sa mga learners.
0: Alright, balikan naton ang aton sininga linya with KK5 Evander Puradera. Upod niya sa aton sininga iya sininga live interview ang principal mismo sang Buena Vista National High School sa aton sininga mga KK5, no? Kung sa diin na suno sa kay ma'am nga very beneficial kag very good manami gid, no? Nga ma-involve ang mga kabataan sa mga sporting activities para nga ti mas matuon ang ila sininga atensyon sa aton sininga mga KK5 sa patag sang hinampang kag mangin focus sila mga KK5 sa mga school activities rather than sa kung ano man ang ila sini nga mga ginaubra. So balikan nato ng report ni KK5 Evander. KK5 Evander, sa report, please come in once again.
3: Mayong aga liwat ka KK5, kay Ray, ari subong liwat si aton nga school principal sa Buena Vista National High School nga si Dr. Mary Joy Fernandez para sa iya opinion kung ano bala ka-importante sa well-being sa isa ka estudyante ang pag-intra sa mga sports kag school activities kaangay sini.
0: Okay, ma'am? Sa pagpadayon.
4: Good morning mga ka-K5. Students' participation in sports and other school activities is essential to the overall well-being of our learners. Kaya ang mga activities ngayon eh, nag-promote sa physical fitness, maka-reduce man sa stress sa amon ng mga learners, maka-build man sa self-confidence, and most of all, maka-develop sa important values such as number one, get ang disiplina, number two is teamwork, number three, perseverance, number four, responsibility, pag-iban pag-iit. As school principal, my opinion towards sa pag-conduct sa mga sports activities and other cultural activities, dapat gid nga maka-encourage ini siya sa maximum participation sa mga learners namon. And of course, as a school head, dapat masuportahan ang mga kinahanglanon sa amon nga mga kabataan. And ginasituit man namon nga ang pagkandak sa mga activities nga ini, ginabalanse ang academic responsibilities man sa amon nga mga learners. Kaya gina-observe din namon ang ginatawag nga inclusivity wherein every learner sa school mahatagan gid sa opportunity nga makapasundayag, mapakita nila ang ilang mga kinaadman. And overall, sa implementation sa mga school activities, maka-contribute kitini sa tako para sa holistic development as well as better student well-being. Thank you so much.
3: Madam, magiging salamat, ma'am. Para sa dugang pagiging mga detalye, kaupod man natin subong si KK5 Danray Banyaria, SSLG President sa Buena Vista National High School para may banuan natin kung ano ba lang iya matunod niya mga plano para sa estudyante ng Buena Vista National High School. KK5 Danray.
5: Okay, so isang makabatang araw po sa ating lahat, especially to our KK5. So, una po, gusto din namon i-commend ang amon school administration headed by our school principal, Dr. Mary Joy M. Fernandez, for giving the learners a chair on the table again, which is nagarepresenta ginos ng learning representation sa kada inisyatibo at kausa sa atong eskwelahan. And this is a great opportunity it nga para matigog naton atong mga clubs, councils, and organizations dili sa atong eskwelahan. Speaking for the learning leadership just like these intramurals, nagabilib kami nga nakadevelop din sa skills sa mga learning leaders, especially nga kami mismo ang nag-hands-on kag ginaguide kami sa mga departments sa ating eskwelahan. And for the future plans, nagaplano din kami na ipadayunon ang pagtumbanay gid sa mga clubs, councils, and organizations into one energy kag isa gid ka kausa. Gusto pa taligid nga ang learner administration currently through this school year nagapromoted sang mantra sang Buena Vista National High School ang Layag Buena High and also ang People Planet Progress which yung nag-align gate sa Sustainable Development Goals sa United Nations kag isagi ni kadako ang leadership framework para nga mas mapapino pagid ang pag-implementar sang learning activities kaupod sa teachers, learners kag sa mga faculties. And specifically, nagaplano gate si SSLG no nga mag-propose pagid sa mga activities centered on learning leadership just like leadership training, just like the abilidad and also some of the welfare or learners' welfare activities gid na makabulig sa pag-inchinding sa academics kag sa holistic development sa mga kabataan or sa aton yung mga binahayers gid.
3: Ikaw ya sa K5 dyan, like, isa ka man bala ka-athlete?
5: Honestly, I am not an athlete.
3: Uh-oh.
5: And siguro doon ang muna naguruan doon wala ko pa naagyan. Hoping no nga makaagigit ko na. Pero nagkapatugit kami nga bilang isa ka learner leader, you know, we should have a multiple perspective of angles in supporting everyone na hire, not just an athlete, but also to our journalists, to our researchers, also man sa mga different kabataan, man nga nag-focus sa ila academics. So that na makita natin, get with humbleness, kung paano natin ma-improve ang kada isa ka angles sa mga kabataan. And that is the core object get sa isa ka learner leadership, get kung paano sila ma-improve one by one.
3: Mm. Okay. Madamo ganyan salamat ka K5 dyan, Ray, sa imong pag-istorya sa amon.
0: Mm. Ka K5, Evander, ang tawag ni, no, ang mga kabataan na tonti, dira, bago lang tapos ang intramurals. After sina, ano, anong gina-look forward na ton ng mga next possible nga mga hinampang o con games, no, dira sa may probinsya sang Guimaras na nga level, no, ka K5, Evander?
3: Ka K5 dyan, Ray, ang aton gina-look forward ng mga sports events dere sa probinsya sa Guimaras. Ang amuna masunod naton yung municipal meet pagkatapos ang Siningay Intramurals. Magatipo naman ang mga mabaskog nga players ang tag sa mga eskwelahan kag makumpete sa municipal para mapadayon sila dito sa aton nga provincial meet.
0: Okay. So amuna ang step by step, no? Una kita Intramurals kung saan magapili ang Buena Vista National High School sa mga representante para sa municipal meet and after silang municipal meet ang provincial meet na Evander, no? So usually dira sa Buena Vista National High School anong mga sporting events nga maambal mo masami nga ginadag-an kag nagakalabot sa provincial level, no? Dira sa inyo sini nga bulutuan ka K5 Evander.
3: Sa nagligad nga tuoy ka K5 dyan, Ray, hindi lamang sa provincial level ang naabdan sa nga mo niya athlete. Kay inisya nagalinti niya sa Arnis. Nakalabot man ni siya sa palarong pambansa.
0: Mm, okay. So mostly ka mga game ano athletics, basketball, anong inyo nga dong makabig yung star ano niyo dira, no? Mga player niyo dira ka K5 Evander?
3: Sa mga group activities naman ka K5 Ray, ang matuman gid yang mabaskog diri sa amon eskwelahan tanan man pero ara gid yang volleyball nga girls kay nakalabot na sila sa regional level.
0: Alright. With that, K5 Evander Podanera, sang Buena Vista National High School, madamong ingin salamat sa imo sige dulong report sa mga aga diri sa Foro de los Pueblos program.
3: Gagamoy na mga balita tadari ka K5 John Ray, direkta diri sa Buena Vista National High School. Hindi nga balita ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. May aras ang antiviral at antibacterial components nga sarang makahatag proteksyon, batok sa trangkaso, sipon, kilanat, kagiban pang mga sakit. Gikan dere sa probinsya sang Guimaras. Live sa Buena Vista National High School, ako si KK5, Evander Puladera. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: There you have it mga ka-K5, ang pambato sang Buena Vista National High School. Ka-K5, Evander Podadera. Sa aton sini nga mga ka-K5. Ya, Grabe, grabe. Samtang nagadugay, nagainit ang kompetisyon sa secondary level sa K5 News FM Iloilo 88.7 live reporting competition sa aton sininga elimination round, mga ka-K5. Elimination round pa lang na, wala pang final. Pero nag-sigabong na kag nag-hatag na siyang mga kampiyon ng mga report. Ang aton sining mga reporter, mga ka-K5. Una kay nati ang Philippine Science High School nga hindi man magpaperde sa ila sining report. Buslan mga ka-K5 sa Gimaras. Ang basang iban dire, was Gimaras. First to ka-K5 warin nga reporter sa Gimaras, no, sa aton sining mga ka-K5. Lantayan aton karon sa hapon sa udto ang pinapagid naton sining ka mga contestant sa 11 Mbps kag sa El Castigador program karon sa hapon. Wala na oras kay tiyempo sa aton sininga pagpangalagad. Badamugig nga salamat sa pag-upod ninyo sa aton sininga programang Foro de los Pueblos. Kita ay kita buhas kadlaw, same time, same station, dali lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha, umalay nagapabilin sa mga tinagang nagsiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
6: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
7: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon
8: ang
7: pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang ganyan carots.
9: Oo, hindi lang carots, mga kaduran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin na yun ang akong ulo.
6: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
6: Ano na yung insider ba?
2: Maedukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
7: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
10: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol, kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kagina detox pa ang aton nga mga selula kung hindi healthy ang ginakaon mo.
7: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mm. muna kalaba ang tinain nyo, mm. no, Dr. Ramil?
10: Yes.
7: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
10: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Mm. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detex 500 gag may tisika kada adlaw.
7: Mm. Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
10: Mm.
7: Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
10: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Mm. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan.
7: Mm-hmm.
10: So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agod hindi ka magka-hyperacidity. Subong man, ang pagpasiguro nga, bastante ang kadamuon, ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
7: Matapos ang isa to duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
10: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. Mm-hmm. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo,
7: mm.
10: no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
7: Sobra pang iba, no?
10: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka rin.
11: 470.
5: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
11: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times at
5: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
11: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilan?
11: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX 500.
2: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo.
10: Hmm.
7: Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight, kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag may TC. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag may TC.
10: Ako ya, Sir JP, kay inom gigo DTX 500 kag may TC para magnami ang akon nga gituag panulukan.
7: Abaw.
10: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones. Dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
7: Carrots da.
10: Carrots da, orange apple, da, mga dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
12: Sir Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
7: Sir Boy.
13: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag may TC ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
10: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
13: Correct.
10: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag may TC adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag may TC, ako pulo ka DTX, pulo ka may TC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag may TC, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag may TC. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
14: Anong sekreto niya?
7: Mahilig sa tagoay?
10: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo mo kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
14: This is kuno this. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy, 19
15: na. Kampyon ni
10: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
14: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
15: Maligo ka na adlaw, no?
14: Basic.
15: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
15: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Docramil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: So, wow.
16: Namit na gid ta akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
16: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay namit gid ini sa akon nga lawas.
17: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
14: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
15: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo magyapon.
10: Ah, wala magtaas.
14: Wala magtaas.
15: So wala.
10: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
14: Confident.
12: Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
15: Uh-huh.
12: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakad, pwede kamo kapangapi.
15: Mangapi na ta.
12: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
15: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayunin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
10: Kaya naka namin, sir boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
14: Natural sugar.
10: Natural sugar.
15: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
12: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
10: Iba na yung pabakod ya.
15: Mm-hmm.
10: Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
14: Thank you sa supporta, sir boy.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ha?
15: Correct.
14: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
15: Mm-hmm.
14: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
15: Paano bala si D3 Bio mag
18: pagpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas.
10: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, sir boy, gina-breakdown into fatty acids.
18: Oy,
10: building blocks na mo. Kinangla no na kay gaak ni as messenger, sir boy.
18: Uy, messenger, no?
10: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
18: Uy!
10: The work hand in hand, sir boy.
18: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
10: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
18: Insulator.
10: Kung sa kurinti pa,
18: covering. Sang
10: dapat may cover para di ano,
18: wala ground.
10: Importante gid ka tama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilion nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya, aras di tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
12: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
10: Kung gainom ka D3 bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
18: Uy,
10: in short, hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
18: Dementia.
10: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa Ditribayo.
12: Kampyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, Ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang Ditribayo, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sa Ditribayo, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones.
15: Mm-hmm.
12: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga-Ditribayo ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa Ditribayo is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang Ditribayo.
15: Kampyon, paano bala ginihimo ni Ditribayo? Ditribayo, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang Ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo sipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni Ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang Ditribayo para sa imo.
19: Ditribayo with Physio.
20: Ako si Ana, for problema ko gidang akon irregular nga regla, isa galabot kitatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
19: Ditribayo.
21: Ang Ditribayo.
19: You might Physio.
21: Ang Physio.
19: You might D3.
21: Magkatapos mga butika.
19: Ditribayo.
22: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma na gid ka malipaton. Gitry na amon patumaron sang Ditribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang tamisaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
21: Ditribayo.
19: Ang Ditribayo.
21: You might Physio.
19: Ang Physio.
21: You might D3.
19: Magkatapos mga butika.
17: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
7: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang Ditribayo, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
10: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang Ditribayo, kampyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang Ditribayo na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa Ditribayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton pat

0: Sobra sa smell, wasak. Wasak nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yan sa punta. Ang army sa Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanki sa Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo din nahimok, kung inom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
1: Kalma lang.
0: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sa immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
2: That's why we sa labot kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa ditribayo.
0: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
3: May ara kang ito ang import immune system.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: pagkaron. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Promise? Mga bigo, promise ya? Huh? Amugid tutani ang gikaon ko?
2: Makaumato nga plastik man tao?
3: Oo man! Silingani namun, basi na isahan mo kami.
1: Wala oy! Kamu may isahan ka? Hmm. Yung mga idol, taka mo ya?
2: Hmm. Ganay, konsulitan mo ba tao? Isulot, ikin namun sa sako. Lagi pag-abit sa puno siyang langka.
1: Halatood man, abi kuya pagkaon, gali kayang panan.
4: Style ka pa, kabalo lang apro.
1: Sadya-sadya ino.

0: Boss Rocket,
1: ano naman, Boy Ramon?
0: Nabalo ka bala sa mga balita, Subong?
1: Ano naman nga balita, Boy Ramon?
0: Ang nahanungot bala, boss, ang BBM scholarship bala nga tag 20 mil na?
1: O ti ano? Ma-apply ka man pareho sa kilala ko?
0: Ha? Ha? Ay, sino, boss?
1: Basta, drama-drama mo na sa.
0: Ah.
1: Pero hindi na lang napagpapayin.
0: Ate, sige, hindi ko na sa kilala, ya, boss.
1: Hindi ka man ay makabil, Ramon, kay hindi ka man estudyante.
0: Ha? Ha? Bawa, boss, rukit ko lang ako na gando, mga makabil sa amo, sa mga amo sina, bala, boss.
1: O tinga daw galangot, kibuot mo daw.
0: Kikikay man, boss, may araya nga mga barangay nga nakabaton sang tag 20 mil, ha? Ari, boss, oh. Lima na ka estudyante ang makabil kada barangay sa bilog ng Pilipinas.
1: Bawpaldo, gigali sila eh.
0: Oo. Pati gani guro dili sa barangay, may nakapaldo man eh. Ang kalainan, palagi dabla boss, kay dapat bata sa mga pigado. Pero maalam nga mga estudyante ang makabil.
1: O te, anong natabo?
0: Amo na natabo, boss, oh. Kung hindi bata ka kapitan, bata ni kagawad ang nadala. May bata pa gani ni Tresurer eh.
1: Abaw, paldo.
0: Amo gini, paldo git mo si. Sus, amo na karon ang ginabaisan sa mga kada barangay, boss.
1: At natural makumod ginaya mga pumuluyo. Kay man ang mga bata iya sa mga barangay officials, amo nadala.
0: Amo gani eh, boss. O ti, boss, mamang kutunta ka? Ano ang masiling mo sina sa mga opisyal, ha, boss Rocket?
1: Ati, kung hindi kabalan, swapang eh. Nawala ginanahuya magamuna. Imbista ni iatag nila sa mga pigado nilang constituents, ang mga kabataan pa nilang ilaginuna.
0: Amo na gani, boss, ang uso kuno Subong. Pamilya una, bago iban.
1: Ati nami na, sadya-sadya, ino.

0: Migo, kulatoy.
1: Ano man, Migo, bongkay?
0: Ere ng tatlo ka sutab sa guha, oh.
1: Hmm? Ate, sutabon din na sila, eh. Apong ko, ang talas lahan, eh, Meg. Amo pagpang sutab, ah.
0: Okay, Mega.
1: Wala labot nga sutabon na sila, Meg. Si taon ta pagida. Agon nga hindi na makagawa ang ilat ni Kal.
0: Oh, Mega. Man si Toto da ko nga daan, doobas ko magulo ang balmong.
1: Ah, wala na yung binatbat sa ato niya, Meg.
0: Kung nagpaday ako, kaya sabi, Mega, nang imuon ta?
1: Pao, konti nga, sudlan pa ka ang mga bag nila.
0: Hindi na madalas, Toto da ko, ya.
1: At kung hindi sila madalas, te... Tapungulay, guro, ah. Pasi madalas sila.
0: Oo, ah. Kaya hindi man sila ma... Ano yung dalilam-lam, Meg?
1: Oh, tapungulang ta sila.
0: Grabe nga matapungulay ka diya,
1: oo. Oo, ah. Kaya hindi man sila madalas sa mayong istorya.
0: Ate, okay, Meg. Ikaw bala. Sunod lang ko na si mo, ah.
1: Oo, okay, Meg. Wala pa sila nagsulod, Meg?
0: Ato pa sa koga panilag pag-uro kung sinong tao sa sulod.
1: Basi kung ginadiskatya naman nila si Tantan, eh. Agon nga makakuha sila pagkaon.
0: Naunahan, pataganin nila now.
1: Kung makuha nila ito pagkaon si Tantan, silang kuhaan taman pagkaon eh. Panilagan ito lang sila, Meg, kung nakuha na nilang pagkaon ni Tantan. Kita naman din makuha din sa gila.
0: Sige, Meg, ikaw bala. Sunod lang ko yung SM, ho?
1: Amo na yan, Meg. Good follower ka, Meg.

0: Na-relax man ko ba?
1: Ako pa ya. Basta mayo lang ang bayran nay. Wala gid ko ya problema, Mr. Guapo.
0: Ay, salamat gidinday, ha? Bow, pagmasahin ko sa akon, matyagyan ko daw nagubing pagin ko. Ikampiyon, kagali magmasahin ba?
1: Ay, salamat gid Mr. Guapo. Kay dako kagid nga bulig sa akon.
0: Ay, oo, eh. Dugay-dugay, bayaran ka na kada yun eh.
1: Basi may tip da dayon, namian pagid ko na mo.
0: Ay, ikaw pa, namigadaan ang imo pagmasaj eh.
1: Mag-amo sini, makabakal na ako sinisang bugas kag ilabi sa tanan, makabakal na ko panti.
0: Wala ka na pagkihaw?
1: Kwan, may ara man galing. Busloton ang sakang.
0: Ay, di. Makabulig-bulig ni gali ang hatag ko sa imo.
1: Ay, oo. Ah, dako-dako gid na bulig.
0: Ay, sige. Tama na nga masahi. Ari na isa ni Kalibo.
1: Hayabaw! Balay! Salamat gid Mr. Guapo!
0: Kung maayo ba si madagdagan pa ni, hindi gani may magka-interes ba lang ng ibang tao, haw? Aali, kuuma mayo.
1: Salamat, salamat gid ah! Malipay gid ako! Sadya-sadya, ino!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapak sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: Migo, toto dako.
1: Ano mana, Migo, Eljan?
0: Nakita mong sinong tao sa slot?
1: Oo, ang duwa ka sutab.
2: Mga Migo, naawala pa ka mo kasulo daw.
0: Kapanilag pa kami,
1: ha?
2: Sudogin na panilag nyo, haw?
1: Ang mga sutab,
2: Sigo, si Kulatoy kag si Bongkoy?
0: Ginamba mo pa! Panilag, damayo, tantan? E base ko ng pagkaon mo? Ila na karon tiwasan?
1: Kung sila man lang matiwas, mas mayo pa nga kami na lang.
2: Ano?
1: Oo, pagkaon lang na nalagas nila sa imuya.
2: Kabuyahaw, ano lagas nyo sa akot?
0: Pangamigo kidya Kapalyo ka naman.
1: Gani man?
2: Tood ka ba? Pasilahog nyo lang na.
1: Tood hindi mo feel how?
2: Feel man kapit na pag may pagkaon ko. Mas feel ko pagin nga may dala ko nga pagkaon.
0: Hala? Sede sa jay, no?

0: Ato na si Mr. Guapo. Pula labot nga nagbayad siya sang 1,000. Naghatag pagi siya sang tip nga. Ay, apila to ganing hatag yung tip sa akon man, 100 pesos. Kag may pauna, pagi siya nga ginhatag nga 400. So bali, 1,500 gitanan ang nadali ko sa iya. Ilintuon nga klase tigulang. Kay paldugid ko ya kay 1,500 kid na nakuha ko sa iya. Anay ka man. Tulain man nga picture sang tawo nga ari so sa kwarta. Ari sa kalipo. Ay, be. Ay! No, no man ni man. Tulibat man ang tawo nga ari sa picture. Ay! Samtang ang isa. Ang isa kamatagapiyong, ang isa galibat na. Wala ano ni? Playmane? Ay, animal! Animal! Ay, animal na isaan ako sa tigula nga to. Playmane. Ay, sadiin na siya man. Ay, ibaw, animal. Sadiin siya. O, nangindulaan siya, golpe. O, animal, naintuan niya ako. Naintuan niya, git ko. Kuna mo, maro pa sa kamaruan ang animalya. Play money, galingin mo yun sa ako ng animal gatigulang. Scammer galito! Habi ko paldon ako. Disgrasya pagali. Sadya, sadya, ina!
1: Ay, ay, Iniki, thank you for the ice cream sugar for the delicious strawberries. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream

0: Toto. Amo na subong ang ginakamugan sa mga barangay, boss.
1: Kaulo ya, inao.
0: Ah, galing daw wala naman, guro. Huya ang naghimo sina. Kay ti, boss, kung may huya na siya, iwas malisya, tani.
1: Tani, kaso bahala daya gurong kauyanan or malisya. Importante maka 20 mil ang bata ya.
0: Galing mag-amuna siya, boss. Hindi ni na magdadaog pa dason. Dason ng eleksyon? O di gani sining eleksyon?
1: Laban eh. Kay kabala na giniyang tuntoya. Ginunay pang bata ya sang sa mga pigado yung mga constituents.
0: Ah, pakabal na ginilang yaguro, boss eh.
1: Amunang namin nga itawag siya. Kabalan nga kagawad o kung kabalan nga kapitan.
0: Ah, bahala na mula yun. Basta paldo lang ah. Ugtas lang na sila ya. Basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
1: May gaba pa man ah.
0: Dugay pa na yung gaba ya, boss.
1: Dugay pero maabot kinaya kag maipikto ginang gaba.
0: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy kanya igo gabaan mo.
1: At isa dyan sa dyan, ho?
0: Ah?

sunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Music and Entertainment, 88.7 K5 News FM.
1: It is now 10 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, ng may Visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalig halina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa DTX, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matinlong na dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas ng antioxidant.
19: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlong atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo
19: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
19: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
6: K5.
18: K5.
6: News FM. News Break. This song is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.

0: Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Makakas, mga butika.
4: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Nagapalandunon ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
6: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
0: ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika, Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Halika mga lamaw! Aray na ka pa!
14: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man.
19: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
20: Mami, itigil ang drama.
19: Angeline,
20: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Extend Food Supplement for Men!
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio.

0: suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
2: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
1: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
3: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
4: Sporbiotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada

0: Biyernes a las 9:30 sa aga hasta a las 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog sa Myatao Branch. Kada Domingo a las 9:30 sa aga hasta a las 3:30 sa hapon sa Orbe Street Baybay Norte, Myagao. Kag sa Iloilo City kada Domingo, Lunes kag Miyerkules a las 9:30 sa aga hasta a las 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayu Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayu Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayu Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Good day. Magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subo.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo
9: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio. With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
5: D3 Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
5: Nga sa masami,
9: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
9: DTX 500.
5: Masaligan!
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
18: Sang una yan iwang-iwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag no ang Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas for Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
20: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Paulit-ulit na lang ang ulam.
22: Momshie!
21: Angeline?
22: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrinits, ulam na. Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
3: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
3: Clinica DioFresh.
4: Available now.
5: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
9: Tigasi!
10: Tigalapa!
9: Tigasay!
10: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko
9: ang Extend
10: Supplement for Men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, Turley! Come to Mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas na antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Ganagapanupo.
9: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalikan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
14: D3.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
4: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sa mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sa amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibla nga mga kagaw, Dr. Ramil?
5: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas, apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Kaya rapagit, good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore, nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3.
3: Ang endospore, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment. Iskanig
5: ko pa na. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
3: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamon isang tetanus, no? Tetanus nga ra lang sa lansang sa tuktok dan, pero pag makasulod sa lawas mo mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magpreparar sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
4: That's right, Sir JP, no? Gakatabu ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
5: Ako ya, Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Eh once nga malala kas infeksyon, ang kantoan mo, hospital, gin mo.
3: Gusto.
5: So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya, kung damo kagaw, imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw, imo lihan, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw, yung baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon ka eh. So kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio, adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: May munulaw rin pa ka, nga galibot-libot sa imo dugo. Inatanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom na D3, D3 Bio na ang pilia.
3: Upgrade na ka
5: mo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang na na.
3: Kulang.
5: Dapat inyo na nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw. Nga, untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
3: Makal ka bulong.
5: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga internal health kag proteksyon batok sa kagaw. So, amo na ka-importante kung gainom kaya D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:05 na sa aga. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapik na nakadetox ka pa kag suman sang Mighty C alkaline based nga vitamin C, D3 Bio kag Detox 500 kag suman sang Tanduay Light gaan nang may kasama.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light gaan nang may kasama.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: L11 MBPS.
6: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
7: Saboroso.
5: L11 MBPS.
2: K5 News FM.

0: isa ka maninayang nga aga, syudad ka, probinsya sang Iloilo. Rigya romanta, ulop na ngayon kita, umpisa subong oras, tob-tob alauna sa kapunanon. Sa pagdulong sa mga bintalpando sa mga balita, nga nagakanabot din sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi sa atos mga kaki-five, dili sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka makabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sutob sa malabutan sang aton sininga tingog sa mangatutok subong sa ilatag sa kama radio. Anong ginahanda ta sa plan niya gahon? Mayadaya gingaga. Kag subuman sa mangatutok subong sa aton sininga mga real stations sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw. Kagdala sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nagatag sang katahuran sa atos mga K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas, kag sa aton sa mga Ilonggo ng mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yala ka mo sa maayo sa ninga kahimtang. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Dili kita sa adlaw sa ninga Webes. Pizza Tres sa bulan sang Setyembre. Pinakauna ininga Webes sa apatanan ka mga Webes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: Sa Gyapon, ako ang inyong alagad, ang inyong ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Saliwat welcome sa Webes Edition sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Sa aton sininga pagpangalagad, magurgal umo ng aton sininga tiyempo, sininga adlaw, may tinion kay nasang kagahon kag subong nga aga, nagatupa ang manipis sininga ulan. Ang good news rin mga K5, iningin na monitor naton nga si Tropical Storm Pilandok na nakagwa na sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Sinilanggid nga aga kag ang nag-aapekto diri sa aton sa kabilugan sining nga Pungsod, Pilipinas, ining hangin habaga.
1: 11 Mbps.
0: Dugay-dugay, makaupo naton, koneksyon naton sa aton sining local pag-asa para may buluan naton amangin na panyempo naton sa sining adlaw. Mga ka-K5, kayo may ginamonitor sa Guapagid ng isa sa low pressure area, pero sunok kayo na sa pag-asa pag-interview natin sa kaagahon. Ang inirasabi siya ng low pressure area, manubo man ang chance ang ma-develop ini sa isa sa ka-bagyo.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak nga linya, aran ang koneksyon natin sa ating pag-asa, nakaupo natin si Engineer Nicole Silvestre. Ma'am Silvestre, mayong aga.
2: Hi. Hi, hello, maayong aga.
0: Yes, ma'am.
2: Muli nga itong latest weather update para sa subong nga adlaw sang Webes, September 3, 2026. So sa dokaron ay wala naman nakatatimig din na monitor ng bagyo sa sulod sang ating park ay kaginang alas 4:30 sang kaagahon ay nakagwa na ni si Tropical Storm Pilandok sa ating park. And then southwest monsoon ang padayon nga nag-aapekto sa Melizon kag Visayas. Bangon sa nga sistema, diri sa Western Visayas ay mag-experiensya sa magulugal-umon, tugtumagal-umon kalangitan. Nga may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat, pagpanaguob, tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tugtumakusog naman ang hangin natin nga maghahalin sa direksyon southwest, nga magadalas ng makasarangan tugtumabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 27 to 32 degrees Celsius ang adlaw na gutla kaganyang alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 5:58 karon sa hapon.
0: Kagunian sa latest
2: weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radio Station. Okay. Ako si Lino Silvestre, madamo gid nga salamat.
0: Angel Silvestre?
3: Yes sir.
0: Ang ining mga pag-ulan-ulan sa aton is sa tuga ini sang southwest monsoon o kun hangin na bagat, no? Why na ni labot si Tropical Storm Pilando kay sa guwa ni sa atong par nga may international name nga Cruvan.
3: Yes sir, ang mga passing mga pag-ulan sir nga na-experience natin sa buong adlaw ay tugay na sa southwest monsoon. Ang mga weather disturbance na dinamonitor natin outside par ay wala ni sila tigarat ng atake sa atin.
0: Pero ining low pressure area nga malayo man sa aton sa ning nga par line pa may chance ining ma-develop sa isa sa ning kabagyo abi Engineer Silvestre.
3: Well, sado ka nun, sir, ang ining LPA, sir, ay unlikely naman na siya nang mag-develop into a tropical depression ng pagbagyo, sir, within the next 24 hours.
0: Okay, so sa masunod may nadlaw, mangin na maka-experience siya sa mga pagtupa sa ulan sa Gyapon na epekto inisang hangin habagat.
3: Yes, Sir Hodge.
0: Sige. With this information, Engineer Nicole Silvestre, sang pag-asa, salamat kay Kagliwat, mayong aga. God bless ka na sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
3: Welcome, sir, ka God bless you, man.
1: 11 Mbps.
0: Isa sa likahang inabagat sa Gyapon ang epekto sa aton sa saring mga pagtupa sa ulan. Dapat protektado kita, hindi malipat magdala sang payong, sang kalo, sang jacket para maproteksyonan ng aton kaugalingon. Kag of course, para mapabakod man ato sa immune system, makabato sa anuman yung mga balatian, mga viruses. Maginom kita sa combination sang The Power Trio, Clinical D3Bio, Dantiviral, Bacterial Specialist, may D3 ka na, may Virgin Coconut Oil ka pa. Kag siyempre ang Mighty C, Alkaline Base, Vitamin C, kag sumuhan Detox 500. Ang ato siga superior antioxidant sa mga mataas ang ilang sugar level kagang sumuman ang ilang blood pressure. Maginom kita sa Detox 500.
1: 11 Mbps.
0: Ini madikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal sa pangunang mabutika kag pharmacy. Kag sumuha pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada. Ang tanan sa mga klinika products sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:14 sa atong sariga pagbangalagad. Pag-istoryang takaroon sa atong pagbangalagad. Masubo ining balita ilabi na gid sa mga himata sang duwa tanan ka mga seafarer, mga seaman. No, kung kaisa pa salamat kita nga may mga miyembro kita sang pamilya nga makasakay bla. Bala naton na medyo dako-dako ang sweldo kon may mga himata kita nga seaman. Pero ang kabaylo sina mga K5 amo man ang risgo, no? Sa ila sini nga kabuhi. Kay business information, may duwa kita ka mga Pinoy nga mga seafarers ang napatay dito sa area sang Strait of Hormuz. Abi ko gani ginadumilian ang paglabay diri, pero ang iban na naglabay diri pero tiris gumumo. Kahit isubong amo ni ang nangin na sentro sa Gyapon nao sa kontrakto sa tunga sa Estados Unidos kag sang pungsod Iran. Wala pa si Gyapon naka istorya nay kag naka desisyon. Now, sang pinal ang presidente ng US President Donald Trump kag ang gobyerno sang pungsod Iran. Di sa Gyapon, para sa pungsod Iran, ang ginauyatan nila ya, no, nga liabi kag dako nga armas, no, batok sa Estados Unidos amo ining Strait of Hormuz.
1: 11 Mbps.
0: Kaya ikon na bumbahan sang Estados Unidos ang Iran, no, ining Strait of Hormuz, amo ni ang isa sa mga makabig naton armas ang Iran tungod, no, kon hindi din makalabay ang mga barko nga nagadala sang sining mga langis sa naglain sining gabahin sang kalibutan, ti apektado ang ekonomiya including ang aton sini nga ekonomiya sang pungsod Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Ilang tawabla subong, no, ang presyo sang ato siya petroleum products. Sos Mario Sep do kaangay sa kanta nga kwan nga taas pababa pataas pababa, no, ang amuning aton sa ning hulag sang presyo sang gatong. Why kita kay balo nga kada semana manubo pagsunod sing adlaw mataas, pero ang dako nga concern daton dire, no, kay kung magtaas sos Mario Sep tag 4 pesos tag 10 ka pesos. Kung magnubo gani sinintimos, tipirdigig kita. So ining masubo nga balita, tungod sa duha ka mga Pinoy, why pa ni gani may buluan, no? Kung anong nag-igo sa ila sa ninga nga barko, no? Sakay sa saring oil tanker nga iyan isang Saudi, no? Ang SIDR. Matapos nga paglabay kung tandit na sa Strait of Hormuz, na may mo nga may nag-atake sa ila. Nga gaya pa confirm ni kung drone attack ini, kag sa saning nasambis nga barko, actually damo sang Pinoy. GC size ka mga Pinoy diri ang nagasakay sa oil tanker. Pero ining duwa ka mga kababayan naton mga kakifay na mas subo kay sila gid ang gindimalas nga nabuwian sang kabuhi.
1: 11 Mbps.
0: Masubo ni kung ikaw ang pamilya na sa saning managkalamatay nga ti para sa ilang paglakat, pagsakay, no? Sa bilang seaman, wala naton makatag ni sang dako-dako gawa, no? Nga pag-elevate, no? Sang ila sa ning kapigaduhon, no? Ang iban sa ni nagpaningwa magidikanan, mapaiskwela, kamapag-graduate ang kabataan. Ang paglaom sa magidikanan, nga pagsakay sa ila sa nga bata, amo ni magadala, no? Sang ila sa ning aswarte, para bisan paano mag-uruswag ang ilas nga pagpangabuhi. Pero ang kabaylo sa na mga K5, amo kong kisang risgo sang ila sa nga kabuhi.
1: 11 Mbps.
0: May na-identify na nga isa sa dua ka mga nagkalamatay. Abi nyo masubo, no? Ang ining agindangatan, no? Sang isa sa ni sa mga napatay. Kay so far amo pala na-identify mo. Kay tinapay baluna ang pamilya. Kaya hindi man ni magpagwaanay sa anuman nga mga official sini nga mga dokumento kagngalan sa mga kalamatay unless why mapaybalo ang ila sini nga mga direct relatives, no? Ang ila sini nga pamilya mga ka-K5. Isa diri sa duwa ka mga kalamatay na-identify nagapag-idaron ini isang 28 anyos. Ang hingalan sini is Rodrigo Favis. Rodrigo Favis. Ang pamilya subong ni Rodrigo Favis naga-demand, no, sa mapalamangkutanon kaglakip man pag-imbestigar angot sa kamatayon sang sining nasambit sini nga lamharon pa, no, nga siman mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Tingal si Favis ni ang napatay isa ni ka breed winner. Amo ni mahambal na ton kung breadwinner ka, ikaw ang ginasaligan sa pamilya. No? Ikaw ang nagabuhi sa imo siya pamilya. Ining si Rodrigo Favis, mga isa palang kabulan nga nagbalik sakay matapos nga nagbakasyon sa iya sa ni nga pamilya. Mga isa man kabulan nga nagpahuway, nagbakasyon. Ining nasambit siya ni isa sa mga napatay sa saning nasambit siya ni nga pag-atake dito sa may Strait of Hormuz. Ang iya si nga Iloy ging kilala sa kay Ria Cortesa, 55 anyos. No? Ang katapusan nila nga pag-istoryanay sang iya si nga bata sa tinlikdan ni Agosto 25 sa nagligad si ning sinimana. Amo ning katapusan nga istoryanay tisubong niya nami gani kong mga si Ferrer ka kay daw hindi tama ka hidlawon. No, hindi ka blama homesick kay ti tungod sa teknolohiya ta mapos na makontak sa aton himata, no, isang tawag mo lang, no, maka video call ka na unlike sa unay nga tag binulan, no, nga wa isang komunikasyon. Pero amo lang yung katapusan nga pag communicate sang sining biktima sa iya sini nga Iloy. That time sa ila siya pag istoryanay siling ni Rodrigo Favis sa iya sining nga Iloy. Siling niya, sabi niya, ma, nandito ako sa delikadong lugar. Siguro, mga isang buwan pa, magtatagal kami dito. Yung nasabi, natakot pa ko kasi bakit nandyan kayo. No? Ibot mga ganyang yasing Iloy mo. Nga aara ka mo sa delikado nga lugar.
1: 11 Mbps.
0: Ay, balaan mo ko magambal ka Strait of Hormuz. No? Ah, isa di ka delikadong lugar, kaya basic ibot ka lang. May mga atake na nga pagahimuon mga kakifay. Kag pag-abot sa Setyembre 2, just imagine 25 mga pila ka semana, mga lapit-lapit sobra isang semana. Kag liwat nga nakabaton ikaw sa impormasyon. Pero ang nabaton mo nga impormasyon nga kuntani wala nagasulod sa imo pang huna nga may malaing matabo sa imo bata nangin matuon.
1: 11 Mbps.
0: Nakabaton sa impormasyon ang Iloy sa Saling Seafarer sang Setyembre 2 matapos may nagkadto sa Ilasing Balay nga nakatricycle upod ang mga barangay officials may upod nga taga agency. Kanti dito timing nga dito man siya. Pero ti amo ni ang balatsagon sang isa ka Iloy nga mabaton mo ang pinakamasakit nga balita.
1: 11 Mbps.
0: Nga nagakabig nga breadwinner ginasaligan sa inyo pamilya nga makatibawas sa kapigaduhon. Balitaan nyo na, no? Nga napatay na mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Can just imagine kung ikaw ang yara sa sitwasyon sang Iloy. Siguro ang reaksyon ni, no? Sang Iloy, grabe ko ang paghurahab or base gani pagkabalo sa malaing na balita. Ha? May tendency ba sa nalipong paning Iloy?
1: 11 Mbps.
0: Nga ginalauman, no? Nga mangin maayo ang sitwasyon sini mga kakifay. Pero ti ini kabahin, no? Sang risgo sang isa sini kasifere. No, pero ti on the part sa ginikanan, no, pasalamat kung isa makasakay. Pero amo nang dalabla, no, nga paglaom pero ang risgo man, no, kabaylo sang dako man sini nga sweldo, dugangan pagin subong nga pertin man kamahal ang baylo sang isa sini kadulyar. Amo ginambal nato sa managdugay na, no, sakay bilang masiman kung mahimo pa lang ganito hindi na sila magbalik mga kakifay. Kay bala nila, no? Kung ano ang kadelikado, kung dito ka mas tunga sa labod. Ah, abdan ka na kapugada, guro. Tanan-tanan siguro nga mga miyembros pamilya mo, ginapanundo mo mo. Ha? Kung makalampuwas ka pa diri, mga kipay. Kaya dinimala sining dua, no? Kaysa 16 ka mga Pinoy, duwagin sila mga kipay ang napatay sa sinasambisingi pagpang-atake.
1: 11 Mbps.
0: Kaya ang pamilya nagapilar sa national government mapadasig ang repatriation sa mga bangkay, no, sa singduwa tanan ka biktima ng mga kababayan naton mga kakifive. Ang mga Pinoy ni Subong yara sa mga uman. No, dito sila nag-dock sa mga uman kagamay mo ginapreparar na nga mapabalik ang inasambit sini nga bangkay sang duwa. Lakip man ang 14 sini na kumakaupdanan nga mga Pinoy.
1: 11 Mbps.
0: Pero hambal nila ti dako man, no, ang kwarta nga makuha sini siguro ti milyon. Pero ti mapabalik mo pa ang kabuhi sang imo sini nga bata, no? Kahit ang kabuhi yaw ay sang baylo, no? Nga balor sang kantidad mga kakifay, no? Bisan milyon ang kabaylo sina pero mas luyag mo nga makitaan nga buhi ang imo sini nga bata.
1: 11 Mbps.
0: Sa maning nga masubo, no, on the part sa saring mga kababayan naton nga duwa ang mga nagkalamatay dito sa pag-atake sa may bayan sang Strait of Hormuz.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:25 sa aton saring nga pagpangalagad sa piyak nga bahin mga kakifive ang based sa survey, no? Sang sining nasambit sining social weather survey o kaning SWS. Based sa ilasing survey, 33% ka mga Pinoy ang nagambal sining nag-uro improve ang amon sining kabuhi. Ang quality of life, ang kalidad sa pagpangabuhi, medyo nag-uro improve. Pero 33% managhambal nga ang ila kalidad sang pagpangabuhi naglala pagin.
1: 11 Mbps.
0: Based sa survey sang Social Weather Station, nagipatigayon sang Hunyo 20 tubtob Hunyo 29, na sininga tuig nagapakita nga 33% ang naghambal nga ang quality of life naglala sa nagligad nga 12 kabulan o kon sa nagligad isa katuig. Kag 34% nagambal nga ang kalidad na usang ila sa nga pagpangabuhi, quality of life remained unchanged. But silingon, kung ano sa nagligad nga tuig, amo mangyapon na. Kag 33% nagambal nag-improve, no? Ang ilang sa nga pagpangabuhi. Kaya mga K5, diin ka mo, sa nagligad nga isa katuig, nagligad 12 bulan, anong inyo sa nga quality of life? Nag-uro improve o kon naglala o kon the same man gyapon? Sa diin na statlo, naglala, amo man gyapon o kon nagmaayo? Abi, abi, abi. Oh, sa aton sa nga mga nagamonitoron, anong reaksyon nyo dere? Kumustang pagpangabuhi nyo? Nag-improve gid man, ti sana uli. Pero kung naglala pa gid, ati amo pa gid base kung sunod nga mga atinuig, base maglala pa gid. Pero kita yung Pinoy, very optimistic kita. No? Positive thinker yung mga Pinoy mo. Amo kung kisa, bisan pigado lang, basta man sinadyahon na. No? Ang Ilunggo gani, bisan na dolae na no sa jagapon, no? Why kami bugas sa jagini? Why ta kwarta sa jagini? Why ka nasang kinawala ka sa jagapa mo? Alas 11:28 sa ato sa nga pagpangalagad. Kaya makaupod man natin karoon sa ato sa nga pagpangalagad. Ang ato si K5 News sa Patrol Reporters. No? Makaupod natin karoon sa ato sa nga K5 News sa Patrol. Ang aton sining connection upod kay K5 Karen Badilla kay subong adlaw may gipatigayon nga nationwide simultaneous safety drill na sa bilog sining nga mabulutuan sa may pungsod Pilipinas pero ginmodified na nila ay nasambit sining safety drill ginkuha na nila ang senaryo no regarding sa sining kakanabo sa mabulutuan kay may mo nga mayara sang psychological trauma nga matuga sa sining sambit sining nga mga estudyante 11 Mbps Himoti karon dugang sa report ni K5 Karen Badilla kabakaupod man naton karon si K5 Kim Kaluyo ang report mga K5 no angot sa sining nasambit sini nga monitoring sa aton sining nga kalidad no sang hangin ang air quality diri sa may syudad sang Iloilo kay sa probinsya ya may anom kakabanwanan apektado ni sang haze no dito sa may bayan sang Indonesia kay padayon pa dito ang wildfire o kunang forest fire sa ila sa ning lugar kag titungod nga southwest monsoon hangin habagat ang direksyon sang hangin pakadto sa pungsod Pilipinas that's why nga pila ka lugar diri sa palibot sang pungsod Pilipinas apektado sa sining sambit sini nga haze. 11 Mbps. Kagi maloon taman karon sa may bayan sang Iloilo City Hall. Ang ining nga sambit sini nga plano. Anong matabo ni sa responsibilidad kag subuman sa mga duties sang isa sini ka vice mayor kay ti mayara sang kwan circular ang DILG sa mga City Council, do syudad na ding applicable. Ipa-confirm na ni karon no sa mga kabignaton na sangguni ang panglungsod. Ano ay dilabot yung mga kabanwanan, kiti kabanwanan tayo yung mga vice mayor lang no, para ni ayan sa mga syudad ang ininasambit sa ning circular from DILG na hindi na pwede makaparticipate sa pagdebate, sa pagduso dira sa mga ordinansa kaglakip man makapatigayon no sang privilege speech tanyo lang obligasyon sang vice mayor ma preside na lang kita tau tawles duldol eh kay ti una nag question diri mak K5 no kay kadamo sa ordinansa nga giduso si vice mayor Labla Barunda pero wala sa gyapon nakahulag sa city council 11 Mbps balikan din sa ato siya pagpangalagad pagkatapos sa pinakaimportante nga mapahibalo Paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Hari ka mga langaw! Hari na ang paborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
0: Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, kag sa inyo familia.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
9: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.

0: kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men, para sa matino nga dugo. DTX 500, para sa healthy nga tay. DTX 500, ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
1: sa Rican
2: Epic
1: Tipo.
2: DTX 500
1: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio.
2: Ang D3
1: yung may BCO.
2: Visio,
1: yung may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
1: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Visio.
1: Ang Visio
2: yung may D3.
1: D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: K5.
8: K5
7: News FM.
8: K5.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Pabalik mga K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Webes edition sang 11 Mbps.
11: 11 Mbps.
10: Nagdo sa aton nga oras alas 11:41 na sa aga. Kumusta nga ginaluto nato nga panyaga? Na after pagkita program kag makapanyaga sini. Maula noon gid nga tiempo dira sa ibanwa sang Zaraga halin sa kay Sir Fred Pascala Jucampo. Kay Ma'am Aisha Ahmad, may dayad gid nga aga, kay Ma'am Laura sa Bagaysay, kay Ma'am Bing sa PSG sa may Singapore, kay Sir Ma'am Naz Tanchuan, no? Mayong aga gid kay Rupina, kay Eva, kay Ismalik Sarsoa, kay Nicolas, kay Luis, no? Sa may balagi Igtuba, sa may Banwasang Miag-Au, Iloilo. Kay Sir Arman Bako Guay, kumusta sa ang biyahe? No? Sining adlaw? Ano, mayo man ang biyahe kay basta maglaing ang tiyempo daw ginakulang ang mga taxi kag mga mobile naton, no? Mga naga-engage sa riding application naton, no? Ginakulang kaya iban na kabudlay magsakay, mag-commute basta ganit nagatupa ang ulan.
11: 11 Mbps.
10: I-check na to report ni Kakipay Bakim Kaluyo angot sa saring pag-monitor, no? Kaya pa tayo ng pag-monitor ta sa saning air quality. Now, dito sa may bayan sa syudad kag pila ka malugar sa may probinsya sa Iloilo. No? Suraswerte kita sa ibang sa lugar. Ilabagin dito sa may Metro Manila nga nagalaboto ya sa unhealthy kag very unhealthy. Ang ila sa saning air quality. No? Manayambal na to, unhealthy ng hangin, unhealthy pag ng new relationship. Gayom yo home si Kaki 5 ba Kim? Ano may hugot? Ibalonta ang monitoring sang Environmental Management Bureau sang DNR kon kumusta sa bunga? Stable na bala o kon ara man sa kalidad ang aton ginaginhawa nga hangin. Importante sina dapat nga air quality kita diri kay tama ni kadelikado labi kung may mga gidebatsyag kag lang balatian. Sa may mga edad-edad na may mga ginasuprer, no, nga hapo o kon may problema sa ilasing respiratory

0: system. Amo gini nga apektado sa saning Hayes, mga K5. Para sa Kampiyong Report, opod kay ka K5, Kim Kaluyo.
1: K5 News FM, Kampiyong Report.
2: Unhealthy ka K5.
0: Unhealthy? Claro ha, ano air quality de syudad or ang relationship?
2: Ang lawas. None of
0: ang the lawas, above. Unhealthy pa again? Ay, so smart gossip. So, unhealthy ang
2: hangin para sa sensitive groups.
0: Ah, okay. So, botchilingon nga, delikado ni sa mga
2: may
0: grupo nga may ginasuprer. No, ilabigid sa respiratory sa K5 game.
2: Yes, no, ini siya ang namonitor, no, K5 Enrico sa ining Garden of Love Monitoring Station diri sa Iloilo City, which is Namtang, dira sa may area sang barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City.
0: Mm-hmm.
2: And kay usually ginakategorize ni nila mo, it's either good, fair, unhealthy para sa sensitive groups, mayara nang acutely unhealthy. So far, no, subong adlaw September 3 as of 5 a.m., unhealthy, no, para sa sensitive groups ang kalidad sang hangin o kung air quality direya sa bahin sang syudad sang Iloilo. So ang cautionary statement nila diri inino ang unhealthy para sa mga individuals ginalagpan, no, sa mga kabataan or children, mga tigulang na mga senior citizen dira, sa mga nagabusong kag mga persona, no, kung mga tao nga mayara na sang mga existing bala nga mga respiratory o kung heart conditions ang gina-advise, no, gina-abisuhan nga ilimit ang malawig o kung mabugat, no, nga mga outdoor activities agud ya kag likawan man, no, ang exposure sa outdoor air as much as possible ka K5 Enrico. Okay, actually tiyamo na, no, ginatingmuan man sang EMB Western Visayas nga maka-provide real time sa mga information para at least bala, no, ma-update from time to time para mo na gani, no, mas mayo kay actually even kita ka K5 Enrico may mabatsagan kag gidblay nga lain sa hangin. Nga tido kung kaisa ga palang atol tutunlan mo, ga palang atol ilong mo, ga
0: luha mata mo.
2: Oo. Mm-hmm. Oh, si Kaki Fabalira ko no, ga luha ko no mata mo.
0: Oo.
2: O te basi indi to garing.
0: Basi lay tog na luha ka mata ya.
2: Amo la na, abi mo hangin pa, na matyag mo na galing.
0: Galit mo blatsagon mo na, no.
2: Do pa mo gin na Kaki Fabric.
0: Pero ti dapat likawan ang ma-expose sa makagwa kita kon ara kamo sa ginakabig naton nga mga sensitive nga malakit
2: groups,
0: sa mga groups,
2: yes,
0: no, ka K5 Akim, no, ako lang importante ala kamo sulod kay basi ko malala lang sitwasyon kay mabudlay kay iniya direkta abi nga sumulod gid, no, sa aton sa nga lawas kay ti maklo ta niya K5 Kim mo ayan di tiya magginawa. Amo ni gani nga kon may sa ulihi kon may ara sang warfare, no, gamiton sa hangin lang at tanan kita ay magkalamatay. Kay kita ya kinanglantay ang hangin, ayan punggan ta man ang aton sini nga paginawa. Mapunggan ta gro sang pila kasi ni gundos, isa ka minuto gro lawig pero sulod sa 5 minutos punggan man maginawa kay 5 Kim. Ano matabo sa imo man?
2: kita gaklo o hangin. Bisan ano man estado mo sa kabuwi, professional ka man ako hindi.
0: Nala.
2: O isa hay lang mo sang hangin nga ginaklo mo kapin pa ko ara ka sa gwa ka kay 5 Enrico.
0: Magluwasan ko may hasang ka wi. ara kaya sa dalom ka kwan ka tubig.
2: Hambal nilang tanan niya ginabakal, pero ang hangin, wala mo na siya ginabakal mo.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ka man kapili kung anong hakloon mo.
0: Wala bangin.
2: Parehos na, dara ka sa Haruplasa. Mm-hmm. Misan bilyonaryo ka pa na, parehos mong kabuhangin nga hakloon.
0: Correct.
2: That's why nga ti dapat, no, mangin conscious man kita diri. Although nga ti hindi man dapat kita magpanik, no. More of being vigilant lang man ka K5 Enrico para at least, no, mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon K5. Kaya, no, mayara, isang pila ka mga Numdom again ang Iloilo Provincial Health Office sa pagpanguna, no, ni Dr. Maria Socorro Quinion kag ginapatag diri kay actually diri sa Iloilo Province yara na sa around 10 ka mga banwa ang may mga reported nga mga affected, no, sang ining haze ka K5 Rick ginalakipan ini sang evento samon sa may banwa sang Leon, sa may banwa sang Alimujan, Igbaras, sa banwa sang Tubungan, Miagaw, kag iban pa, no, nga mga areas even dito sa may Quinto distrito. Kay actually kay sa monitoring ni nilang sa hangin na Balaka K5 kay since nga ang direksyon do nasakop man diring mga area sa Western Visayas. So that is why no nga dapat magsoksok lang sang face mask para kun magwa bala. At kung kaysa ini manaton manigar kay ang mga orobraho naton transactions naton ara gid jagwa mo ti baka hamper man kumbaga kay since nga wala man niya sang suspension pa sang klase ang obra mo basta wala ka katrabaho no work no payment mo ti iba ni bisan amo ding mga sitwasyon aga sulod gid sila no kung kinangla nila nga maggwa outdoor kay fabric kay ribla no pamatian nato ng pila ka mga pahanumdom from the IPHO para man niya nga magiyahan ang aton sini nga mga ka K5.
3: Kung hindi na klarong aton palibot, importante din nga klarong aton impormasyon parte sini. May haze nga nagakalabot sa pila ka lugar sa Pilipinas nga nagakaangot sa Indonesia wildfire. Ang mga munisipalidad sa Alimutian, Yakaw, Ibaras, Katubungan, amo ang mga lugar sa probinsya sang Iloilo na may reported nga presensya sang haze based sa PDRMO Iloilo. Ang haze amo ang pagdipon sa mga gagmay ng mga particles kag pollutant sa hangin nga pwede makatugas sang iritasyon sa mata, ilong kag baga. Kag pwede makatugas sang sintomas sa paghapo, ilabi na gid sa may unay nga balatian kaangay sang asma kag COPD o kun chronic obstructive pulmonary disease. Sa possible nga presensya sang haze sa aton lugar, mas kinahanglan gid nga maghalong ang mga kabataan, nagabusong, senior citizens kag mga may respiratory o kun cardiovascular conditions. Samtang nagapadayon ang haze, likawan ang sobra o kun dugay nga outdoor activities. Limitahan ang dugay nga exposure sa sagwa kung hindi maayo ang air quality. Kung kinahanglan gid nga magwa, wala gid sang excuse. Magsuksok sang N95 mask para sa mas maayo nga proteksyon batok sa gagmay nga particles. Kung wala sang N95, mahimo magsuksok sang doble nga surgical o kung regular face mask. Bilang temporaryo nga alternatibo, mahimo man nga gamiton ang basa nga panyo o kung tela para magtakop sa ilong o kung sa baba. Kung mayara nga exposure sa haze, tinluan ang mga mata gamit ang malimpyo nga tubig o kung saline solution. Likawan ang pagkuskus sa mga mata, ilabi na samtang ara sa gwa. Magpakuway sa sulod sa balay o kung sarado nga lugar, kag likawan ang mga lugar nga madamo sang asok ang yabuk sa dalan. Para sa husto, verified, kag updated nga health information, sundon ang mga updated air quality advisories halin sa official sources. Mag-follow sa official pages ang DENR, Department of Health, kag provincial o kung city health offices. Kung parte sa ikaayong lawas ang ginaistoryahan, importante nga klaro ang impormasyon.
2: Nabatian ka kay Fabric, no? Si Dr. Maria Socorro Quinion sa Iloilo Provincial Health Office, ang ila sining head. Okay. So, for example,
0: wala sa... So, may managani kay amang inapagwa ng information, no? Kag subomanti sa social media, no? Para kati mapabalog na yun sa aton sininga nga mga pumuluyo ama dapat nga himo. O na, basi ang iba, bla, mabaldo ka UA manaman. No, mas mayo nga magsunod kita kahit sila yung eksperto mo. Kung kaisa gani sa perte gani kaya o sa isang lugar, galalaing ka na K5 game. Kaya how much more pagid, no? Ining nga haze, no? Kagalakip man kung isang mga tambot. So gani nga perte ka itom, gapanabon kita. Huwag gid malain, no? Nga magsunod kita mga K5 kahit para na sa atun tanan-tanan. Depende ya kung mabaskog inyong immune system, no? Pero kung na may ara kamundaan ginabrobatsyag, no? Mga sensitive ang inyo sa ninyo nga respiratory abi nga may hapo kamo may asma kamo much better nga magasunod kita kag likwanta nga may expose sagwa nung samtang ara pa no ang presensya sang haze kaki 5 kim. Salamat gid kay do alang-alang ko pero balikan ta niya may ginsa puti sa ibang nuwa sang Lambunaw pero why mo blatter sa Lambunaw Municipal Police Station. Ano na tabo nga yung blatter? May natabo nga insidente. Why ma blatter? May biktima, may nasaputihan. why sang nga nablatter. No, ibaluod na kayo sa pagbalik man ni kay K5 game. K5 game.
2: So amo gina, prevention is better than cure, no? So halungan gid ang aton sininga ikaayong lawas. Balita gikan diri sa may patrol upod si ka K5 Makoy as pa umalay kay sa aton sininga news center. By the way, gapamati si Tita Rana mapamamay-may Ma'am Kaykay kag Ma'am Veronica dira sa dekamay. Sari sa lapos kag kay Mommy Immaculate. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kid koy ka K5 Kim Kaluyo. Amo ni ang bal naton na wag gid sang problema nga magsunod kita. Kati niya mga advice from the expert. Basta gani ikayong lawas pag istoryante, wa tagro rason magbaes kun hindi kita ya doktor kag may tulid nga ihibalo. Wa gid malain sa masunod. Kati na protection kag ayuan sa aton sininga lawas. Makaupod ba ito karon sa ating pagpangalaga, alas 12:30, tob-toba alauna karon para sa ating sining K5 live reporting competition. Makaupod na ito karon ang Tiglawas from Fort San Pedro National High School. Makaupod na ito karon si K5 Amond Cyril Ahihusa. Kagalas nga coach si Sir Jose Joseph De La Fuente. Ibaloon tang report sa angot sa talento sa sining, ginpakita Fort San Pedro National High School, kampiyon sa Museo Iloilo on the spot painting a contest. Ini kami pang mabalita sa atong sunod nga pagbalik pagkatapos ang pila ka importante pahibalo kapagkatapos ang Mighty or sang Mighty C Network News. Paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagpasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko.
1: DTX 500, mapibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Carantin Peptide. Mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
5: Girl! Pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract, Madrid Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
7: Eye care. Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry ng pag-inom ng eye care na may problema din katulad sa inyo?
8: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng eye care na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng eye care. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandang buti na naidulot sa akin.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Butika. GTX 500.
10: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom GTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mapibis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan.
1: DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix.
6: Purong-purong natural.
1: DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakilis ng balat. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
11: Tagtag ng pimples?
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang na balat?
12: DTX Beauty Soap.
11: Gustong humuti?
12: DTX Beauty Soap.
11: Maraming katikati?
12: DTX Beauty Soap.

0: Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil, DTX, Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika!
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
3: Magandang araw, si Shane. After ko sumali sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Umaga ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit. Makonsult ako sa clinic and they told me na itry ko daw ang eye care drops. Tapos sabay inom ng eye care caps. Right now, wala na yung blepharitis ng aking mata. Maraming salamat sa eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at the affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
8: F1.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, publiko pinalalahana na magsuot ng face mask dahil sa haze. Tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiza, anak ng may-ari, tinuturong sospek. At 2 Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan.
8: MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, publiko pinaalalahanan na magsuot ng face mask dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
9: Pinaalalahanan ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa haze na maaring makaapekto sa kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro. Nakapagtala ang CDO ng 78 at 96 Fair Air Quality Index simula August 30 at 31, 105 AQI o Unhealthy Persistent Groups September 1. Base ito sa AQI monitoring ng Environment Management Bureau 10. Unhealthy Persistent Groups AQI naman sa Taguluan, Misamis Oriental at Iligan City. Sani ito ng usok mula sa nasunog na bundok at kagubatan ng Kalimantan, Indonesia. Nagdadala ito ng manipis at maliliit na butil sa hangin na maaaring malangap ng tao. Pinapayuhan ang lahat na isara ang mga bintana, pintuan at manatiling hydrated.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
7: Samantala, tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiza, anak ng may-ari, itinuturong sospek. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
11: Umabot sa tatlong bahay ang tinupok ng apoy pasado alas 5 ng hapon, Miyerkules, Setyembre 2, sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City, Capiza. Kinilala ang isa sa mga may-ari ng bahay na si Amelie Tabalios. Samantala, tinuturong suspect sa insidente ang anak nitong si Mark Anthony Balios. Sa panayam kay Amelita, mag-isa lamang na nakatira sa nasabing bahay ang kanyang anak at dahil sa mga hindi malamang dahilan, nagsigaumano ito sa likurang bahagi hanggang sa natupok na ng apoy ang bahay. Hinatayang mahigit 60,000 piso ang kabuang halagang pinsalang iniwan ng sunog. Sa ngayon, nakapiit na sa Rojas City Police Station ang tinuturong suspect at handa naman ang ina nitong magsampa ng kaso kaugnay sa insidente. Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas.
12: K5 News FM.
13: PC Network News.
5: PC Network News.
7: At dalawang Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
14: Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa dalawang Vietnamese na mangingisda na naiulat na nawawala mula sa Vietnamese fishing vessel QNA 90859 sa bahagi ng Rifleman Bank sa West Philippine Sea. Ayon sa Coast Guard District Palawan, nitong araw ng Martes, Setyembre 1, dakong alas 6:30 ng umaga, namataan at na-recover ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay na BRP Malabrigo ang isang maliit na bangkang kahoy na walang laman, humigit kumulang 32 nautical miles hilagang kanluran ng Mapancal Point, Palawan. Nananatili sa lugar ang BRP Malabrigo upang ipagpatuloy ang paghahanap sa dalawang nawawalang mangingisda, kabilang na ang pag-iikot sa mga karatig na karagatan at paggamit ng mga available na resources sa search and rescue operation. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatuloy ang operasyon bilang bahagi ng pakikipagtulungan sa mga karatig na bansa sa mga search and rescue mission at pagtulong na rin sa mga mangingisda at marino na nangangailangan anuman ang kanilang nasyonalidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: YTC Network News.
5: YTC Network News.
7: Samantala, mga kapulisan sa lungsod ng Iloilo nag-observe sa school safety drill sa mga paaralan. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
15: Nagsagawa ng observation ang mga kapulisan sa simultaneous school safety drill sa mga paaralan sa lungsod ng Iloilo ngayong araw, Setyembre 3. Ayon kay Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ipinatigil na ng Department of Education o DepEd ang active shooter drill dahil sa posibleng hindi magandang epekto nito sa mga estudyante. Magsasagawa naman ng evaluation ang mga pulis kung ano ang kulang, ano ang dapat i-improve, at kung may mga emergency sa loob ng paaralan. Ngayong araw, Setyembre 3, ang drill ng DepEd nationwide dahil sa mga insidente sa mga paaralan na kumitil sa buhay ng ilang mga estudyante. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: At dalawang person of interest na tukoy sa pamamarila sa mag-asawang Amerikano sa Dumaguete. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
16: Natukoy na ng pulisya ang dalawang person of interest sa kaugnay ng pamamaril na ikinasawi ng isang mag-asawang Amerikano-Filipino sa Barangay Baumpana, Dumaguete City. Ayon pa kay Dumaguete City Police Chief Lieutenant Colonel Don Richmond Conag, sinabi ni Conag na patuloy ang imbestigasyon upang beripikahin ang posibleng partisipasyon ng dalawang individual sa krimen. Sinusuri rin ng pulisya ang posibilidad na paglanakaw ang motibo sa pamamaril, lalo na't pumasok ang suspect sa bahay ng mga biktima sa madaling araw. Batay sa paunang imbestigasyon, nagising ang 53-anyos na live-in caretaker ng mag-asawa at nakita ang isang hindi kilalang lalaki sa loob ng bahay na nakasuot ng bonnet at may dalang baril. Patuloy na kumakalap ng impormasyon ng mga imbestigador mula sa mga saksi at iba pang ebidensya upang matukoy ang eksaktong mga pangyayari. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: YTC Network News.
5: YTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga K5, sa iba pang detalye ng balita. Lalaki patay sa pamamarila sa Bacolod. Suspect sa krimena na aresto na. Madalas sa pang-aasara, itinuturing na motibo sa krimena. Kabang detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
17: Bumulagda sa kalsada sa harap mismo ng kanyang mga kapitbahay ang isang lalaki sa Bacolod City matapos binaril sa dibdib ng isa pang lalaki noong araw ng Martes, Setyembre 1. Ayon sa mga saksi, binalikan pa umano ng suspect ang biktima at binaril naman sa ulo, kung kaya't binawian ito ng buhay mismo sa eksena ng krimen sa Purok St. Vincent sa Barangay Alihis. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Roger at kinilala naman ang suspect bilang si alias Budoy na isang tricycle driver. magkapit-bahay lamang umano ang biktima at ang sospek sa pamamaril. Base sa resulta ng imbestigasyon, kalalabas lamang ng biktima na si Roger sa ospital matapos masaksak sa barangay Takuling bago ito binawian ng buhay dahil sa tama ng bala. Lumabas lamang umano ng bahay ang biktima upang kumain noong nangyari ang krimen. Naaresto ang sospek sa barangay Tangub sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa sospek na si Budoy, madalas umano siyang inaasar ng biktima. Kung kaya't binaril niya si Roger at tinapos na lamang ang buhay ng kanyang kapitbahay. Nakatakdang sampahan ng kasong murder ang tricycle driver na si alias Budoy. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: Gandhi, na apat patay sa aksidente sa kalsada ng Antique sa buwan ng Agosto. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Jojen Morillo.
18: Umabot na sa apat na individual ang namatay sa aksidente sa probinsya ng Antique sa buwan ng Agosto 2020. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, nagmulang nasabing bilang sa bayan ng San Jose, Hamtik at Kulasi, Antique. Sa kabuuan, umabot na sa 73 ang na-record ng Antique Police Provincial Office na aksidente sa probinsya. Nangunguna ang bayan ng San Jose na may 29, Hamtik 18, Pandan 13, Kulasi 5, Belizon, Bugasong, Sibaste, Sibalom, Tibiao na may 4, Patnongon 3, Lawaan at San Romeo 2, at Barbasa na may 1. Nalaman na base sa investigasyon ng mga kapulisan, nangungunang rason sa aksidente ang pagmamaneho ng nakainom at mechanical failure. Para sa MyTC Network News, kay K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyo na Estasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
7: At PRO2 nakapagtala ng 26% na pagbaba ng kaso ng krimen sa Cagayan Valley nitong Agosto. Balitang hatin sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Bumaba ng 26.9% ang walong focus crime sa Cagayan Valley nitong Agosto, kung saan 51 na lamang ito mula sa 69 noong Hulyo. Pangunahing nagpababa rito ang pagkonti ng kaso ng pagnanakaw, rape, murder at carnapping, bagamat bahagyang tumaas ang homicide sa tatlong kaso. Pinakamaraming naitalang krimen sa Cagayan PPO na may 28 at Isabela PPO na may 13 na bumubuo sa 80.39% ng kabuuang kaso sa rehiyon. Kasabay nito, tagumpay ang PRO2 sa pag-aresto ng 307 wanted persons, kung saan nanguna ang Isabela at Cagayan. Sa operasyon kontra droga, 113 individual ang naaresto at mahigit 310,000 na sabu at marihuana ang nasamsam. Nahuli rin ang 20 illegal loggers at nasakote ang 1.2 milyong pisong halaga ng troso, habang 60 naman ang huli sa loose firearms at mahigit 190 na baril ang nakumpiska o isinuko. Sa ilalim ng Safer Cities Initiative, nakahuli ang pulisya ng 55,345 na lumabag sa lokal na ordinansa, kabilang ang 46,430 sa traffic code, 4,237 sa pampublikong pag-inom at 2,067 sa curfew ng minor de edad. Pinuri ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at binigyang diin ng pagkikipagtulungan ng komunidad at pamahalaan ang susi sa pagpapanatili ng kaligtasan sa rehiyon.
20: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
7: Samantala, patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga pamilya na apektuhan ng malakas sa pag-ulan at pagbaha at dulot ng habagat sa Zambales at Pampanga. Kaugnay nito, personal na binisita ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga residente na apektuhan sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales upang alamin ang kanilang kalagayan at lawak ng pinsala. Kasunod ng inspeksyon, ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagsasaayos at rehabilitasyon na mga nasirang imprasaktura, kabilang ng dike, barangay hall, mga pasilidad ng paaralan at tulaya. Bilang agarang ayuda, nasa 1,000 pamilya naman ang nakatanggap ng tig 10,000 cash assistance mula DSWD sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Nagpasalamat naman si Mayor Soria sa Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan sa mabilis sa pagtungon sa pangangailangan ng mga residente. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kits, mainit na pagkain at iba pang tulong sa mga pamilya nasa evacuation centers at sa mga residenteng unti-unting bumabalik na sa kanilang mga tahanan. Abroad, mga ka-K5, sa detalye na ating balitang abroad, napinsalang isang matataas na gusaling tirahan sa Black Sea Port City ng Odessa matapos ang panibagong air attack ng militar ng Russia kamakailan. Ay sa ulat ng pinuno ng Military Administration, umabot sa 8 katao ang naitalang sugataan at nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan dulot ng nasabing pag-atake. Ipinahatid naman ang ulat sa pamamagitan ng isang messaging app habang patuloy na inaalam ang kabuang pinsalang idinulot ng pagsabog sa mga karatig istruktura. Samantala, inihayag din ang isang saksi na nakarinig ng malakas na pagsabog sa kabisera ng Ukraine na Kiev itong Miyerkules sa gitna ng walang humpay na serye ng mga airstrike ng Russia sa buong rehiyon.
13: YTC Network News.
5: YTC Network News.
7: K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kess at ka-K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May kumso!
13: Mbps!
21: Pabalik pa K5 sa atong siling pagpangalagad sa saling Huwebes edisyon sang 11 Mbps.
13: 11 Mbps.
21: Nagdos sa atong oras, alas 12:16 na sa udto. Katimo-timo na kamon. Anong nangin panyaga na tunda? Kay Ma'am Mary Jane Kalina, medayal gid nga udto sa pamilya Bilonyo kagachua sa sitio Mapilit, Barangay Mangit, sa may sunod sang Pasi. Ang pagpanamyaw lang kay Ma'am Neneng sang Dumalag Kapis. Kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan, dira sa may sunod sang Pasi. Kay Ma'am Angie Nunisco, na sa Manukan ng Bayan, sa Railway Street, sa may sunod sang Pasi, sa may Barangay Pagaypay, sa may Pasi City, Pilaes, kaga Subuman, no? Pamplona, kaga kay Sir Rolando Pamplona, may dahil nga Udto, kay Sir Nonoy Lopez, kay Ma'am Anli Bahadi, may dahil nga Udto, kaga Subuman, no? Dira sa pamilya, kay Julian, kay Evan, kay Alex, kay Elmer, sa Barangay Parara, sa may Banwasang Tigbawan, Iloilo.
13: 11 Mbps!
21: Ang atos nga pagpakalagag na dulong sa inyo sa Klinika Deo Fresh. Para mo tamot kita, iwas bao balas, iwas bao bayabas, ha? Gamit kita sa Klinika Deo Fresh. I-check na ba yung report ni K5 Bakaren Badilla in connection sa Ginpatigayon Subong. Nga pagpatigayon nationwide. Simultaneous school safety drill. Kay tinapostpone sa ligad sa ning simana. Kay sumuning adlaw, amo ang pagpatigayon diri mga kakifay. Including man, diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo, kag sa mga eskula naton sa may probinsya sang Iloilo. Pero ginmodify din naton, no, ang ining nasambit sa ning school safety drill. Tungod nga may mga psychiatrist diri, no, ang nagapamalabag nga dapat dulaon, no, ang ining pag-reenact nga may arak kuno sang active shooter sa blutuan kay may mo ini ang makapekto sa mga estudyante kay mga manudlo, no, may mo nga may psychological trauma. That's why nga ang ining sambit sa ining nga drill in connection na lang, no, sa pagtudlo sa run, hide, tag fight protocol sa pag-response, no? Kung ano gibang ang mahimo magkarnabo, no, sa bulutuan. But kung ta niway lang eh. Sang una niway ni sang amo nga mga gakatabo sa ato sa nga bulutuan. Kati itibuluan na ton nga ang iskulahan, no, lugar ini sang pagtuon, pag-edukar sa aton mga estudyante. Kag hindi niya lugar sang pag-violente. kag may imo matabo diri ang krimen.
1: 11 Mbps.
21: Para sa kampiyon nga report upo diay K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
22: Enrico, natapos na no ang ginpapitayon nga simultaneous drill ng Department of Education direya sa kaupod ang Iloilo City Police Office kagihan pa ang mga law enforcement agencies diri sa may Tiu-Tiu-Seg Ana Ross Foundation Integrated Farm School nga nahamtang sa may Barangay Langit Haro Q5 Rick. Ang nangin senaryo diri may ara sang duha ka active shooter nga nakasulod sa eskwelahan while matawhay nga naga klase ang ining mga estudyante kay Fidric, no? Bali nagradyo dire ang school operator na tiyan na may presensya sa active shooter dito niya sa sulod sa ilang bulutuan. So nanawag inidayon sa 911 ang school operator, then nangin maabtikman ang pag-imo no, sa measures sa mga maestra at estudyante para mangin safe ang ilang kaugalingon kay Fibre. Kung sabihin, nanirado sila sa ekspertahan, bintana, then ang secured gid nila kay Five Enrico kung paano nila masiradhan sa maayo ang pertahan kag makakunan ang tawag ang bintana nila kay Five Rick. So madasig man diri ang nagresponde ang aton nga kapulisan sa pagpanguna man ni sang SWAT team kay Five Enrico kag naapprehend ni or na na-intercept no ang duha ni ka active shooter. Pero ang sa aton diri nga pag-obserbar sa drill nila kay Five Rick, why diri no sang may ginpakita nga mga armas gid ang kapulisan ta sa mga estudyante or may ginbitbit nga mga long firearm especially ang sa SWAT team kay kala ang ining SWAT team niya kay Five Enrico nagbaan nila nga armas ang ilang nga ginabitbit perni. So wala ka gina sa drill, wala sila sa may ginbitbit nga armas, wala man kita sa may nabatian nga naglupok halin dira di sa active shooter no. Bali ang ginhimo lang gid diri is nag-announce lang din no sa ang school operator na may active shooter sa ilayang eskwelahan. Pero according naman niya sa kay Dr. Maria Luz de los Arias, ang aton nga school division superintendent diri sa Iloilo City kay 5 Enrico, kung i-rate niya out of 10, 7 ang iya iginhatag kay 5 Rick bangod suno sa iya damo pa sang kinahanglan nga i-improve the security measures ang Tiu-Tiu-Seg K5 Enrico.
21: Kag isa pa dapat ining mga drills ni ka K5 Karen, i-take mo seriously. Langa seryoso gid, no? For example, may natabo gid, no? Para kabalo ka sang dapat ni mo on kay kung kay sabi mahambal man sa aton paminsaron, nga drill malang na. No? Pero dako ini mabulig, no? In kaso why man aton gidiyag na pangayo nga may matabo sini? Sino man biluyag matabo ni man? Pero dapat seryosohon man nila, no? Kaga dapat kung ano man ang mga dapat nang himuon, ipasulod sa paminsaron nila, no? Kay kung kaysa, amo na bala, asta malang sa drill. No? Kabase sa drill bla, daway nato na seryoso pag abot sa mga tuod-tuod sa ngay tabo. Why ta kabalo ka magsala-sala bla K5 ba? Karen, importante diri ang presence of mind mo. Sa ano man mahitabo ja K5 Karen, kay hindi man lang sila naton nga may makaangay matabo sini pareho man sa pagpatigayo naton sa mga fire drill, earthquake drill, no? Kay ti why kita kapakot kung saan usin ni matabo ang ni makaangay insidente ka K5 Karen.
22: Yes, correct K5 Enrico, ti same man na sa
21: pero
22: nangin observation man sa Iloilo City Police Office K5 Rick. Kung sabihin suno sa kay Lieutenant Colonel ang kumuwad K5 Rick, no? Ang aton niya Deputy City Director for Administration o PCDA K5 Enrico na ang mga nakita niya ang kinahanglan i-improve mismo, no? Dito yung sa sunod sa eskwelahan K5 Rick. Una, ang lack sang pertahan. Kay kaina, sang nag-start na ang drill, siya mismo K5 Enrico, ginatempin niya buksan ang pertahan. Kag nakita niya na ang ginausar sa panglock sa mga estudyante kag maistra sa pertahan nila is higot lang yun K5 Enrico.
21: Sus, Mar Yosef, higot lang? pagduso pala na yung kaso, mantibugto ang higot eh. Hindi makasulod pa ano itong proteksyonan aton sa nga mga estudyante ka manudlo kon mismo sa classroom naton na ang ining mga lock, for example, sa piyertahan, sa bintana, guba kay 5 Karen. Sigurado useless pa lang mag-amos ang sitwasyon bisan mo ka panarangkada pagtapos na ang ginahig ang ginagamit gali nga panirado spertani got. Why gali sarga ka igo nga lakti dapat i-check na nila kag kumain mo islan ki 5 ka rin eh.
22: Oo, kag ang isa pagidirisan na observe man sa kapulisan tani Lieutenant Colonel Humwad, wala sang kortina ang mga bintana kay 5 Rick. So visible gid katama sa sulod no kay 5 Enrico. Then may iban nga mga portion sang bintana nga buka kay 5 Enrico.
21: Okay, makita naton na jealousy ang ila sa ning apan eh, nga bintana. So paano tani kay pag sira na, basi kon magli-li ang shootan, makita ang Japon sulod ka K5 ba, Karen? Kaga iban siya ng mga jealousy, nagkalatas-tas na?
22: Kaya muna, ang mga observation, kag ang ginasuggest man, pang aton nga ICPO, sa iniya nga bulutuan, nga i-secure gyud dapat ang lock sa mga pertahan, ang install gid sang kortina kay 5 Rick para hindi pala kita unsagwa kung nagainano sa sulod ang mga estudyante kay 5 Enrico no kay isama na sa maka hatag sa ila sang protection kung hindi iya kita unsagwa kung nagainano sa sulod ang mga tawo kay 5 Enrico kag siyempre ang ano man ang pagpadugang sang security guards sa mga bulutuan kay 5 Enrico kag ang pagfunction no sa mga CCTV sa mga eskwelahan niya kay 5 Rick. Di, ang sunod rin sa part ni Dr. De Los Reyes, nga posible no, may mga drills pa nga himuon kay 5 Enrico para mangin aware pagid or mangin preparado pagid niya ang tanan sa tiun sang emerhensya kay 5 Rick.
21: Sige, salamat ka K5 ka!
22: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: 11 Mbps.
21: Ang report ni K5 ga Karen Badilla na dulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Taas yung sanga blood sugar level, yung sanga blood pressure, pag inom kita sa DTX 500. Available sa mga klinika outlet, butika kag pharmacy sa inyong lugar. Kaya pwede ma-order sa Shopee kag sa Lazada kag sa TikTok. Tingagawang ta-report niya K5 by Jenny Kauyunan. Kaya dugay-dugay makaupo na ito ng ato sining connection sa may bayan sang Fort San Pedro National High School para sa ato sining live reporting competition. I-check tayo connection na ito sa may bayan sang Iloilo City Hall. Kay kahapon ti ang ginalantaw ining pag-adapt sa opinyon sang DILG nga nagdumili sa Vice Mayor sa pag-debate, pag-sponsor sang legislative measure, pag-deliver sang privileged speech. Iga-dumili kahit inibase na sa opinyon sang Department of the Interior and Local Government, DILG number 95, a series of 2025. Kaya tibag lang tao na itong balataman subong ang senaryo na subong sa my city council. Na ano i-apply rin kay subong yara sa bakasyon si Vice Mayor Lavla Barunda. Anong reaksyon ni sang DILG? Kaya ti ilaman ni gadigin isyo no? Nga i-adapt no? Sang sining nasambit sini nga city council naton. Hindi ayan maging president ini sa ibang pagid nga mga city council naton. Kag ano applicable lang ni sa mga miyembro sang sangguni ang panglungsod. Why di labot ang miyembro sang sangguni ang bayan o kung sa mga kamanuanan ta? O para lang ni sa mga syudad, para sa mga city councils lang ni naton. Ang ining nasambit sa ning opinion no, sang DILG. But so far, opinion lang sang DILG.
3: 11 Mbps.
21: Kung sama nga yuk kita, opinion malang ni. Kung sa daw galibog ulot, ako nung palindugay sang DILG. Sa saring mga isyo kung kaisa, iniya opinion malang. Alam mo kada isa sa aton, may opinion man mo. May aras ang opinion nga para sa imo, insakto kaong. May opinion man nga para sa isa, sala ikaw. Pero, ang masiling ko lang, sa duwa ka mga opinion, may insakto gig nga opinion.
3: 11 Mbps.
21: Sa piyak nga lima, ako po natin, K5, Jenny Kauyunan.
3: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
4: K5 live, Enrico, no? So, kahapon dito sa Ginpatigayon nga sa SONS, ng Iloilo City Council, sa privilege speech na ni Councilor Romel Doron, na after siya nagpasar sa Colorari Motion, Blaka K5 Enrico, nga nag-stating nga mag-adopt sa or kung i-adopt ang Department of the Interior and Local Government Opinion number 95, Series of 2025. Ano
21: okay.
4: Ano yung K5 Enrico ang opinion sa DLG ang ginpagwa? Actually, K5 Enrico, ang opinion sa ni gina-address ini ka K5 Enrico sa Municipality of Apari, Cagayan, Province of Cagayan, ka K5 Enrico, nga na-issue sa August 2025. So, nakita ini ni Councilor Romel Doron, according sa iya, sa iyang...
21: K5 Jen, grabe sa Tony Romel Doron mag-research, no? So bali, ang Kapatuman Subong is only the municipality of?
4: Apari.
21: Apari, Subo Silingon, while nag-apply sa Sangguni ang panglungsod. Kahit ang Apari na it's a town siya na K5 Gen or City?
4: Municipality of Apari, Cagayan so, Province.
21: So pwede nga ma-adapt sa munisipyo ang ining opinion sa DILG.
4: Yes, sa K5, Barik.
21: Hindi lagi ang Sangguni ang panglungsod o kon ang City Council. Okay, sa lingko hindi lagi ang City Council.
4: Hindi siya ka K5 Rick galimet sa City Council
21: okay.
4: Ano, o sa Vice Mayor. Lakip mo nini ka K5 Enrico sa Sangguni ang bayan member o sa Sangguni ang panlunsod, I mean ka K5 Rick. Actually, ginpamangkot mo na to na ka K5 Enrico no, si Committee on Rules Chairman, Councilor Rex Marcos Sorabia, nga ti opinion niya ka K5 Enrico
21: opinion
4: sa
21: DILG,
4: specific nga municipality. Does this apply ka K5 Rick sa Drisaton, sa Iloilo City, ka K5 Enrico?
21: Tapos, ang balon niya, isang lamod, pamulitika? Ay, oo. Ang area to sa may Apare, gaysa, noon ka pa to, manisubong. So, kung i-adapt ini, may mo mangin president ini ka K5 Gen, sa iban sini, nga mga municipal council, mga city council na pwede galing madapa, no? Nga hindi pwede ka participate sa debate, hindi pwede ka privilege speech ang isa ka vice mayor, hindi pwede ka pasas ang isa si kaordinansa, ang isa si ka vice alcalde. Tanong ko, Brian, da, ma-preside lang, gen?
4: Ma-break sangtay.
21: Ma-break sangtay? Tidaw, mga musa na tao-tao, timos duldol eh. No, why ka na ibang nga obligasyon? No? Kaya tigabahin ka man sa city council ka, kipay, Jen, na no, pwede kaya kahimo sa imo ordinansa di magamusi na kung may mga luya ka na ipatuman, hindi ti mo ka endorso sa city council nga amon ito nang ipasa mong ordinansa di ano, ipasa lang sa iba na konsihal para nga ang merit sa mga konsihal na kapasa sa ordinansa.
4: Kay Fabindrico, ang suggestion, no, if ever ang presiding officer, which is the vice mayor, kay Fabindrico, nga kumayara siya sa nga dosong ordinansa o kung may luyag nga ipasar nga solusyon, ipaagi niya lang kay Fabindrico sa konsihal nga luyag niya. And for this case, kay Fabindrico, kay Vice Mayor Love Baronda, which is kay Councilor Sin Marie Mabilog, kay member sila sa minority group kay Fabindrico. Isa pagkita kay Fabric, actually,
21: okay.
4: Sa
21: gina- no, ang ining DILG opinion, ti opinion lang rihambal naton no hindi man ni na base sa kasuguan naton no ka K5 gen kiti opinion na sa DILG okay sabi ang DILG kung magpatuman why man it ni pon magpatuman sa kasuguan ta insakto man lang magpropagwa sang opinion pero ano gid lang insakto da ti tapos sa opinion lang ni ka DILG ipatuman da tapos why sang lamod pamulitika oh, go ahead.
4: Magluwas ka kay Fabindrico sa opinion sa DILG. Gin statement dito actually ni Councilor Romel Doron ang Section 456 sa Local Government Code of 1991 nga ang Vice Mayor, ang presiding officer ka kay Fabindrico, ang sole purpose is mag-break sangtay, mangin arbitrary ka kay Fabindrico. Sorry, no, nagapitla kita.
21: Arbitrary?
4: Arbitrary or arbiter ka K5 Enrico. Mm-hmm. Kumbaga, in the middle lang siya. She should be stayed neutral ka K5 Enrico kag hindi siya kabahin sang regular member sang council ka K5 Enrico but rather composite member lang siya ka K5 Enrico.
21: Di ikaw so, daga-preside, hindi ka pa organic member ka konsiho? Oh, dugangat ni K5 Gen kay video ginakulang ko sang oras pero tiyano din na mabal sang DLG kung sundon abini pasikon na iban sa mga municipal council may makita ang tunga dokunta nila kag doon sa may relasyon sa vice alcalde i-adapt naman niya naong opinion but it's only an opinion. Hindi man na layi o kung kasuguan nga sundon taging kaki-5 dyan. Amin ako kasi hindi man mula bla no, ang ining pagpangduwa-duwa, nga tiba si kung may lamod pang politika. Malala naman na katabo subong K5 dyan. Kaki-5 dyan.
4: Di ang hambas ng proponent ni Councilor Romel Doron, nga tiwala iya ka kay Pabindiko sa lamod politika. Una, hindi niya opinion ito. Nagbasa siya ka kay Pabindiko sa opinion sa DILG, kag sinamensyon na ito nga Section 456 ng Local Government Code, no? May ara siya sa legal basis ka kay Pabindiko sa pagluso sining resolusyon na i-adapt ang opinion sa DILG ka kay Pabindiko. To question, nga asubong lang ka kay Pabindiko.
21: Amo no? Gani, na, no? Nga asubong lang sa nagligad to nga kwan man dita kalyado man lang busy alcalde why may naging adapt basi pagsunod sin tapos election bago naman ang aton sin nga vice mayor kag grupo nila basi kun bawi on naman ni ka K5 gen.
4: Actually, kaki-Fabric, ining opinion sa DILG, nagwa lang siya sa August 2025. So, August 2025,
21: kaki-Fabric. May ginbasi yan pag ito siya sa 1991, na isa pag dito based sa local government code.
4: Kaya muna ka kay Fabindrico, since nga on official leave sa karon si Vice Mayor Love Baronda, ginatagan man nila ka kay Fabindrico as courtesy, no? As kahigayunan nga mag-explain sa iyang kaugalingon ka kay Fabindrico kung mag-defend man sa iyang tindog ka kay Fabindrico as the Vice Mayor of Iloilo City. Gintay na ito, actually ka kay Fabindrico nga labuton man si Vice Mayor Love Baronda, pero fortunately, 2:30 pa available ang vice alcalde kay may mga prior commitments siya sa Malacañang sa karon. Paman ko to na to kay Fabindrico. Ako ano ang magintindugan sa vice alcalde sini ka kay Fabindrico considering humalin sa nagpungko ini ka kay Fabindrico as vice mayor no amo na gani ang isa niya sa concern ligad nga ang mga propose niya nga ordinances and resolution kay Fabindrico ang wala nagahulag sa committee level kumbaga ginapabay-an ang iya upod sa minority councilor Sin Marie Mabilo ginapatay on the floor na diretso ang iyang mga ginapasar nga mga ordinansa o resolution that's why nga nagapanugyan ni ang vice alcalde nga dapat kay Fabindrico nga may fairness kumbaga they will act as one council kay Fabric no wala sa minority wala sa nga majority kay Five are
21: ka kay Five Gen paano madepensa ni Vice Mayor Love Baronda kay pa hindi man siya panaog.
4: May ano ka kay Fabric may committee hearing
21: may committee hearing
4: na gin-refer na ini resolusyon ni Councilor Romel Doron sa Committee on Rules sa kay Fabindrico ti according to Councilor Ex Marco Sarabia as courtesy to Vice Mayor Love Baronda hatagan man na nga sang kahigoynon ka kay Fabindrico nga mabatian man ang bahin o kung ang side ni Vice Mayor Love
21: amo gani dugangan tayo kay Five dyan kay ara na aton sa Abby Connection sa aton sa nga reporter from Fort San Pedro National Isol. Salamat ka K5 Jen.
4: Report nagikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenica Uyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
6: 11 Mbps.
21: Kon mangita kag padihot kadamo sa pagitaan. Maapos mangita kasala. Ibaloon tani ko na rong reaksyon ni Vice Mayor Love Baronda sa saning isyu nga hindi ka intra sa pagdebate da. No, hindi ka intra sa pagpasarda sang ordinansa, hindi ka privilege speech. Si Manuel na da siya, no, ma-break sang tay, tapos ma-preside lang. Hindi daw gawin na ito, tawtabos, dol-dol. Alas 12:37, sa ato siya pagpangalagad. Ara ng connection na ito, no, kay iga-check na ito, ang aton sining batch 3. Ikatatlo sa ning participant sa batch 3 sa katos nga live reporting competition na no, nagikan sa Fort San Pedro National High School na no, ibaloon ta ang abilidad sa representante from Fort San Pedro National High School sa patag sa nga pa-reporting na no, angot sa saning i-report sini ang talento sa sining ginpakita Fort San Pedro National High School kampiyon sa Museo Iloilo on the spot painting contest. Ara na? Amon, no? Silent L. Ang paborito ni Kaki 5 Kim. Ang nami kangalan niya mo. No? Magkaon ka rin sa chocolate, may almond. No? Pero duwanin nga lang sa reporter ta, si Almond Cyril.

0: most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026.
1: Elimination Round, Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
2: Todo ng suporta sa taga Fort San Pedro National High School. Bilog na taga Fort San Pedro National High School. Checking attendance kita sa pagsuporta sa ila sa ninga representante para sa K5 News FM Iloilo live reporting competition para sa secondary category. Alas 12:40 na sa atong sunod nga pagpangalagad. This time ato niga check ang report nagikan sa may Fort San Pedro National High School. Upod kay K5 Amond Cyril Ihusa. Standby!
0: K5 News FM Kampyon, Kampyon. K5 News FM Kampyon, Kampyon. Report!
2: Ka K5 Amond! Go ahead!
3: Hello?
2: Okay, go ahead! Ka K5 Amond, go ahead!
3: Talento
2: sa... Okay. Nadalang may mga technical problem kita. Liog lang na i-fix na. Sa nga ito sa ning connection sa may bayan sa Fort San Pedro National High School. May mga concern lang sa technical. No? Mas mayo maplastarta. Para nga mabatian natin ang ining report na ni K5 Amond Cyril Ahiusa. From Fort San Pedro National High School. I-check ta, no, ang ining report angot sa talento sa sining ginpakita Fort San Pedro National High School kampyon, no, sa Museo Iloilo on Dispat Painting Contest. Naamo dag mga sagad mag pinta, no, mga pintor na mga estudyante sa Fort San Pedro National High School. Aba na pabugal nila nga talento diri mga K5. Ibuloon ta karon ang detalye sa kay K5 ba Amond Cyril Ihusa. No, kagad nila sa ning mga interviewee angot sa sinasambit sa ninga nga report na mabatian naton dugay-dugay ay ginakuan naton na establish ta gid naton sa ninga connection gikan sa may bayan sa nga Fort San Pedro National High School. Sa mangin na detalye kakaundan sa sining report ni K5 ba Amond Cyril Ihusa.
4: 11 Mbps
2: para maplastata, no, ning nasambit sa ninga nga report. Mayon nga untogig kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Balikanta ang kampiyon report po dyan K5 Amond Cyril Ihusa.
0: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
2: Ka K5 Amond!
3: Talento sa sining ginpakita Fort San Pedro National High School kampiyon sa Museo Iloilo Painting Contest. FM Radio 88.7. Maayong adlaw mga ka-K5 kag sa aton mga tigpalamatay. Ari ang K5 News FM nagadulong sa inyo sa pinakamainit nga balita.
2: Okay, go ahead.
3: Hindi.
2: Go ahead ka K5 Amon. Okay, so nakakuha ni sang award, no, kag naging kampiyon, no, sa painting contest ang taga Fort San Pedro National High School, no. Sang-sano ni ginhiwat ang inasambit sa ninga nga contest ni K5 Amon.
3: Kunang huna-huna amo ang ginhalinan sang ideya, ang talento amo ang nagahatag sini sang kabuhi. Sa kada hampak sang brush, kada kombinasyon sang kolor, sa kada linya nga ginahimo may

0: istorya nga nagahulat nga maipakita. Diri sa Fort San Pedro National High School, ginahatagan naton sang bili ang mga malikhaon nga hunahuna kaginapabakod ang hilig, talento, kagkahibalo sang aton mga kabataan. Tungod kay para sa aton ang pagkaton, hindi lamang makita sa sulod sang eskwelahan, makita man ini sa kaisog sang isa ka bata nga magsunod sa iyang handog kag magpahayag sang iya kaugalingon paagi sa sining. Kagtubong naman mga ka-K5, isa naman katalento ang naghatag sang dungog sa aton eskwelahan. Si Ben Monteclaro nagdaog bilang kampiyon sa Category 3 sang Hunyo 14, 2025 sa Museo Iloilo Balik Plaza Project on the Spot Painting Contest. Agud mas makilala naton ang tawo sa likod sang ini nga kadalagan, aton pamatian mismo si Ben nga nagdaog bilang kampiyon sa kagang iya nga coach nga si Sergio Mel Mirabuena nga isa man ka local artist kag nagahatag sang iya suporta kag giya kay Ben. Sa aton pagpakig-istorya sa ila, aton mahibaluan ang eksperyensya iya sa kompetisyon kag ang mga leksyon nga iya natunan kag ang papel ni Sergio Mel sa pag-iya kag pagpauswag sang iya talento sa sining.
1: Okay, pamating anta ang interview sa Ben Sayan Monteclaro, na? Amaning interview ni Kaki 5 ba Amond, Cyril Ahiosa. Kaki 5 ba Amond?
2: Maayong adlaw mga Kaki 5. Ari kita subong sa studio sang visual arts student sang Fort San Pedro National High School. Kung sa diin makita gid naton kung paano mag-ensayo ang mga visual arts students po para mahubog ang ilang talento sa sine. Subong i-interviewon naton ang nagdaog kag naghatag sang kadalagan sa eskwelahan sa iya nanligad nga on the spot painting contest sa Museo de Iloilo nga nagdaogid siya sa first place ari subong si K5 Ben. Maayong adlaw, K5 Ben.
3: Maayong adlaw, K5 Amond. Maayong adlaw, sa inyo, K5.
2: So, may ara ka bala sa particular na estrategiya o kon konsepto nga ginpokusan kag bilang preparasyon para sa imong nga kompetisyon?
3: Tanan ko na nga doon ang ginatudlo sa akong sa mga mentors list. Gina-apply ko sa mga activity kag contest nga gina-intrahan ko. Ang akon mga technique o strategy is mga style. Ang example is ang monochromatic style is single color na with various tone and shade. Pag ang resulta yagin is namin, ang akon naman mga concept is aliman sa akon nga personal nga idea at sa mga suggestions sa akon mga mentors kag mga parents.
2: So ano ang pinakamagudlay na bahin sa kompetisyon sa K5 Ben? Kag para sa imo, paano mo ini nalumpawasa?
3: Ang nagudlayan siguro, hindi lang ang pag-drawing, kundi ang pagkita ko sa mga upod ko nga ga-intraman nga tanda sila kagrabi lang as good sa art. Ang gina-obra ko na lang is gina-focus ko na lang ang ako na obra. Ginahimo ko na lang nga inspirasyon para ako, para sa akin na resulta sa pag-ubrakan para makasabay na sa inyo.
2: So, ang last nga pamakuton ko sa imo, K5 Ben, ano ang imo nga mensahe sa mga pamatanon nga may talento sa sine nga nag-aandoy kag nga mapauswag ang ilang talento?
3: Ang mga mensahe ko lang sa mga bata nga pareho man sa akin nga talentado kag ang interesado is person yung gitang inyong handong kag focus git ka mo sa inyong ano na inyong git nga handong kag hindi git ka mo dapat mabudlay yan kaysa ano natin na mabudlay kag hindi nyo git kag pangayo git ka mo nga gabay sa atong natin.
2: Manami, igid nga sa bat, ka K5 Ben, kag mahabat lang si Moyes, congratulations, kag padayon lang na maging inspirasyon para sa mga pamatanon na mahilig sa sine.
1: Okay, ka K5 ba, Amon?
0: Agari naman kita subong sa Fort San Pedro. Nga Jim, kag i-interviewon naton ang principal sa eskwelahan nga si Ma'am Ruby A. Dumalaog.
1: Okay. Go ahead.
0: Maayong adlaw, Ma'am Ruby.
4: Yes, maayong.
0: Pwede ka bala namon ma-interview para sa K5 News FM Iloilo?
4: Yes, of course.
0: So, ma'am, ano'y mumahambal kay may anak naman kita sang isa kay estudyante nga naghatag sang dako nga kadalagaan paagi sa iyang talento sa sine.
4: Happy gid kuya. Sobra gid ka happy kay tungod napakita na naman sang aton mga estudyante nga hindi lang ang pagiging maalam sa sunod sang klase kundi bisan buwa ya alam gid sila ya kag talentadong.
0: Kag para sa imo, ma'am, ano ka importante ang pagiging malikhaon kag ang talento sa sining nga subong nga panahon nga grabe na gid ang pag-uswag sang teknolohiya kag artificial nga intelligence o kon AI.
4: Very important gid ining effort sa aton mga kabataan nga like wala nila ginabayaan ang sining nga meaning ang effort nga ginaubra especially subong ba kadali-dali na gid kung mag AI kaya ara na dayon kung magamit ka sa technology ara na dayon. Pero iniya, gapanumdum ka pa. Gapanumdum ka, gaconceptualize, meaning ang kaalam sang tao na ginapakita, especially sa mga estudyante naton, diri sa Fort San Pedro, ini ang tunay nga kaalam nga hindi pwede i-replace sa mga technology.
0: Madamo gid na salamat sa imo nga oras kag sa kahigayunan nga imo gin pabutsyag para sa aton mga malikhaon nga estudyante, ma'am. Back to you, K5 Enrico.
1: Okay, ka K5 Amon, dako gining abugal o da part sa Fort San Pedro National High School. Agining man ang agom nga kadalagan, ilabinigid sa saning painting contest no? Nga nakakuha sa kampiyon. Kag makita na to na very talented, kag skillful katama, no? Sa patag sa pag-drawing, pagpinta, ikaw... Kaki 5 Amon, may mga talento man kaangay sini?
0: Para sa akon, Kaki 5 Enrico, isa ako ka visual arts student sa junior high sa SPA. Kag dako gid ni nga passion ko nga bilang isa man ka artist nga nahatagan gid sang giya ang akon nga talento kag napauswa gid sang dako gid nga bagay nga paghatag sang originalidad sa akon.
1: Oh, naibuluan naton nga mabudlay ni no pero sa inyo bilang mga visual artist pareho sa imo no usually anong mga gina pinta naton sa ni kagina drawing sa ni K5 Amon?
0: Damo gid ka K5 Enrico bilang isa ka visual art student tanan nga art nga style gina practicean gid namon para mahubog gid ang amon nga talento sa sining may ara kami disang sang realism, sang oil pastel, kag madamo pa iban, ara man ang sculpture, balitanan gid nga mga art style gina tunaan gid namon kag para mapauswa gid ang amon nga talento sa sining ka K5. Kag ma-share ko lang nga bilang isa ka visual art student na hatagan man ko sang tsansa nga ipakita kag irepresenta ang akong nga eskwelahan. Hindi lang sa division kag regional kundi pati man sa national level nga competition. Sang ligad nga tuig sa biotechnology competition sa Manila. Okay, kag dako gid ni nga inspirasyon sa akon nga nahatagan gid ko sang giya kag sang passion para sa sining.
1: Nakalabot ka nagali national ha. So anong mga panugya naton abi sa mga beginners sa ni ka K5 Amon kag sa mga luyag nga amo sini ang makuha nila abi nga mga talent diri ano ginpanubli mo ng talent mo sa imo parents o kung ikaw mismo may naangkon ka ginaya nga amo siya ng abilidad kag talento?
0: So ako ka K5 Enrico, gintunan ko lang ginini sa sikwelahan kag ang kwelahan dako gid sa nga importansya nga paghubog sa akong talento sa sining kag iniman kay may araman ko magulang nga visual arts man sa sang una, kag naging inspirasyon man sa sakon, kag labi na ko gid nga bulig ang eskwelahan sa paghubog sang akong talento ka K5 Enrico. Kag amo na ang mahambal ko sa mga kapwa ko nga mga kabataan nga may arahan dom kag passion para sa art nga sige lang kamo da- kag padayon lang kamo sa pag pa usbong sang inyo nga talento sa sining kaysa ulihi ma bunga gid ang inyo nga pangabudlay bisan gahinilibi na kami sang una sa visual arts nga room sang sige drawing lang pero ara gyapon kay sa ulihi nga usbong gid ang amon nga passion sa art.
1: Sige, we hope nga sa uli maging successful ikaw sa imo sa ning career kag basi sa uli ma drawing mo man kita. Sige, salamat ka K5 Amon Cyril Iusada sa Fort San Pedro National High School.
0: Aagi sa iya obra, nagpakita ni Ben nga hindi lamang ang iya abilidad sa pagpinta, kundi ang iya originalidad sa mga ideya kagkaugalingon nga pananaw. Sa panahon subong, napadayon ang pagtanyag sang artificial nga intelligence o kon AI kag teknolohiya, nagapabilin gihapon nga importante ang pagpanugas sang tawo. Teknolohiya mahimo maghatag sang bag-o nga mga instrumento pamaagi apang ang ideya, emosyon kag personal nga pananaw nagahatag sang kahulugan sa isa ka obra nga nagahalin gihapon sa aton nga tawo.
1: Sige, go ahead.
0: Amo ini ang isa sa mga karason nga importante ang papel sang eskwelahan sa pagpatubo sang talento sang mga estudyante paagi sa paghatag sang suporta kag kahigayunan ang mga estudyante pareho ni Ben nagakabaton sang lugar agud maipakita ang kaugalingon nga mga ideya. Ang edukasyon hindi lamang parte sang libro kag leksyon, parte man ini sang pagdiskubre sang talento, pagpatubo kag pagpanuga, kag pagpreparar sa mga kabataan sa isa ka kalibutan nga grabe gid ang padayon nga pag-usbong sang teknolohiya.
1: Salamat ka K5 Amon.
0: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Clinica DTX Coffee Mix. May natural nga ingredients, kaangay sang amorgoso, chia seeds kag desugarated sugarcane extract nga nagabulig pagdetoxify sang lawas kag pagbalanse sang blood sugar levels. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Gikan diri sa Fort San Pedro National High School. Ako, si K5 Amon, Cyril A. Ihusta. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. FM Radio 88.7 K5 News FM.
1: Salamat kid kay K5 Amon Cyril Iusa. Na direkta sa ibayin sa nga Fort San Pedro National High School. Ikatatlo sa ning participant sa batch 3. Tangaton sa ning live reporting competition secondary level. Kagkaroon sa po na bantayan ang representante from Hibauan Integrated School. Sa pagpalagad karon sa El Castigador. Tatlo na subong adlaw na batian. Kilana ikwanas 12 kaganga 5. Mga almost tapulo pa nabili no sa ato si mga participants. So bantayan nila sa nga performance sa patag sang reporting mga ka-K5. Ang ining live reporting competition na dulong sa usag da Power Trio, Clinica Detex 500, Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Base ka Vitamin C, kag D3 Bio Antiviral kag Antibacterial Specialist. Mayong odogi kay Ma'am Maricel Baluca Siple, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Bing Spesje, na pamalakpak sila. Taga Fort San Pedro National High School. Bantayan no? Ang mga resulta sa ni mga kakefa. Why not tempo sa ato sa nga pagpangalagad? Kita naman kita buwas, alas 11 sa gatubtob, alauna, subong hapon. Ligi malipat ta gamit ta Clinical Eufresh para protektado kita sa balhas hindi man imaho bayabas. Taglakip man Detex Beauty Soap para sa mga miss maputis nga panit kag batok sa mga skin diseases. Detex sa Beauty Soap. Ini ta naman di kalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang-Uy. Sa ngalan lang sa Bilog Singapore sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa nga Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sa nga Station Manager ka K5 Warren French. Ako man yung lagad niyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you upon Gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
5: E3 Bio.
7: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalika, epektibo, DTX 500.
9: JR, bilisan mo, manguli tayo ng mga ibon. Ayun o, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
10: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
11: Hep, hep, bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng bultahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
10: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
11: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGC.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
14: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio!
10: Yung may VCO!
9: Ang VCO!
10: Yung may D3!
9: Sa mga butika!
10: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio!
10: Ang D3!
9: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
9: Yung may D3!
10: Mabakal sa mga butika!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw.
12: Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingulan, kalaman ang kabiyan.
13: DTX 500 ka.
12: Kaysa DTX 500,
13: ang stress
12: malikawan,
13: pagkamurigon malimtan.
9: DTX 500
1: Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty Sick!
10: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always
3: in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
17: K5 News FM.
16: Saro Iloilo.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 13 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
22: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
21: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
23: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Git ako.
21: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

0: sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Webes ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Today is Thursday, September 3, 2026. You better watch out, you better not cry. And syempre, 113 days to go na lang kag Pasko na.
1: Ho ho ho! Merry Christmas!
0: Kamusta ang mga ihado-ihada tadira? Kamusta ang aton nga mga maninoy kag maninay? Kadumdum pa sang ilang nga mga ihado kag ihada? Basing iban wala pa kabayad kandila ha. Mayong hapon sa mga suki naton, mga nakatutok subong sa ila dira tag sa ka mga radyo. Nagka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gid ginaabi-abi ang mga tagpalamati naton nga nakatutok dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasig. Dira man sa may bahin sa K3 FM Kalino. Good afternoon. K3 FM Yagaw, maayong hapon. K3 FM Laganes. And sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Webes nga edisyon sa Secret Memories with Maninay Manen. Aton man gina-welcome ang aton diri nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Hindi man pagkalimtan ang K o kon K5 Sara kag K5 Quinto Distrito.

Para mangin una, kag-updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa kay Ma'am Remia Panes. Maayong hapon man sa kay Sir Arnel Abunyawan. Maayong hapon man kay Ma'am Bings PSJ sa mga kumari abroad ta. Good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Nene Shan Presha. Si Mami Azun, kamusta na? Maayong hapon man ha kay Maninay Rose Vic. And sa kay Ma'am Bibing. Ako si Ma'am Bibing, nakapauli na dili sa Iloilo. Get well soon, Ma'am Bibing ha. Malagaw-lagaw kita iya. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Marlene Paniyaro. Kay Sir Harry Falsis, kay Lira, kag kay Kendra sa may Falsis store na Katutok Gidsubo. July Valiente, maayong hapon. Maninay, nagka-standby naman kami diri sa Idalom sang Kawayan. Patamyaw lang kay Tuto Gestoni nga nagapagwapo samtang nagahulat sang drama. Kag kay Koy Koy, apa, Nay Aling, kay Pani, kay Dijen, kay Ipil, kag sa vlogger sang Duanyas, Kuya Roy, probinsyanong magsasaka. Always gid kami, nagasubaybay sa drama mo. Si Ma'am Bings pa ang maninay, nalipat kuno ka mga ihada. Pero yung mga ihada, wa ay nalipat. Wow. Pero Ma'am Bings, ling nila, kuno subong, iuso duman. Yung mga ihada, ihado, kuno yung nagarigalo sa mga maninoy, kag maninoy nanda. Amugid man ran. Mayang hapon man kayo sa Ray Bansales. Shout out lang sa Barangay Anoring, Sitio Takines.

0: nakapwasto na, nakapangita na sang ila dira nga mapahunay-hunayan. Naka-ready na ang DTX Coffee Mix para samtang kapatuyom-tuyom pamati sang aton istorya. At naga-relax-relax man apag sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. Ang DTX Coffee Mix. Aton pamatian ang istorya ni Lira kag aton siya hatagan sang advice dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Lira, Day, ay hindi ka magkabala ka. Ang ATM ko, sa imo ko yatag.
1: Eh, okay ah. Naangas ako now. Wala ko na bala right yung kaptan ng ATM mo ya.
0: Siyempre, manginaasawa ko na ikaw sa uli.
1: Marlon?
0: Oo. Din panapakadto ako. Di bala sa asawahay? Maasawahay gin man ang tupa tanga doa eh.
1: kung sa bagay.
0: Abi mo bala, Lira. Daw maano na ko mo. Ugaling. Ari tadi sa balay niyo eh. Aradaan di si nanay mo.
1: Aha. Marlon? Ay, anong buot mo silingon man?
0: kabalo ka na na. Buwas bala? Kadto sa baraks ha. Timingit kay Buwas, swildo ko. Ikaw na lang dayon nun withdraw sa ATM ko ha. Okay?

0: Oh, Lira, pamahaw na kay malakat kita. Basi ko nagsulod na ang pensyon ko. Hoy, Lira!
1: Nay, ano to?
0: Ay, te. Daw sa wala lang sa bungog mo ang ginpanghambal ko? Ay, siling ko, himos na kay malakat kita. Makuha tas ang pensyon ko.
1: Ha? Eh, Nay, wala ko sanggana eh.
0: Ay,
1: Nay, nagalain na bing pamatsyag ko. Nay, duha na bala kabulan nga wala makaabot ang pamulanon ko.
0: Baay, ano? Ay, basi kong nag-abnormal ang menstruation mo eh.
1: Ha? Ay sus, Nay, normal ko ya.
0: Ote nga at delayed. Di ka magsiling ha.
1: Ay, Nay. Nay. Nay, basi kong... Nay, basi kong... Nagabusong ako.
0: Ano? Ay, Diyos ko! Ay, paano ka magbusong? Ha? Kay wala ka manubyo? Hindi ka magsiling ha. Boy, hindi ka magsiling ha, may natabo sa inyo ni Marlon.
1: Nay.
0: Oh, Diyos ko!
1: Nay, kukuanin ang... Isa ka best, Nay, nagkato ako sa barracks ni Marlon, ti. Amo to, Nay. Natabo kami nga
0: doon. Wow! Kagagagit sa imo nga klase, babayi ka! Ha? Kagagagit sa imo? Kapit taugi si Marlon, ha? Taugi siya! Kay luyag ko siya maistorya!

0: Si Marlon galing kinapangita mo, ma'am?
1: Oo, sir. Sa diin siya, sir. Kay ginkatuan ko siya bala sa ginapostingan niya. Wala man siya dito. Kag wala man makahibalo ang nag-duty dito, kay reliever lang kuno siya.
0: Ah, oo. Ah, Kwan. Si Marlon, dito sa subong sa South Assign. Kay open dito sa bago naman niya butika eh. Ah, nga ma'am. Asawa ka niya, ma'am?
1: Ha? Ay, Kwan, inang... Nobya niya ako.
0: Ah, okay, mama. Pero tiginigiling mga tao ko ba?
1: Sir? Anong buot mo silingon, sir?
0: Ah, Kwan. Wala, ma'am. Ah, sige, mama. Damo pa ko sa nga si Kasuon eh. Ah.
1: Marlon! Marlon nga ang wala mo ginagukin pahibalusin eh. Hindi ka man makontak sa cellphone mo. Gusto, mangayaw ko sa address sa ilaw ng security officer. Kagatuan ko siya. Wala sang problema sa pretty tungod ari man sa ako na yung TM niya eh. Kagatuan ko siya.

0: animal.
1: Kagainap ang gulo ko sang ATM ni Marlon. Kapila ko naman nga tumukon. Kapila no ko mo tumok sang pendiho. Ula gid sa may nagagawa ang kwarta ya. Ano man iman? Sapat ka. Sapat ka gid Marlon ha. Kininto man ang gali ako. Kininto mo lang ako nga Marlon ka. Kininto mo lang ako.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare Kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mabakas mga butika!
6: D3 Bio!
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugin na ibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO!
7: Ang VCO!
6: Yung may D3!
7: Mabakas mga butika!
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
9: Pasami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
10: kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagdimulat, kalaman ang abiyan.
6: Mag-DGX 500 ka.
10: Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan.
6: DTX 500
11: Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pag pabaskog sa lawas.
6: Mighty C! Mabaka nga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.

0: I say stop. Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
3: KK5 News FM. Sarado ito.

0: Hipos na, ha? Hipos na, hipos na, hipos na. Oo, ari na, oo, ari na, oo. Oo, ari na, oo, ari na. Ang dede, oo.
1: Ay, Alira. Kayo na ba manasige hibe ang bata mo?
0: Basibala ni kung nabotdan siya sang tiyanhaw.
1: Ay, hipos Lira. Na. Ambot na langgit sa ibo. Dumatumba ko, wala pilas. Nagbata ka lang, wala ginagpakita sa imong Marlon nga ato. Gigagtuan mo man tuod kung diin siya nag-a-duty. Wala man dito. Kagin binlan ka pa sang ATM. Ha! Wala man gali unod. Oh, Diyos ko nga bata ka!
0: Nay, pabayin na lang na siya na yan. Ari na ni, natabo na.
1: Dan!
0: Buligin na lang ko na yung makabangon na kuliwat.
1: Ay, ambot! Bisan ano ko matuod ka kumod-kumod? Amo man gihapon!
0: Nay, Nay, patawara ako, Nay, kung nagsalaman ako, ha? Kag pangako ko sa imo, Nay, mabawi ako sa imo. Mabawi ako, Nay, kag mangita ako sa obra.
1: Atay ho, eh! O sige, buwas, pangita obra, kay ako mabantay sa bata mo!

0: Ari na tadi.
1: Noy, salamat gid ha.
0: Wala sang kaso, Lira.
1: Ah, sige ah. Manaog na ako.
0: Oh, ha? Sige, hindi lang ha.
2: Lira, sino naman ang upod mo?
3: Chay. Ako gali si Nunoy ah. Upod kami sa obra ni Lira.
1: Ay, Nay, kung inang siya gali ang sikyo na mo, Nay.
2: Ba? Ano? Sikyo?
3: Oo, Chay. Doon nakibot ka gid, Chay, ah.
2: Isa lang kamo ka agency ni Marlon?
1: Nay?
3: Sino nga Marlon, Chay?
2: Ang putot! Man kung makita ko na siya, ang ginataklos na niya nga batuta sa iya ko gid na ilampos, bro!
3: Be.

0: Lira, palangga taka. Kagpalangga ko man ang anak mo.
1: Ay, Noy, basi bala parehas ka man bala kay Marlon, ha?
0: Ay, hindi, oh. Lain ko yas ang saiya. Tunto to yas si Marlon. Damo to siya ginpabusong nga kasyer. Ako, ya Lira, sultiro ko ya kag mabuot pa.
1: Basta,
0: oo.
1: Abi mo bala, nasakitan gid ako nga gipasalig ako ni Marlon. Gipasalig lang ako. Kinpauna niya ako sang ATM niya. Ang ATM nga wala sang unod.
0: Amogin na yung teknik ni Marlon. Ako, ya Lira, lain ko ya. Kung mag-asaway na ta, ikaw kuha sang sweldo ko. Kag ikaw lang nakabalo sang pin sang akong ATM. Mga hailong kuya sa imo. Abi mo bla, gusto ko gidyang daan nga may nagakontrol sa akon mo. Labi na gid sa kinitaan ko kay ti. Para man sa aton sa ulihi. Hindi bala?

0: Lira.
1: Nay, nga man.
0: Doon nagatubo naman ang buyon tahaw. Basikon insakto naman ang panagupnop ko balahaw. Magsugid ka, Lira, sa matuod, ha? Nagabusong ka naman, ay!
1: Aha. Eh, kwan, nay, basi...
0: Sinunoy naman ang amay? Ha?
1: Eh, kwan, oo, nay.
0: Hubaw, Diyos ko, nga bata ka! Ari naman! Ari naman!

0: Hoy, ma'am. Ikaw naman, ma'am. Mayang adlaw. Ano, Tani? May upod ka na, ha?
1: Hey! Sa diin si Nonoy Baog, ha? Sa diin siya nagapwisto, sir! Sa diin!
0: Ma'am, relax lang.
1: Hey!
0: Hindi magsinggit rin sa opisina. Istorya lang kita siyang matawa, ha? Nga, mano ka mo kay Nonoy?
2: Sir, updanay kami sa Olobrahan. Kwan, inang golpe lang, wala na siya nag-duty. Maistorya ko tani sa iya, sir. May importante lang akong ihambal sa iya.
0: Ah, okay. Nag-leave siya eh. Two days man lang.
1: Lira! Nay? Nakatultol ka bala kundi en ang balay ni Nonoy Baog, ha?
2: Boarding house lang, Nay.
1: Sir, pwede bala mahibalan kung ano ang address ni Nonoy Baog?
0: Ang matuod, ma'am. Confidential, ina. Pero doon naruoy ko sa bata mo, ma'am. Adalikin lang, ha? Tanawin ko sa computer ang data niya. Kagihatag ko sa inyo ang address ni Nonoy Baog.

0: Si Nonoy nga po ko, ang ginapangita nyo, Day.
1: Oo, Chay. Sa diin siya?
0: Wala man di siya kapuli.
1: Ha? Huh?
0: Nagalalain ganitong asawa niya kay wala pa siya makapadalas ang inog bakal gatas.
1: Huh?
0: Ako na lang ganing nagabakal kay Bausos. Asaway gina nga bata. No, wala inog bakal gatas ang apo ko. Ako man iya gagasalig malang gani sa inang programa sa gobyerno nga uplift na bala. Amo to, nakakuha ko sa 2,000. Ibakal ko gatas ang bata iya kang diaper.
1: Diyos ko.
0: Ay, ang buta na nga ang buhi ng ilan.
1: Diyos ko, hindi. Hindi ba to din eh? Oh, hindi ba to din eh?

Naintuan naman ako sang lalaki. Wala ako sang mahimo tungod dasig ako magsalig kag nagapalangga man lang ako. Dito ko nahibal-an nga may asawa gali si Nunoy kag pigado man ang ila pangabuhi. Dutaya na lang matumba si nanay sang nahibal-an niya ang tanan. Nangayo sang sorry sa akon si Nunoy, pero wala ko siya ginpatawad tungod na sakitan man ako. Makaligad ang mga binula nagpakita sa akon si Marlon kag nagpangayo man sang sorry kag gusto niya makiguli sa akon. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay sa mahuyang ko nga balatyagon kung anong maayo ko nga himuon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lira.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM。サラいろいろ D3 Bio Health News D3 Bio。
1: ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngaboyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa matyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Mami import kaya
3: your second immune system.
6: Sumira so, duha ka branches ang immune system Doc Ramil ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang gitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as long-term protection na, Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, mm-hmm. no? Aray na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaw ang katampis.
6: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
9: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko yan.
9: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami kabala ang nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan! DTX 500 E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
13: Mga butika.

0: favorite. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika. Kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
7: Secret Memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:12 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Himo iniha sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. And syempre, di makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog ang aton nga immune system, mangin resistensyado, kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Safe imnon, bisan wala kita sang kinanaan. Sa mga gamay lang ang pahuway dira, gamay lang ang shampoo sa pagtulog, mag-inom sang Mighty C, kay kaya kagidhatagan sang resistensya all day. And hindi mo kita magkalipat, mag-inom kita sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Imo iniha sa ampalaya kag disugard sugarcane extract powder nagabulig sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag naton nga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Inita na ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch. Sa RJM's building, dira sa kilid sang Ceres Terminal. And ang good news, kay Sugod Subong nga Domingo, every Sunday na ang free consultation from 9 a.m. to 2 p.m. Again ha, kada Sunday, Sugod Subong, September 6, 9 a.m. to 2 p.m. ang libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. And syempre, magluwas sa Klinika Sara, may ibang pagkikita nga mga product outlet. Available man kita sa aton nga Klinika Haro Branch, dira sa may kilid sa Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa MCR AgriVenture. And syempre, may ara man kita sa Pasig City Branch, located sa Salvation Street, Corner A, Panes Street. And may ara pagkikita sa Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyong ginahula? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:10 sa hapon.

0: grabing istorya ni Lira, no? Di anong tabi kay Siling Nyagani, naghigugma lang siya. Kung si Ma'am Bings pa, ahay, tigaluoy man, waay kagid paghalong. Ara na ina, padakuan na lang ang mga bata mo, kagleksyon ina sa imo. Makaluoy man, Ma'am Bings, no? Kahit for the sake man, tali nga makakita man sa nga lalaki nga magabaton, kag magapalangga man sa iya, pero ti without knowing, ginatunto lang siya gano'n. So, may una na siyang anak, natuntuhan man to siya ni Marlon, and subong naman, nagbusong naman siya sa ikaduhang lalaki, nating wala siya kamaan, na may pamilya na galing. Sender, advice ko lang sa imo, hindi na pagpatawara sila. Mag-focus ka na lang sa duha mo ka bata. Pagpaano mo sila mapadako, total ara si nanay mo. Ibilin kay nanay mo kang magpangita ka sang obra nga matarong para may isagod ka sa kabataan. Hindi ka na magpainto sa mga tawo nga butigon. Lesson learned na ina, gani hindi na pagsulita. Self-control gid kay ti may duha ka na kabata, kag duha man kalalaki ang nag-into sa imo. Halong nagid sa sunod, ang mga bata mo padako samtang ginabuligan ka pa ni nanay mo, palanggaa si nanay mo. God bless you, Sender. Ahay. Kay ti no, bisan amo na natabo sa kay Lira, di wala man sang pagkulang. Ang iyang iloy sa paglaygay, pagsaway sa iya dira, tenhon tabi kiti si Lira nagahigugma gani. But despite sang tanan-tanan, ara sa gihapon si nanay niya ginaunungan siya. So magpasalamat si Lira kay ti bisan paano may ara siya sang kabulig nga nagagiya kag nagabantay man sa iya kag sa iya nga mga anak. Kung si Ma'am Remia naman, hi Sender, focus ka na lang sa mga bata mo ah. Hindi ka dun magpainto sa mga lalaki. Sender, advice ko lang sa imo, focus ka na lang sa imo, duwa ka kids, babay, ida ang mga lalaki ah. Same lang ina sila, damo na sila nga mga manuginto. From Ma'am Rosemi, Bagaforo, Baylaran. Wala kagid suwerte sa Love Sender. 2 times ka doon nga naintuan. Ahay, kaluluoy man. Sa mga lalaki da, damo pa kamuda nga manuginto. Wow! Naintuan ba? Hay nako, Lira. Tama mo, tama kagid ka marupok. Pero kilala ko ba marupok ba? Orotison kagid, ikaw gid ang maiguan permisa di malas. Tuga sa mga lalaki nga mga bulero. In fairness, sa mga mayad nga mga lalaki, dapat tani, irugon mo man sender ya iban nga mga babayi, pakipot minsan. May ginasiling na ang babayi, kahit in love pa yan, tumatanggi pa yan. Pero ang lalaki, kahit walang feelings, I love you ng I love you. Kag mahambal naton, maninay kay Sander, magbag-o na ah. Kahit sa kabuhi niya, waay liwan nga makabulig sa iya nga kaugalingon, kundi ang iya man nga kaugalingon mismo. Gamit niya ang iya nga critical thinking sa ikatatlo nga panahon, kung may mga luyag pa sa iya. Hindi nanay pag-isunggaban, i-background check gidanay ah. Kag lesson learned gid para sa kabuhi niya ang duha ka mga lalaki nga nag-utis sa iya para hindi na siya maghinulsol maninay. To make the story short, repentance is always comes at last. To ay karusa nga nagauna sa karabaw maninay. Wow! Sige lang ah. Siguro sininga tion nakatuon na gid sang leksyon si Lira. Ti kaduha na gid siya mabuklan pero ti blessing na sa gihapon ang kabataan para sa iyang nga kaugaling. Sige, ara sa piyak nga linya ang una naton nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, Malinay.
0: Mayang hapon, sino gani?
1: Leo.
0: Wow, Sir Leo, manog perfect attendance for this week ha. Anong aton sir ma-advise para kay Lira?
1: Okay, nagsabi mo, Lira. Ang mga sila ito, parang nga wala kang manugpunto. Kung wala kang magpapunto. Ano sa Lira? Tapa ng inibak baka. hindi ko na magpapunta sa Duhamel na ikaw na isang mag sila kang patawad sa ino. Hindi na sila pag patawara kay sakit niya ang kamatuoran sa ino. Hira. Ay, hamak mo. Sila mo na ito. Sila din panilagan. Kung mayong nilabatasan. Tayo mo kung isa, may asawa. Sinunoy. Kapag nakita mo, anay, ay may asawa sa wala. Ngayon lang mukha ni mabanga. Sinunoy lang, Lira, nag-watch ka dito sa sininap na mga na pagpangabuhi. Simple, naiwas mo ang pagpangabuhi. Tapos, pintugyan ng inong banggirahan. Sabihin, pabuka-buka niya. Ano, kadlaw na sila. Dahil hindi na sila anis. Maka, inunan kanila. Just ano-ano ng mga lalaki, hindi naman. Ano sila yung sa inyo, Lira? Kung may, kung magpangayo sa isang patawad sa inyo o nagpangayo na sila, hindi sila pagpatawara kay kung patawaran mo siya o patawaran mo sila, ang sila ko lang duga nga naman nila ang mo mga bata. Na tupos na lang sa mo pag pangabuhi, na kanita ka na itong ayong obra. Kaya ang taon mo ang lalaki na anis yung sa mo na sa pagpangabuhi sa mo. Hindi ka din magpapunta sa ila. Ay, simple. Lira, kaya iwas mo ang pagpangabuhi. Sabong, pag ang masinan ko pag isain mo, Lira, ay kay ang kapihak mo, bata ni Marlon, pag ang kapihak, bata ni Onoy, kung mapagay sa bang pagpangabuhi, pangayuan sila ay sa pinto kay ila. Pero hindi na sila pag matunan sa pagpangabuhi. Siyempre, ano yung mga bata, kinulan, pangayuan pang sa sinto. Hindi na mga bata. Kay iwas pa bang ang mga balaklor sa mga bata sila, mga mahal. Kung ano-ano lang. Kung hindi sila makarag sa mga sa sinto, ay, wala rin ang kanili mo. Eh, kung baga naman nila na bata Manila, ay, bakit matang siya sa pinto sa ino. Ano na mahambara sa ino, Lira?
0: Sige.
1: Tuminay, ano na mahambara sa iya? Ang makayotang sa pinto sa mga amay sa mga bata nila.
0: Sige. Thank you, guys, Sir Leo. May gusto ka tam yun?
1: Patanan yung nagkapamati sa T5 video. Patanan yung makagasara. Mayong hapon sa inyong tapon yung magwa si Ivan, si Dilo. Kaboma yung brother sister. Simang Tuluma. Kaboma si Mary Jane. Si Jane yung pangkabang pasyo. Si Ella kung pati. Si Chosan, si Arlene de Guzman. Patanan tayo yung nagkapamati. Kag mayo man, kag mayong ako man sa ino, Lera, kag mag-focus na lang sa inyong mga tunay na pagpanabuhi kag sa budag, inyong mga bata ay inyong minahunod. Salamat yung maningay, kag salamat yung sa technician.
0: Sige.
1: Salamat
0: yung
1: tuliyo sang Kwartero Kapi.
0: Thank you so much, Sir Leo sang Kwartero Kapis. Oras ta, alas 2:25 na. Inakulo ko labo sa kita sang aton nga tiyempo. Sir Alejandro Rapista, good afternoon. Shout out lang maninay sa mga taga-barangay Garita, San Enrique. Mayang hapon ma sa kay Ma'am Jeje Bolivar, ang mga taga-Elaine Store, Elaine Pharmacy, dira sa Cubay, San Junisio, nakatutok gid. Mayang hapon lang kay Madam Nene Elaine, kay Nening Roslyn, kag kanday Sir Rafi sana. Ma'am Mercy Banies, kakay Nunoy Lashot, nga nagahampang tarak-tarak. Bo, grabe. Sige, oras ta alas 2:26 na. Ginakurokulabo sa kita sang aton nga oras. Ang mabilin ta lang para kay Lira. Focus kita Lira sa pag padako sa imo nga mga kabataan. Oo, ara ina sa imo nga panghuna-una maglaga sa sustento sang amay sang duha mo ka mga anak. Kun mga amay kita syempre lain-lain sila nga mga lalaki. Pero kung isipon ta lang no na kitaan mo ang sitwasyon ni Nunoy to Abi, na nakaduan mo tong iya to nga panimalay, nabtan mo to si nanay niya, o kung si lola niya to, nga nagasiling huay gito ibakal kagatas to sa iya to nga anak, sa iya mismo nga asawa. Kumbaga, mapinuot na nga daan ang ilang nga pangabuhi and malagas ka pa sang sustento. Matuod responsibilidad nila ina. Pero kung kita ang pa-desisyon nun o kung magpaminsar bala sa imong sitwasyon. Kung sarangan taman lang kag inita na kinahanglan pa nga ipa-complicate ang mga bagay-bagay, kita na lang mismo magpaninguha ah. Kay tikita mo naman ang kamatuoran. Una bes, gimbiyaan ka, but silingon hindi sila desidido nga magpanindog sang ilang hinimuan. So ikaw, bilang Iloy, magserbi na ining leksyon sa imo, mamarasmasan ka na sa kamatuoran. Sa sunod, kung may mag-abot ng panibago nga paghigugma, huna-huna, adanay, okay lang na, bato na, pero hindi agad magpadala-dala, kag hindi agad magpainto, liwat. Kasi katatlong ation, matuntuhan ikaw. Okay na, wai na problema, nga magbusong ka, magtukod ka sa pamilya mo, o kung magbaton ka sa ikatatlo mo nga paghigugma. Pero ibutang ta sa husto nga tion, husto nga proseso. Kumbaga, mag-settle ka mo nga duha, magpakasal ka mo, o kung wala siya sang sabit, kag at the same time, baton niya ang sitwasyon mo. Pero basi bala ha, sa ikatatlo nga tion, may mag-abot naman nga panibago nga paghigugma, and then sunggaban mo lang dayon without knowing kung anong iyang family background, without knowing kung ano siya kasinsiro sa iyo. And we know man ah, nga sa ining ikaduhang at tion, nakatuon ka na sang imugid nga leksyon and balanta na hindi mo na inipagtugutan nga matabo paliwat sa imo. For now, magsalig ka sa ginuota, magpasalamat nga arang imo nga Iloy nga despite sa mga ginapangubra mo, ara nga nagagiya sa gihapon sa imo, magpati ka sa iya. Ang pagigugma ara lang na hindi na naton kinahanglan pagdalian. So Lira, kabay nga ipakamaayo mo ang welfare sa imo nga kabataan. Saguda sila nga puno sang pagpalangga kag kung ano ang may ara dira amo lang na. Hindi kita magpangita sa mga bagay nga wala na. Thank you gid sa pag-share sang imong istorya diri sa aton. And thank you so much man sa mga naghatag advice para sa kay Lira ang aton letter sender sa subo nga hapon. Bye na kita sang tiyempo. Kit anay naman kita buwas para sa panibago nga edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
3: Matakas mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Ara mismo!
8: DTX 500!
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas dos y media. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahangin. Nandamo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
17: Paulit-ulit na lang ang ulam.
18: Momshie!
17: Angeline!
18: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Good news!
6: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
10: Gabasa na.

0: BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. BTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Hood Superman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Hood Superman for Men. X10 Hood Superman for Men.
4: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
8: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
9: Wow! Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5. Afternoon Drive.
9: Kampyon!
11: That song was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: K5 After the Drive.
1: Kampiyon!
2: Gusto ko lamang sa buhay ay...
3: Gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
4: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na tinapay.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
8: Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apay.
9: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang 45 probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pamahal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Good day. Magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pamahal sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
2: Mas tindo ang atay.
10: Happy kanunay.
2: DTX 500.
10: Masaligan.
2: Epektibo.
10: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
2: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
2: DTX 500.
10: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
2: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
10: masaligan
2: epektibo.
10: DTX 500
2: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3
10: yung may BCO.
2: Ang BCO
10: yung may D3.
2: E3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
2: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
5: Rehas!
4: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalabati, padayunog natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhaan sa leksyon, yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan, upod na sa impyerno ah!

0: Lan, ang mayo pa. Puli ka na lang sa balay mo.
1: Dino, si July Ida. Si siya ang nagapanagbalay.
0: Oh, La, guwa siya. Kagpala uli ka mo dayon. Kaya hindi ko din siya pagpasudlo niya. Hindi kid lang.
1: Ay, Dino, upgi ako siya guwa. Ay, ato bagon ta si July. Sige na, manghud mo siya. Obligasyon mo man siya. Ay, ako yung tigulang dako. Ay, gusto ko na yung maglinong.
0: Ay, buisit. Dali ka lang. Guwaunta siya.
2: Dito na lang kamutayon sa guwala, ha? Wala na sa may masulod diri sa balay. Maka mga piste sa inyo.
1: Bay, Sarah?
0: Hindi, ha? Hindi gusto lang, ha? Kung hindi pisting apo mong adik, tani wala ka nagpakalabot sang panago diri sa amon. Huli ka mo tula. Hindi nyo kami pagdalhiga sa kabusitan ninyo. Hindi na.

0: Nung hindi umayo alakat, kinibestigo ko nila nung...
1: Padulungtang mo sa tricycle, ah. Makupar ko tricycle. Basta, hindi lang mo di magtinira sa balay, ha? Kipriti ka gamo! Mapahuhay ko yung July. May duty pa ko yung boss. Kapoy!
2: Sige. Sige, Dino. Pero, hatagi lang kami kwarta nga ipliti sa tricycle, ha? Ay! Diyos ko! July! July!
1: Nalipong siya lang! Animal! Nalipong siya?
3: Mas mayo, ganun ang lipong para hindi na mabudlayan si Lula magdala sa iya pa uli. Hakwata na lang namang hot mo, Dino! Kag ikarga sa tricycle! Dasiga!

0: Okay. Damang iyeko lah.
1: Ay, abaw. Ate, uyat sa akon. Kay pabangunon ko ikaw.
0: Ang pugaya. Paano pa ko nagabangon? Ano naman daw wala ka utoklao?
1: Ay, Dote! Paano man gali ako, ha? Hindi ako maghambalis ang amo sina, ha? Nakaapoy naging kubaya sa imo, July, ha? Tani bala, magpasalamat ka man lang nga bisan amo ni ang edad ko, wala ko nga pabaya sa imo. Tanan nga tao nagtahikod na sa imo. Ako na lang ang nagaisahanon nga nagasakdag sa imo. Pero ano? Wala ka pa nagapamati sa akon? Wala gid ako nakabati nga nalipay ka o nagpasalamat ka sa akon?
0: Pasalamat pa, kuya? Hala? Obligasyon mo na kay apo mo ko.
1: Ay, Diyos ko.
0: Nanuloy mo laman. Putik siya, dumang hihinagi ko.
1: Oo! Oh. Hulat na! Ari! Oh, ara! Plastic! Igulo na ang kuan mo! Kadira ka pang ihi!
0: Dipugin niya, Laya! Hindi ko ka nagkakiyo sa kamot ko! Paano ko yata ng plastic?
1: Ay, bullshit ka! Ako pagigaliya ang mauyat!
0: Hindi ka! Ha? Tawag ka tong tupad, balay na kung masugot sila ka mauyat! Utok mo ginila, wala lang ginila na, oh! Wala lang ginila!
1: Ay, Diyos ka!

0: Ate, kamusta na kamo ni July Rom?
1: Wala na kami, day, ah. Pero nakibang ko yung permit, day. Makabati ko dito nga kulas-kulas sa balay. Nag-apisik ko yun, day, yun.
0: Ngaman, how?
1: Wala ko na nugid si mo.
0: May natabo sa balay niyo, ha?
1: Oo, day. Hala, bak mo na bala, day? Nagtaklas siya sa gitna mo.
0: Hala!
1: Ako na lang, kid. Tinagsingkit si mama. Ika nangayot tabang sa mga neighbors na mo.
0: Titideson!
1: Nagsingkit si mama, kawatan.
0: Hala!
1: Ay, Diyos ko na lang, kid. Tigin palong yutan si July sa mga kaingod na mo. Kaging kastigo, day.
0: Hala, Diyos ko, day. Tungod ka, day. Titi, hala. Hala, kululbo. Ano na, day, man? Ah, digdaan. Basibo lang magbalos na sa day. Lalong kagitay. Posible ay patay ako si naang.
1: Diyos ko. Diyos ko, palayo lang. Palayo lang ang mataboy na amiga.
0: Diyos ko, Ming.

0: Visio, ang Visio, yung mild D3. Mga butika, para sa matinlong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman,
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman.
0: Ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
1: DTX 500.
0: Masalikan.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
6: May balita na! May drama pa! Kampiyon!

Ang pawan may ko sa pagkabal da sa akon sa mga kaingod nila ni Roma ba. Putik ka mo ha. O, lagi ka mo yung mga pulos. Sobra pa ka mo sa adik ka, wala pulos. Mabalo si Kuya Sinyoya. Lintik lang ang walang gante. Mabalos ko si Nyoya. Mabalos ko si Roma. Nang Sara, kagnong Dino. Tanawon ko gitang isog nyo. Tanawon ko kita. La! La, din ka la! La! Ano yung maliutro mo ng malamo?

0: Ay! July! Ay, dali lang! Ari ako sa banyo! Ay, magwa na ako ah! Ay, bullshit niya bata ni ay! Oh, san o oh, kapaimo yung malayas dire sa puder ko man? San o pa? Ay! Ba!
1: Tingala ko man nga hindi ka kabatila kay ari kagali sa sulod banyo lang.
0: Ay, ho, o! Oh. Kagay nagatubod ang gripo, ano pa, hindi ba tiyo ng tingog mo?
1: Ay! Gwapa, galisi mo basta bag-oligol, ano?
0: Ba? July?
1: Dugay ka na nabalol, ano? Sobra na ba hindi ka tuig?
0: Oo. Oo. Ay, nga aman haw?
1: Yeah. Lang, hidlaw ka na kay Luloy, no?
0: Sus, oo eh. Sa kabuot sa tunga tawo, sus, wala gito gamo.
1: Gwapa si mo, no?
0: Ay! July,

0: Ga, makatutuan na karon kay Lola.
1: Ay, pagusto ka da. Basta hindi lang siya dayo pagpaistara sa balay ta, ha? Basi amo pa ng halinan sa pagbulagay ta.
0: Ay, hindi na gani. Nanuman nga. Sulit-sulit, storya. Ako na gani tumakadto sa ilay.
1: Ning klaro ko lang. Man, kay hindi man tani na adik ang utod mo, wala agad dyan problema sa akon kung makadto man sila dili.
0: Ay, oo na gani. Ah, nanuman nga. Gusto na nga sulit-sulit sa istorya. Kay hindi ko yung bungol, ah.

0: Arin ako sa balay ni Lola. Manaw ko sa motor ko. Arin ako sa balay ni Lola. La? Do like me? La? Abri ko diyan eh, La? La? Ay, naano man? Wala ka sa ba't si Lola, ho? La? Yuhuu!
1: Arka, ara lang naguro sa sulod si Lola, bo?
0: Among bala na, hong?
1: Si Jo.
0: Ate... Ate si July, anong? Nakita mo si July na, hong?
1: Nagdakat siya kaina.
0: Among bala? Ate, salamat kito nga. Manawag lang ko, ah. Basib lang kung si Lola, hindi ka bati, ah. Ang mayo pa, sudlong ko ng gurong balayay. Taklason kong kudal. Kag masulod ako. Mataklas ako.

Là! Lulaik, me! Ay, nanuman. Ulagi siya nagasabato. Ugay. Akon bala ko nalipong ako. Uko na stroke. Oh, hindi bala. Ang mayo pa. Mga yakos ang bulik sa mga tupat balay. Gubo na lang siguro na mo ng pirtahan. Basi bala kong may malaing na tabo kay Lulaik, me, sa sulutaw. Oh, Diyos ko. Puriya palayo lang. Puriya palayo lang, Diyos ko.

0: masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
1: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galao magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extel!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kaga kontrolar
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio,
12: ang D3 Bio
11: yung may BCO,
12: ang BCO
11: yung may D3
12: mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio,
12: ang D3 Bio
11: yung may BCO,
12: ang BCO
11: yung may D3
12: mga butika.
16: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Mga abyan, sunod ninyo sa pagbabati. Ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhan sang pagtulunan. Yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan upod ta sa impyerno. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Proteña. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
1: D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis
5: mo! DDX 500!
6: Nagapalandunum ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
5: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
5: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubok
5: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Garantisado.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa ang
3: kabutika.
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong
12: bangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My kumso!
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
23: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02. Oras ginadulo man sa inyo sa Kaluwaan sang Tanduay Light, gaan nang may kasama.
24: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
25: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.

0: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador.
1: El Castigador.
0: Adlaw karon mabyan nga Webes. Bitsa tres na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag pamati sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kag subong man sa aton nga mga suki nga mga tag pamati sa mga taxi drivers, mga pedicab drivers. Mga drivers naton sa modernized buses. Welcome na sa aton sininga pagpangalagad. Dili kita mabiyan sa 88.7 sa Liliswan sa inyong mga radyo sa FM dial. Kaga syempre ginaabi-abi man nato naton sininga mga suki kag mga tinalangga nga mga followers, viewers sa aton sininga mga social media pages. Isan din man kamo nga bahin sa kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon mga byan, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 5:30 subong hapon mga byan, sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang doon nga mga balita. Mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters, kag subuman sa aton man nga mga balita nasyonal, mga pinakabago nga development, kag subuman sa mga balita internasyonal. Sa gihapon maabyan, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, apektado kita gihapon sang haze na nag-aapekto mabiyan halin sa wildfire dito sa may Kalimantan na Indonesia. Didiri sa aton sa sudad sang Iloilo, ginasabig na mabiyan nga very unhealthy ang air quality, no? Didiri sa aton sa sudad sang Iloilo, base sa latest monitoring mabiyan sang Environmental Management Bureau sang DENR. Magambal kita nga unhealthy subot sa lingon ti kinanglan gid naton nga magamit sang face mask, ha, kag mas maayo nga N95 nga face mask ang gamiton maabyan para nga mas protektado kita kontra sa mga impurities, no, nga makitaan sa hangin bangod sa sining haze mga byan. Kung waay sang kwan, waay sang N95 nga mask, pwede man inang ordinaryo nga face mask, basta doblihon nyo lang. Kaya para nga mas hindi makakuan, makalusot da ang mga tama mabiyan kakuan, kagagmay nga mga particles na hindi na natin makitaan nga bisan gagmay nga buho, pwede niya malusot. Amo na nga kinanglan ang madamol nga mask aton sini nga gamiton mabiyan. Kag kun wa gid sang face mask, may alternatibo, no, nga pwede natin magamit. Ambal sang DOH, pwede kita makagamit sang madamol nga kwanbla, no, nga tuwalya or sibi na bla, no, para nga itabo naton sa aton ilong para nga hindi naton mabiyan mahaklo direkta, no, ang mga aso, no, na aton mabiyan masimutan or mahaklo kung kita ang nagalakat, especially sa mga lugar, mga area nga very clear kaga very kwanbla, no, obvious ang presensya mabiyan sining haze. Diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, may araman mabiyan kita, no, nga makitaan nga pagitom-itom sa aton sining kahawaan. At the same time ang bisan ang baho sang hangin makunaton mahaklo nga daw kunblah, no, daw aso ang iya sining baho mabiyan. Bosolingon ti kwan ni, no, contaminated ang aton sining hangin, which is delikado ini mabiyan para sa aton sining ikayong lawas, especially kung ikaw ang mayara sang mga respiratory conditions, no, or disease, just like sang hapo or asthma, may ubo ikaw, sipon, pag may mga balatian sa kurason, so mas maayo mabiyan nga likawan anay ang pag guwa sa inyo sining mga puluyan. Mas maayo nga magtinir lang kamo, no, sa sulod sang balay, especially kung waay man lang kamo sang importante nga kadtuan, mga senior citizens naton da. mga katigulangan naton. Mas maayo mabiyan nga i-kuan sila, no? I-advisan nga hindi sagi kagwaan ay kay amo ini ang sitwasyon sa gwa, no? May presensya kita sang haze na tama akadelikado mabiyan sa aton sining ikaayong lawas. Kaga speaking of haze mabiyan dito sa Indonesia, base sa pinakaulihing report mabiyan dito ya sa kwan sa Indonesia mismo, gamay lang tuya mabiyan ang affected sang haze, no? Because ngati bisan pa dito na ang origin sang sining sunog or wildfire, pero ang halit ya mabiyan diri sa aton, no? Kay ang dapya bala sang hangin habagat, so ginapalid niya ang hangin from Kalimantan, Indonesia pakadto diri sa aton, no? Sa Pilipinas. Amo na nga kita diri maka-experience siya sang haze. Pero dito sa Indonesia mismo, ang mga area lang eh, no, na pwede maagyan sang hangin habagat nga maapektuhan mabyan sang haze. Pero dito sa ibang parte sang Indonesia mabyan hindi to sila apektado, no, sang sining haze mga kaki-five. Yan na nga may mga Pinoy dito siya sa Indonesia na naghambal nga safe sila dito. Wa isang dapat kabalakan, no? Kasi siyempre kung may mga pamilya sila dito sa Pilipinas, nagkabalaka eh. Kasi siyempre ato sila sa Indonesia, eh, base bala maapektuhan nyo sila sang haze. Pero amo na ang sitwasyon, because nga ang hangin habagat nagahuyop, so ginapalid niya ang hangin from Indonesia going diri sa aton sa Pilipinas. So amo na mabiyan, that is why diri sa aton, bisan pa sa area sang Mindanao, Visayas, kag bisan sa Luzon, may mga presensya mabiyan sang haze kag dito terrible man, no? Unhealthy man ang kalidad sang hangin. Kag ang advice gihapon ti amo na, no, maghalong gid kag magsuksok gid. Amo man ni ang aton sining kwan eh. Ang aton sining mabiyan nga depensa kontra sa sining haze para nga hindi kita matam-an, hindi kita mahalitan, ti magsuksok kita mabiyan sang face mask. Ang oras naton Philippine Standard Time alas 4:11. Ang ining bayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kauturan naton nga may diabetes o kon yara na kamo sa borderline nga mangin diabetic, eh siyempre bawal na ginaya, no, ang mag-inom sang mga matamis, especially ang mga kape bilang puro kalamay. Kasi kay siyempre bilang mga Pinoy, hilig tagi dyan magpangapi. Hindi ganay madula ang kape sa aton sinimabyan nga dili nga kwan nga pagkabuhi. O way isang problema, no? Bisan pa nga bawal na ang kape nga puro kalamay, diri kita ya, no, sa Clinical DTX Coffee Mix. Magluwas mabyan nga namit na. Healthy pa. Kag magluwas si na mabiyan, gina-normalize niya ang ato sininga blood sugar. Why niya nagadugang, ginabuligan gani kita sa aton sinibalatian nga diabetes. Kag at the same time, ginabuligan man kita mabiyan para nga mag-detoxify sa aton sininga lawas. Kasi kabalo kita nga ang aton sininga lawas mabiyan, puros na sang toxins. Especially sa mga katigulangan naton, siyempre lawig-lawig na lang ang mga tinuig na ang natipon. Alin sa ato man nga ginakaon, no, ng mga impure nga mga pagkaon, eh, may mga toxins na daw nga mabilin sa aton nga lawas na kung hindi naton ina mabiyan mapagwa, so amo ini ang mangintunaan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. So that is why, para nga hindi kita madasig matapikan sa mga balatian, dapat nga ipagwa natin ini ang toxins. Kag ang pag-inom sa Clinical DTX Coffee Mix, makabulig na ina mabiyan para nga magka-detoxify kita. Adlaw-adlaw ka lang mga pis ang Clinical DTX Coffee Mix, amo na ginambal natin nga nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So tandaan ha, Clinical DTX Coffee Mix. Sa aton nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga estudyante, mga ginikanan. Nagapadayon ang aton sini mabiyan nga elimination round. Sa aton sini nga live reporting competition diri sa K5 News FM Iloilo. Subantayan ninyo diri sa aton nga programa sa El Castigador, isa naman mabiyan ka contestant no ang magapasundayag man sang live reporting. Kay na sang aga nakapalag na ang duha ka mga contestant no sa batch 3 na ini secondary level sa aton sining live reporting competition. Kan ka ina sang udto may ara man kaga subong hapon maisa pagid mabiyan ka contestant kita no na magapakitang gilas, magapalayag, kag magapasundayag. Dala sa aton nga mga kwan, mga estudyante, kag mga manunudlo, ha, sang Ibawan Integrated School sa may distrito sang Mandurriao. So, bantayan natin yung mabiyan kay ning mga contestant kay ini sa aton nga live reporting competition. Amo na ni mabiyan ang mga pinili sa ila sini nga eskwelahan nga magtiglawas sa ila sini mabiyan nga eskwelahan para sa aton sini nga competition. Pero ti ang aton sini mabiyan nga proseso para nga makapasakop sa finals, dapat nga mag-undergo pagid sa elimination round. Kag kung sino ang ma-qualify, so muna sila mabiyan ang magpa-indis-indis naman para sa final round mabiyan sa aton sini nga kompetisyon. Kumbaga ginasala pagid no ang aton sini mabiyan nga mga contestants para nga ang sa final round amo na sila ang mga kabig naton nga mga best of the best no sa nga mga kuno naton nga mga contestants nga magpa-indisanay nga mabiyan sa final round sa aton sini nga kompetisyon. Kaga syempre sa aton sini nga mga Facebook followers sa view kag mga tumulunod naton sa Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Pwede man kamo makaparticipate. May ara sang kuana, may kuan kamo may puntos man ang inyo sini mabiyan nga pagpili kung sino niya ang inyo sini nga beat no sa aton sini nga mga contestants. Pwede na madr mabiyan ma-like no ang ilas ni mabiyan nga mga kuan no ang ilas sini nga participation sa aton sining competition. Sa pihak nga bahin mabiyan sa aton sining mga talulupang doon nga mga balita nasyonal, nagamando karon si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned agencies nga hatagan sa nagakaigo nga bulig ang pamilya sang duha ka mga Filipino seafarers na napatay sa pag-atake sa barko dito mabiyan sa Strait of Hormuz. Ining duha mabiyan ka Filipino seafarers ang kabahin sang crew no sang Saudi Arabia flag nga oil tanker nga naigo no sang damlaglang sang waay pa matumod na projectiles halin samtang inis lamabian ang nagabiyahe sa may Strait of Hormuz. Base mabiyan sa report sang aton sining Overseas Welfare Workers Administration, mayara sang 16 ka mga Filipino seafarers ang sakay no sang nasambit nga tanker nga Sidir. Kung sa diin na ini mabiyan sa 16 ka mga Filipino, duha sa ila ang naigo kag napatay, kag 14 mabiyan ang nakaluwas no. Kag ining tanker karon oil tanker ang nag-ara na nagadungka karon sa Oman. So ang aton nga gobyerno wa nagapabaya ginatagaan karon sang nagakaigo ini mabiyan nga pagtamod para nga mabuligan ang pamilya sining mga OFWs or mga seafarers na gindimalas gid mabiyan no nga napatay bangod sa nasambit iya nga pagpangatake didto sa Strait of Hormuz. So padayon gihapon ha ang wayuntat nga gamo sa tunga sang US kag Iran. So may ara mabiyan sa mga pag-atake naman ang US nga ginhimo sa Iran maabiyan. Matapos nga ti daw malabo gid nga magsugtanay no parte sa peace agreement maabiyan para nga matapos na ining gira no sa sining US kag Iran mga kaki-5. E base makibot naman kita susunod naman nga mga sinimana base kun mag kun naman magtimbuok na naman maabiyan ang presyo sang aton sining mga produktong petrolyo. Kahapon or sang Martes lang may ara sang ginpatuman bisan paano no nga oil price rollback. Although nga tama lang inamabiyan ka gamay kay sa presyo sang gasolina mga 30 centimos lang ang gin nubo maabiyan sa gasolina or sa kerosene kag diesel mga more or less mga 4 pesos. Pero te lang taon nato mabiyan kay sa mo sina kagamay nga pag nubo or pag rollback sa presyo. Kung magsaka mabiyan mo niyang masubo no kay kusa daga durubli. Te may ara pa subong naman nga kuno nag-uliwat na naman nga nagsingki ang away sa tungod sa US kag Iran. Te ano pa bing aton sini nga lauman. Natural te may ara naman mabiyan sa posible nga pag saka sang presyo sang petroleum products. Kaya ang pamangkot, pila naman ay han ang igasaka. Ito siyempre, nagaginamo na mo. Amo na yung kunabi, amo na yung trend. Basta gani may gamo, may gira, nagasaka dayo, no? Especially dito sa Middle East. Nagatimbuok dayo ang presyo sang petrolyo. Kay bisan gani, wa isang gira mga kaki 5 kung inyo madumduman. Nagalain-lain ang kwan ang movement sang presyo sang gasolina. Bisan wa isang gamo may times nga nagasaka, may time man nga naganubo. Subot sa lingon nagasaka panaog, saka panaog ang presyo mabiyan sang aton sini nga petroleum products. Mas nagid kun may ara sang ginamo. May ara sang nagaluntad mabiyan nga giyera. Dati subong kay nagsingkal na naman. Kasi masimpre ang ato si Mabian nga lantawon ang posibilidad na pagsaka na naman sang presyo sang produktong petrolyo na posible pagasunda naman sang pagsaka sang ibang pagid nga mga commodities no mga prime commodities or basic commodities na ginagamit naton Mabian sa matag adlaw naton nga pag pangabuhi. Ito nato na mabiyan kay tibwas sa Biyernes na naman. Posible may ara na naman mabiyan sang estimate, no? Ang kwan nga adjustment sang ato sini nga oil price ato sini mabiyan nga produktong petrolyo. Iti kabalo kita nga every weekend may ara sa mga estimate no sang price adjustment kag ginapatuman ina mabiyan kada Martes. Oras na to na alas 4.23. Ini nga bayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad. Pinadulong naman sa inyo sa kaluan sang Mighty Sea. Akin ang landgid naton subong ang Mighty Sea. Kahit ang chimpo naton mabiyan na nagabago-bago, ulan init. Tapos may ara pagid kita sang haze na nagapadugang pagid mabiyan sang peligro sa aton sining ikayong lawas. That is why pabaskugo naton aton sining immune system. Dapat babakod aton sining resistensya. Dapat mag-inom kita sang vitamin C. Kag ang pinaka the best mabiyan nga source sang vitamin C. Magluwas sa priska nga mga citrus fruits just like sang calamansi, no kag limon, kag iban pa nga mga prutas. Mas maayo mabiyan nga opsyon ang pagtumar naton sang Mighty C. Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Kaya kung kisa kung prutas pagani mabiyan, na mahal pagani, no? Kung baklon mo. Tapos, timplahon mo pa. Pero kung Mighty C, kompletos ricados na. Nagluwas nga nagahatag ni mabiyan sa aton sang mas mabakod nga resistensya kontra sa mga balatian. Nagabulig man ini sa heart health naton. No? Kay ginapaayo sa ini ang sirkulasyon sa aton dugo para nga makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Kagati siyempre nagapalinaw man sa aton sining eyesight kag dugang pagid. Na inablang bisan na medyo may edad ka na. Pero hindi bala ano, no? Because nga hubin gihapon ang imo itsura. Mighty C, produkto di kalidad ni Doc Ramil Oy. Alas 4.25, mabiyan aton sininga oras, standby. Aton sininga pagpanumbalik, mabiyan, dugang pagid nga mga balita kag mga impormasyon. Aton man pag-istoryahan. Kag mga reports, aton mga K5 reporters. Kag sumuman ang aton si mabiyan nga ika-apat nga contestants nga magapalayag sa aton sining live reporting competition. Makaligad mabiyan sa dirigid lamang madugay, makaligad aton sining mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Ikaw bala
7: ang may diabetes.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
7: sa Rican
10: Epektibo.
7: DTX 500
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
7: Ang D3
10: yung may BCO.
7: Ang BCO
10: yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
7: D3 Bio.
15: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
7: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL on
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika.
16: K5. K5. News FM. K5. FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
19: Ini si Alana Pacardon Maraba.
20: Ko si Joshua Darin Villavior.
21: Ini si Kirby John Panes Agravan.
18: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
22: Elimination Round Second Tier Level.
18: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
23: Oras mga ka-K5 Philippine Standard Time, alas 4:36. Padayon kita mabiyan sa aton sininga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Sa gyapon pod sa inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Sa sininga bayan mabiyan sa aton nga pagpangalagad. Diri na kita sa aton sininga ikatatlo nga batch sang elimination round sang aton sininga live reporting competition sa secondary level. Sa sininga bayan mabiyan ang aton sininga contestant ang nagikan sa Hibaw-an Integrated School. Main kapod naton si K5 Alicia May Castro or Alisa May Castro. Standby na K5 Andre. So standby na, naka-ready na si K5 Alisa May Castro. Ang yasin mabiyan nga report. Hibaw-an Integrated School nagpatigayon sang audition para sa mangin representante sa K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. I-check naton ang detalye sini sa report ni K5 Alisa May Castro. Standby.
18: K5 News FM Iloilo Live Report.
23: K5 Alisa, please come in. Yes, go ahead, go ahead. Go ahead, K5 Alisa.
24: K5 Sunny.
23: Sige, go ahead, go ahead. Batian mo ko, K5 Alisa. Please go ahead now.
24: Good morning, sir.
23: Yes, go ahead. Ah. Di sa kabate. K5 Alisa, mabatian mo ko. Check na to na si K5 Alisa, mga ka-K5.

0: So isa ini mabyan sa mga contestant naton sa secondary level. Gikan sa bahin sang Hibaw-an Integrated School, no, si K5 Alaysa May Castro na magpasundayag man mabyan sa live reporting competition diri sa aton sa K5 News FM Iloilo. Gina-fix pa mabyan ang iya sining linya kay para nga mas klaro ang iya sining mabyan nga sulod diri sa aton sining station para nga mas klaro nga mabatian sa aton sining nga mga tagpalamati. Kag kun nagapamati kamo dira sa inyong mga radyo mabyan, mas maayo nga mag-akwan man kamo, no, mag-follow man kamo sa aton sining Facebook page. Kaya para kung may ara kamo sa mga nagustuhan, pwede kamo mabiyan makabuto man, no? Parang sa ila sini mabiyan nga performance. Balikan naton si K5 Alaysa. K5 Alaysa, please come in. K5 Alaysa?
1: Yes, K5 Sunny.
0: Yes, go ahead. Go ahead na K5 Alaysa.
1: Okay na, sir?
0: Yes, go ahead. Hindi niya kay Faiba Andri makakuhan, mababatian. May problema, mabisa iya sininga pa na, iya sininga signal kay K5 Alaysa. Wala to nato na para nga at least mas maka-deliver sang maayo, no, si K5 Alaysa Castro sa iya sinimabian nga report. Balikan naton K5 Alaysa, please come in. Yes,
1: K5 Alaysa. Ibang integrated school na pagdayong project yun para sa mga representante sang K5 FM News Casting Competition. Napatigayon sa audition ng Hibawan Integrated School para sa

0: Mexican.
1: Kay Faye Balayza.
0: Coffee mix, may natural ingredients. Sa angay sang Amargoso, chia seeds, sang disregard, sugar cane, at track nga nagabulig sa pag-dextrify sang lawas. Sang pagbalanse sang blood sugar levels, nakapakwit na, nakadetox ka pa.
1: Kay Faye Balayza?
0: Yes.
1: Oo, batian mo ko?
0: Yes, sir.
1: Oo. So, ining inyong ginpatigayon nga elimination or audition, saan nyo ni ginhiwat sa inyo sining eskulahan, Kay Faye Balayza?
0: Pwede ka repeat, sir. Hindi masyadong batian nga dun.
1: Oo. Sa linko, sa inyo sining nga ginpatigayon nga audition, saan nyo ni ginhiwat ang inyong audition?
0: Ano ko? Saan o audition?
1: Saan o ka mo naghiwat sa audition sa inyo sining eskulahan?
0: Sa August 20, sir.
1: August 20. So, pila ka mo kabilog ng mga kwan, ng mga nagpaidalom sa audition?
0: 21 ka mga estudyante, sir.
1: 21. So, ikaw, lakip na sa 21. Ikaw ang kumbaga, nagpangibabaw sa mga nagpaidalom sa audition.
0: Oo, sir. Ako.
1: So, bali, sa sining kwan, mga nagpaidalom sa audition, mga nag-line-line din siya ng mga year level?
0: Ano, sir?
1: Mga, ano nga mga year level ni? Kompleto ni? Mahalin sa kwan? Halin sa first year or sa grade 10? To or grade 9, 8, 9, 10, 11 year level?
0: Ang halin sa grade 7 to grade 12, sir.
1: Grade 7 to grade 12, ikaw ang napilian. So ano na yung year level mo, Kay Faye Balayza?
0: Ano, sir?
1: Ano na yung mo yung year level?
0: Hindi ka masyado mabatian, sir.
1: Oh. Sige, so anyway, so amo na, no? Ikaw ang nagpangibabaw sa 21 tanan ka mga nag-audition para sa aton sining live reporting competition, no? So congratulations, at least ikaw gid ang nagpangibabaw sa piyaksang ining kumbaga hugot man nga pagsala sa inyo dira ang eskulahan sa sining competition, Kay Faye Balayza.
0: K5
1: Sammy. Sige. Sige, daw medyo maburubudlay yung mo sining ako, no? Yung mo sinidang signal. So anyway, thank you so much, K5 Balayza.
0: Mayang, maraming salamat din, K5 Sammy.
1: Extra na.
0: Okay na, sir.
1: Sige na, mag-extra ka na.
0: Extra ulit. Kikan din sa Hibawan Integrated School. Ako si K5 Balayza Mayti Castro. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM, Iloilo Live Report.
1: So, dapat yan mabiyan si K5 Balayza May Castro, no, sa Hibawan Integrated School. Ti 21 sila ka mga nag-audisyon. Kag sa 21, ti siya ang isa mabiyan sa mga contestant. Kag nag-representer sila sa ning bulutuan.

So bantayan mabyan sa iban pagid sa buwas ang iban pagid nga mga contestants naton sa aton sini mabyan nga elimination round sang live reporting competition. Buwas aga sa udto kag sa hapon ang aton sini mabyan nga pagpatigayon sang elimination round no para sa masala pagid naton ang aton sini nga mga mangin na contestant sa finals sang aton sini nga competition sa sini mabyan nga bulan sang Setyembre. Ang aton oras mabiyan alas 4:46 ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang klinika DTX Beauty Soap para sa makuturan bla naton nga gusto mag puti kog maghamis ang kutis no mag klinika DTX Beauty Soap kamo kay nagabulig man ini mabiyan para nga mag makalikaw kita sa mga skin diseases no kung may mga punggod kamo da may mga katikati buni kag iban pa mag klinika DTX Beauty Soap kamo klinika DTX Beauty Soap. Beauty soap na, antimicrobial soap pa. Standby man mabiyan sa aton sini nga pagpangalaga.

aton man karon na batunon ang reports ato sini nga mga K5 reporters no. Si K5 Kim Kaloyo iya sini mabiyan nga report no parte sa sining update sa quality sang hangin diri sa aton sa siyudad sang Iloilo kay base sa pinakaulihi nga monitoring mabiyan daw indi nagid manami no. Very unhealthy ang sitwasyon mabiyan diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. So sa aton sining nga mga kauturan sa nasiling na advice sa aton sining nga mga health officials sa aton sining mabiyan nga mga health authorities DOH nga dapat likawan ang pagwa sa sulod sang balay kun way man ang importante nga mga helikoton sa gwa no kag mas maayo nga maggamit sang face mask kon kamo ang magwa mabiyan sa inyo sining nga mga puluy-an.

Sa Piha ka Bayan Maabyan, sa gihapon sa aton sini nga matag palamati mga consumers sang mga sang More Power Corporation. Diri sa aton sa siyudad sang Iloilo padayon gihapon ang manual load dropping sang NGCP. Amo na Maabyan nga may ara kita sang mga emergency power trip off. Emergency power interruption sa inyo sini nga mga lugar. Alas 5 subong hapon, no, may ara Maabyan sang power interruption sa mga areas nga sakop sa mobile feeder 3. Ang alas 6 naman karon sa gabi, ang mga areas nga sakop sa mobile feeder 2, mobile feeder 3, or mobile feeder 5, kag haro feeder 2, may ara man sang interruption. Kag alas 7 sa gabi, ang mga areas nga sakop sa mobile feeder 4 may ara man sang emergency power interruption. Kag alas 8 sa gabi naman Maabyan, ang lapas feeder 3 kag lapas sa feeder 4. So ang mga areas nga sakop sini Maabyan, amo naman ang maka-experience siya sang brownout. So sa sako sa bumabiyan ang kwan ha, ang power interruption diri sa aton sa siyudad sang Iloilo bangod sa ginakulang na kita sang supply sang kuryente. Muna nga naga manual load dropping ang aton sining NGCP kag parang hindi kita diri Maabyan maapektuhan ang serbisyo. So may ginapatigayon nga rotational brownout ang aton sining Maabyan nga More Power Corporation. So may mga times nga ma-burn out sa inyo sining lugar. So kinanglan na ready na kita, no? Alerto all the time. May preparasyon gid kamo perme, no? I-ready na inyo sining mga emergency lamps, ang mga kandila nyo da, mga kinky, or ang inyo sining mga solar lamps nyo da, no? Mas mayo para nga at least, no, hindi bala mga kwan, hindi kamo ma-hulaan gid kung mag-abot na ang brownout, especially kung gabi, no? Kung matuon nga gabi ang brownout sa inyo sininga area, so importante gid Maabyan nga may ara kamo sang preparasyon. Mas maayo ni siguro nga magkuan kita, no, mag acquire sang kuan sang solar lamps. Kay at least waya sang problema bla, no, hindi delikado kay kun mga kunabi mga kandila or isa iban gagamit kinky. So medyo delikado pa na, no. May kung isa mo parang tunaan sang sunog. Ikay gina-expectar na naman Maabyan nga every time and then may ara kita sang brownout. So mas maayo nga mag kung na lang kita, no, mag kung makabakal ka mo sang solar lamps. At least, no, mas ibulad nyo lang da sa adlaw kung aga. Pag-abot sang gabi, may ara ka mo Maabyan sang kasanag sa inyo sininga puluyan. Hindi ka mo makwangin, no, matamaan bala ka huol, no, kung sa tiyon sang kagabihon mga kaki-5.

0: Sa piyak nga bayan mabyan, madamo lang subong sang mga nagakatabo sa aton sininga palibot mabyan, mga kalamidad, no? Hindi lang ining mga baha, hindi lang ining flash floods. May ara pa kita sang mapalabuto naman nga El Nino, no? Presidente, isa ini mabyan sa ginakuan man, ginakabalakan, na makaapekto naman sa aton sini nga mga mangunguma. Once gani nga may malawig nga kuan nga drought, ilauman naton mabyan nga halos hindi naman makagiho ang aton sini nga mga mangunguma, especially sa mga nagakinhanglan blas ang patubig. Dama ginakaiwat sang tubig. So, hindi sila kapananom, hindi sila ka-harvest. So ang aton sini mabyan naman nga posible mangin problema nga atubangon, amo naman mabyan ang problema sa pagkaon. No, ang ginatawag naton nga food security bala. Amo ginang ginapanumduman sa aton sini naman nga Department of Agriculture because sa sini nga malawig nga tig-ilinit, no, nga nag-apekto naman diri sa aton sa Pilipinas. Duwa malang ni kakuan mo ka season diri sa aton. May tig-ululan, may tig-ilinit. Pero kung iguon kita sang El Nino, amo nang ginatawag naton nga puwerte nga kainit. Kag kun La Nina naman, amo na naman ang puwerte naman nga pag-inulan. Idira naton naman mabiyan ma-experiencehan amo na ablang mga pagbaha-baha, no? Mga kalamitis. Kung tig-ilinit naman, ti amo na digabalalangag ang aton sini nga makadutaan. Hindi makapananom aton sini nga mga farmers. Problema naman maabyan sa supply sa aton sini nga pagkaon. Okay. Una nga dapat sa mga mo sini nga mga kuan nga mga circumstance maabyan. Kasi ini maabyan epekto na isang ginatawag naton nga climate change mo. Ang climate change naton amo inablang sa una way man hindi man ano amo na sinakainit pero subong terribly na gid. Kung mag-ulan man, no? Sa una, hindi man amo sinakabos ko gagabag katudo sa ulan. Pero kung mag-inulan naman, terribly, no? Kaga muna nga naglalapaw na ang mga tubig sa aton sini nga mga suba. Ang mga dams naton ginapang buksan na, kay nag-alalapaw na. Muna nga kung kisa dapat mangin kwan man kita, mangin kunti on blas ang tingulan, dapat aton yun na mabiyan nga amo lang ginahambal bla nga water rainwater harvesting, no, nga para at least pagabot sang tingadlaw may gamiton ang aton sini nga mga mangunguma. Amo na ang ginaduso man sa aton karon nga gobyerno kay ti kun mag-inulan grabe kitang grabe nga ulan, ti dapat ang tubig nga ina makuan mapusla naton makadto sa aton sini dapat lang akuan nga matipunan sang tubig. Para nga in case nga magabot naman ang adlaw sang tig-ilinit, may source man gyapon kita sang tubig. Kung dapat ang aton sini nga kuan mabyan nga maglain-lain nga mga LGUs, dapat magpaminsan na maghimo na sa matikang kung paano nila ma-harvest bla ang tubig ulan in sa panahon sang tig-ululan. Para sa pag-abot sang tig-ilinit, may ara kita gihapon niya sang gamiton. Hindi kita mawadaan. Hindi kita magsalasala kundi kita mangita sang tubig para ipatubig sa aton sini nga mga talamnan. Kasi may ara na kitaya sang ginatawag naton bilang na save nga tubig. Para sa kwan, para sa in times nga may ara sang El Nino or bisan kun pagani bisan wa igani El Nino ah. Basta mag-summer season na gani, maiwat na ginman ang tubig kung kaysa, no? Diri sa aton. Amo na mabiyan nga nagakinanglan kita sang water supply nga dapat masaligan gid naton. So, hindi na naton matigayon kung masalig lang kita sa mga bubon. So, kung isang bubon mabiyan, nagakahubsan man. So, kinanglan, may aragid kita sang natipon nga tubig halin sa tubig ulan. Para mabiyan nga hindi kita mawad-an sang tubig. Kumbaga mindset lang na, no, sang bilang mga Pinoy, dapat amo na yung aton sini nga paminsaron. kunting ulan, hindi kita mag kwal kay muna balambal natun nga kunting ulan, gaalalawas ang tubig, no? Gabaha kita diri. Pero pag-abot naman sa tingadlaw, nagginakulang naman kita sa tubig. Tuwaay naman kita sa gamiton. Nagproblema naman kita. So muna nga dapat ipa kumbaga pa sang karon aton aton sini nga paminsaron kung paano ini matigayon nga no, ma-harvest ang tubig. Amo na nga ang aton nga government sa nasaling na ginatan-aw ini nga posibilidad nga ang ulan no nga sa tiun santing ulan kay ti ginabahaan kita mas maayo nga makadto ini maabyan sa lugar kung sa diin pagatipunon kag para maabyan nga in times of mga kwan mga tuman kainit nga chimpo na kinala natin sang tubig may ara na kita dayon sang gamiton hindi na kita magsala pa or magpangita pa kundi din to dahil may ara na kita ya maabyan sang natipon nga tubig nga kinahanglanon. Oras naton Philippine Standard Time, alas 4:57. Balikan naton mga biyan ang iban pagid nga mga reports naton with K5 Kim Kaluyo kag K5G ni Kauyunan. Nakaligad mga biyan ang pinanaton ka importante nga mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. TTX 500.
2: This time, istorihan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakause ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mm-hmm. Mel.
3: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Mm. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Mm. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Mm. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Mm. Naunta Sir JP, numerous listahan, smoking. 15% sa tanan nga klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Mm. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamid sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
1: TTX 500 para sa matinlo nga dugo.
4: TTX 500
1: para sa healthy nga tay.
4: TTX 500
1: ang TTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
4: happy kanunay.
1: TTX 500
4: masaligan,
1: epektibo.
4: TTX 500.
2: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
3: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
2: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, mm-hmm. ang nagapakanser man.
3: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
2: Oo, ang ultraviolet radiation, mm-hmm. ang makadamid sang DNA, sang aton di panit.
3: Produce ka free radicals, ya?
2: Correct, mm-hmm. leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
3: Oo. Oh.
2: ang mahigo nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Mm. Sa mga drivers da, kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inumgid DTX Femeric kag MITC for cancer prevention.
3: Di, budgetan gina nila, Sir GP, no? Ang infection, Sir GP, ang nagapakancer man. Oy. Abi nyo, ang kagaw, hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
2: Wow.
3: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers, ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag may TC, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 may TC or pure C. Sarang ini batuan sang aton immune system nga gin pabaskog na sang DTX 500 may TC or PRC.
2: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
3: Ang una naton nga ginikanan, Sir GP, wala pa nga mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
2: Why?
3: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
2: That's why ga 900 ang edad.
3: Kita, ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP. Halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag may TC or pure C kada adlaw and you will be cancer free.
5: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
4: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: Una,
11: magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
15: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3
18: yung may Visio.
15: Ang Visio
18: yung may D3.
15: D3 Bio,
18: mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
22: K5.
15: K5
22: News FM.
15: K5.
22: K5
15: News FM.
22: Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
23: Oras Philippine Standard Time, alas 5:11.
15: El Castigador.
23: Pabalik mabiyan sa aton nga palatuntunan, El Castigador. Iningabayan sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa klinika DTX 500. Ang Palay Leaves with Sugared Sugarcane Extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang gabi. Kinahanglan nyo mag-klinika DTX 500 adlaw-adlaw para nga mangin mahamuok ang katulugon kag para nga makalikaw man kita sa madamo nga mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Standby Mabian, batunon nato ng report with the K5 Kim Kaluyo. Sa monitoring sang DNREMB, nakabig na Mabian nga very unhealthy ang air quality diri sa siyudad sang Iloilo bangod sa haze, no, gikan sa wildfires, no, sa Kalimantan or Kalimantan Indonesia. Kapitla na kita sa Kalimantan. Kalimantan na lang guro, no? Standby, K5 Kim Kaloyo. Check natin mabiyan na report ni K5 Kim Kaloyo.
0: K5 News FM Kampiyon Report.
23: K5 Kim, please come in.
1: Yara, ka K5 Sunny, sa unhealthy category, no, ang aton sininga kalidad sang hangin o kon air quality diri sa siyudad sang Iloilo. Kini ang base sa latest monitoring sang Environmental Management Bureau o kon EMB Western Visayas, no, sa ilalim sang Department of Environment and Natural Resources o kon DENR, no, as of 9 AM subong adlaw September 3. Kaya actually they have this monitoring station dira sa My Garden of Love sa may barangay Nabitasan Lapa. And amo na, no, ang information nga sa ila monitoring yara, no, sa unhealthy level. So usually kun amo ni ang circumstance, no, kun ang pagcategorize nila ka K5 Sun, so kumbaga delikado man, no, para sa mga especially, no, sa mga vulnerable sectors ka K5 Sunny ang aton siri, no, nga sitwasyon kay since nga ang ining mga yapok, ang ining mga pollution, or ang mga particulates kumbaga nga naga-combine, no, sa aton siring hangin, mas mapino-pino, which is mas prone siya nga maka-penetrate sa aton siring lawas, no, sa aton siring respiratory system. Kung for example, may balatian ka or deprensya ka sa baga o kung korason ka kipepsoni, it could trigger, no, ang ining unhealthy level ka K5 Sun. Kaya according to the Environmental Management Bureau, kung EMB, kung naman ni, no, ang pag-categorize, ginaabisuhan or gina-advise sa public, nalikawan ang outdoor exposure, magpabili, no, na indoors ang may mga balatian, i-postpone, no, mga outdoor activities as much as possible, kag magsunod sa mga precautionary measures. And accordingly, ang haze, no, this is a atmospheric condition sa diin, no, may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon pollution nga nagaapekto sa kalidad sang hangin o kon air quality ini man tungod sa ining wildfire sa pungsod Indonesia, to be specific dira sa may Borneo area sa diin, no, bangod ya ang direksyon sang hangin o kon ining hangin habagat ang nagatulo or nagaduso ka K5 Sun sa ngaring mga particulates nga magpadulong, no, dari sa ato, no, sa may Pilipinas wherein nagaapekto. And as of this time, from time to time, no, na-notice man nato and we appreciate nyo tisubong mas frequent na ya mag-update ang EMB Western Visayas sa air quality naton, kay this will be a guide o kung this will serve as guide sa mga pumuluyo kung ano bala dapat, no, ang obrahon. Pero actually, sa ito nga paglibot-libot, kaki 5 Sunny, do malaka pa lang ang makita na ito, no, nga nagasok-sok sang face mask, no, dari sa may syudad sang Iloilo. Pero may mga areas man, accordingly sa mga butika, may ara man nga do, kumbaga, compared sa mga nagliligad nga mga inadlaw, o kung sinimana nga wala pa sang apekto, no, kung mga reported haze dari sa ito sa may syudad sang Iloilo, mas madamo-damo kumbaga ang nagabakal. Pero kung maglakat-lakat ka or maglibot-libot ka diri sa Iloilo City, do laka ka lang makakita, no, for example sa pulo ka tao, do isa lang bala, no, ka persona, no, ang nagasok-sok sang face mask. But actually hindi na recommend gid, no, sa aton sini nga mga health authorities that as much as possible, no, magsok-sok sini kahit para man niya sa safe sa K5 Sun. Kasi kung kaisa daan, may mga tao nga kapin pa yung mga asma, bala, ito lead, no, nga maglala pa ng asma o kung mag-trigger pa, no, sa mga pneumonias and iban pagidari ng mga balitian. Actually, even, no, sa area sang Antique, kagiban pa no, ng mga province diri sa Western Visayas. Ang Manutisaran, Manila, balang at kumbaga, kung maghakalukas ang hangin, subong, so, wag na medyo makatol-katol sa tutunan, especially when you're outdoor, kag gaubo-ubo ikaw from time to time. So, mas delikado, ini ko, for example, medyo mahina-hina ang resistensya no, sa isa ka atawo o kung individual, kaki 5-shanti. Actually, may pila naman no, ka-advices sa aton sa nga mga health authorities. Natiyan mo na, no, magsok-sok sa face mask as much as possible. Likawan ang outdoor activities kaki 5-shan. Considering, no, ngati damo naman yung mga kabanwahanan even sa mga porsyon na yas ng Iloilo Province, ang may mga reported haze, no, kung apektado sa ining haze, ka K5 sun. So, i-expect, no, sa aton siring mga K5 sun.
2: Yes, go ahead.
1: Expect, no, sa aton siring mga K5 nga from time to time, no, sa kada public affairs naton, i-update naton sila, no, para at least bala may harasang timely man nga information for them, no? Just like sa nagligad, ang aton sa ring air quality sa nagligad nga lower, probably kahapon to mo, dara lang siya sa mga fair level o kung fair ang pag-categorize. Pero subong kaki 5 son, very unhealthy na, no? Ang pag-categorize ang aton sirino ng EMB Western Visayas.
2: Sige. So kay Amonik K5 Kim, kay ti siyempre ang sitwasyon dito subong sa kwan sa may Indonesia, why pag-auntat gihapon niya ang kwan ang wildfire? Sige, isa gihapon subong. No? In fact, nagalabot na karon sa masobra na sa 382,000 hectares sang kagulangan ang naapektuhan sang kalayo. Subot sa ningon, why pa yan why pa ito nila makuan, matap na ang kalayo, kag sige gihapon ang forest fire. So that is why sige man ang palid sa mga kundiri sa aton, sang asuh, kag mga yabok, kaki 5 Kim.
1: Amo get kaki 5 son, no? Tawag na kung amo na mga butang, so, kung kaysa tawag na, no? Gay mo man sa mga tikang, ang aton sirino, ang mga health authorities, even dito sa may pungsod Indonesia, sa mga neighboring countries man, no, te kumbaga affected man sila dito, kaga even sa mga kabukiran naton, one of the signs yati mayara sang haze, arab lang not the usual nga fog lang siya kakipag sunny, may mga kabukiran sa iba nga mga kabanwahanan, no, sa Iloilo Province, yati arab lang hindi mo na makitaan na nagligad nga lal, no, makitaan pa na mo sa imong view ang mga kabukiran, ang mga buildings, but then tungod diri sa ring haze nga naga pahigo, no, kumbaga sa aton sa ring hangin, ti nagaapekto ini, no, kaki 5 sunny.
2: Sige. So anyway, ti amo na, no, so advice lang sa aton sini nga matagpalamati, so sundon ta lang ang mga health advisory kay ina para gid sa aton nga kayuhan na kaki 5 Kim.
1: Amo gid, no, kag padayon lang mag update, no, or magpabilin nga updated, check nyo lang EMB Western Visayas o kundiri sa ito, no, sa tawag na, no, sa K5 News FM Iloilo. Kaya actually, for example, no, ang very unhealthy nga pagkategorize sa K5 son, so at this level, no, ang risgo sa health effects sa K5 son is kumbaga mas mataas, no, para sa tanan, not just to those nga may mga existing ng mga illnesses. Kagining PM2.5, which is a momani ang classifications nila, no? May arasang PM10 kag PM2.5. Kung for example, PM2.5, medyo mas mapino na siya kag K5 Sunny, no? Nga mga particulates, which is, as I mentioned, mga kaina, mas madasig na to, no? Nga mahaklo kag maka-apekto sa aton sa nga respiratory system, no? Wherein, ang mga fine particles nga tungod sa iyang kagamay, mas makapenetrate pa siya sang madalom sa aton sa nga baga kag sarang, no, nga maka-enter sa bloodstream, no, kag ining exposure maka-cause, no, sang pag-ubo, ang irritation sang tutunlan, nabudlayan ka maginhawa, chest discomfort, kag makapalala, no, sang may mga respiratory symptoms, no, kag ining mas malawig o kung prolonged na exposure sa air pollution kag K5 son ang magapataas man niya sang risgo sang heart disease, stroke, chronic respiratory disease, lung cancer, kag respiratory infections. So, ang mga kabataan, ang mga katigulangan naton, kag ang mga nagabusong, kag ang mga may heart or lung conditions, ang mas vulnerable no sa effects sa ining polluted air kay 5 son. So tawag na no, magpabilin ng updated kay kung kaisa tamo dan fake news sa social media, kung isa gapapanik para sa mga tao. So as much as possible, check lang no sa mga verified nga information from credible sources sa K5 son.
23: Sige. Anyway, ti madamo salamat ta K5 Kim.
1: Opo, diri sa patrol si K5 Jason Talaron, pero yung nagpamati dira sa ato, no? Si Mami Immaculate sa Distrito ng La Paz, si Sir Cliff Acosta, drama, no? Kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica dira sa may Dekamay sa Rizal Lapus. Ini naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM, Kampyon Report.
23: Madamang salamat ta K5 Kim Caluyo sa report sa Piak nga Bayan Mabyan. I-check man naton ang report ni K5 Jenny Kauyunan. Kay ang Vice Mayor's League Mabyan magahingyo sa DILG nga kung pwede i-reconsider no ang ila sining opinion nga nagadumili sa mga Vice Mayor nga magpasakop sa deliberasyon kag magpasar sang ordinansa or mag palayag sang privilege speech. Kag subong man ang magpanaog sa sining posisyon para nga mag-upod sa konseho sa mga councilors sa pag-deliberate no sang mga ginaduso dira no nga measures sa city council or sa konseho sang mga kabanuhanan. So i-check naton this time si K5 Jenny Kauyunan.
3: K5 News FM Kampyon Report.
4: Sunny Noti, sa karon dito on official leave pa kang nagtambong sa Vice Mayor League of the Philippines si Vice Mayor Love Baronda, and timely man ta K5 Enrico ka K5 Sunny nga kahapon nagpasar sang resolusyon ang City Council no nga i-adopt ang opinion sang DILG number 95 series of 2025 that indicates nga ang Vice Mayor, which is the presiding officer nga nagalimit o kung nagadumili na nga magpasar sa legislative measures, mag-join sa debate kag iban pa nga council deliberation. Since nga na-brought up ining concern ka K5 Enrico, ang Vice Mayor's League of the Philippines ang magasulat na K5 Enrico, nag-draft sila according to Vice Baronda sa nga position paper ang address sa aton nga Iloilo City address sa national agency, specifically sa DILG o Department of the Interior and Local Government kag iban pa nga mga ahensya kay K5 Sunny requesting i-reconsider ang DILG opinion 95 agud man na hindi pag-ilimit ang poder o kun ang authority sang Vice Mayor nga mag-preside lamang kay K5 Sunny kag mag-break sang tie, which is the hingyo sang si alcalde nga hatagan man sila kahigoynan ta K5 Sano nga magpasara sa legislative measures, especially if makabulig ini sa ilang kumbaga constituents o kung sa ilang nasakupan ta K5 San.
23: Sige. So anyway, ang si subong si Vice Mayor Baronda naga on leave kag daw nagatambong siya sa kwan man sa meeting man sa or sa gathering man sa mga Vice Mayor sa K5 Jin.
4: Yes, sa karon na K5 Enrico, ongoing na no ang Vice Mayor's League of the Philippines kag dito man na-raise ang concern regarding ini sa DILG opinion 95 kay if happen na K5 Enrico K5 Sunny mangin na president siya no nga if ever i-implement diri sa Iloilo City, so it will ano ka K5 San nga iban nga mga local government unit ang municipality naton pati ang mga sangguni ang panalawigan will implement man same DILG opinion nga nagalimit sa power sang Vice Mayor, Vice Governor kag iban kag mga presiding officers sa K5 Rick.
23: Sige. So bantay naton K5G no kung ano ang mangin sabat dira mangin action sang DILG sa sining appeal no sa or hingyo sang Vice Mayor's League parang at least ang ining mga Vice Mayor naton maka participate man sa mga deliberation kag makapalayag man sa ilang mga privilege speech kag subuman maka pasakop manda sa mga kunis sa kun na magdebate da no sa konseho K5 June.
4: Report nagikan sa Iliili City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampo na Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: K5 News FM, Kampyon Report.
23: Thank you so much kay K5 Jenny Kauyunan mabiyan sa report, no. So amo na, no, ang tikang karon sang Vice Mayor's League, no, of the Philippines. Kay at least isa ini mabiyan ka kalihok para nga matagaan man sang kahigayunan ang atong sini nga mga vice mayor nga hindi lang da magpungko sa rostrum kag mag kunabi no mag-preside sang sesyon kundi makakuan man makapakigbahin man sang mga deliberasyon makadebate maka kun gusto niya mag palayag sang privilege speech no at least matagaan man sa sang chance kag mag kwanda siya no maghimo man dami sang pagpakig ano da no mag bais da sa iban nga mga councilors kun kinanglanon kun may ginaduso siya bing kuan nga ordinansa o resolution so parang daw may kun kumbaga hindi lang sa dado dekorasyon lang sa babaw no mga kaki five so bantay nato kun ano ang mangin action sina sa bahin sang DILG. Ang oton oras mga byan, Philippine Standard Time, alas 5.27, ining bahin sa aton nga pagpangalagad, ginadulong man sang Tender Juicy Hotdog.
7: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
23: So standby na mga byan, sa aton sining mga pagbalita sa Diligid Lamang Madugay sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid-gita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
9: Ko si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
5: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagin ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
28: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gandalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
12: Libre!
28: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
16: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
17: Mami!
16: Angeline!
17: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Canal.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Kadaragsa nga punggot!
4: DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit!
5: DTX Beauty Soap!
6: Dala o magputi!
7: DTX Beauty Soap!
8: Puro katol-katol!
9: DTX Beauty Soap!
10: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extel!
14: Supplement for men!
15: Durdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligat,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: ikaw ba na
14: ang may diabetes?
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: yan ang kapanupo
15: kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
14: masaligat,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio
14: ang D3 Bio
15: yung may VCO,
14: ang VCO
15: yung may D3
14: mabakas mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio
14: ang D3 Bio
15: yung may VCO,
14: ang VCO
15: yung may D3
14: mabakas mga butika. D3 Bio with VCO.
19: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio
14: ang D3 Bio
15: yung may VCO,
14: ang VCO
15: yung may D3
14: mabakas mga butika.
15: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may VCO,
14: ang VCO
15: yung may D3
14: mabakas mga butika.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag DTX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag DTX 500 ka na.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
15: yan ang panubo sang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: garantisado,
14: epektibo.
15: Aramis
14: DTX 500.
21: K5 News FM.
22: K5
21: News FM, championing the live of the Filipino.
23: Wow! My puso!
24: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
25: Iloilo
24: 88.7.
26: Alas 5:37. Oras ginadulong sa inyo sa kaluwan sang tender juicy hotdog. Batang TG tayo.
27: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
24: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
25: Number one.
24: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. We'll be right back.
0: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio. Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
26: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast adlaw nga Huwebes, Setyembre 3, tuig 2026.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
26: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
1: Kag ako naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
26: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawansang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos, ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, cybercrime unit sang Prusix, natumod na ang persona sa likod sang security threat sa Ramon Abansinya National High School.
1: ICPO ginsuestyon sa mga principal nga dugangan ang ilang security personnel.
26: Kalidad sang hangin sa siyudad sang Iloilo, very unhealthy sini nga Setyembre 3.
1: Insidente sa pangpang sa pote sa 20 anyos nga lalaki sa Banwas sang Lambunaw, wala ginblatter suno sa pulis.
26: Sa balita nasyonal, pamilya sang si Ferrer nga napatay sa attack sa Strait of Hormuz, naghingyo sang maidid nga investigasyon angot sa insidente.
1: Sa balitang international, DNA testing, ginpatigayon sa Nepal, agud matumod ang mga biktima sang flash flood.
26: Balita sa sports, Taco Fall nagpirma sang 76ers, sa Camp Deal.
1: Sa balitang entertainment, Alex Gonzaga, ginpakita na sa publiko ang newborn baby boy.
26: Amoy ito ba ng mga headlines na ito? Nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.41 kagkaroon. Sa detalye na sa mga balita.
2: Balitang lokal.
26: Ang mga balita lokal ngayon yung mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Natumod na sang Regional Anti-Crime Unit o kon RACO 6 ang persona sa likod sang security threat sa Ramon Abansinya National High School sa tuong Agosto 28. Suno kay RACO 6 Chief Police Colonel Richard Habawel, nagpost sa TikTok ang persona sang picture sang armas kag nagsiring nga may matabo nga shooting incident sa nasamit ng Bulutuan sang Setyembre 1. Ginpayag ni Habawel nga email address sang Iloy ang ginusar sang minor de edad agud nga makahimo sa account.

0: estudyante kag mga manunudlo. Naibaluan nga sang una, yara lang sa guha sa eskwelahan ang kapulisan, apang suno kay parilya, mayara na sang mga principal nga nag-request nga updan sang pulis ang ila security personnel sa pag-checkyar sa mga estudyante.
1: Alas 5.42, ang masunod naman ng mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Kung gusto nyo mangin healthy, mag-Mighty C. Na-record ang very unhealthy nga air quality sa monitoring station sa Garden of Love sa Nabitasan, La Paz. As of 9 a.m. subong adlaw September 3, base sa Environmental Management Bureau o kon EMB Western Visayas, ang ining resulta ang nagapahibulo nga mahimo nga maghatag sang risgo sa ikaing lawas ilabi na sa mga sensitive individuals kag ang may mga balatian sa korason o kon respiratory conditions. Ginabisuhan ang publiko nga likawan ang outdoor exposure, magpabilin sa indoor ang may mga balatian, ipostpone ang mga outdoor activities kag kon posible magsunod sa mga precautionary measures. Ang haze amo ang atmospheric condition sudin, may mga particles kasubong sang yabok, aso o kon pollution nga nag-apekto sa kalidad sang hangin. Sa report, ini ang tungod sa wildfires sa Indonesia, konsidin bangod sa direksyon sang hangin, ini ang nagadala sang epekto diri sa Pilipinas.
0: Sa dugang nga balita lokal, wala sang formal complaint o kon opisyal nga ginblatter ang insidente sa pagpangsapote sang 20 anyos nga lalaki sa Lambunaw Plaza. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Vicente Garcia, officer in charge ng Lambunaw Municipal Police Station, iyag ginpahayag nga natabo ang insidente sa tung Agosto 29. Dugang pa ni Garcia, ginpahayag nga hubog sa among hation ang nasaputihan kag ginaaligar nga nanghangkat sang away sa pihak nga table. Pahayag pa sini wala man ginkuha sa mga nangsapote ang bag nga may mga pagkabutang kag kwarta, bangud gin turn over ini sa mga bystanders sa kapulisan nga wala pa maklaim tubtub subong. Posible naman nga nagpalagyo kag nagpanago ang mga nagpangsapote. Bukas naman ang kapulisan sa pag-assist sa nasaputihan kung magpa-blatter kag magpasaka sang kaso.
1: Ang mga balita nga inyo mabatian, igadulong naman sa kaluwaan sang Klinika DTX 500, ang Palay Leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Naglabot sa 39,140,576 pesos ang balor sa illegal nga droga nga nakumpiskar sang Police Regional Office 6 sa naglain-lain nga mga lugar sa Western Visayas sumalin sa Agosto 1 tubtob Agosto 31. Base sa ginpresentar nga accomplishment report ni Police Major Lailin Sincel, spokesperson sang Pro 6, nga 133 ka operasyon ang napatigayon sang naglain-lain nga units sa diin, 157 ka drug suspects ang naaresto nga ginalakipan sang 50 ka high value individuals kag 107 naman ka street level individuals. Masubra naman sa 5,000 ka kilo ang kabugaton sang suspected shabu kag 14 gramos sa suspected marijuana. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office ang may pinakamadamo nga nakumpiskar nga naglabot sa masubra 15 million pesos kag ginasundan sang Iloilo City Police Office kag subong man sang Regional Police Drug Enforcement Unit.
0: Sa piyak nga bahin, nagpadulong si alias Badiday, ligalang edad sa Iloilo City Police Station 4, bangod sa ginaaligar pagpabati-bati ni alias Agi sa Facebook, nahanungod sa ginapatihan pag-agaw sa iyong nobyo sa distrito sang Molo kagabi, September 3, 2026. Ang ginawayan amo si alias Gardo, ligalang edad kag pareho nga residente sang lugar. Bangod sini, ginpablatter ni alias Badiday si Agi sa barangay, kag nakadangat ini sa police station. Si Agi kag si Gardo ang may relasyon sadto, kag nagudugay sang 8 ka tuig kag sang isa na kabulan nga bulagay. Apang natukiba ni alias Agi nga yara si Gardo sa layo ni Badiday nga kasado. Base pa diri bulagay na si Badiday kag ang iya bana kag ginapatihan nagsulod sa isa ka relasyon. Wala pa sang pinal nga plano kung magapasaka sila sang kaso batok sa isa kag isa.
2: Balitang National. Balitang National.
1: Sa detalye naman banwa sa aton balita nasyonal, ginadulong naman sa kaluwaan sang Clinical DTX Beauty Soap. Para sa mga gusto magputi ka maghamis ng kutis, mag-Clinical DTX Beauty Soap. Clinical DTX Beauty Soap, antimicrobial soap. Naghingyo sang sabat kag maidid nga investigasyon ang pamilya sang 28 anyos nga Filipino si Ferrer nga si Rodrigo Paves nga napatay kaupod sa

0: ka sini ka katrabaho matapos nga ginatake ang ilang crude oil tanker malapit sa Strait of Hormuz. Sunod sa Eloy nga si Ria Cortiza, 55 anyos, ang iaulihing video call kaupod ang bata sini natabo sang kaagahon sa Agosto 25. Ginpahibulo ni Pavis nga yara sila sa isa ka delikado nga lugar kag posible nga magdugay sang isa ka bulan. Sa subuman sang aga sang Setyembre 2, nagkadto sa Ilapurian ang mga opisyal sang barangay kaupod ang representante sang maning agency ni Pavis. Dito na nahibuloan sang pamilya nga nalakip sa mga napatay ang iya bata. Nagapangabay ang pamilya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga buligan sila sa giliyon nga pagpapauli sa lawas ni Pavis sa Pilipinas kag sa pagpatigayon sang independent investigation, lakip na ang local autopsy.
1: Sa dugang nga balita national, mayara na sang palibago nga salary increase ang mga kwalipikadong empleyado sang gobyerno pagsugod sang tuig 2027. Ini ang kabahin sang ika-apat nga katapusan nga tranche sang salary adjustment program sa idalom sang Executive Order Number 64 Series of 2004. Sunod sa schedule, mangin epektibo ini sa Enero 1 tuig 2027 ang bago nga salary rates para sa mga empleyado sang national government agencies. Sakop sini ang salary grade 1 tubtub salary grade 33, lakip na ang mga sweldo, halin September 1, tub-tub step 1 o kung tub-tub step 8. Mayara man sa mga patakaran sa pagpatuman sang salary increase para sa mga empleyado sang local government units o kung LGUs. Ang ika-apat nga tranche among katapusan nga bahin sang salary adjustment program nga sarang ma-update kag mapadako ang compensation sa mga kwalipikado nga empleyado sang gobyerno.
2: Balita International. International.
0: Sa Balita International, ginadulong naman sa Kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madasi ka po yun. Mahina ang tuhod mag-extend the food supplement for men. Nagpataas man sang libido para sa rasmayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Nagpatigayon sang DNA testing sa Nepal agud nga matumod ang mga bangkay sa mga biktima sa flash flood sang tinalikdan. Naghatag sang DNA samples sa mga himata sa mga tawo nga ginapangita agud nga i-test ang ilang nga genetic profile sa mga nakitaan nga mga bangkay. Samtang may pila ka pamilya nga nagpatigayon sang symbolic funeral para sa ilang mga hinigugma nga tubtub subong, wala pa makita. Sunod sa mga report, hindi magnubo sa 1200 ang napatay sa Nepal kag yara na sa masobra 4800 ang ginapangita tapos ang flash flood sa Agosto 26. Padayon man ang pagkakolekta sang DNA samples kay iban pang mga impormasyon agud natumod sa ang mga biktimas nga wala pa makilala kag mabalik sa ila pamilya ang mga bangkay.
1: Sa dugang nga balita international, nagpaandam si Ukraine President Vladimir Zelensky sa mga kompanya sang eroplano nga hindi na mag-agi sa airspace ukon kahawaan sang Russia. Inibangod sang mas ginpabaskog pa nila nga mga drone attack. Sino kay Zelensky, delikado na ang kahawaan sang Russia para sa civilian aviation ukon mga eroplano nga nagadala sang mga civilian. Ginpahayag pa ni Zelensky nga wala ini nagakahulugan nga ginapahog nila ang mga civilian aviation sa baylo, hindi lamang nila gusto nga may mga sibilyan nga madalahig sa nagakatabo nga pag-atake. Bangod sa nagluntad nga pag-atake sang Russia kag Ukraine, nagnubo ang kadamuon sa mga eroplano nga nagaagi sa airspace sang Russia. Sa subong, China kag Turkey na lamang ang mga nagaagi didto. Nahibaluan nga sang nagligad nga mga inadlaw, ginatake sang Ukraine ang mga energy facility sang Russia, lakip na ang isa sa pinakadako nga oil depot sang Russia.
2: Balitang sports, sports, sports.
0: Sa detalye naman banwa sa balita sa Hinampang, ginadulong naman sa Kaluwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga hindi makapamuhin, mag-klinika Spore Biotics. Nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagkulon. Agad makalikaw kita sa mga balatian, ilibay na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagpirma si Taco Fall Jamir Nelson Jr. kag St. Thomas sa Philadelphia 76ers para mangin kabahin sang Sixers training camp sa Camilo, New Jersey. Ang 7'6 nga si Fall ang naghampang sa NBA sang 2021-2022 season sa Cleveland Cavaliers, pero antes ni nakaupod man siya sa bagong Sixers star nga si Jaylen Brown sa Boston Celtics sumalin sang 2019-2021. Si Fall ang naghampang sa Ningbo Rockets sa Chinese Basketball Association.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Ginpakita na ni Alex Gonzaga sa publiko ang ilang newborn baby boy sang iabana nga si Mikey Morada. Ginpahayag ni Alex nga subong, tatlo na sila sa pamilya kaupod ang ila kaugalingon nga anak. Ginkalipay naman sa mga netizens ang ginpaambit nga mga litrato kag nagpadala sa ilang mga mensahe sa mag-asawa kag sa ila bag-o nga miyembro sang pamilya.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.53. Ang balita ngayon na batian, gindulong naman sa inyo sa kaluwaan sang Tender Juicy Hotdog.
3: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
0: Kagamay to banwa ang kabugusan sa aton mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
1: Mga K5, sirang kita ang batian sa 88.7 sa iyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby sa agenda sang Billionaire News Channel magasulod na sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
1: Kaga ko naman si ka K5 Geshamari Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5
1: News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from four divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauhaw? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na? Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar? DTX 500 garantisado? DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
8: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics!
6: Hindi

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
6: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
7: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM Philippines.
10: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.

0: kahit na gusto po namin pumunta kagad para may salba yung anak ko, hindi ko magawa. Although sanay naman po tayong nakakatulong sa mga ibang tao, pero nung pagdating sa anak ko, parang it's really hard dahil hindi ko nagawa sa mismong anak ko. Kaya hanggang iyak na lang ang ano namin, panalangin, yun na lang po ang sandata namin nung hanggang ngayon, na umaasa na sana buhay pa yung anak namin.
1: Nawawala pa rin ang driver ng SUV na nahulog sa Tarlac River noong Sabado. Kaya't sa dasal at pag-asa na lang kumakapit ang pamilya Colyado.
2: Naghinagpis din ang mga kaanak ng Pinoy sailors na nadamay sa gera sa gitnang silangan. Hanggang ngayon, naghahanap pa raw sila ng kasagutan. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Ombudsman Boying Remulla dismayado raw sa judikatura. Chief Justice Alexander Gesmundo, papalitan nga ba niya kaya? Tuloy ang word war. Senator Alan Peter Cayetano inakusahan si Senator Panfilo Ping Lacson ng demolition job. Facebook Live ni Cayetano, pathetic ayon kay Lacson. SUV na nahulog sa Tarlac River na-recover na. Nurse na driver, nawawala pa rin. Panibagong atake ng Estados Unidos, tinawag na war crime ng Iran, tulong sa pamilya ng dalawang Pinoy sailor na nasawi sa Strait of Hormuz, tiniyak ng Malacanang. Billionaire Steve Ballmer, sinuspindi ng NBA dahil sa salary cap circumvention. Koponan niyang LA Clippers, pinarusahan din. At George Clooney, pinarangalan ng Lifetime Achievement Award sa Venice Film Festival.

0: Na-recover na ang SUV na nahulog sa Tarlac River nang bumagsak ang Agana Bridge sa kasagsagan ng baha noong Sabado, pero wala na itong sakay. Naghihinagpis man, umaasa ang pamilya ng driver na maisasalba pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Kahit na gusto po naming pumunta kaagad para maisalba yung anak ko, hindi ko magawa. Although sanay naman po tayong nakakatulong sa mga ibang tao, pero nung pagdating sa anak ko, parang it's really hard dahil hindi ko nagawa sa mismong anak ko.
2: Wala sa plano ng pamilya Colyado na umuwi ng Pilipinas mula Seattle, Washington dahil nagbalikbayan na sila noong Enero. Pero gabi ng August 29, bumagsak ang Agana Bridge sa Tarlac. At kasabay nito ay ang paglubog sa Tarlac River ng kanilang SUV. Anak ni Marcelino Colyado, ang 30-anyos na nurse na si Harvey Colyado, ang nagmamaneho ng sasakyan. Mula alas 10 ng umaga nang mamataan ang gulong, tumakbo ang retrieval operation hanggang alas 8 ng gabi. Lubog sa buhangin ang kotseng nakatihaya na ng maiaho ng Coast Guard. Nawawala pa rin si Harvey na sana'y palipad na rin sa Amerika. Dahil lisensyadong nurse na rin siya roon at naipetisyon na rin ng pamilya.
1: Kaya hanggang iyak na lang ang ano namin, panalangin, yun na lang po ang sandata namin nung hanggang ngayon na umaasa na sana buhay pa yung anak namin.
2: Pag-aho ng SUV, humagulhol hindi lang ang Colyado family, kundi ang pamilya ng iba pang pasaherong tumanggi ng magbigay ng panayam.
3: Unfortunately, yun pong inaala na yung minasalan, nandiyan yung dalawa para hindi na, para matapos na po yung retrieval ng rescue operation. Unfortunately, wala po naman yung sasakyan. So, iyaangat na po natin yung.
2: Kwento ng kapatid ni Harvey, siya raw talaga ang sumusundo sa pamilya tuwing uuwi sila mula Amerika. At sa pagbabalik, Pinas nila kahapon, ang paru-parong dumapo sa loob ng kanilang sinakyan mula sa airport, tila paramdam ng kanilang kapatid. Si James naman, 26 years ng rescuer sa Tarlac, dumaan sa Agana Bridge ilang minuto lang bago ang pagbagsak nito.
4: Nagulat ako, ma'am. Kaya sabi ko, swerte pa rin na hindi kami isa sa mga nahulog doon. Kaya siguro sa pagtutulong namin, ma'am, binigyan kami ng chance na Lord na pahabangin pa yung buhay para makatulong pa sa ibang kababayan namin sa Tarlac City.
2: Wala raw talagang kahit anumang indikasyon na bibigay na ang tulay. At dahil kasama niya pa sa kotse ang 14 na taong gulang na anak, labis daw ang pagkapasalamat niya sa Diyos sa pagkakaligtas nilang mag-ama. At dahil dito, sa kabila raw ng takot niyang dumaan ulit sa mga tulay ng Tarlac sa kasagsagan ng habagat, lumabas muli si James at sumali sa rescue operations para kina Colyado at ibang pasahero bilang pasasalamat sa pangalawang buhay na ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
0: Baha pa rin ang ilang daan sa Mexico, Pampanga, patungong San Simon Industrial Park. Binaybayan ni Paolo Santos ng CLTV 36 News para sa kanyang agenda report.
5: Banda baron, dito na. Malapit na.
6: So malalim na, malalim na ro para dyan eh.
5: Malalim na doon, malalim na talaga. No?
6: Kaibigan, ito kung amin pong ginagawa, pati ho ng dokumentaryo ng CLTV 36 News ay maipakita ho ng aktwal ho sa inyo yung kalagayan ng mga kalsada. Lalo na ho sa mga may malaking economic activity gaya ho ng industrial park dito ho sa Pampanga, ang San Simon, na kabilang ho sa 4th District ng Pampanga, na iniinda ng ating pong mga kabalin dito ang mataas na tubig. Na totoo, pagka ho yan, hong tubig na yan, hindi humupa, yung mobility ng ating mga kababayan, talagang makukumpromiso. So, ang advice ho sa amin ng motorista na amin pong nakasalubong, huwag nyo nang isusugod dahil, malalim. So, yung nakikita natin, malakas ng loob na motorista, parang submarine pa rin dyan Usong na sa baha itong kanyang sasakyan, pero itong nakikita ko natin kasalubong na tricycle, kolong-kolong, na nagdalawang isip, kaya ayan, huminto muna dahil yung alon, mga kaibigan, kung hindi mo maiilagan yan, tumitirik sa sasakyan mo.
7: Oo, okay. May posibilidad na tumirik talaga yung sasakyan mo. Ayun, nabaku ka, kapag-taunin.
6: Sus ka. Habak na.
7: Habak na. Pwede naman siya maghahanda.
8: Sa Canada, nagdulot ng matinding pagbaha at hailstorm ang bagyong tumatama sa Toronto. Sa mga viral video, makikita ang paglubog ng mga kalsada at bus sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan at malakas na hangin na nagpalalisa sa traffic. Nag-iwan din ang bagyo ng pinsala sa mga gusali at malawakang power outage sa Greater Toronto Area.
0: Climate change ang sinisisi ng Prime Minister ng Nepal sa malagim na flash flood na tumama sa kanilang border with China. Isang glacier ang pinaniniwalaang gumuho at bumagsak sa ilog noong August 26 na nagdulot ng rumaragasang tubig, yelo, putik at debris. Nananawagan na yon ng Prime Minister ng Global Action laban sa climate change.
9: This is a serious signal that, alongside climate change, the risks we must bear in the Himalayan region are increasing. We must be aware of this, and the time has also come for us to present forcefully before the international community the disasters we are suffering because of climate change. Climate change is a product of the whole world's contribution. Hence, mitigating and managing its effects is the shared responsibility of the global community.
0: Umakyat na higit 1,200 ang death toll sa Nepal habang patuloy ang search and rescue sa nasa libo-libo pang nawawala. Sa Tibet, China, 21 ang naiulat na nasawi habang higit 500 pa ang hinahanap.
10: Sasakyan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang nahuling dumaan sa EDSA busway kamakailan. Handa naman daw magpaliwanag sa LTO si Torre. Narito ang agenda report ni Brian Relovan.
11: Voluntaryong isinuko ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa LTO ang nag-viral na MMDA vehicle na nasita matapos dumaan sa EDSA busway. Kasunod dito ng pag-issue ng Shokos order dahil sa nasabing paglabag at paggamit ng plakang hindi tugma sa sasakyang nakarehistro. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, personal itong sasakyan ni Torre pero hindi niya makumpirma kung sakay ba nito ang GM. Gayunpaman, handaan niya si Torre na sumagot sa Shokos order ng LTO.
12: Kami po dito sa MMDA, we meet up to LTO para mag-conduct po ng impartial investigation regarding this matter. And bigyan ng oportunidad si GM Torre na mag-explain po na kung ano po yung nangyari.
11: Dagdag pa ni Artes, ipinauubayan na niya sa LTO ang investigasyon at susundin nila ang ipapataw na kaukulang parusa kung mapapatunayang may paglabag.
12: Wala naman po suspension order ng lumalabas against him at wala pa naman po resolution yung investigation. So, tuloy-tuloy na po yung kanyang pagtatrabaho.
11: Patong-patong na paglabag ang kinakaharap ng driver ng SUV na posibleng mauwi sa pagsuspinde o pagbawi ng kanyang lisensya.
13: Bukas, September 4, nakatakda namang humarap ang MMDA at ang driver ng sasakyan nito dito sa tanggapan ng LTO. Para sa agenda, Ryan Relovan, Billionaire News Channel.
8: Nasabon ng isang kongresista ang mga opisyal ng Transportation Department sa pagdinig para sa 2027 budget ng kanilang ahensya. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasan. Isaiah, ano ang nangyari sa budget hearing?
14: We learned pumapang-anim nga ang transportation sector sa may pinakamalaking proposed allocation for 2027. Alam mo, Willard, kung titingnan yung eksaktong amount no, ng posibleng maging pondo ng DOTR for next year, higit yan sa doble kumpara sa pondo nila this year.
15: Hindi pa umiinit ang pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa budget ng Department of Transportation, may nag-init ng mambabatas.
16: Nandito po ba yung General Manager ng MRT3?
17: Mr. Chief, if I may, I received an information po no, naka-medical leave and I asked specifically kung ano nangyari sa kanya. Baka po sino po, no, sadyang natakot. Ang sabi is Cardio, I'm not ano, pero can I ano, I'll get the exact na kung anong ginagawa sa kanya ngayon. But it's something about echocardiogram. But something about heart siguro. Baka o ano.
18: Apo, Mr. Chair, gusto ko lang po i-point out kasi noong nakaraan, nagtago na naman yan eh. Yung general manager ng MRT3. At ngayon, wala na naman.
15: Hinahanap niya si MRT General Manager Michael Capati dahil sa reklamo ng ilang empleyado kaugnay sa kakulangan sa safety measures ng mga tren.
18: Kaya nagre-reklamo po mga engineer, mga operator ng tren, mga expert po ng mga manggagawa. Instead of addressing these concerns, pinagtatanggal ni General Manager Capati yung mga manggagawa na yan. Alam niyo po, napakabastos niyang General Manager na yan eh. Kasi sinabi, wala siyang pakialam kahit congressman pa ang mag-iimbestiga sa kanya dahil napakalakas niya kay Pangulong Bongbong Marcos at sa sekretary ng DOTR.
15: Pero mariin namang binasag ng kalihim ng DOTR ang mga agam-agam patungkol sa seguridad ng mga tren sa MRT.
17: Yung safety issue po na sinasabi po ng mga dating empleyado ng MRT3, we're already belied by no other than three experts, foreign experts po. Ito po'y talagang dalubhasa. At sinabi nila walang ganitong safety issue. At least para lang mapanatag po ang ating motorista.
15: May magandang balita rin ng DOTR dahil sa susunod na taon, bubuksan na raw ang MRT7 na dekada na nang simulan.
17: Pagdating po sa 12 stations po, mula sa Sacred Heart hanggang North Avenue po, tatayuan po at paninindigan po ng kagawaran ng transportasyon na ito po ay magpupukas at mo second quarter of 2027. 12 stations po. Ang kabuuan po kasi ng MRT7 is 14 stations. May maiiwan po na dalawang stasyon kung sa may Caloocan at may San Jose.
15: Sa 2028, posible rin daw na partially operational na ang Unified Grand Central Station. Idudugtong nito ang LRT1, MRT3, MRT7 at Metro Manila Subway na ang full completion naman ay sa 2030. Higit sa doble ng budget ngayong taon ng DOTR ang posibleng itaas ng kanilang budget. Mula kasi sa higit 137 billion peso fund this year, ang hiling na pondo sa DOTR for 2027 ay aabot na sa 300.96 billion peso. And that is more than 160 billion increase sa kanilang pondo. Pero kabilang sana sa gusto nilang palakasin ay ang tinatawag na active transportation. Katunayan, 2,400 kilometer ng bike lanes and expanded sidewalks ang gusto nilang ilagay. Pero mula sa 1.1 billion peso na hiling nila, nasa 34 million peso lang ang nasa proposed budget.
14: Willard, alam mo, halos siyam na oras nang nagtatagal ang pagdinig ng House Committee on Appropriations para nga sa pondo ng Department of Transportation. At kabilang rin, Willard, sa mga natalakay, no, yun niyang kaugnay kung kumusta na yung Mindanao Railway Project, which is approximately, Willard, no, may haba yan na nasa 1,000 kilometers dahil dadaanan nga yan sana kung magawa ang halos buong Mindanao. Pero kanina, Willard, inamin mismo ni Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation na hanggang sa ngayon raw ay naghahanap pa sila ng magpupondo para sa proyekto. At katulayan nga raw, Willard, no, may nakatakda na silang kausaping bansa na sana raw ay mag-finance para sa proyekto na yan. Willard.
8: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
0: Bukod sa tulong ng gobyerno, kasagutan ang hanap ng pamilya ng isa sa dalawang Pinoy sailor na namatay sa Strait of Hormuz. Palaisipan pa rin kasi sa kanila kung ano ba talaga ang nangyari. Yan ang agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa Cabuyao, Laguna. Andrea, ano nga ba daw ang dahilan?
19: Corina, hustisya at masusing investigasyon, yan ang ngayon hanap ng pamilya ng isa sa mga nasawing tripulante sa gitna ng muling pagsiklab ng US-Iran War sa Strait of Hormuz. Isang araw kasi matapos makumpirma ang pagkasabwi ng 28-anyos na tripulanteng si Rod Favis, malaking katanungan pa rin hanggang ngayon para sa kanyang pamilya ang tunay na sinapit ng barkong sinasakyan nito at ang iba pang sirkumstansya ng paglayag nito sa Strait of Hormuz na kasalukuyan pa rin central flight flashpoint ng US-Iran war. Partikular din nilang idinadaing ang kawalan umano ng sapat na komunikasyon mula sa agency na pinagtatrabahuan ni Rod.
9: If you really have that care for your employees, no, i-inform nyo kami blow by blow updates. Like if wala naman kayong impormasyon na hawak at the moment, you just need to inform us. Nakulangan kami sa communication, no? Pinagkatiwala namin naman sa kanila, yung aming kapatid. Eh, sana naman, kung hindi nabuhay yung kapatid namin, ma-communicate man lang sa amin ng maayos.
19: Ngayong Webes, binisita ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang pamilya Favis Corteza para tiyakin ang agarang tulong na maipapaabot sa kanila. Una nang kinumpirma ng kalihim na 216 na Pilipinong tripulante ang nasawi, lula ng Saudi-flagged crude oil tanker na si Deer sa isang pag-atake sa Strait of Hormuz.
20: Labor attaché under the leadership of our ambassador in Muscat, nasa Kasab Oman na siya para una, puntahan yung labi ng ating tripulante, dalawa sila sa ospital. Pangalawa, yung 14 na nasa barko pa na magdi-disembark na rin para makauwi.
19: Ayon pa kay Cacdac, nakikipag-ugnayan na sila sa agency ng biktima at gumugulong na raw ang investigasyon kaugnay sa insidente. Kurina, bukas inaasahan ang pagkikita o pagpupulong ng pamilya ni Rod at ng kanyang agency kung saan DMW rin ang mamamagitan. Nangako rin si Cacdac sa pamilya na hindi magtatagal ang repatriation ng mga labi ni Rod, lalo't ito yung kanilang pangunahing pangamba. Samantala, Kurina, tuloy-tuloy na rin o buhos na rin ang pakikirama at pakikidalamhati ng netizens sa pamilya ng isa sa mga nasawing tripulante sa Strait of Hormuz na napag-alamang tagadaan bantayan sa Cebu. Nakatakda na rin pumunta yung mga opisyal ng pamahalaan roon para personal na maipaabot ang pakikiramay at tulong sa naulilang pamilya. Corina.
21: Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa Cabuyao, Laguna.
22: Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng 2 tripulante na nasawi sa Strait of Hormuz. Ipinag-utos na rin ni PBBM na ipaabot agad sa kanila ang lahat ng kanilang kinakailangan, kabilang ang insurance at iba pang mga benepisyo. Ayon sa Malacanang, hindi pababayaan ng gobyerno ang mga kaanak ng mga biktima.
23: Nakikiramay po kami sa pamilya ng 2 po nating seafarers. At tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uulat ni Secretary Hans Cacdac patungkol po dito sa ating 2 kababayan.
8: Isang war crime kung tawagin ng Iran ang pinakahuling pag-atake ng Estados Unidos. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, kabilang sa mga tinamaan ng U.S. strikes ang isang wedding venue kung saan 4 ang namatay at 12 na ang nasugatan. Agad naman itong pinabulaanan ng U.S. Central Command at sinabing hindi nila tinatarget ang mga sibilyan.
24: We hit them last night because they took a shot at us in Jordan, at our base in Jordan. We knocked all of them down. There were, I guess, 8 missiles that were shot. They were all knocked down. One we let go because it was so inaccurate. It landed in the middle of the desert someplace, so we let it go.
21: Bad news sa ating mga motorista. Asahan ang isa na namang price hike sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, 4 pesos hanggang 4.50 ang posibleng patong sa kada litro ng diesel. 3.50 hanggang 4 pesos per liter naman sa gasolina. Ito raw ay dulot pa rin ng patuloy na krisis sa Middle East.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
0: All-in-one drugstore!
2: We love you, ma!

0: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Naantala man o barangkada na ang kauna-unahang nationwide school safety drills kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian live. Nagulat mula sa Malolos, Bulacan. Ched?
1: Corina, tiwala ang gay LG na mas makaresponde na sila sa mga isyu o insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Ang DepEd naman, tiniyak na meron silang mga psychological experts na nakasamang mag-observe at mag-evaluate kanina sa kick-off ng nationwide simultaneous school safety drill na ginanap sa San Rafael, Bulacan.
2: Nagsimula ang drill sa reenactment ng simpleng student activity hanggang sa...
3: Hello sir, may emergency tayo. May nakapasok na active shooter. Ipatupad ang lockdown protocol.
2: Hudyat iyon para kumaripas ng takbo ang mga bata papasok sa mga silid-aralan. Ginabayan sila ng kanilang guro habang nagtatago sa ilalim ng mga upuan at naghihintay sa pagresponde ng mga pulis. Pansin din ang tila panginginig ng ilang mga bata. Ilang saglit pa, dumating ang mga police unit na naka-vest at naka-pormang tila may hawak na baril. In-scout nila mga building at silid hanggang marespondihan ng mga estudyante na magtutungo na sa safe area kung saan sila sasalubungin ng mga guidance counselor at maghihintay sa kanilang mga magulang.
4: Armed and dangerous individuals sa bumapasok, kailangan natin ang pinaghahandaan. And there's no substitute for practice. It should be ingrained lalo-lalo sa mga teachers kasi mga teachers na nagbibigay ng instructions.
2: Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, marami nang natutunan ng gobyerno mula sa naganap na dalawang insidente ng pamamaril sa paaralan. Sabi naman ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma, may psychological expert sa drill para obserbahan at panatilihin itong child-friendly.
5: Nakita lang natin dito yung sa San Rafael, no? But we have to gather all the information, yung documentation ng mga nangyari sa school so that makita natin kung saan yung general gaps natin, no? Yung saan yung mga kakulangan. And after that, we'll probably improve further, no? Yung ating protocol.
2: Bukod sa wala ng reenactment ng active attacker o shooter, prioridad din ng drill na ihanda mga mag-aaral, guro, maging ang mga pulis kung paano aktual na gagawin sakaling may insidente ng karahasan. Aminado rin ang ilang guro na nagdulot sa kanila ng takot at pangamba ang magkasunod na school shooting incidents.
6: Siyempre po, na-agitate at natakot din, pero mahalaga po ito. Ito po ay another step para po mabawasan yung takot at sa same time, maihanda po yung mga paaralan at mga bata.
1: Corina, pagdating naman sa usaping budget bukod sa mga drill, nasa 9 billion pesos yung inihingi ng DepEd sa Kongreso para dagdag pondohan yung kanilang mga security assets na tinatawag. Ito yung pag-i-install ng mga CCTV camera sa mga eskwelahan, pagdadagdag ng mga metal detectors at pag-hire ng mas marami pang mga security guards. At umasa rin ng DepEd na madagdagan yung pondo nila para mapataas yung mga available slots for school guidance counselor associates. Ngayon kasi, nasa 10,000 pa lang yung mga available item para sa mga guidance counselor at ang plano nila magkaroon sana ng at least isa or one sa bawat paaralan sa Pilipinas. Corina?
0: Maganda yan, Ched, ano? At maganda rin malaman natin kung paano, kasi siya ang may pinakamalaking budget, ano, ang DepEd, kung paano ang paghahati-hati na paglalaanan ng budget na yan. Dahil humihingi pa nga sila ng dagdag. Maraming salamat si Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Malolos, Bulacan.
7: Patong-patong na kaso ang hinaharap ngayon ng isa sa dalawang menor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong Hunyo. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
8: Nakatakda ng kasuhan ng DOJ ang isa sa mga menor de edad na namaril sa Tacloban City noong nakaraang Hunyo. Oras na maisang pa sa Tacloban City Regional Trial Court, haharap sa 4 counts of frustrated murder at 6 counts of attempted murder ang 15 anyos na child in conflict with the law o CICL. Bukod pa raw dyan ang hiwalay na 3 counts of murder at 2 counts of attempted murder na una nang isinampa rito. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, nakita ng prosecution na may discernment o may kakayahang kumilala ng tama at mali ang CICL sa panahong naganap ang krimen, ani Yusek Dato, kabilang mga documentary evidence at ilang psychological reports sa mga pinagbasehan ng prosekusyon para masabing may discernment ang CICL.
9: If the CICL has shown his ability to distinguish between right and wrong and still proceeded to commit the wrong, so his acts prior, during, and after the incident would form the context within which to determine discernment.
8: Ayon sa DOJ, 72,000 pesos per count ang piyansa para sa frustrated murder, habang 36,000 pesos per count naman para sa attempted murder. Paliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, mananatiling in detention ng CICL sa bahay Pag-asa habang dinidinig ang kaso. Oras na tumungtong daw siya ng 18 years old, saka pa lang daw ito maaaring ilipat sa kulungan. Ang 14 anyos naman na nakasabwat ng CICL, patuloy na sasailalim sa intervention at rehabilitation programs ng gobyerno, habang nasa jurisdiction ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Exempted kasi sa criminal liability ang mga minor de edad na wala pang 15 years old. Matatanda ang tatlo ang naitalang patay, habang nasa 20 estudyante ang sugatan sa itinuturing na isa sa deadliest school-related attacks in Philippine history. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
10: I'm not applying. Ito ang sagot ni Ombudsman Boying Remulla sa mga ugong na siya raw ang papalit na posibleng maging bagong Chief Justice. Narito ang Agenda Report ni Hannity.
11: If we're able to cure our justice system and make it function properly, we will be a much better country, Your Honor. We will be a much, much better country.
12: Wala nang ibang ambisyon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kundi tapusin ang trabaho niya bilang tanod bayan at tumulong ayusin ang sistema ng hustisya sa bansa. Sa isang Senate budget hearing, tila kinall out niya ang mabagal na takbo ng hustisya.
11: It is something that has to be addressed also by our people, by the senior members of the Supreme Court, about how fast can justice roll. I usually speak to my classmates, Senior Associate Justice Maverick Leonin. Of course, sometimes he cautions me about speaking out about these things that I'm saying. But it has to be said. We cannot hold this back anymore.
12: Kasunod yan ng mga ulat na kabilang siya sa mga lumulutang na posibleng pumalit kay Chief Justice Alexander Hesmundo na magre-retiro sa Nobyembre. Pero nilinaw ni Remulla na hindi siya nag-a-apply para sa posisyon. Humihiling naman ng higit 51 million peso worth of confidential funds ang ombudsman para sa 2027. Bahagi yan ng 7.2 billion pesos na proposed budget nila para sa susunod na taon.
11: I think we're more aggressive in pursuing investigations, Your Honor, and purchasing information and other things needed that requires confidential funds to be utilized, Your Honor.
12: Naliliitan dito ang ilang senador. Hirit ni Senate President Pro Tempore Tito Soto, kumpara raw sa ibang mga ahensya, drop in the bucket ang pondo ng ombudsman.
13: Drop in the bucket kung tutusin for what the work of the ombudsman is doing. As a matter of fact, there was one office of government that had 125 million five times, di ba, for confidential funds.
12: Binawasan na kasi ng DBM ang pondo dahil nasa 148 million pesos ang paunang hiling ng ombudsman para sa confidential expenses. Ang mas mataas sana na pondo ay para raw sa safe quarters ng witnesses at marshals ng ahensya, kasama ang seguridad para sa planong expansion nila sa BARM at pag-appoint ng assistant ombudsman. Sabi ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito, pag-aaralan kung pwede pang taasan ang pondo para sa confidential funds ng ombudsman given na investigating body ito. Umaakyat pa ang numero ng kaso sa flood control scandal. Sabi ni Remulla, 35 cases na ang nasa korte habang 166 ang nasa preliminary investigation. 107 naman ang isinasagawang lifestyle checks pero gusto nilang mas paigtingin ito para makapagpursupa ng forfeiture cases kaugnay ng illegally acquired properties. Pagdating sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez, giit ni Remulla, makakasuhan pa rin naman daw ito. Kailangan lang patatagin ang kaso.
14: Sobrang daming pera niyan. Sobrang daming pera. Sobrang daming abogado. Kita nyo naman ang kanilang payroll sa lahat. Lahat nasa payroll na eh. Mga abogado, ang dami na nagsasalita. Alam nyo naman yun eh. You know that. I will not be surprised kung sinubukan nila kayong meron dyan, naglalako ng kung ano-ano. I won't be surprised. That's the way things are done in this country.
12: Nahaharap sa akusasyong plunder, graft at bribery si Romualdez na umano'y sangkot sa kickback scheme sa flood control projects. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Dapat na raw magkaroon ng sariling law enforcement arm ang ombudsman na ayon kay Senador Ping Lacson. Kaya naman, suportado niya ang hirit na pondo ng ahensya. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe.
15: The chairman has already whispered to me that approved na raw yung inyong request. Bahala na kami maghanap kung saan kami kukuha ng pang-re-align.
16: Suportado ni Senador Panfilo Ping Lacson ang pagdagdag sa pondo ng Office of the Ombudsman para sa 2027. Sa Senate Finance Committee hearing, inihayag ni Lacson ang isinusulong niyang panukalang batas para bumuo ng Ombudsman Marshal Service na nakasaad sa Senate Bill No. 2394 ni Lacson. Layo nitong bigyan ng sariling law enforcement arm ang Ombudsman. May kapangyarihan ito sa pag-aresto, pagdetine, paghalugog, pagsamsam alinsunod sa batas. Mangangahulugan din ito ng dagdag na halos 168 milyon pesos para sa susunod na taon kapag naisabatas na ang panukala ni Lacson.
15: Case studies lang ang yung pinagugugulan namin ng panahon, pero ubos talaga oras namin. Ano? Case studies in Bulacan, case studies in Mindoro, and in Taguig. Hirap na yung mga staff. What more, yung ombudsman na swarmed by so many cases, no? Very complex, hindi lang flood control, all sorts of graft and corruption cases. So that's why we are really very supportive of the efforts of the ombudsman.
16: Bukod sa dagdag budget para sa dagdag personnel dahil sa lilikhaing Marshal Service, inihayag din ni Ombudsman Rimulya na kailangan nila ng bago at mas malaking gusali na mangangailangan ng 1.465 billion pesos na pondo at hiling nila na maibalik ang orihinal na 148 million pesos na confidential funds. Kung susumahin, nasa 1.8 billion pesos ang hinihinging dagdag na 2027 budget.
10: Lusot na sa committee level ang panukalang budget ng ombudsman para sa susunod na taon. Inirekomenda na itong isa lang sa plenary debates kung saan bubusisiin ng mga senador kung dapat bang pagbigyan ang hiling na dagdag budget ng tanod bayan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
7: Not guilty plea ang inihain ng Sandigan Bayan para kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng mga akusasyon sa flood control scandal. Pinagbigyan naman ng korte ang medical furlough ni Senador Rodante Marcoleta sa hiwalay nitong mga kaso. Ang detalye sa agenda report ni John Rhys Calata.
17: Tumangging magpasok ng plea si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kanyang plunder at graft cases. Dahil dito, ang korte ang nagpasok ng not guilty plea para sa senador. Sinabi ng kampo ni Estrada, hindi sila naghain ng plea dahil hindi sila sangayon sa amended information ng kaso.
18: There was a challenge to the motion to amend the information in the plunder case against Senator Estrada. So now, our position was, and it was his decision not to enter a plea.
17: Sa binagong case information, pinahintulutan ng anti-graft court na tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang kapwa akusado ni Estrada.
19: We will exhaust all legal remedies available to us as advised by my lawyers.
17: Nang tanungin naman si Estrada sa kanyang kalagayan,
19: okay lang, according to my doctor, it's up to me if I want the surgery on my left knee.
17: Pinagpapaliwanag din ng korte si Estrada sa loob ng 10 araw kung bakit hindi siya dapat patawan ng preventive suspension. Habang pinakokomento naman ang prosekusyon, 5 araw matapos matanggap ang paliwanag ni Estrada. Nagugat ang mga kaso ni Estrada dahil sa pagkakasangkot sa umano'y mahigit 573 million peso kickback mula sa flood control projects. Samantala, pinagbigyan ng korte ang hirit na medical furlough ni Senador Rodante Marcoleta sa September 7 dahil umano sa prostate enlargement, hypertension 2 at high cholesterol. Kaugnay nito ngayong araw nakapagpiansa rin si Senador Marcoleta sa kanyang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 sa 1st, 3rd at 4th Divisions ng Sandigan Bayan. Submitted for resolution na rin ang kanyang motion sa usapin ng kanyang suspension bilang senador sa gitna ng kanyang kinaharap na non-bailable plunder case. Sa nasabing pagdinig, kinwestiyon ng kampo ni Marcoleta ang jurisdiksyon ng Sandigan Bayan sa kaso. Anila, election-related ang pagtanggap ng 75 million pesos ni Marcoleta, kinadating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu, at Aristotel Viray, kaya COMELEC ang may jurisdiction dito. Pero ayon kay Associate Justice Ronald Moreno, naglabas sila ng warrant of arrest dahil nakakita sila ng probable cause sa kaso. Ngayong araw din ang unang araw ng bail hearing ni Marcoleta at kapwa-akusado kung saan ipinresenta ng prosekusyon si COMELEC Political Finance and Affairs Department Attorney 3,

0: sasakyan sa southbound lane, moderate naman ang northbound lane. Patuloy ang bangayan ni Senador Panfilo Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang giit ni Cayetano, wala siyang galit sa kapwa senador kahit meron ito umanong demolition job sa kanya. Para naman kay Lacson, tuloy ang kaso. Ang detalye sa agenda report ni Hannity.
1: Yes, tahasan ito kung sinasabi na si Senator Panfilo Lacson ay gumagawa ng isang demolition job, na isang trial by publicity at isa pong witch hunt sa siyudad ng Taguig.
2: Humirit na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano laban kay Senator Ping Lacson kaugnay ng mga alegasyon nito sa umano'y illegal reclamation sa Taguig. Hindi raw makatarungang iugnay sa kanya at sa Taguig ang lahat ng proyekto at land titles na ngayon ay kinikwestiyon.
1: It's not only po unfair, but simple lang eh, if he cannot convince people, he will try to confuse people. So tayo naman baliktad. We will hate the sin but love the sinner. So wala pong galit, wala pong hate. Akong tinatapon kay Senator Lacson. Number two po, we will give clarity rather than confusion. So iisa-isahin natin yan sa tamang venue. Pero yun po, tuloy natin inanayaan kayong lahat.
2: Muling dinepensahan ni Cayetano ang mga lakeshore development sa Taguig at malaki raw ang naitulong nito para mabawasan ang matinding pagbaha sa lungsod. Sinabi naman ng senador na isa-isa niyang sasagutin ang mga paratang sa tamang venue, pero hindi umatras si Lacson. Pathetic kung ituring ng senador ang anyay, quote, quacking ni Cayetano sa Facebook Live. Akusahan man daw siya ni Cayetano ng politically motivated witch hunt, fake news at trial by publicity. Tila quaking in his boots na raw ang minority leader tuwing may ebidensyang lumilitaw kaugnay ng issue. Marami na raw na ipadalang testimonial at documentary evidence ang kampo ni Lacson sa ombudsman. Kabilang dito ang records mula sa DPWH, Philippine Reclamation Authority o PRA, Land Registration Authority at mga General Appropriations Act. Una nang sinabi ni Lacson na hindi bababa sa 3.7 billion pesos ang nasayang na public funds sa mga proyektong nasa bahagi ng Laguna Lake sa Taguig na iniuugnay niya sa umano'y illegal reclamation. Hiwalay pa raw dito ang kinikwestiyon niyang slope protection at flood mitigation projects sa Taguig River na iniuugnay naman niya sa double appropriations at umano'y ghost projects. Sa bahagi ng ombudsman, wala pa raw sila sa fact-finding stage. Vina-validate pa lang nila ang mga impormasyon isinumite sa kanila kasama ang legal, historical at technical aspects ng mga kinikwestiyong proyekto.
3: Legal reclamation is something that's being done in our country by many people and matikas talaga ulo. This have to be reverted to the national patrimony kasi ang dagat, dagat yan. Pag tinambakan yan, ang tingin pa rin dyan para sa taong bayan pa rin yan. Hindi pwedeng ariin ng tao yan. Kaya it has to be reverted. Basta illegal reclamation. Dapat yan reversion lang talaga yan. Dapat yan bumalik yan sa Republika at hindi pwedeng ariin ng mga tao yan.
2: Ang naunang sabina na inilabas daw ng kanyang tanggapan ay para sa validation ng impormasyon. Hindi pa raw pwedeng sumugod ng sumugod sa ngayon ayon kay Remulla. Para sa Agenda, Hannity, Bilyonaryo News Channel.
0: Gusto na rin matapos ng prosekusyon ang impeachment trial ni VP Sara sa lalong madaling panahon. Kaya naman, plano nilang tutukan na lang ang umano'y unexplained wealth ng bise matapos ang issue ng confidential funds. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
4: Mas compelling o mas malakas daw ang ebidensyang maipipresenta mula sa Article 2 ng impeachment na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara, ayon kay House Prosecutor Terry Ridon. Kaya nais daw sana ng prosekusyon na tutukan na ito pagkatapos ng diskusyon tungkol sa Article 1 o ang umano'y paglustay ng bise ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd.
5: Ang tingin ko namin kasi syempre mahalaga din po talaga sa publiko at sa amin yung pong matapos na sa pinakamaagang panahon yung pong presentation of evidence at kung kailangan din pagpasyan, ano ho ba yung pinaka-compelling na mga articles, no, as of today.
4: Dalawa na lang sa apat na articles of impeachment laban kay VP Sara ang hindi pa natatalakay sa Senate Impeachment Court. Ito ang Article 2 tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise at ang Article 3 tungkol naman sa umano'y bribery na kinasasangkutan ng mga opisyal ng DepEd.
5: So dalawa na lang naman yung pinagpipilian eh. Sa totoo lang, either bribery or unexplained wealth. No? And siyempre speaking as the lead of unexplained wealth, tingin ho namin mas compelling yung pong charges ng unexplained wealth, but not to say na hindi ho mahalaga yung pong charges under bribery.
4: Nauna nang ipinahayag ng House Prosecution Panel na pinag-iisipan nilang tanggalin ang third article of impeachment kaugnay ang bribery para makatulong sa pagpapabilis na impeachment trial.
5: The reckoning date for it would be around the last day of presentation of evidence for confidential funds misuse. So, ayan po. So, hopefully, within the next week or within the next 2 weeks, mapagpapasyahan na po yung bagay po na yan.
4: Ganito rin ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Gervais Luistro. Anya, kaysa sila ng Senado sa pagpapaikli na impeachment trial dahil ayaw na rin nilang mapagod ang taong bayan sa tagal nito. At target pa rin anya nilang matapos ito bago magpasko.
6: Well, tinitingnan din natin yung nauna nating na-present kung satisfied ba tayo na established ba yung mga facts which we want to be established, no? Ganun din yung importance ng articles. We have this confidential fund already na pertaining to both the OVP and the DepEd. Siguro we focus on something else as part of our consideration.
4: Dagdag ni Luistro, kumpiyansa na rin ang prosekusyon sa bigat ng mga ebidensyang nailatag sa presentasyon ng Fourth Article of Impeachment tungkol sa umano'y grave threats ng bise sa Pangulo at iba pang top government officials at maging sa Second Article na tungkol sa maling paggasta ng OVP at DepEd confidential funds. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
7: Pinapareview ng ilang senador ang voting threshold para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Subiri, dapat i-adjust ang bilang ng boto dahil hindi kumpleto ang 24 senators. Ito'y kasunod ng pagkakakulong ni na Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta at pagtatago ni Senador Bato de la Rosa. Nakatakda sa 16 votes ang kailangan para sa conviction ayon kay Senador Francis Cheese Escudero. Tingin ni Zubiri, posibleng umabot sa Supreme Court ang usaping ito.
8: Masaya si US President Donald Trump na balik Britain na sina Prince Harry and Meghan Markle. The couple lived in America for 6 years after quitting their royal duties. But last week, the Duke and Duchess of Sussex surprisingly returned to the UK kung saan mag-aaral ang kanilang mga anak. President Trump says hindi siya fan na Harry and Meghan at kung siya raw ang royal family, hindi niya raw sila pababalikin.
9: I thought they treated the royal family with great disrespect. I didn't like it. I didn't like the way she acted. I thought she was terribly disrespectful to the Queen, to King Charles.
8: Binuhay muli ang iconic love story ni Noah at Ali, this time sa theater stage. Tampok pa sa The Notebook, the musical, ang talentong Pinoy. Yan ang Agenda Report ni Tin Matro.
10: From the pages of a novel to a blockbuster movie, and now in the theater stage. Nag-international premiere ang The Notebook, the musical sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati. Hango ito sa best-selling novel ni Nicholas Sparks at sa 2004 film na pinagbidahan ni Ryan Gosling at Rachel McAdams. Pero this time, ibang klaseng emotional experience ang mapapanood dahil hindi lang dialogue at acting ang puhunan, kundi live music at vocals. Ayon kay Marcus Trome na gumanap bilang Lon Hammond Jr., very special sa kanya ang novel na ito.
11: This is the first ever story that I watched after my first ever breakup. So, it's very special to me. Ang dami kong iyak dito sa show na to. Years later, different experiences, to be able to experience it every day. Oh my gosh, grabe ang iyak ko araw-araw.
10: Bida rin sa musical si Morissette as Middle Ali. marking her return to theater matapos ang mahigit isang dekada.
12: Yes, honestly, I'm just so happy to be doing theater again. And I feel like from this point on, hahanap-hanapin ko na siya. But like my experience just working on the with TGA first and foremost, and just The Notebook, the musical, everybody, the cast and crew, sobrang nakaka-inspire. And everyone's so passionate, hardworking, and generous.
10: Present sa red carpet, si veteran theater actress Carla Guevara La Forteza. At natanong siya kung babalik na ba sa girl group na Cat's Eye ang anak na si Sofia La Forteza.
13: I'm not at liberty to say, but just keep praying for her and keep sending her positive vibes, because that feeds her to become stronger and to really, really work hard to be back on that stage to make everybody happy again.
10: The Notebook, the musical, will run until September 20th.
14: At dahil Pinoy ang magdadala ng kwento sa international stage, hindi lang love story ni Nanoa at Ali ang bida, kundi pati ang galing ng mga Filipino theater artist. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
7: Mga kaso ng leptospirosis ngayong taon, higit 6,000 na. At driver's license ni Tiger Woods, suspendido. Susunod yan sa Agenda.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Halos 400 na ang namamatay sa sakit na leptospirosis. Kaya naman plano ng MMDA na pagmultahin na ang mga nagtatambak ng basura na isa ring sanhi ng mga pagbaha. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
7: 6,253 na ang nagkaka-leptospirosis sa buong bansa mula January hanggang August 2026. 378 ang namamatay. Sa briefing ng MMDA at DOH kanina, sinabing posibleng dumami pa ang bilang ng kaso. Kasi simula pa lang daw kasi ng incubation period ng Leptospira bacteria sa 2nd bugso ng pagbabaha noong August 29. Bukod dito, may inaasahan pang mga bagyo na darating. Ayon din sa DOH, hindi lang sa paglubog sa baha nakukuha ang leptospirosis, maging sa putik na mula sa baha, sa tubig mula sa alulod na pinamumugaran ng mga daga, at maging sa kontaminadong pagkain o tubig na nakaimbak sa bahay. Dagdag ng mga eksperto, di lang sa mga sugat pumapasok ang Leptospira bacteria, maari rin sa mga mata, sa bibig at masiselang bahagi ng katawan. Isa si Alma Rufuera sa tinamaan ng leptospirosis infection. Naglaba lamang daw siya sa labas ng kanilang bahay. Paalang niya ang nababad, pero makalipas lang ng 2 araw ay sobra nang sumama ang kanyang pakiramdam.
8: Natatakot ako siya, sabi nila, ano daw, pihira na daw mabuhay ng ganun na sakit.
7: Isang linggo ring tumagal si Alma sa NKTI at nakapag-dialysis na siya. Hinihintay na lang niya ngayon ang kanyang discharge order. Ayaw ng DOH na mag-self-medicate ang mga pasyente, lalo't mas accessible na ngayon ang prophylactic medicine na doxycycline.
9: Gusto nating maiwasan yung resistance sa mga antibiotic. Antibiotic ko kasi ito. So, hindi pwedeng left and right we take it kasi pag naging resistant na tayo dyan because lagi natin nagtitake kahit walang reseta or kahit walang advice ng doktor o health worker, naging resistant tayo, hindi na uubra sa atin yung antibiotic na yan. So kailangan mas mataas na ng antibiotics na mas mahal. Okay, so ulitin ko, no, ang doxycycline kasi is an antibiotic, so it is a prescription drug.
7: Sa parte naman ng MMDA, pinagpaplanuhan na nila ang pagpapataw ng parusa sa mga nagtatambak ng basura na isa ring sanhi ng pagbabaha.
10: Sa aming palagay, ang mas epektibo kisa sa penalty ay yung lifestyle change. Yung pong pagbabago ng mentality ng ating mga kababayan na responsibility mo rin yung basura
7: Dagdag ni Artes, matatapos na ang feasibility study sa gagawing rain catchment and detention basins. Ito ay inaasahang sasalo sa tubig ulan para makabawas sa pagbabaha. 39 ang identified areas pero 5 muna ang priority na agad tatapusin. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
3: Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit 162 million pesos worth of kush o high-grade marijuana matapos ang inspeksyon sa Subic Bay Yacht Club. Kasunod ito ng natanggap na impormasyon ng BOC ukol sa distress signal mula sa Thai at Malaysian crew members ng isang yate. Aabot sa higit 98 kilos ng kush ang tumambad sa mga operatiba.
11: Tiger Woods strikes a plea deal in his DUI case. As part of the agreement, suspendido ang kanyang driver's license for 5 years. He also agreed to pay $1,500 in fines. Present mismo ang 15 times major champion sa kanyang change of plea hearing alongside his girlfriend Vanessa Trump. Woods initially pleaded not guilty to charges stemming from a rollover crash back in March. At the time, pumasa siya sa isang breathalyzer test but he declined further testing for other drugs. Isa sa mga pinakamalaking pangalan sa Broadway at Global Theater ang Tony Award-winning Pinoy na si Clint Ramos. But giit niya, his journey wasn't that easy. Narito ang exclusive Agenda Report ni Ferdy Salvador.
12: I think that's the Cebu formula.
13: Mula Cebu hanggang New York, mahaba na ang narating na Tony Award-winning designer at creative director na si Clint Ramos. Pero hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan.
14: I don't know. Like, I think it's such a magical place, you know. I go home every year. I was born and raised there, and there's just something about the mix of, like, I think the proximity to the sea, but also kind of like a really old kind of society, yes. But also this like love for joy, you know, that I don't know. I think that's the Cebu formula for me.
13: Nung una, hindi talaga theater ang plano ni Ramos. Galing siya sa pamilya ng mga abogado at politiko. Pre-law ang unang niyang pinili. Pero isang drama club at protest theater ang nagbago sa kanyang direksyon.
14: I fell in love with the power of the theater. I fell in love with this sort of immediate kind of rush and high.
13: Mm-hmm.
14: Not only with the making of it, but how we were affecting the people.
13: Mm-hmm.
14: You know, and so that, I was hooked.
13: Pagdating sa New York, hindi rin naging madali ang lahat. Hinarap niya ang racism at colorism at kinailangan patunayan na may lugar ang isang Filipino sa global theater industry.
14: One of the first things I realized that I had to negotiate when I first moved to America was that all of a sudden I'm brown.
13: Pero sa halip na sumuko, hinanap niya ang mga taong tumanggap sa kanya at naniwala sa kanyang talento.
14: Go where the love is.
13: Mm-hmm.
14: Go where you're welcome. Go find your tribe and create work with those folks.
13: Noong 2016, naging kauna-unang person of color si Ramos na nanalo ng Tony Award for Best Costume Design para sa dulang Eclipsed. Ngayon, ginagamit ni Ramos ang kanyang karanasan para magbukas ng daan sa mga bagong artista. At sa pag-uwi niya, kasama niya ang The Notebook Musical na magbubukas ngayong araw sa Samsung Performing Arts Theater at tatagal hanggang September 20.
14: I think there's something really Filipino about The Notebook and the way we love, right? I think love for us is not just a feeling,
13: mm-hmm.
14: but it is this kind of idea of a deep, abiding connection with somebody.
15: Hi, I'm Clint Ramos. I'm the visual director for Lincoln.
13: At ang mensahe na gusto niyang maiwan sa mga manonood?
14: I want them to feel that there is value in loving somebody.
13: Para sa Agenda, Ferdy Salvador, Billionario News Channel.
11: Haze mula Indonesia, umabot na sa Cebu. At sikat na Harry Potter Ball event, nasa Pilipinas na. Susunod yan sa Agenda.

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders. Brave insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
3: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bat.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
7: Sino mga hula mong kakasol?
8: Hindi man kami sa ayon ni Jess, halimbawa.
9: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.
10: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Delikado na rin ang air quality sa ilang lugar sa Cebu. Umabot na kasi doon ang haze na dulot ng forest fire sa Indonesia. Narito ang agenda report ni Marian Uy.
11: Sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Talisay City sa Cebu. Ito ay matapos ideklarang hindi ligtas ang hangin dahil sa haze mula Indonesia. Mismo ang Environmental Management Bureau sa Central Visayas ang nagpalabas ng air quality monitoring. As of 4 a.m. kanina, nasa 241 ang air quality index. Ibig sabihin ito, ayon sa EMB, acutely unhealthy ang kalidad ng hangin. Kaya kahapon pa lang, inanonsyo na ng mga lokal na pamahalaan ng Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue at Talisay na wala munang klase sa lahat ng public schools. Pero tuloy ang trabaho sa gobyerno. Marami nga lang nagsuot na ng face mask dahil nakaramdam na rin sila umano ng pag-ubo.
12: Bigla lang akong inubo, lagi na lang kayo natake ng ubo, especially this morning. So very important na magmask just to make sure no we don't get whatever na magiging effect ng haze sa katawan natin.
11: Hindi na rin itinuloy ngayong araw ang pagtipon-tipon ng mga estudyante sa Talisay City para sa press conference. Wala pang impormasyon kung hanggang kailan na walang face-to-face class sa mga pampublikong paaralan sa Metro Cebu. Para sa agenda, Marian Uy, Bilyonario News Channel, Cebu.
10: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
13: Hindi nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pilandok or Krovan kaninang alas 4:30 ng umaga. Patungo na ito ng Southern Japan at mananatili sa paligid ng Okinawa Prefecture hanggang sa araw ng Lunes. Samantala, bagamat nalusaw na ngayong hapon ang low pressure area dito sa labas ng ating PAR, isang panibagong LPA po ang nabuo malapit dun sa nauna. At huling namataan, more than 2,000 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa pag-asa, kikilos ang LPA patungo sa direksyon ng Bagyong Pilandok or Kroban at posibleng lumapit o saglit na dumaan sa ating area of responsibility mula Biyernes hanggang Sabado. Si Pilandok at ang bagong LPA po ang ihila sa hanging habagat ng ilang araw, kaya ka-weather magiging maulan pa rin sa Luzon at Western Visayas hanggang early next week. Sa katunayan, may aasahan pa rin pong 50 to 100 millimeters na ulan sa susunod na 24 oras sa western section po of Luzon, including Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at mga probinsya ba ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Posible pa rin sa mga lugar na iyan ang paminsan-minsang malakas na ulan hanggang Biyernes ng hapon. Kaya ka-weather, patuloy na mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bukas, September 4, araw po ng Biyernes, asahan pa rin ang paminsan-minsang malakas na ulan sa maghapon dahil po yan sa habagat dito sa Metro Manila at maging sa buong Ilocos Region pa rin, Cordillera Region, Central Luzon, Calabar Zone at halos buong Mimaropa. Kaya sa mga lalabas po ng bahay bukas, magbaon pa rin ng payong, kapote o bota kung susuong sa baha. Habang dito naman sa Cagayan Valley at sa Bicol Region, medyo umaaraw pa ang panahon sa umaga. Ngunit may asahan pa rin light to moderate rains pagsapit ng hapon o gabi. Sa Visayas at Mindanao, patuloy na iiral bukas ang maaraw at mainit na panahon sa maghapon. Meron pa rin mga lugar, kagaya po ng Western Visayas at Negros Occidental, na uulanin bukas kaya mainam pa rin na magdala ng payong or kapote. Habang sa mga probinsya, gaya ng Zamboanga del Norte, Surigao Provinces at Agusan del Norte, posible pa rin umakyat sa delikadong antas na 42 degrees Celsius o higit pa ang maramdamang init. Kaya huwag namang kalimutan ang inumin tubig, payong at sombrero. Ka-weather, 5 araw matapos ang wildfire sa Indonesia, patuloy na nakaka-apekto ang haze at smog sa malaking bahagi ng bansa. Base sa satellite images ng South Korea, kitang-kita ngayong Huwebes ang makapal na usok sa isla ng Borneo at ang hazy conditions sa Visayas at Mindanao, bunsod ng wildfires sa Kalimantan, Indonesia. At dahil sa umiilan na southwest monsoon o hangin nagmumula sa timog kanluran, nagkakaroon po ng tinatawag na transboundary haze sa ating bansa, kung saan nalilipat ang polusyon sa hangin mula sa karating na bansa kagaya ng Indonesia. Ayon sa PAGASA, iiral pa ng 1 to 2 weeks ang hanging habagat, kaya kung magpapatuloy pa ang sunog sa Indonesia, posibleng 1 to 2 weeks din po ang itatagal ng haze sa bansa. Ayon naman sa Environmental Management Bureau ng DENR, as of 5 p.m., nasa very unhealthy at acutely unhealthy na ang kalidad ng hangin sa mga probinsya ng Iloilo, sa Cebu, na mention na po kanina, gayon din sa Lanao del Norte at sa Misamis Oriental. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabi, ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Mas madali nang bumiyahe pa Russia at ilang bansa sa Europa, tulad ng UK, Greece at Switzerland. Alamin kung paano sa agenda report ni Maika Razon.
14: Everyone can fly in Europe. Official ng co-chair ang Air Asia at largest low-cost airline in Turkey na Pegasus. Kaya kung pangarap mo raw makita ang historical streets at breathtaking views sa London, Athens, Zurich, Moscow at Ankara, mas madali mo na raw itong mapupuntahan.
15: Today, we have our flights from Manila serving into Kuala Lumpur and also from Cebu calling to Kuala Lumpur. So with that, you can actually book the connecting flight. We call it the coach share flights from Kuala Lumpur into the 5 destinations that I've just announced.
14: Magdadagdag din daw ng additional 7 flights weekly mula sa usual na 4 lang na flights. Excited naman sa announcement na ito ang Pinoy tourist sa Malaysia na si Mary Tone, dahil magandang opportunity raw ito para makaranas ng iba pang kultura.
16: Magandang opportunity pag ma-immerse mo yung sarili mo sa mga ibang bagay, sa mga ibang experience. And after all, kahit may mga risk, may mga hassle ka na mamimit along the way, parang ma-overcompensate yun ng mga good experiences mo sa pupuntahan sa lugar.
14: Si May naman naniniwalang hindi sayang sa pera ang pagbiyahe.
17: If you travel, you're just wasting money, then actually it's not. You're actually expecting for living your own life of this being traveled.
14: Naniniwala si Mary Tone at May na dapat ang mga oportunidad na dumadating ay dapat ginagrab, gaya na lamang ng Stoya ng AirAsia Airlines.
18: Nandito tayo sa Net View, ang head office ng AirAsia sa Malaysia, na kung saan naka-display ang One Malaysian Ringgit na ito na pinambili daw ng founders nito sa kumpanya noong 2001. Habang nasa bingit ito ng pagkalugi, ngayon, maabot na ng bilyon ang kinikita nito taon-taon. Para sa agenda, Maika Razon, Bilinan News Channel.
19: May bagong trailer ang upcoming Harry Potter TV series ng HBO. Tampok sa clip ang ilang well-known moments from the book and OG films, tulad ng Quidditch, paggamit ni Harry ng invisibility cloak at ang sorting ceremony sa Hogwarts. Bida sa lead role ang newcomer na si Dominic McLaughlin, while Alastair Stout and Arabella Stanton play Ron Weasley and Hermione Granger. Harry Potter and the Philosopher's Stone will premiere on Christmas Day. Ilang months pa bago ang inaabangang TV series, but may early Christmas gift na for fellow Potterheads. Hindi na kasi kailangan mga ibang bansa to experience one of the Wizarding World's most beloved traditions. Yan ang agenda report ni AV Azunit.
20: From the big screen to real life, one of Hogwarts' most iconic celebrations has now made its way to Manila. Harry Potter, a Yule Ball celebration, transforms the space at Solaire into a winter-themed ballroom, bringing fans closer to the wizarding world.
1: I'm fully immersed in, you know, bringing live entertainment experiences here. It's a passion of mine, and I know that the Philippines is, you know, the number one country in the world, in my opinion, for people that love entertainment. Look at the great entertainment, you know, the singers, you know, the dancers, the actors that are here.
20: Sigurado raw na mag-e-enjoy ang buong pamilya sa experience.
1: Knowing how the Filipino people are, and they want to enjoy themselves, and of course, you know, we have the longest Christmas season anywhere in the world, and this appeals to, you know, kids, you know, families, Potter fans, non-Potter fans.
20: But the Yule Ball is more than just a winter-themed setting. Guests can choose their Hogwarts house, join wand activities and competitions, and learn the champion's waltz before hitting the dance floor.
21: Over the past more than 20 years, we've been enjoying watching Harry Potter from a passive point of view on the movies or at home. Yule Ball brings the chance for all of the Harry Potter fans to interact and immerse themselves into the wizarding world of Harry Potter.
20: At sa bansa kung saan maaga pa lang ay nagsisimula na ang Christmas season, mas lalong naging magical ang celebration nito sa Manila. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionario News Channel.
22: Anong tingin mo doon sa sinabi ni Senator Miggs? I mean, finally for me, ha? Finally, pinag-uusapan nila yon. Because two-thirds of all senators,
23: all members of the Senate,
22: does not make sense if like three or four of them don't participate or never participated in the deliberations. Yeah. I mean, in the hearings. Doesn't make sense, diba?
24: Yeah.
22: Oh,
24: it's actually good that he brought that up because I think a lot of like Filipinos are questioning that na rin. Me also, that was a big question for me too. Paano kaya to? How is this gonna happen? Eh, a lot, like two or three of them cannot participate nga.
22: Correct. Ilan na lang nga ba, Einstein?
25: 20 na lang.
22: 20?
25: Oo.
22: Oo nga, pero ilan ng two-thirds vote?
25: 14. 20? 7 times 3, 21. 14. Around 14.
22: Oo.
23: Kasi
22: yun.
23: Wala si Senator Bato, Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Tapos si Senator Lauren on leave, di ba? So, di natin alam kailan babalik si Senator Lauren. She's on medical leave as well.
22: But and by choice, by choice.
24: So, was there any conclusion to this question? Or wala?
23: It has to be questioned before the Supreme Court. The Supreme Court will have to decide on that.
25: Tapos, ma-apply ba dyan yung coercive power na tinatawag, di ba? Beyond the coercive power daw ng Senado kapag nasa abroad ang isang senador. Tapos, nasa ospital nga yun, nasa kaso nun eh, isa. Tapos ngayon, nakakulong, tapos nagtatago. So hindi nila mapipilit na mag-attend ng sesyon.
23: Senator Peto nga pala. Tama. So 20.
22: Oo.
23: So with Senator Lauren, tama ba 19 na lang? Tama ba? Senator Bato, Senator
22: 24
23: Jinggoy,
22: so apat ang wala.
24: Apat na pala.
25: Yun. Senator Jinggoy.
23: Jinggoy, Marcoleta, Sen Lauren, Sen Bato. So apat. With kasama na si Senator Lauren, Senator Lauren doon. So 20 so far.
22: Sigurado ka 20? Dalo ka lang. Mahina ako sa mathematics. So, pero hindi ba
23: Thursday na? Nag-wind down na yung ano natin.
25: Brain cells.
22: Nasa weekend na po kami. Pasensya na po. Opo.
23: Oh, 20.
22: Pero sana maano nila yan. I mean, madesisyon na nila yan. Because you heard what they said. Gusto na nilang madaliin yung hearing, baka hindi na sila umabot sa pangatlo o pang-apat. Magde-desisyon na sila after the second.
23: They might drop one of the allegations of bribery. They might drop the bribery article. So
25: confident
23: pupunta
25: na sila.
23: Na sa unexplained.
25: Confident na sila.
22: Confident sila. Unang article pa lang. Confident na sila eh.
23: Sige, tingnan po natin.
22: Exciting.
23: Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
25: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
26: Ako naman si Erica Christensen.
22: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita.
3: My Agenda.
4: K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM Philippines.
4: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
4: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
3: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isi mo yung rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, builog na inadulong sa inyo sa kalawan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Pag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagi nadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5.
5: K5 Night Watch.
2: Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
3: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Palamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kakaprobinsyahanan sa ringaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, sa Negros Occidental, kapisaklan kag Antique, sa mga taga Romblon Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa inyo tanan-tanan mga ka K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan, K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
3: Sa kinandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalagad, iwag kita nga magatalakay na sa nga pila kamadagko nga mga issues, mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinaandan, mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters na ikangtaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang manglingkaw pun maton karon ang mga balita, mga information na gikan sa iban pa naton ng mga K5 reporters o pun kita sa City Hall. Kung naton si K5 Jenny Kauyunan, mga balita naman na tipo ni K5 Karen Badilla. And of course, mga pila ka mga information, mga on-dispatch report, mga flash report na gikan sa ato sa iban pa ng mga reporters with K5 Aaron Lloyd Rifuyo and K5 AJ Cordova. Sa akin andan, pila magkaroon ka mga follow-up reports, ka mga pila ka mga dalagko nga mabalita sa balita nasyonal, kaga balita international. Kung naton si K5 sa Nipunay, sa aton nga K5 News Center. Sa akin andan, upo naton rin sa technical side, ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyong ka K5, John Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo, tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka K5, today is a Thursday, September 3. Tayang ko lang malawag, September 24 ba? Hindi po ga bilik sang ilik yun. Dali na tani ma. Filing si UC na yun ba? September 3, mga ka K5, 2026. Ika-webis na ito subong edisyon diri sa ito siling pag-pangalagad mga ka-K5 sa mga pila na karon ka mga daragko nga mabalita ka-information nga ton pag-atalakayon diri sa ito siling pag-pangalagad mga balita lokal, nasyonal, kag-international. Sa mga balita international, una kita anay mga ka-K5 sa mga balita international sa Nepal, no? Ang flash floods yung nagluntad sa Nepal. Masubra na sa 1,000 ang mga nagkaramatay sa isip sang ginahiwat karon. Padayon nga ginahiwat nga inang search and rescue. Mot ko may rescue pa, why nagwala may arapay, no? Search, rescue, and retrieval operation. Nga ginapatigayon sang mga rescuers dito mga K5 sa Nepal. Masubra na mga ka-K5 sa 1,000 ang death tolls. Bochilingon ang naisip nga mga na-retrieve na ng mga bangkay. Nagasubra na sa 1,000. And then may mga ara pa nga nabilin nga ginahimo karon nga ginapangita pa bangod kay still missing ang mga lapit-lapit pa sa 4,000. More or less 4,000 pa ka mga tawo ang ginapangita mga ka-K5. So ang mga nakita nga mga na-retrieve nga mga bangkay masubra na sa 1,000 mga ka-K5. Pero may mga pila pa, mo mga lapit-lapit or more or less mga 4,000 ka mga tawo pa mga ka-K5 ang ginapangita pa until now. Ha? Nga gina-report ara sa listahan sang mga nagapatigayon sang search and rescue and retrieval operation sang mga kwan dito, no, sang Nepal government agod nga matigayon nga ma-retrieve ang iban. Yung mga iban to magin pang retrieve mga K5, hindi pa i-describe pero sus yara to magin pang retrieve yung mga K5 nga ang ilang katunga sang lawas siya, why na mo? So mga ka-K5, no? So amo ini ang latest nga balita dito sa Nepal. Samtang sa Hormuz Strait sa nga gina-claim sang Iran, mga ka-K5. Hormuz Strait nga gina-claim sang Iran. Nagbalik naman tong binakbakanay. Nagbalik naman tong girahay sa tuha sang US kagsang Iran. Bangod sang dito naman nagbinakbakanay sa may Hormuz Strait. Kag sa balita, may naglabay dito nga barko nga nagasakay ang aton sining mga kauturan ng mga seaman, mga ka-K5 nga binumba dito sa may Hormuz Strait. Mga ka-K5, may report nga may ara nga duha ka mga Pilipino ang nagkaramatay ng mga seafarers. Hasta subong ginaimbestigaran. Ibaloon kung bala anugin ang ginhalinan. sang kamatayon sining duha ka mga seafarers kukulandog ibalang natabo. Ah, mga kakifive nga naiguan yasang bomba ang barko nga ginasakyan sining aton nga mga kauturan nga mga Pinoy nga mga seafarers. Mga kakifive. So aton manakiron nga kagabangon sini sang pagsiklab na maliwat sang giyera dito sa Hormuz Strait dito sa Iran. Mga kakifive, sa masunod nga simana, magasaka na maliwat ang presyo sang gasolina.

Abi, nagit nga pag-antos ni Mayara ko isa kakilala. Sino ganito nga kon nga na sugata nga gapanghakroy man. Tapos papanghakroy ha, may nagasunod siya nga nakabati. Ya, abi pa nilagi abi ni siya si Kwano. Siling ko nga o. Yang panghakroy ya, niya muni o. Siling niya nanon lang siya niya daw nagit kaluwasan ni kalampuasan ni aton nga pungsod ni. Ng Pilipinas ni. Yan na lang ni man. Kiling ko ti base kon amugid man na sigurong iya nga nakita kagi ng pamangkot kay nga abang o sa sitwasyon. Sipad nyo bala mga kakipa ang sitwasyon sa ngaton nga Pilipinas subong o. Number one, mga kakipa, no? Number one, hindi na makontrol sa ngaton nga gobyerno ang pagsaka sa petroleum products. Sa din, amo ini pinaka numero uno nga ginahalinan kung nga gasaka ang mga presyo sa mga balaklon. Number two, ang saka sang presyo sang kuryente o kon elektrisidad ang pinakamasakit pagidiri mga ka K5 kay conforme nga nagtaas ang presyo o nagtaas mga ka K5 ang balayran sa kuryente pinakamasakit diri sa aton nya sa may Western Visayas ilabi na gidiri sa Panay Island kag sa bilog nga Western Visayas dalas-das pagani pati Mindanao nga mahal na ang kuryente. Mga kaki-five, kulang pa sa supply. Na, amo na pinagmasakit na. Ha? Ha? Mahal na ang kuryente, kulang pa kita sa supply. Amo nang pinagmasakit nga ginabatyag ta subong. Kay, mahal na ang kuryente, kulang pa kita sa supply sang kuryente. Halos adlaw-adlaw, mga kaki-five, may brown out nga nagakatabo hindi lang kay sa Iloilo City kundi sa mga kabanwahanan sa bilog nga Western Visayas including the Negros Island region and Mindanao Palawan naigo mga ka K5 sini sang kakulangon sang supply sang sang kuryente nga ang aton siniya mga KK5 nga mga grid, ang aton nga mga generator sa mga nag-supply diri sa aton, kulang ya katama para sa aton diri. Oh, kayang-kaya tamantani magbayad bisan nagmahal pa. Ang problema mga KK5, supply gidya sang kuryente, ang ginakulang diri sa aton subong. Oh, nga until now, dapat supposedly, brought out na ini sang aton nga mga mamalidha o kun sang aton mga ka K5 nga mga kongresista kag mga senador most especially ang aton nga mga representatives diri sa Western Visayas so may isa kabilog o isa magatindog sa kongreso to kag magsingitan nga I would like to pass a house bill or bisan-isan na lang ka-privilege speech. Mga ka-K5 ang ihambal sa congressman to nga maghambal siya na magduso sa isa ka-resolusyon na imbestigaran ang mga generator sang power or mga power generators mga ka-K5 nga ginakulang kaginakulabos siya sang kuryente o kung supply sang kuryente ang Visayas kag Mindanao most especially diri sa aton sa Western Visayas Region 6 and Region 18 ang Negros Island Region mga ka K5 tapos ang aton mga ka K5 nga DOA secretary taga diri pa sa aton sa Western Visayas taga diri pa sa aton sa Western Visayas ang DOA secretary ta mga ka K5 pero nawala sang may mahimo wala sang may ginaman ni obra wala sang ginahimo kun ano ang mga himoon nga mga tikang para mahatagan ini sang pagtamod ang problema naton sa kuryente dire adlaw-adlaw makita naton sa Facebook nga ginapost ang aton nga mga pumuluyo na adlaw-adlaw naga-cause ang brownout. Ga-brownout sa ila, dugay-dugay masigas, sa ilo naman to sa piyak nga lugar.
na brownout na

0: Tudo kayo, dugay masiga sa ilo naman sa piyak nga lugar. Sa malipot nga sugilanon, amo ni siyang ipikto sa ginatawag naton nga manual load dropping. Mga ka-K5, oh, ngaan nga rin katabo ang manual load dropping. Tungod mga ka-K5, siyang ginakulang na kuryente na ginasupply diri sa aton sa Western Visayas. Oh, so anong mahimo sa nga aton nga mga opisyal? Ang mga congressman ta, ano? Din ka muga tutok? Ha? Kay Sara Duterte? Din ka muga tutok? Mga ka-K5? Wala gid kun imulan taon mga ka-K5. Wala sang makuha nga benepisyo nga aton nga mga pumuluyo. Parte sa sining impeachment nga ini. Oh? Ang makabenepisyo sa sining impeachment trial nga ini na ginagastuhan naton sang milyon-milyon kada adlaw. Ang makabenepisyo dire ang mga politiko nga mga buhisit ni nga mga UDP patula nila ni ang ilang kaalyadong ilang grupo, ang ilang mga kapartido, ang ilang political career. Amo niya ang makabenepisyo sa mga buhisit nila ni. Kaya isang benepisyohon dire ang mga pumuluyo. Ang interes ang publiko, wala di. Wala sang benepisyohon dire. Either ma-impeach man si Sara Duterte, mga ka-K5, anong benepisyohon abi sa mga pumuluyo ng mga judipatula, kamo nga mga congressman, kamo ka mga senador, kamo? Mga buhisit, kamo? Judipatula. Hindi ka lang mapriso, abi, kung makasumbag ka sa mga senador ka congressman, K-5 Andre. Hindi ka lang mapriso, may layi, abi, sa kasuguan, no? Yari kita, abi, kasuguan, nga kung makasumbag ka congressman, kag senador, nga mga tunto, kag mga wala pulos, hindi ka mapriso. Nagkanami, kantos, malakanyang sa kwan, danami, kantos, sa senado, kag sa kongreso, panapungulon sila tag isa-isa, blaw. Para nga matauhan para makabugtaw ni mga buwisit nila nga ni. Mga yudi patulan nila nga ni. Ha? Pero yala na sa iban nga mga congressman nga mga matarong ha. Ha? Mga ka-K5. Hindi ni tanan-tanan na ang aton nga gila komentaryo ni. Hindi man ni kasiling ha. Ha? The last dash ni tanan-tanan. Mga ka-K5 generally. Kundi, kung sino lang magkaraigo day. Kung halos kilabanan sa ilaki pa bandi, amugin. Gahililipos ang mga buwisit nila man nga at ikumbibig sa mga yudipatula nila kay bastante ang ilang mga bulsa sang malita, mga lilintukin ka mga buro-buro ka mo. Oh, mga ka-K5, o tanan-tanan na din ang mga kwan, nga mga galamiton, mga ka-K5, nga mga pang flowering words ginagamit, tara, ang boton. Makabatsyag ni mga yudipatula nila nga ni, mga ka-K5. Oh? Oh? So amo ini mga ka-K5, kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ano binipisyo namon bing mga ordinaryo, nga mga pumuluyo, bing mga yudipatula, i-explicar nyo? Oh? I-explicar nyo, abe ni? I-explicar abe Jerbel Luestro? I-explicar abe inang, sino pagin ang mga nagapapuno-puno na? I-explicar abe inang, kwan, inang Loris de Pinsor? Oh, sindirin na lang sa lokal. Abi, explicar ni Lorenz. Buisit ka man. Oh. Di ba, K-5 Andre? Oh, buisit man siya, no? Para duwa tayong pananglitan. Kuchilingon, buisit ang ila sining nga mga ginapanghimo, ang ila nga mga patakaran. Why kami a benepisyo, di? Dapat ang intrahan nyo nga mga yudipatula ka mo kay mga maalam, mabalak ka mo klase ka mga congressman, ang ibandi mga abogado man gani, mga mayo, magkamubala, mga honorable, magkamubala, mga buwisit ka mo, sang pagdalagan nyo nga mga yudipatula ka mo, ang inyong ginahambal na para ka mo sa mga pumuluyo, maservisyo ka mo sa mga pumuluyo. Te, lantawa, abi, karon, ang mga ka-K5, sumaka bangon siyang gira dito sa Hormo Street. Mga ka-K5, sumaka ang mga presyo sa mga petroleum products. Why ka mo siya may ginaubra ng mga yudipatula ka mo de? Bilang mga mamalidha. Oh? Taas ang aton sininga. Palairan sa kuryente. Tapos ginakulang pagkita sa kuryente. Ginakulang kita sa supply sa kuryente. mga ka-K5, halos adlaw-adlaw ganto sa aton nga mga pumuluyo nga may brownout. Bangod sa ginatawag nga kakulangon sang supply sang kuryente, way kamo sa may ginaubra nga mga yudipatula kamo nga mga congressman kamo. Oh, ang inyo nga gina-eskuher ang pagpatalsik to sa kay Vice President Sara Duterte. Dalimbawa, matalsik abing Vice Presidente, ano nga mon nga mabinipisyo na? May binipisyo kami nga mga yudipatula kamo? Ha? Kay ginahamba nyo si Sara Duterte, kawatan? Tinga ka mo! Hindi ka mo mga kawatan nga mga yudipatula kamo? Sobra pa ka mo gani kagawatan, guro kay Sara? Lintokin ka buro-buro. Di Black K500? Oh. Realidad, sumong ginahambal ko? Oh. Sinabi mariak ng mga kongresmanda? Abi! Explicar nyo sa amon! Kung ma-impeach si Sara Duterte, ginagastuhan nyo pa ng mga buwisit kamo sa minilyon-milyon kada adlaw? Ang ginagasto nyo nga 125 million kada adlaw nga ina nga apila na 25 million kada adlaw sa kada impeachment ng mga yunipatula kamo, kung gindugan nyo na bulig sa amon para nga ibayad sa kuryente o kung ipanubuan ang presyo sa gasolina, gin-subsidize nyo na abi sa mga presyo sa mga gasolina, mga ka-K5, gin-panubuan nyo abi ang tax. O hindi gani, gindula nyo ang tax sa gasolina. Di ko di tanin, nubo amon balairan, nubo amon balaklon ng mga kuryente, ang mga kwan, na gasolina, makayadi pa sa aton ng mga kwan, ng mga mamumugon katulad sa mga driver. Ilabi kang labaw sa tanan, makabuhin man nili sa pagpanubo sa mga presyo sa mga balaklon. Kay kung pormigasaka mga ka-K5 ang presyo sa mga sang gasolina o kung krudo, gasaka man ang mga balaklon, no? Kay dira ginapatong sang ato sini nga mga negosyante. Oh, ang ilang ganansya na. Kaluluoy lang kami pirmi amon nga mga end users. Kami nga mga ordinaryo nga mga tao, kaluluoy lang pirmi sa obra nyo nga mga hindi patula kamo. Kami explicar nyo sa amon, anong maamon nga mabinipisyo ni nga mga lilintokin kag buro-buro kamo be. Mga bilek sang elect nyo nga mga congressman kamo, ka mga senador kamo, ang mga opisyal sang gobyerno ta. Ano binipisyo namon da? Nagdugang na kamo gasto! Gasto kamo 25 million kada adlaw! Sa sining impeachment nga wala pulos! Nga waay man kami sa binipisyohon personal nga mga pumuluyo. Kami nga mga pumuluyo, wala kami na personal nga mabinipisyo. Either ma-impeach man o kung hindi si Sara Duterte, wala kami binipisyo da. Ang makabinipisyo da kamo nga mga yudipatula kamo nga mga politiko. Hindi Blackie 500? Ang inyo mga political career nga mga buwisit kamo. That's why, kung may ara lang sang kasuguan nga ang kutob sa mga ordinaryo nga tao, makasumbag o kung makatampa sang mga congressman nga mga buwisit nga mga traidor kang mga lampingasan, mga ka-K5, hindi lang kami mapriso, mga kakibwas na yun, makadto ko sa may kongreso, kagmanampa, kagmanampuyong sa mga kongresman ng mga buwisit. Nalilintukin ka mo, nawala huya ka mo. Ha? Ang problema, tasubong perte ka na ko. Hamakon nyo, pila na kasimana, lapit na bulan. Binulan na mga ka-K5 nga nga problema kita nga mga pumuluyo. Ilabi naging diri sa Western Visayas sa Region 6. Nga nga problema kita sang manual load dropping diri sang kuryente. May isa ka congressman, way ko kabate nga may nagtindog sa kongreso to. Kamaghambal nga gusto ko magpatawag sa isa ka investigasyon. Paimbestigaran naton ining aton nga mga generator. Mga electric generators. O nga to sini nga mga power generators nga natabo ini nga ang Western Visayas ginakulang sang kuryente. Yo di patula bilik sang ilik. May ara da dira? Wala. Oh? Ay gorom dagan ko congressman si Lilo City diay. Para kung magdaog ko ako nang maduso na to. Okay, linit na K5 Andre, hindi ba? Ito ikaw lugot. Natawa nyo ba lang mga K5? Tuod na! Oh? ang banko sa inyo, hindi bala? May nagtindog? Wala! Oh? Problema ta ni katama di! Halos adlaw-adlaw mga kakifay! Adlaw-adlaw may brownout nga nagaluntad sa aton. Diri sa bilog nga Western Visayas, affected ang Mindanao, affected ang Western Visayas, hasta ang bilog nga Region 6, hasta ang Negros Island Region, affected to. Sang brownout nga ini? Oh? Halos binulan na ini nga ginaproblema ta mga kakifay. Nung ka nga may isa ka explanation halin sa gobyerno ta bisan sa mga congressman naton di may explanation sila sa aton nga naghambal nga hindi kamo magkabalaka mga pumuluyo namon nga pinalangga angan-angan nyo lang kay ginausisa na namon ni pasabto na po naton direng dapat manabak hindi kita pwede nga magantos dire. Nagadugo ang amon balatyagon kag tagipusuon nga mga congressman ninyo. Ha? Kung makita namon kag mabalaan nga nagaantos kamo sang kainit, nagakapatay, nagakaguba ang inyo nga mga pagkaon, ang mga baligya nyo, mga negosyo nyo, nagakaguba bangod sa kakulangon sang kuryente. Ang iban nga mga balatian nun, kinahanglanon nga magsuyop sang aso bangod kay nahapuon. Galalain. That's why ako bilang congressman ninyo nagadugugid ang akong balatyagon sa inyo nga problema nga nagani gusto ko nga solusyonan ini pinaagi sa pagrepresent sa inyo sa kongreso. Oh? Kabati ko sina, kabati ka mo sa aton nga mga pumuluyo, nakabati ka mo nga may congressman nga nagamo sina. Ang tanata congressman aton subong bisan diri lang sa aton sa lokal sa Iloilo nung kang nakabati tani. Ang nabatian ta sa mga buisit nila ni kung paano nila mapatalsik si Sara Duterte. Ah, yung mga yudi patula nila nga ni mga wala pulos nga kasi ka mga congressman waiwa ay good mga kakifive ang ila ginapaminsan ang ila personal nga interes ila binagid ang ila nga mga political career sa mga yudi patula nila. Wala nila yagi na isip kag ginapaminsar ang mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo, ang mga pumuluyo sa Western Visayas, ang mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas. Why ni sila yaga paminsar mga kakifay? Ha? Abi ko na maghambal kamo kung magara kamo magpangampanya kamo di Black K5 ande magpangampanya sila. Magsaka sila ka magsaka sa babo intablado uyat mikropono ka maghambal nga ako nagpadalagan bilang congressman tungod kay ako gusto gid nga magserbisyo sa inyo nga mga pumuluyo. Sila isang sabat sa akong amigo. Nge nyo eh. Ang kabilik sang ilik nyo eh. Ang kayo di patula nyo eh. Muri unis ni Grapon. Ginakuom ko lang kamot kung saka ugot-ugot ko subong. Oh, may 500. Prano, pagsaka na ang limpuduhan sa dugo ko. Este, ang dugo sa limpuduhan ko sa ubra yun. Mga kakifay. Sunod si Mana, masaka naman presyos ang petroleum products. Oh, abi nyo, gani sa mga motorista da, sa mga may tagiya, sa mga salakyan da. Ah, hingagaw na kamo, pagpa-full tank na kamo. Kay more or less mga 4-5 kapisos ang isaka sa ang presyos ang diesel. Ang gasolina, amo-amo mana. Mga kakifive. Oh, ako ang gani si beauty, gani punon ko na karun. Oh, mga kakifive. Kay sa Martes, nang saka naman liwat. Si beauty, ate sa Domingo, gala. Sa Domingo, gala, punon si beauty. Oh, mga kakifive. Amo na bala? Oh? Ang gingasto nyo na sa inang buisit nga impeachment na nga tag 25 million kanadlaw. Kung ginhimo nyo na nga isubsidy o kung isubsidize sa aton sini nga mga petroleum products mga kakifive. Kay ara pa man kita sa idalom sang state of calamity sa hindi Black K500 na wala pa man malit nga ang aton nga Pilipinas na paidalom sa inang energy state of calamity? Di ba? Anong pulos sang energies o state of calamity sang energy? Mga kakipad, nga way taman na ginagamit! Yuda poga! Ilik sang ilik! Ha? Wala pa magliw, hashtag wala pa nga kakas. Mga kakifay, wala pa ginlift ni bangag. Ang declaration sang Pilipinas ngayon pa idalom sa State of Energy Emergency. Mga kakifay, meaning, pwede ta pa. Ha? Mga kakifay, nga maintrahan ang ato sini nga mga petroleum products, enerhiya tadi. Pero, anong ginahimo sa mga bangag de? Mga yun di patula ka mo, pati mga congressman nga mga bangag man. Kamudamo eh, kamo. Mga kakifay. Oh, hindi bla? Oh, so, amo na siya ang sitwasyon, das bong te, sinogi na naga. Ang batyagan nyo na sa aton nga mga pumuroyo, nakilala nyo kung sinong inyong nga mga nga kwan, nakilala nyo inyong nga mga ginpangboto, kung balaga dampigin man sila sa inyo, kung wala, ara, napamatudan. May mga poder ning mga UD patula nila nga ni. May mga poder ni sila. A good mga kakifab nga magtindog kung tani ito sa House of Representatives kag mag-explicar kung maghambal nga ipatawag ning tanan-tanan nga mga power generators ni kag ipa-explica ron. Para nga kami nga mga pumuluyo, mga ordinaryo, nga wala kaintindi sa mga power generators kaysa sa mga power supplies nga ini, kuni mathagan man kami, di ba kipaib, Andre? Mathagan man kami? Gadaan nga ka mga mango na sa amon nga daan kay, number one, ginabango nyo kami nga daan kada eleksyon. Ka mga mango na sa amon kay ginabuto kamo namon bisan mga buwisit kamo, bisan mga demonyo kamo. Pagkatapos, subong, hindi nyo pa pag-i-explicar na sa mga mango nyo nga mga pumuluyo. Lilintokin. Mga kakifive. Amon ang ginahambal ko sa inyo. Hala, huwag gisila sing sanoto, ginapropose nila nga kakason ang tax mga kakifive sa kwan. Pinapropose nga kakason ang tax sa gasolina kay sa krudo kun sa mga fuel or sa mga ginatawag naton nga petroleum products. Hindi magpasugot si Ralph Ricto. Hindi mapasugot ang Malacanang nga ikakason mga kakifab ang tax sa aton nga petroleum products kay madula ko ng mga pila ka bilyon-bilyon. Di, sa nadula ni sa flood control project nga nakaladula ng bilyon-bilyon kang trilyon nga mga nga kwarta sa kabasa gobyerno naghililipos mga kamugani ang mga buwisit kamo. Di hamak nga mas ginhatagan nyo pasang pagtamod ang impeachment ni Sara Duterte sang sa mag-imbestigar may kang tanan sa mga gago kang mga buwisit nga mga kawatan ka mga demonyo nga mga politiko. Kag mga kontraktor, mga sindikato nga mga kontraktor, kag mga sindikato nga mga taga DPWH, mga sindikato nga mga congressman kag mga senador. Nga nagbaton sang kickback may kang tanan sa trilyon-trilyon nga pundo halin sa flood control. Hindi ka mo gani ka investigar? Tapos nanugunan ka mo? Kung ikwaon ang tax, kung kakason ang tax sa kwan? Ang tax mga kakifive sa inang petroleum products? Kay tungod nga base kung magsupler ang servisyo sa mga pumuluyo? Mga buisit ka mo halisang una kung ano magkadamo sa tax ang inakuha nyo sa amon? Kasupler magkamigapon sa servisyo nyo kay wala ka mo kaservisyo sa amon sa insakto? Ang inasibrisyoan nyo mga bulsa nyo mga hindi patula ka mo? Ang mga balita, inyo nabatan ang buhilong na ginadulusin sa kalawasan klinika DTX 500, mapahinay na ita, kinagsaka na ang alimpuduhan sa akong dugo. Liskad. Mga kakifay. Ang inom kita na klinika DTX 500 na para dula aton nga hypertension. Mga KK5 Clinica DTX 500 the superior antioxidant kag ang mighty C the alkaline nga vitamin C. Ang power duo sa Clinica the alternative medicine and wellness center ni Dr. Miloy. Mga KK5, silang lanon tani kontra sa mga diabetes, hypertension, cancer kag iban pa nga mga balatian tanana na may mga komplikasyon sa lawas ta. Silang lanon tani para magapabilin nga healthy lawas naton. Clinica DTX 500 the superior antioxidant. Mga kakifab kag mighty si. Nga akin ang lanon, tagin ni sila anong mga ari di sa ilahaw. Ang Clinica DTX 500 mga kakifab, puno inis ang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas ang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga lisa, bisuga sugarcane extract sang DTX 500, batok sa pagdevelop sang cancer kag iban pa nga mga balatian. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Angod nga punggan ang pagtubo sa mga okon patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kamangin cancerous. Sano pang inahulat nyo? Hindi nyo na pa ulat tapang magtubo mga bukol sa lawas ta? Proteksyon na ng aton kaugalingon, klinika, DTX 500 kang Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Standby sa ato sininga mga pinalangga nga mga tagpermati ha? Kay sa ato sininga pagpanumbalik, tiistoryahan ta iban nga mga balita. Sa mga balita, lokal mga ka-K5, ang parte mga ka-K5 sa sining si Vice Mayor Labla Barunda. Mga ka-K5, no? Si Vice Mayor Labla Barunda nagapati nga may bahid politika ang indoso nga resolusyon ni Councilor Romil Duron. Mga ka-K5, ari istoryahan tapagin ni? Ah, lapit na lang halimpas ang tapos eleksyon hasta subong si Gigapon pamulitika diri sa sudad mong grabe na di mo. Mga ka-K5, ha? So, kwaunta na reaksyon mga ka-K5 kagang official nga statement ni Councilor or ni Vice Mayor Labla Barunda parte diri. Ang ginalinan si ni mga ka-K5 ang parte man sa maginduso ni kwana ni Vice Mayor Labla Barunda nga mga ordinansa. Nga ang mga ordinansa nga ini para ini kontani sa ato sini nga mga pumuluyo no? Mga ka-K5 hindi man ni para sa personal ni Labla Barunda kuni para sa mga pumuluyo tay. Tanong mo na bi karon kay te. Suno sa kay Vice Mayor Labla Barunda may politika ni. So istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kag iban pagid nga mga issues kay information mga balita aton iplastar sa inyo sa ato sini nga pagpanumbalik. Aton nga oras alas 8:10.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano? Mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity. Ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka ditribayo adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan no. Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka ditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo Sir Kevin.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka.
3: Ilabi na kong kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
4: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyper acidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
4: katabo sa may mga guard mo
3: mo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
4: so, wala kawan. O, dapat tulog wala, wala.
3: Tulog wala
4: dabi na akong late dinner ka
6: ginanong wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
4: pero sa kaso naman sa H. pylori infection Dok Sam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
10: Elimination Round Second Term Level.
9: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo
1: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
1: D3 Bio.
7: Ang D3, nga may Physio.
1: Ang Physio,
7: nga may D3.
1: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
1: Nga may Physio.
7: Ang Physio. Physio.
1: Yung may D3.
7: Makakas mga buti ka.
1: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
7: Happy kanunay.
1: DTX 500.
7: Masaligan.
1: Epektibo.
7: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina-allergy.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
7: amo naman
1: ang ginahal sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
1: Masaliga DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ko ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
16: Pamasaga butika.
15: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C, mapakamang butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nalagid ako makabatsyag sa sakit.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
21: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
21: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
23: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
21: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
24: Good news!
17: Good news!
24: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh.
25: Available now.
0: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
2: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
3: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
6: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men.
30: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
31: Dupumating, ito ko sa K5 News FM. Kitamugit ako natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Mil. Uy, nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
30: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
32: Wow, my puso.
33: K5 News FM.
34: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow, my puso.
36: K5 Night Watch.
37: June Alujado
36: Capulo.
37: K5
36: Night Watch.
37: Night Watch.
38: Pabalik na mga ka-K5, diri sa ton nga pagpangalagad. Oras na tong karon, nakalabor kita sa 26 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato siling nga pagpangalagad, antes na ton pang tamyawo na nga ato siling nga mga followers nga ara, subong nagapagigupo na diri sa ton nga pagpangalagad. Ato siling nga mga followers, mga ka-K5, no? Adugay-dugay pang shout-out ka mo karon na, no? Mga ka-K5, no? Sakay inang pari barangay kapitan na si MC Sir Fernandez da sang East Valencias Guimaras. Mayang gabi lang salamat sa pagmonitor diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. And kwan, paayo lang da. Kay dugay na pwede naman na magamit ang imong kwan. Tiila. Mga ka-K5. Sa sini nga mga tinion mga ka-K5 sa iluhan na to na mga balita na ka-impormasyon. Muna unahon tang balita nagikan ka sa City Hall. Upod sa kay K5 Jenny Kaoyunan, may kang tanan mga K5 sa sining sabat karon daw kwani mo daw out of the country ni sa nagligad si Vice Mayor Labla Barunda. Dia bagulan ni sa nagabot no. So may ari siyang statement agapahayag may kang tanan sa ginhimo nga resolusyon ni Councilor Romel Duron nga nagahambal nga ang Vice Mayor mga ka-K5 hindi niya pwede maghimo sang ordinansa ang iyang papel diri mga ka-K5 bilang isa lang gid ka presiding officer kag manug break sang numero sang buto sang mga konsyal akon may ara sang ginabuto-butuhan or mag-divide sila mga ka-K5 sang ila sining inang dapat nga butuhan abi no. So amo lang na ikon ang papel ni Vice Mayor Labla Barunda muna papel sang vice mayor. May ginasunod nga mga kasuguan nga maging panglawag si Romel Doronto nga mga kasuguan nga inang para nga magpahibalo. Mga kaki 50. Halisang una sa ato nga pag-insindi, bisan sinulang, pwede man makakuan, pwede makahimo sa ordinansa. May yara ka manimo sa City Council, bo, chilingon. Sang una, no, pilak bilog, vice mayor, na dumduma na ito, mga kaki 5, na naghimo, magani sila ng mga ordinansa. Ah, mga sa sining dire sa syudad, sa Ngirilo. Sa kaliwig-lawig na nato nga nagtrabaho sa radyo, mga kaki 5, na halos tanan-tananin, agyanta naman ni nga mga klase sang mga beat, no? Alin sa pinakagamay, kapinakanubo nga posisyon sa radyo, hasta sa mga city hall beat ni, capital beat, tanan-tanan, agyanta na ni, hasta sa mga investigative reporting ni, balanta ni, tanan-tanan, mga kaki 5, so bo, ti dugay mataasan sa city hall, sa nguna, chimpo pa ni Mansing Malabur, mga kaki 5, daan pang City Hall. Ang City Hall sa una, ara pala ng daan na blas tupa dyan na bla. Amo pa ng City Hall da sa una. Ang gamay-gamay na lang mga kuman pastapi, ilang kuan gani, ilang hagdanan. Di bla, K5 Andre. Te, agyan taman sa una, ka-standby. Dati na mo damo, may mga vice mayor sa una, gahilimo sa ilang. San sa latest na lang gani ni? Ang vice mayor mga kaki 5 nga si vice mayor Jeffrey Ganson ay mga ordinansa gin panghimo sang ini siya nagapungko bilang vice mayor o hindi bala tong ginimo itong ordinansa tong bawal mag-uba sa sulod sa merkado o ti iya man ni vice mayor kwan na Jeffrey Ganson sang una to nga hindi ka pwede ka uba bayo samtang ara ka sa merkado publiko o te imo man siya bilang pagpungko bilang vice mayor. Tapos si Vice Mayor Labla Barunda may magin panghimo nga maordinansa. Hindi nila ya pag-ipapasaron. Kinabahian nila to sa ilang mga komitiba. Ho. Mga kakifay, pinang pasa sa ilang mga komitiba. Pinabahian nila. Tinagreklamo si Vice Mayor Labla Barunda niya na ano niya binula na ning akon nga ordinansa. Ginpang-refer sa inyo nga mga komitiba daw ay gahululagaw. Ang rason niya, si kwan niya, si Miguel Trenas. Mga kaki 5 nagrason. Ngambal ni Kaosero Trinias, sa niya daw ay masasamay ginpadala sa akon nga draft di. Napag na-refer na gani sa opisina mo, ay pamapadala ang draft. Kamangu-mangu, klasik tao. Nang magsabat, bla mga kaki 5, ay ginapaminsan, rin ko no, sabat siya. Madlagan ka pa congressman, kamangu, glisi mo. Mga kaki 5, Waber, i-check na to ng mga balita na ka-impormasyon, detalye sa mabalita upon kita kay KK5 Jenny Kauyunan, direkta sa City Hall. KK5 Jenny sa Kampyon nga report, standby.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
38: K5 Jenny. Okay, dali lang. Na utod. Daligid lang mga K5 kay dula sa linya si K5 Jenny. Sa kay Richard Diaz Chuwada, shout out anay from Haro. Sa kay Mercedes Malquerido, shout out man. Kay Verna Salvilla, siling niya mga kawatan, siling mga animil nila. Yung damul-damul, gid siling damul-damul, gid mga guya nila. As in damul-damul. Mga damul guya, gid man na sila. Sa kay Shien Tansiliada, shout out. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out. Sa kay Eli Teron. Nya kalma lang dyan ah, niyang puso mo. Kikakigina sa mga congressman, kag sa mga opisyal sa gobyerno, tanga mga wala pulos. Nga mga kaki 5, kapatumbaya sa matutuon nga sitwasyon naton nga mga pumuang nga mga Pilipino. Galangoy na kita sa baha, galangoy pa kita sa kataason sa mga balaklon, kag sa mga balayran. Halin sa tubig, pagkato sa kuryente, pagkato sa gasolina. Tapos galangoy pa kita sa baha. Wagi sa concern sa ang wagi sang concern sa aton mga kaki 5 ang mga UD patula nila pare na check na naton si kaki 5 Jenny Kauyunan sa sini nga mga tinion kaki 5 Jenny sa report go ahead
7: Yes, kakay 5 Adjuno, kaina na labot naton si Vice Mayor Lava Baron da Apisara sang iyang masako nga schedule kag on official leave kakay 5 June. A good man ngayuan sang reaksyon no regarding ni bala kakay 5 June kahapon sa ginduso nga resolusyon ni Councilor Romel Doron nga i-adapt ang DILG opinion number 95 series of 2025 ukon ang nagadumili kakay 5 June sa Vice Mayor nga magpasar sa legislation, mag-intra sa debate, mag-hatag sa privilege speech, kagiban pa nga mga council deliberation kaki 5 June. According to Vice Mayor Love Baronda, actually naman niya, nga wala yan ni kaki 5 June gin kakibot ang ininga action sa council because nga nakita yan ni kaki 5 June every time nga may unfavorable o kung hindi pabor sa ilang majority nagkatabo. Tendencies are i-shift nila ka K5 June kag kumagalain no na ang istorya kag ma-shift na ang ano sang publiko ka K5 June. Actually, ang ginakasupresa lang ni Vice Mayor Love Baronda nga ti ginpasar nila ka K5 June ining resolution on first reading gin-refer sa Committee on Rules sa K5 June na ginapamanuan ni Councilor Rex Marcos Sarabia without her on the council. On official leave siya, ti amban niya nga wala laman siya sang kahigoynan nga magdepensa, mag-explain sang iyang kaugalingon ka K5 June during that time. Temo ni ang hamba ni Vice Mayor Love Baronda, no? Kag actually according sa iya nga ti though despite nga gina panginwala sang majority with Councilor Maldoron nga wala ni sang bahid politika, strictly on legal basis lang ang ilang ginbasihan sining ilang pag-adapt sang resolusyon kay 5 or I mean sang opinion sang DILG. Ang pagantaw ya ni Vice Mayor Love Baronda is clearly politics sa kay 5 Juno kag suno sa iya nga ini dapat tanan-tanan kay 5 June, hindi paglaktan sang pamulitika, especially if may mga ordinansa o kung resolusyon ang minority, especially siya kay 5 June, kag good man si Councilor Shin Marie Mabilog, na mga ordinansa nga makapamaayo sa mga Ilonggo kay 5 June. Dapat
38: ang
7: nga,
38: nating alahan lang naton, Black kay 5 Jenny, nga ang akong hindi gani pabor sa ila ang DILG opinion, nga way Manila gina-adapt. Nga way Manila ginasunod. Pero kung pabor gani sa ilang DILG opinion, gamiton nila ini para nga i-stop o kung pamatukan ang mga ginahimo ng mga kaayuhan nga para mangkutani sa mga pumuluyo. Hindi man ikay para lang yan sa kay Vice Mayor Labla Barunda. Ang kay Vice Mayor Labla Barunda, titidayawon siya sa mga tao eh, kay Mante naging otor siya, butsilingon, gahulag siya, butsilingon, gapag-utok siya, o kung nagapagata sa sang utok niya, para nga maghimo sa ordinansa. Oh? Bago pa na pungko na si Vice Mayor Labla Barunda, sang una sang kausilor, siya damudamo man isa sa mga ginpanghimo ng mga ordinansa, do mga daw-ara gani sa mga nubintak, bilog ng iyang mga ordinansa mong, isubong bago sa pungko, Vice Mayor, may pila na sa ka mga ordinansa nga ginpangduso K5 Jenny?
7: As far as nabalaan naton kay K5 June 12, no? 12 ka ordinansa sa ka resolusyon.
38: Kamakon muna, oh. Way pa daw sobra pa lang sila 100 days. Nga nagapungko bilang Vice Mayor siya, may 12 na sa ka ordinansa. Si Romel Doron ginpamangkot mo ni sa sulod sang siyam ka tuig nga pagpungko bilang City Councilor, pilak bilog ordinansa ni himo niya? Pamangkot mo siya, why?
7: Actually, kay Kevin John, wala na kita.
38: Pamangkoton mo siya? Naton, nga ginapunggan mo ng 12 ka mga ordinansa nga ni, kay para min sa karaydan sang tao, mas nami ni isa-isa hon ta mga ordinansa ni Vice Mayor Labla Barunda, iperplastar ta si Iabla. And then, pamangkoton mo si Kwan, si Councilor Romel Doron. Naton, ikaw siyam ka, tuig ka, nga nangin konsyal sang syudad. Abi i-plaster, abi kung pilak bilog ordinansa mo para nga mabalaan ta. Kaya nga iyan ni Labla Barunda, Vice Mayor pa siya. Wala pa gani maduhan ka tuig nagpungko bilang Vice Mayor. May dusi na sa ka mga ordinansa. Kag mga mapuslanon pa nga mga ordinansa ang ginpangimo yan eh. Ang iban nga mga kunsyal, dabi pa magkot, abi kung pilak bilog ordinansa nila da. Ang napunggan nyo na kay para na sa karaydan sang tawo. Kagkapin pa ang opinion sa DILG, that is only an opinion. Oh? Pwede mo mapatihan, pwede man hindi. Kay that is only an opinion. Di ba? Okay, five ba, Jenny? Eh?
7: Yes, kay five, Juno. That's why nga mo na gani nga. Right now, yara sa Manila, si Vice Mayor Love Baronda to attend the Vice Mayor's League Philippines, kay five, Juno. Tigin raise ining concern, no? Actually, they are drafting a position paper, kay five, Juno. A good man nga ihatag, bala, or magsasulat sila sa mga concerned agencies like the DILG, kay five, Juno, nga basi pwede i-reconsider, kay five, Juno, sang DILG ang ilang opinion sang August 2025 nga nagadumili ka kay 5 June sa mga konsehal, I mean sa mga vice mayors nga mag pasala sang legislation. Solely ang kumbaga ang vice mayor ang mag-preside lang gid kay 5 June sang session kag mag-break sang tie if mayara sang kinahanglan ka kay 5 June. No? For example, wala sang parehos bala, both parties, ang vice mayor ang mabreak sang tay ka kay 5 June.
38: Oo. Di, ano sa daw ang gusto na pagwaon nga matiway ka man pulos, da, why ka man inubrahan, why ka man sang performance, da, no, daw mo nang gusto na pagwaon na kang himuon na da, kaya mo nang ikontra nila, pag-abot sa eleksyon sa politika mo, nang i-isyon na da yun. Kaya mo nung magkamuda, kaya magkamuda mga performance, kaya magkamuda sa mga ordinansa. Diba laban politika, ginman ituod? Hindi ni pwede nga wala sang bahid politika. Ara gyapon ang politika, mga kakifive. So, nakuan ka, may mga kopya ka sang mga ordinansa ni Vice Mayor Love Baronda?
7: Ano lang ka kay Fabio, no? Ang sila sa mga dumduman naton
38: na madumduman mga ordinansa
7: niya. Ini ka kay Fabio, no? Ang anti-prank calls ni Bala, dumduman ni mo
38: to. Oh, anti-prank calls?
7: Fox calls sa kay Fabio sa mga government naton. Paghatag sa incentives sa mga estudyante ni Braka kay Fabio na nag-exel sa ilang academics. Ikatatlo kay 5 June ang paghatag sa proper maze sa Iloilo City Council nga gina-require sa DILG. Ano pa na ba sa 12 ni kay 5 June?
38: Ang kwa na daw ang logo blasang kwa no? Ang logo sang sang gunian panglungsod.
7: Yes. Kay wala pa sang official logo. Official address ang City Council. That's why ginpropose ito ni ni Vice Mayor Love Baronda kay 5 June.
38: Tapos na may harap pag ginasanga inang kwan ining 911 blang kwan nga emergency call.
7: Yes, 911
38: emergency hotline.
7: Yes, amo ni apat.
38: Mapos lanon gini katama. Ining 911 nga emergency hotline eh. Butsingon may na stroke abi sa inyong balay. Pag stroke sa inyong balay da ti kinanglanon nimo ang iShare ti 911 ka maagi. Tawag ka 911 automatic makadto ang taga-iShare sa balay nyo. Ti kunit mahingagaw ang pasyente madala sa ospital mabuhi. Kun may na kwan hindi bla, kun may aksidente, mga amo man na. Like for example, sunog. Oh, pag sunog na, 911, tawag ka man. May mga kwan, may hold up incident abi sa bangko. Oh, automatic, tawag ka lang 911, duga-duga, ara police, ara ang mga kwan, mga otoridad ta. So, pwerte ini ka mapuslanon para sa aton nga mga pumuluyo, hindi ni para sa kay Labla Barunda. Oh, hindi la. Okay,
7: Arigalika kay 5 June, no, mayara kita sang anom nga dumijor ng ordinance na ginanon ni Councilor or ni Vice Mayor Love Baronda. Una, amo ni ang Unified Emergency Hotline Ordinance, 911 ni kay 5 June. Ang cash incentives, rewards for exemplary a longer graduate ordinance. Isa pa kay 5 June, amo ni ang the institutionalization of official address, legislative maze, and seal of Iloilo City Council. Amo ni ang logo kay 5 June, the official address sang legislative. Ikaapat, ang mandatory water break period ordinance ka kay 5 June. Amo ni kasagsagan dito sang tuman bala nga kataas ng heat index kay 5 June.
38: So mandatory na imuon nga mandatory nga pagwas gani nga perte ka init kag gakahubas na mga bubon, automatic ang gobyerno magapain sang pundo kag ipanagtag sa mga pumuluyo. Ta para nga mga pumuluyo ta hindi mauhaw kag ini magbalaho. Oh, te. Hindi na para sa ka-ride dance ang tawo? No, sunod.
7: ang ikalima, ang anti-prank, hoax, and non-emergency calls to City Hotline Ordinance. Mm, ang kasagsagan sang prank calls kaga bomb threats sa K-5 zone.
38: Ina nami, but, mana. O, ina nami. Mana kaya ang tao, makulbaan nga magsagi isang panawag-nawag siyang magpa-frank-frank. Kaya nga, balaan nila nga may ordinansa, may mga corresponding inang penalty plus pagin may imprisonment pa na. O, K-5 Jenny.
7: Yes, kaga ang ika-anom, ang the Iloilo City Volunteerism Program Ordinance kaka 5 June. Amo ni ang anom lang.
38: Ang volunteerism o program ordinance ano ni siya man? Ano nakabutang na da?
7: Wala na ka actually kaka 5
38: June. Basta mo lang na.
7: Reiterate sang okay. Ordinance no amo ni. Title lang ni kaka 5 June abi ang kapta naton. Pero amo ni

0: na KK5 John.
1: Sigurohon mo na ya, sigurohon mo pa kung pwede buwas sa kwaon mo ni tanan-tanan kung sa diin nga mga committee ba.
0: Mayari ko di ka kay sa John nga copy sang committees nila, wait lang pangitaon ko ako nga.
1: Kung sa diin gin pang refer bala kung sa diin nga kadto ang ining ordinansa kay sino nagkadto nga ordinya nga kunsyal, abi bebe. Okay, amo ni silang pangsukton tay ni mga kunsyal ni mga tamarani. Mga bulay o klase mga kunsyal ni. Dapat amo ning aton nga ipang sugid sa mga pumuluyo te ari na mga ipang buto nga mga kunsyal o mga bulay og leo. Hindi sila gusto nga magtawhay pa nga buhi nyo. Gusto nila nga mag-suprer kamugyapon sa problema sa mga prank, ang problema sa emergency, ang mga kabataan nyo, hindi makatilaw sa mga incentives kung nag-excel sa eskulahan. Hindi na sila gusto na pungda nila. Okay, five, Jenny, abi, plus tarbe.
0: Wait lang, KK5 June, kay nag-loading paton. Pero ang nabalaan ko di KK5 June, no, ang Committee on Iloilo City Volunteerism Program Ordinance pending ni sa committee ni Councilor Nena de la Liana kay Councilor Irene Ong, KK5 June.
1: Duha sila.
0: Samtang sa the mandatory water break sa KK5 June, sa Committee on Health, kay Committee on Labor, sa Committee on Health, if I'm not mistaken, si Councilor Saldivar ini KK5 adjun kag sa Committee on Rules ining institutionalization of official address legislative mace and seal of Iloilo City Council ordinance kay Councilor Rex Marcos Sarabia ini KK5 adjun I make sure na ton KK5 June, no, kung sino ang chairman sa Committee on Education, ka Committee on Information and Technology KK5 June.
1: Okay.
0: Education.
1: Olan taon mo education kay base ko yan ni Rudolph Ganso na kagang information iya ni Miguel Trinyas. Amula na ang alan tawa abi ko na muna kon tsaktogi man ko. Para importante, no? Nabalaan sa mga pumuluyo kon sakay sino nga mga kunsyal nagkadto ini nga mga ginpang refer nga mga committee ba. Kay tanan-tanan nga committee ba ginpang akupar Manila tanan-tanan. Misak bilog ani committee ba wis na may ginatag sa kay Sien Marie Mabilog da. So amuna kay ginakupar nyo na nahala tubanga nyo karon kun indi nyo na pag-iaksyonan bo chiningon ang mga pumuluyo na kainchindi na kun ano kamo ka mga bulay og ka mga tamaran nga klase sa mga kunsyal. Indi kamo tamaran te bulay og kamo eh. Kay para sa karaydan sa mga tao na indi kamo inyo o indi Blacky 5 Jenny.
0: Amo ni KK5 Juno ti ligad amo ni sang
1: Okay. Ginisaan ka giguro sa mga konsyal mo. Tinatawag kong higa kadula-dula. Imo nga signalo. At saka ginbira ka giguro ni Romel Doron. K5 Jenny?
0: Yes,
1: sa telepono. Sa telepono na iya. Sa telepono. Hindi na papasibangdan mga konsyal da. hindi na. Sige.
0: Aray ka K5 June, no? I-search naton diri kung sino ang sa Committee on Education, Science and Technology. Sa Committee on Education, Science and Technology, ang chairman ka K5 June, si Councilor Rudolph Ganson.
1: Okay daw siya, good. Tapos, ano
0: pa gid? Samtang ang sa Committee on Information and Technology ka K5 June, si Councilor Nene de la Liana.
1: As Nene de la Liana.
0: Samtang ni KK5 June ang sa Committee on Labor, ilang taon na ito, KK5 June ang aton nanood sa ikadamo sang I believe KK5 June mga dira sa ang aton din nga chairman, ang aton nga mga committee sa Iloilo City Council hindi magnubo sa pulo
1: okay.
0: KK5 June, no?
1: So ikuan mo ni kwanon mo iusisaon mo gid kunang ini nga mga kundi may dusi sa ka mga ginpang duso nga mga ordinansa. Ang tanan nga dusi ka mga ordinansa nga ginduso ni Vice Mayor Lablabarunda pang isa-isahon mo kag panglistahon kun sa diin nagkatupa nga o kwan nga kunsyal para nga maisa-isa ta ka maplastar kay pang isa-isahon tani sila pamangkot kag pasabton gahambal si Vice Mayor Lablabarunda nga gin politika nyo ni anong masabat nyo kundi ka mo magsalabat ipasabat sa kay Raisa. Pwede na?
0: Kikaso ka K5 June ang executive, ang
1: executive
0: galing, sa executive mo.
1: Executive galing si Raisa, no? Pero galing kiti ka intra, manada siya. Ining tanan-tanan ng mga kunsyal ng panglawag muna yung mga komitiba ang katuan sa ilang mga kwanes ang mga ginpanghimo ng ordinansa ni Vice

0: May labla ronda? Puro tanan mga bata-bata ni Raisa? Si Irene Ong, si Nini Dilaliana, si Rick Sarabia, ay, Maria Ihunes, well, sila, ah, si Sedfrey Cabaluna, puro ito na mga akong sa bagay, ti isa sila kagla-line up, sila kagrupo mo. Ah, K5 ba, Jenny?
1: Actually ka K5 June, no, ang naging kumbaga pathags ng mga konsehal ka K5 June concerned kung sa diin nagkadto ang mga proposed ordinance ni Vice Mayor Love Baronda nga Manila nga hindi sila ka push through ka K5 June nga mag-attend sa committee hearing because nga wala sang may gin-present nga draft sang iya nga ordinance ka K5
0: ay araw June. Araw man na-refer na gani sa ilang mga komite ba? Why pasang drop? Yun na po, gabili silik. Matyaga nyo sa amun, mangu-mangu na gid nga. Hindi pwede nga maghimo kang mag-refer sang ordinansa, no? Nga wala ang drop, nag-abot sa ilang tagsa ka mga komite ba? K5 Jenny?
1: Actually, ka K5 June, with regards to that, according man kay Vice Mayor Love Baronda, nga ang process sa K5 June nga, kung trading, title lang na ka K5 June. Kahit sa committee level, kana na ka K5 June ma-present sang content. Actually, kapila naman, according to Vice Love Baronda, kapila naman siya ka K5 June, no, nga mag-reach out sa mga committee concerns nga
0: ipadala.
1: Ma-present siya sang iyang content, sang iyang ordinance kung mag-committee hearing na ka K5 June. That's why nga amunang habanya nga natin ala siya nga wala nag-push through ka K5 June. No. Di ang rason sang iman nga mga konsehal, amun nga ni wala sila sa may nabaton nga draft. Di ang kay Vice Mayor Love Baronda, if may mga concerns gali sila regarding sa ordinance, si panigintap niya ang iyang office ka K5 June.
0: Kagpatawag sila committee hearing natunti, committee hearing ni, abi, dali di labla, padala ding mga papel mo, kay para nga mga plastar tamayo, di bla, muna dapat.
1: Yes, amo na ka K5 June supposed to be process ni kung i-committee na or yan na sa committee level ang ordinance na gina-propose sa isa ka-konsehal ka K5 June or anyone na part sa council.
0: Balaan man na nila K5 Jenny nga amo na ang proseso galing nagapamangu-mangu para nga may ikwan sila, may ihimoon sila nga scapegoat la kung balibad. Balaan ko gani nga way kong tapos college. Kamu pa nga mga matyagan ko daw. Kamu daw sa mga into mo daw nga daw sa mga degree holder. Kamu daw kay mga mayok mo daw. Iban mga abogado pa na. Silintukin. Kagburo-buro. Magamu na nga sugid ni. Nguro mo tangan ta na guro sa mga kunsyal. Guro nga mga inang hindi kabalobla magkwan. Hindi ka balo bla magpalusot, hindi ka balo magdoktor-doktor. Wala ba? Nang ginadoktoran pa nila na da. K5 Jenny?
1: If you have time, K5 June, no? Ginsa naton dira ang aton full interview
0: sige,
1: with
0: pamatian,
1: Vice Mayor Love Baronda.
0: Okay, mga ka-K5, pamatian naton si Vice Mayor Love Baronda, Raprasas Manila, galing subong, no? So, muna tingog yan lang subong aton pamatian, why ana isang live nga video, nga interview, kundi audio lang gid ang ato sini nga mapamatian subong ni Vice Mayor Love Baronda K5 Jenny.
1: Yes, sa K5 Junior ra pamatian nato no ang aton nga interview with the Vice Mayor Love Baronda.
2: Syempre ang akong initial reaction was I'm not surprised at all because I've seen the pattern kung anong ginaubra nila every time that something is not favorable to them, no. Although I have to say na I'm surprised of they were able to pass this without me during the session. So for me, hindi nyo gid ko pwede makulat or pwede nyo mga kumakulat, pwede nyo mga kumakulat before ka mo magpasar. Because I was not there, you know, to deliberate or to even pamangkot man lang ko nila on my side or maski kurtesiya na lang. Because at the end of the day, ang aton tani di ang tinutuyo is para sa kamayuhan sa aton nga syudad. So kung i-base lang nila primi sa technicalities, and kung ako gani maglantaw, this is not even, hindi man siya binding ang DLG opinion because from the word itself, it's an opinion. Dapangita lang din sila permi sang rason kung nga hindi nila pagsuportaran man ang aton nga mga ordinansa or resolution. Vice, as far as I understand, no, dugin hatagan ka sang chance sang majority to explain yourself through sa committee hearing since gin-refer siya sa Committee on Rules with Councilor Rex Marcos Arabia. Will you attend, for example, if invite ka sa committee hearing, o ano mo pa, ma-protest ka pa, Vice? I-defend mo pa or ano mo pang ang ilang resolusyon or pag-adapt sa inyong pag-adapt sa inyong LG opinion?
3: I will attend the hearing. Mm-hmm. I've always respected the majority. I've always respected the rules. I've always respected the Sanggunian Panlunsod. If it was referred to the committee, then I will respect that and I will attend the committee hearing so that we could also discuss it sa committee level on how we could, you know, ubrahan isang solusyon if ever that they will hear my side.
2: Pero ipakigbato mo para Vice ang imong right nga magpasarabi sa mga legislative measures.
3: Pwede liwat, sorry, Jen.
2: Sorry. Mabuko, Vice, ipakigbato mo pa ang imo right nga magpasar sa mga legislative measures sa council.
3: Yeah, I will also present my side sa committee hearing.
2: Mm-hmm. Sige. Ano na lang, Vice, no? Do you think nga ining action sa majority nagugat ni sa imong pag-air sa amon sa media nga wala ginaaktuhan ang imong mga ordinansa nga gimpasar?
3: Oh yes, of course. Dira man lang na siya naghalin. Wala naman sang iban. Mm-hmm. And considering during that time, Jen, di ba, nag-ask mo sa ako ng press corps kung what are the accomplishments of the Sanggunian Panlunsod. Mm-hmm. And after that, I was also asked kung ano yung sa legislations ko. Mm-hmm. So, kinhambal ko malang ang tuod kung ano natabo, kung as na subong, wala pa ginaktuhan sa committee level ang akon ng mga proposed ordinances and resolution. Mm-hmm. So, hindi ko naman guro na sala kung ang media nangayo sang kupya dito sa Sanggunian Panlunsod sa Secretariat, sang list of my pending legislation. So sang nakita nyo man kung pila na kainadlaw ang delay kung nga wala gina-hear. And you also heard their side and they said nga wala nila naaktuhan because wala ako sang or wala sila sang kopya sang draft ko. And I was also very clear. And I was expressly manifested ko man sa ila. Nga I intend to present my draft during the committee hearing because the proper venue for a proponent to present his legislation or proposed legislation is during the committee hearing. I-bar ako nila, nga i-deadlock ko nila, nga hindi nila pag-itagaan sang ako sa committee hearing na date, eh wala ako po no kapasa. And they even said na wala sila nag-hearing kaya ginahatag ko lang title. Sakto man na, title lang din man ang kailangan sa first reading. Pero dito mo siya i-presentar sa committee hearing. So, diba? So I nagsabat man ko sa ila about their contentions. So now, they're bringing this up about this DILG opinion of which they've also learned about this months ago pa. Hindi man pwede nila nga hambalan ko nila nga bag-ulan sila kabalo. Because no, they didn't learn about this just today or this week. They've learned about this months ago. So considering that they've learned about this months ago, so nga wala may nag-object. Nga wala may nag-object during those times nga nag-propose ako. So, you know, it's something that the people of Iloilo City would also see nga clearly it's politika. We don't need that in the city nga politikahan ang tanan, especially if we have resolutions or ordinances nga para makapamayo sang aton pumuluyo. So, ano, kailangan it's really an eye opener for everyone.
2: Pero Vice, hindi ni violation sa inyong internal rules and procedures since nga I remember dapat ang amendment sa inyong IRP 90 days after nyo gin-approve ini mo, pila na ka days ang naglipas, subong na gina-consider nila nga i-amend ang IRP tapos i-adapt ining opinion sa DILG.
3: To tell you honestly, amending of the IRP can happen at any time.
1: Okay.
3: Wala siya nag-preclude niya dapat within 90-day period. No. Because ang IRP, procedural na siya. So anytime that the procedures will change, pwede na siya i-amend ang IRP. However, ako be, during that period, may ara ako proposal to amend our IRP. Kay considering, again, wala sang may sa City Council, so gusto ko siya isulod sa IRP. However, visit consult sa Arabia, bala sa ako, hindi na pwede. Kahit kuno, natapos na kuno ang 90-day period. So, gin-content ko naman, although verbally lang nila mo, no, gin-storyahan, gin-content ko man nga, no, based on DILG, kinagadok sa DILG, anytime niya, again, what I've said earlier, anytime, pwede ka ka-amend ang IRP.
4: I see. And last question na lang, advice. May ano ang gin-advise imo? Did you seek na legal advice ng imo nga legal counsel? Kung ano ang mga next mong action, if ever, vice no, nga malimit ang imo nga power as a vice mayor?
3: So concurrently, timing man, niyari ko din sa vice mayor's league naman na conference here in Manila. So actually, it was raised sa halin sa kagapon and today. So we will be having a position paper ang Vice Mayor's League para makapresent sa national agencies and to reconsider kung ano man ang ginsulat sa DILG opinion. Again, ang balgani namon, it is a DILG opinion. And from the word itself, it's an opinion. And the DILG in itself, nagbutang na siya disclaimer sa sinang opinion na whenever there is a contrary opinion, so maano na siya, they are, kumbaga, may ara pa any other contrary opinion. So depende sa kada agency.
4: So, i-clarify ko lang, Vice, pasensya din. So, balis, right now, ara ka sa inyong Vice Mayor's Conference,
0: okay.
4: National Vice Mayor's
0: Conference. Okay. Okay, five, Jenny. Ang IRP, amo na sang internal rules and procedures, no?
1: Yes, yes.
0: So, waay man gali nakabutang dira nga within 90 days dapat maliwat ka sang internal rules and procedure, kundi anytime pwede maligwat basta nga maisulod kamo nga kun ano dira nga mga bagay nga wala sa internal rules and procedures nga present o kun nga present nga ginasunod sa ginaiwat permi nga session na K5 Jenny.
1: Yes, amo na ka K5 June, no? Actually abi ko gani ka K5 June sa pagkabalo ko ya nga once nga ma-approve na sang council ang internal rules and procedures sa K5 June, after 90 days hindi na pwede ma-amend.
0: Inayang hambal ni Kwan, amo na interpretasyon niya ni Kwan ni Sarabya. Amo na iya interpretasyon.
1: Yes, sa K5 June, no? Sa pagkabalo, actually, amo man sa pagkabalo namon, actually, sa katapos ng media nga nag-cover sa session ka K5 June, nga 90 days lang ang amendments sa internal rules and procedures once nga ma-approve na inisang council ka K5 June. No? That's why gin-raise man naton ang concern ka K5 June. No? Actually, kahapon, ginpamangkot man naton ini kay Councilor Rex Marcos Sarabia, ang committee rules chairman, nga kung may violation ka K5 June, ini sa ilang internal rules and procedures. Actually, patag ni Councilor Sarabia na tika K5 June, substantive law ang ilang agitbasihan, which is amuni ang Local Government Code Local Government Code of 1991, Section 456 ka K5 June, nga nagadumili sa Vice Mayor nga mag-intra ka K5 June. No? Amo na gani, mag-legislate, mag-join sa debate, mag-privilege speech. So, ang IRP ka K5 June is manubo lang niya. So, hindi mo overpower ang IRP, ang substantive law ka K5 June. Amo ni ang ginrason ni Councilor Sarabia ka K5 June.
0: Okay, sige. Tiwala to, na makabalik ni si Vice Mayor Labla Barunda. Parang lang taon ta kung ano ang matabo, no? Kay manti siyang Vice Mayor mo. Ah? So, siyang mag-preside kag ti kung pwede maligwat, no? Atong gin-approve sang nga resolusyon ni Councilor Romildo Ron nga ginadumilian siya nga makipagdebate, maka-privileged speech o kon makahimo sa mga ordinansa, dapat ay ang himo niya pungko lang na siya kag mag-break sang tie kon may ara nga inang ginatawag naton nga ano pa na siya na ngayon, ng pagbutuhay, no? K5 ba, Jenny?
1: So amo na naka K5 zone eh, precisely if ever nga ma-adapt ang opinion sang DLG kay K5 zone na ma-adapt sa ilang RIP amo na ni K5 zone ang mauban na lang ni Vice Mayor Love is mag-preside mag-break sang tay kag mag-hampak sang gavel kay K5 zone.
0: Pwede ay hampak na sa mga kunsyal, hindi? Ay, hindi man.
1: Ay, hindi, hindi kay K5 zone.
0: Pwede ay mapulpog kay Duron, hindi, hindi man. Ate, sige. Joke ko lang to, ha, basi maki. May guha na kami ni Councilor Doron. Anyway, salamat, kid. K5 Jenny.
1: Ini nga balita ang nadaron sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampo ng balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Ka mga ka K5, sa ato sila nga pagpanbalik ang mga dugang nga mga balita at impormasyon nagikan sa ibang panaton nga mga ka K5 reporters. Ang mga balita ang inawatan ng builog na ginudulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, isa ini ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties. Sila binigid kontra sa mga virus pareho sang dengue. O so subong dengue, wala labot sila nga may uso pang dengue. O so pag iliptos viruses, ay so, yun na po, gabilis ang ilik. Mga KK5, kain ninyo na sa Klinika D3 Bio. Ang monolaurin, mga KK5, no? Or ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo na sa aton nga lawas into a monoglyceride, siya na din ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami man ini sang D3 Bio ang pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka na. Kag wala labot sina. Kinapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig agud malikaw ang lawas ta sa bleeding kon impiktar ka na sang dengue, mga kakaifan. Kano pa nahulat na to, no? Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga badatian, dengue, sipon, hilanat, ubot, rangkaso, kay iban pa nga mga viral and bacterial infections. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 9:07.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
7: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
8: Bakit naman?
7: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
6: Naku! Nakakatakot naman yun.
8: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
7: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGC.
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Mga buti ka.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na.
10: DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanubos
12: ang imo blood sugar.
10: DDX 500.
12: Garantisado.
10: Epektibo.
12: Ara mismo.
10: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesmas. Mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
14: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
15: Mabibili sinyo mga suking butika nationwide.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika, kulayan ko mga kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
24: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadaragsa nga punggot,
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang mapanit,
27: DTX Beauty Soap.
26: Dala o magputi,
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol,
27: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman Man.
1: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: X10 Food Superman for Men. Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay. DTX
2: 500.
0: Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: K5.
22: K5
21: News FM.
22: K5
21: News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso.
29: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
30: Balik na mga ka-K5 badri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalaborita sa 15 minutos nakaligad sa alas 9. Sa 6 ang oras ta. Ka-K5 yo. 15 minutes kinabilin mga ka-K5 hatag naton sa mga balita impormasyon na gikan kay ka-K5 Jenny or ka-K5 Kim Caluyo kag kay ka-K5 Karen Badilla. Una to na mga balita impormasyon na gikan na kay ka-K5 Kim Caluyo nga sa diin ginadala sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nag-detox ka pa. K5 Kim sa Kampyon nga Report. Standby!
21: K5 News FM. Kampyon Report.
31: Ibabalik kita.
30: Grabe.
31: Nang buong buo. Kanibalismo. Di ko matiis. Amo na usaw sa buong kanta mo.
30: Mahilig ka na. So, first time ko nabatian nga na gapalaoy-laoy ka nang isang tingog mo, subong.
31: Do, ano na kayo na mo kayo na sang gulaman mo? Do na hawan-hawan akong gutom lang.
30: Sabi ko na ipikto sang haze na.
31: Subong ka K5 John, hindi ang haze ang doga pabatyag sa mo sang kasakit kundi dumabal mo lang, ay, highs.
30: imbes nga, ahay, ay, highs. Nami.
31: Ote, nag-ribot-ribot kita dari sa syudad sang Pagpalanga. Mm-hmm. Tsak tugad ang hambal ni Lab lang. Mm-hmm. Ligong, dulong.
30: Ba?
31: Timing, pagkalita ko, pag doon nag-ulan.
30: Oo.
31: Mag-ulang.
30: Na dulom na, gaulan pa.
31: Tida mo ka kay pag doon sa mga nagatambay, sa guwasang ilang mga balay, kaya siyempre mag-inot. Especially kung sa mga proper area or even bisan din mga distrito, ikit-ikit lang mga pamalay, titingding lang man na ang tunga.
30: Gambot na, no plano na, ang DOA secretary, taga-diri sa aton sa sa Iloilo, sa Gimbal. Tapos may mga congressman man ta dire, pero mga apa kag mga bungol ang mga buisit nila ni.
31: Ati ba si may generator sa toya bay?
30: Ti sobra pa sa generator guro eh.
31: Sa solar to guro.
30: May generator ganing ordinaryo nga tao, mga congressman pa. Ang wala lang guro generator na congressman si Congresswoman Jamjam Barunda kay daway siya balay gani mo. Ita mo ginaprotestahan pa sa nga nag-start sa balay sa iya nga ginikanan. Ibang mga congressman, dea, may mga balay gani iban to sa Amerika. So, ang kaluluoy lang nga congressman, tadi nga waya sang iya ko galingon, si congresswoman Jamjam Barunda lang. Iba niya way good, no? Ang iban, dea, sa, may mga balay gani guro sa iban sa Amerika to, may mga aeroplano gani iban. Ay, hindi, bla, K5 Kem?
31: Amogad ka K5, John.
30: Why sila ya pagtamod sa aton? Kawala sila sa pag-ulikid sa aton? Bala ka muna kung maginutan ka mo. Basta importante, no? Ari na kami ya, may mga generator kami di. May mga bastante kami di sa pang pabugnaw. Tapos, kamuya, bahala kamuda, kung maglantos kamuda sa manual drop, low dropping. Okay. Why git tupa?
31: Oh, ti damo sa mga negosyo kay Pam John niya apektado.
30: Yo, eh.
31: Dalom taga ni ho. Amano sa ga tatapos mo, ginakanaan mo tara sang shumay kay ginapitan mo kape ka para ga pamaypay man mo.
30: Oh, gani, ga lalaki man sila ko maglabay ko din ko te, nano de, why naman kwan, why naman kurinte.
31: Oh, dere ka kay Pam John, te paano ni ga gagin oot na suot kay brown out te tapusulanan ka pa di why ka choice ka kay Five John
30: di masulod na masulod kay sa balay mo eh pero
31: masulod kay sa balay mo pagbulo pag now man kun magpapa yun sung todo abi
30: pero kung gusto mo yun nga perfect tugna kung di sulay ka sa ulan ligo ka sa ulan galing amo na galing balik si mo basi trangkaso
31: oo oh, te amo na kay Five John dalos adlaw adlaw na lang yun no te kay na nagibot-ibot kita dira sa may area sang Mall Iloni sa City Proper dira kay na no sa mga empleyado plus ang ahalan do ni Ice Plant na de Kipab John ang bal nila di wala ka man sang choice mayo gani kay nagaw kuno sila kay natiga ang gamit ang rice cooker ka Kipab John ti naka hamper gid no kun makadulot gid sang dako nga epekto bisan sa mga personal lang ya nga mga activities no sa mga konsumidor kay ti damo daan nga reklamo subong Kipab John nga do halos do nagluble iban gani kuno nagtriple ang ilang nga mga balayran pero they're not satisfied sa supply no sang kuryente nga ti ginahatag diri sa to no ti balan man nato nga ang problema naton is ang accordingly base man diri no sa energy sector na mayara no sang problema sa supply sang kuryente sa generation o kung sa mga naga-produce gid kumbaga sang ining kuryente pero according diri no sa Panay Energy Alliance nga dapat ni nakuntani nga imbestigaran no sa aton sa nga gobyerno pangunahan gid ya kun dapat ya manindugan bisan ilabi na aton sa nga presidente si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasi syempre dako na ni nga epekto sa ekonomiya o damo gani sa mga naga-message sa aton kay Pam John nga ang mga tawag na may mga katigulangan sila nga senior citizen inahapo-hapo na may arabi isang iba nga mga relayan kinanglan nila kuryente bala sa may mga nagamasakit sa ilang nga mga balay kay Pam John mukha mo na yung mga pastada basi makakos pa rin sa mga health emergencies ibandaan nag-work from home o oh, damo din sa mga kaki-five na ito nga nag-work from home ang mga tawag na mga VA or virtual assistant sa mga BPO may arama na iba nga nag-work from home di ba hamper ang ilang activities tapos usually daan may arang mga areas nga dependent sa wifi no kay wala sang signal abi sa data o sa mobile number like for example wala sang tawag na wala sang kuryente wala man sang internet hindi man sila ka-communicate hindi man sila katapos ang ilang mga ulupraho no pero as you mentioned gani ati tugtog-subong do wala pa kata sa may nabatian nga nagapanindugan no regarding the riyas sa problema naton sa kuryente kaki Five John nga mga kongresista nga mga ano nato no mga senador kasi syempre sila na tani maka ano mo makumbaga makapressure para sa nag-produce no sang kuryente kunya muna ni ang plastada no kaki Five John kahit syempre nagbayad man niya sang insakto ang mga distributor din nila which is amo na siya yung naga-provide riya sa ton no kaki Five John sang kuryente ti according padergani no kay Ma'am Irma Espinosa ang convener no sang Panay Energy Alliance nga ti hindi ni dapat paghimuon nga normal nga ti hindi lang dapat kita magbaton sang amo nga mga sitwasyon kay Five John dapat ni mag-intervene o kun mag-step up diri no aton sa nga mga government officials kung paano ni masolusyonan ang ini no nga mga problema no especially sa aton sining supply sang kuryente kay sinom nang bang pamalay o kung household nga wala naga rely sa kuryente kay Five John di meron ba sa mga may mga solar panels sila nga mga balay pero bala naton nga mahal na saya kay Five John especially kung dira ka na lang mag-rely na kung lagpo nga mga solar panels imo nga mga baklon di iban maka-afford sa mga solar nga mga suga pero sa iban pa nila no nga mga appliances kag mga kinanglanon kulang gid kay Five John kag grabe gid yang epekto no sang ining sunod-sunod or halos adlaw-adlaw nga kakulang sang kuryente o kung brown out, diba ni gusto mo na magtulog pero hindi ka katulog, eh, grabe ka ginot, mayara man nga nagamasakit, tungod man dari sa kakulang yasang kuryente kakipa dyan, kahit may mga kinanglano, no, nga okay. Mga equipments, no, nga gagamit sa ilang mga puloyan kakipa dyan.
30: Okay, sige. So, anyway, naprastat naman gina ang sitwasyon. So, buwas, kuanta reaksyon ang mga pila ka mga negosyante, abi, nga mga nagkalaigo sa sining halos sa masaming nga brownout. Kaya nga ito, sining mga pumuluyo, eh, K5Chem.
31: Actually, may mga istorya man kita kaina, kaki 5 John. No? Pero plastar na itong dugang, no? Buwas nga adlaw para may malawig-lawig mga tiyempo.
30: Sige, sige, sige.
31: Opo, dire sa patron si kaki 5 Jason Talaron nga nag-inopyo do sa DTX Coffee Mix, ang healthy coffee sa Clinica de Alternativo Medicina na wala center ni Dr. Amil Itangoy. Pero may nagapamati, dire sa may La Paz area, si Mami Immaculate kay si Sir Cliff Acosta sa mga taga Barangay Simon Ledes Maharo sa mga taga Bituon area sa New Site, kay Graman sa Rizal Lapus, Brown Out na sa Ila Subong, sa Panday Ma'am Maymay, Ma'am Kaikay, dire kay Titara na Mapa, Ma'am Veronica, dire sa Dekamay. Ako naman si ka-K5 Kim Wantanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
29: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
30: Mga ka-K5, ang mga balita ang inabatan ng Builog Man, ngayon dulong sa inyo sa Kalwan, sang Extend Food Supplement for Men. May maka kaklabuwas ka nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa aton nga lawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation. That's why layo kita sa stroke kag iban pa nga mga pag-atake sa korason. Ang dugang nga mga balita kay impormasyon, check naton karon ang dugang nga mga report kay impormasyon nagika naman kay ka-K5 Karen Badiria. K5 Karen sa Kampiyon nga report. Standby!
29: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
2: K5 June nagdanga ako nagpatigayon sang simultaneous drill ang Department of Education, Iloilo City Police Office o kon ICPO kaupod ang iban pagid nga mga law enforcement agencies sa Tiyo-Tiyo-Teg Ana Ross Foundation Integrated Farm School nga nahamtang sa may barangay Lanit Haro September 3 kainaya sang aga K5 June, no? Sa base diri sa senaryo nayara sang duha ka shooter nga nakasulod ya sa eskwelahan K5 June sa di nagtawag gilayon sa 911 ang school staff kag madasig nga nagresponde ang kapulisan tap ang natabo diri tigin anunsyo ini sa may ano yung natawag do trompa na Black K5 June dira gin lawag sang school staff nga ti may ara sang presensya sang active shooter sa ilaya nga eskwelahan. Abtik man ni dayon nga nagpanirado ang mga maestra kag estudyante sang ilaya nga classroom agud indi masulod sang shooter nga ti nadakpan man gilayon, no, sang aton nga mga otoridad. Pero suno kay Dr. Maria Luz de los Reyes ang aton nga school division superintendent K5 June nga out of 10, 7 ang score nga iya ginhatag bangod madamo pa sang dapat i-improve sa security measures sang amoy nga balut nga bulutuan. Kag ginpahayag naman ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwad ang aton nga Deputy City Director for Administration o kon DCDA sang Iloilo City Police Office K5 June nga ti dapat i-secure gid sang bulutuan ang lock sang ilay nga apertahan sa mga classrooms matapos ini K5 June na obserbahan nga higot ang ginusar para sa pagsira sang pertahan K5 June, no, kag dapat man butangan sang kortina ang mga bintana subong man ang alternate alarm system K5 June. Tinagalaom dere ang DepEd kag ang kapulisan ta nga masundan pagid ini sang isa ka drill para mas mangin preparado pagid, no, ang mga estudyante kag maestra sa tion, no, nga may matabo ya nga emerhensya K5 June kag tiang idugang pagid dere ni Lieutenant Colonel Humwad nga dapat presence of mind gid sa tion ya sang emergency K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
29: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo K5 Nightwatch Nightwatch.
30: Mga ka-K5, alang-alang na tiyempo, tadrisato sila nga pag pangalagad, inang kita-kita sa Domingo naman na, no? Kay buwas sa day off naman na mo yan ni K5, Andrea. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sa K5 News FM, Iloilo, ako naman yung ka-K5 June, Alwado Kapurot, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
29: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from four divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
5: K5, K5 News FM. K5,
29: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: K5 News FM
8: 88.7
7: Champion. The best radio station.
8: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

Thank you.

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive.
3: Kampyon.
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: My puso!
7: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuhusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang TDX 500
9: ang may powerful compounds
8: na nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: TDX 500!
10: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
11: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
10: Mm.
11: Impotence kag kini ining tawag lang sterility.
10: Mm-hmm.
11: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
10: Mm.
11: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
10: Oh.
11: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema, isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
10: Grabe.
11: Depende na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kagmaitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
10: Wow.
11: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubo
8: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Sa rigan
8: epektibo.
9: DTX 500.
12: Sa sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, galit ka?
11: Correct na. Ang tawag la, lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
12: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
10: So,
12: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
10: Mm-hmm.
12: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So, muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
11: So, wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala, di ka bata? Gina-juices lang na.
10: Aha.
11: Juices.
10: Husto.
13: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga erection. Ang involved din no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa ka, kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries, pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
11: Ako ganun, damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito, X500 kag Mighty C. Ang purpose na, hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na, biskan paano, hubin ko japon.
10: Ay, huwi.
11: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026.
6: Elimination Round, Second Term Level.
5: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
10: DTX 500.
8: Masaligan.
10: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may VCO.
10: VCO.
6: Yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow. My puso.
13: K5.
6: K5
13: News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.

Yeah.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa
0: K-5! Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga, una! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano may iban ka man galing?
3: Hala ka pa mantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
7: ay,
5: K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to arrive! Higa ka dugdug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan

0: 88.7 K5 News of FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 naton, Thursday edition sa ating program sa buong gabi, maayad-ayad ng gabi, Western Visayas. Kamusta? Ba, nag-aulan-ulan naman mga ka-K5, mga aton nga langit. Ang langit nato nag-aulan-ulan ay nano ito. Pero sige lang, ulan here and ulan there. Sa mga ka-K5 nato, yung nagatutok subong sa 88.7 K5 News FM, dapat ma-enjoy kita permi sa aton nga program. No, always na kita tutok. Kag always lang kita sinadya sa aton nga programa sa subong nga tinion. Hinatamyaw ko man mga friends naton sa dili madugay, ha? Mag-enjoy kita subong nga gabi. Enjoy lang kita dapat. Kay para sadya-sadya ang aton nga pagpangabuwi. Aba! Hinatamyaw ko man mga friends naton sa Mindoro. Dugay-dugay, ha? Mas shout out na si Mad Chocolate. Para suwabe. My friends naton sa Mindoro, nga nagamamati subong, maid-ayad nga gabi Western Visayas sa inyo tanan-tanan. Well, mga K5, namiyaw naton si Lee J. Kagay, hello, my machokolit. Hanap na ako single na babae. Ay, single na babae yung hinahanap mo. Hindi mo gustong double babae yung hinahanap mo. Gusto mo talagang single talaga, no? Grabe. Hello kay Echo. Yan, nagamamati sila subong sa aton. Good afternoon, good evening, good morning. Machokolit, ano ang dapat nato ni Moon? Ano naman ni? Ay, mo, alam na ang gusto mo yung Moa. Thank you, man, Efrael Diros Vanyas. Good evening. Kay Alvin Patroy, na nagamati subong sa aton sa La Paz. Mayang gabi, taga La Paz Plaza. Good evening sa imo. Kay Albert Stain, mayang gabi. Kay Bentong Galida, nga nagapamati subong sa aton si Bentong. Mayang gabi sa imo, Bentong. Ginatamyaw ko man ang mga family ko. Driza May Orban, City Cats, good evening. Good evening everyone. Kay Joylai Banyes. Doon namian ka man sa itsura ko subong. 30 mil na dahi. Bumahaman ka na. Joke lang dyan. Bakalaw ay mamla dyan. Mahusit ito sa SM City. Upon si Arjan Del Coro. Ato niya buklaw ay. Good evening man sa mga friends man nato. Andre sa may butda nga nagpamati subong sa ato. Good evening. Kay LJ Lastimosa nga nagpamati subong sa ato. Maayong gabi. Thank you so much, Imo LJ. Good evening. Tamyo taman si Kuroy. Mayang gabi, Kuroy. Kay Rodzine Dilbuna. Yan, nagamati subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Oh, nakatutok subong sa aton. And especially pagin sa kay Albert Lastimosa. Yan, nagpamati subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Si Albert Lastimosa. Mayang gabi sa imo, Alberta. No? Kag sa friends man aton, sa Ormoc. Yan, nagpamati subong sa aton. Nakatutok sa K5 News FM Philippines. Oy. Salamat gid sa inyo. Si Lit Nipis. Abi, check nyo din mga K5 kaya hindi ko maintindihan ang inyong mga greetings kung kiss. Pamati ka mo bala? Ayos. And sa mga friends ba naton, nagpapabasa. Narin kami subong machokolit. Napabasa ka lang da. Pwede mag-apply idol. Ay to, nabi mo ako guess. Aha. May katarata, guro imo mata, ma'am. Ino, kita mo ulo mo, ulo kita mo, abi mo tuhod ay. Pwede mag-apply reporter, idol, sang reporter. Pwede ka di, apply ka di, kapag kita kami subong sang reporter, apply ka di sa amon, isend mo. Para sadya-sadya again. Inom ka mo DTX Coffee Mix para magdamo lang inyong abuhok. Oo. Inom ka mo sa DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Jinky Panagwiton. Mayong gabi kay Ma'am Jinky. Yan, nagpamati sila subong sa aton. Kay Rodiel Alfaren. Yan, nagtutok man subong sa aton. Good evening, everyone. Hello, magaling kay Sir Jolan Hilbanona. Oh, nagtutok. Mayang gabi sa imo, sir. Good evening, everyone. Thank you so much, Emo. And kay Albert State, ginagatutok man subong sa aton. Salamat. Okay, thank you. Si Lance Kali, ginagamati man subong sa aton. Si Lance. Hi, Lance. Good evening sa imo, Lance. Ayos. And sa mga friends man naton, diri sa may Urban City Cuts, ginagamati subong sa aton. Good evening. Pwede patamyaw, Mama Chocolate, ipatamyaw ako diyan ng pamilya ko diyan nga tapos noon. Ano naman? Mayang gabi man sa imo, kay Ma'am Kim, good evening. Kamusta? Mga kaka-K5 na ito, ano, wain takasugpon sa aton nga drama. Bawang bota lang. At isa na may sunog. Tapos may ara naman kagina, may kagapon, may ara matangagya subong agabi. May istorya na lang si Ma'am Chocolate, kay kung tapuso, kung nilawig-lawig. May istorya si Ma Chocolate Party sa inyo. Isa naman ka istorya nga tapuso naton sa subong nga tinion. Sa aton nga istorya.
1: Dear Ma Chocolate, ito ang kwento ko.

0: dahil bawat kwento may saysay.
1: Ang kwento nga basahon naton sa subong agabi ginpatala sa aton ni Judith. Machoklita ko wala ang ngalan ko nga si Judith. 22 years old. Kag isa kababayi nga independent. May bata ako nga isa ka babayi. Kag may bata man ko nga isa ka lalaki. Ang akon babayi, Machoklita, second year high school. Ang akon nga batang lalaki, fourth year high school. Machoklita, nagsend ako sa imo sang letter sa mga gabi. Ay gusto ko man tani nga tagaan sang kabuhi ang akon inagyan sa akon kabuhi. Machoklita, hindi man ako artiyan nga babae. Machoklita, hindi man ako babae nga mangita sang hindi manami nga tao. But silingon, gusto ko malinong ang akon kabuhi. Ang akon nga bana, Machoklita, guon ta lang sa ngalan nga Ernesto. Si Ernesto, Machoklita, isa lalaki nga hambalon naton irresponsible. Sa tuod lang, Machoklita, garabi gid ang pagkahinulsul ko. Sang napamana ko siya. Una, okay pa kami. Sa nagapanguluyag siya sa akon, Machoklita, okay pa. Sa nakabata na kami duwa, dito na nagsugod ang imperno sang akon kabuhi. Gintalan niya kami sa Tarlac, Machoklita, sang akon kabataan. Kag dito kami gin paistar. Kay nga akon nga bana, Machoklita, taga Tarlac. Inambalan niya ako nga diri lang kita maistar. Agud nga hindi kita makaproblema. Dito naman nagsugod ang akon imperno sa akon kabuhi. Kung kisa nagatangla na ako sa babaw sang langit, kaya nagapamangkot nga akamalas ang akon pangabuhi. Ang akon nga bana palahubog. Puli sa balay, hubog. Biskan sudan, hindi makadala. Ang ginaubra ko lang, nagapanglaba ko sa piyak balay. Agod, makakaon kami, Machoklita. Sa kasakit, batsagon nga ikaw mismo, nga babae, ikaw pa ang nagabakabaka para lang makakaon ang imo pamilya. Ako naman, Machoklita, bilang isa ka Iloy, hindi ko mamapunggan ang akon nga balatsagon sa akon nga bata nga hindi makakaon, hindi ko mahatag ang iya gusto. Ang ginaubra ko, Machoklita, nagabakbakagid ako sa pagpangita sang kalan-on namon. Agod nga makakaon. Ang akon ba na wala labot? Sang isa ka beses, Machoklita, na tingala ako sa iya alas 2 ng aga, nagwa ang akon nga bana. Kag may ginaistorya sa gwa sa amon balay. Machoklita, na tingala gid ako sa bana ko nga every time permini siya naga hambal sa akon. nga may kadtuan sa kuno. Ako naman, nagahipos lang. One time, mga chocolate, ang akon nga bana, nagasulod sa mga illegal nga droga. Natural bilang isa kaasawa, nagakabalaka gid ako kay Basi bala matiktikan kami isang pulis. Kagmadakop kami sa mga entel. Kapila ko na hambalo ng akon nga bana nga kung gusto mo ya magsuyop, kagubo ng imo pangabuhi dito kasalayo, bayai kami. Isa ka beses macho ko ligitayaan ako sa akon nga bana sang kutsilyo. Nga daw bunon niya ako. Grabe ang kakulba ko, ang trauma sang kabataan hindi hamak. Ang isa ko kabata, macho kulit nga babae, duwa ka adlaw nagalumpat-lumpat sa amon nga foam. Nga hindi ko maintindihan ang iya reaksyon pagkatapos sa natabo nga pagtaya sang tatay niya sang kutsilyo sa akon. Grabe ang akon nga kakulba, macho kulit. Lapit-lapit na naging sa tsura ko nga ipunon niya ang akon nga ulo. Pero ginpakita ko sa kabataan ko nga si mama ang magaprotekta sa inyo. Ang bata ko nga lalaki, macho kulit, ginlampusan niya sang baratiya sa kilid. Kag nagpalit gid ang panit sa iya nga hawak. Grabe man ang wawaw sang bata niya nga lalaki. Kag naglabot sa barangay, kay nag-complain ako. Pasalamat ako sa among barangay kapitan, mga tsokoli, kagitagaan niya kami isang isa kapuloy-an nga dira na kami anay maistar samtang nga kunbana dito sa among balay. Natultula naman sa bana ko, mga tsokoli, ang balay nga ginhatag sa amon sa barangay kapitan kagin pahug yun naman ako. Ang ginubra niya, mga tsokoli, gintabunan niya ang baba sa ngakon babae nga bata. Kagplano niya tanihin yung stage. Maayo lang nag-abot ang mga tanod kag nagdalagan man siya. Macho kulit, garabigin ang sacrifices ko sa iya. Hindi basta-basta. Grabe ang ngakon nga discouragement sa akon pangabuhi. Nga asa pa ang akon nga napamana. Macho kulit, kabalo-kabala sa ginubra niya sa akon. Isa ka beses, ginsulod niya naman kami sa balay, kagplano niya basyahan kami sa muriatic acid. Sa akon, no? Ang gapakaon sa amon, kaginambalan niya ako nga kung hindi tungod sa iya, wala kami nakalabot sa ila nga lugar. Grabe nga pagtumboy niya sa akon, macho kulit. Ginpahog niya pa ako liwat nga kung tungod sa imo nga kumadakpan ako sa pulis, ikaw ang akon basulon. Magabalik si Macho Kulit sa aton nga programa sa buong gabi. Sugpunan naton ang istorya ni Judith. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
4: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Premium.
8: Nationwide.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week. At namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong ko magabot ako ng station. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Good news!
15: Good news!
14: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplanta na!
23: Ganito ako!
24: Tigasing!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
24: Supplement for men!
23: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
26: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka-K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: K5.
30: K5
29: News FM.
31: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
32: K5 News FM.

21 after 10 of your favorite radio stations. This is 88.7 K5 News FM. 95 naton. Good evening, everyone. Baka na may isang istorya ta subong party kay Judith ba? Hello. Baka na may gidya. Natulat lang mga K5, bakit tapusin nato ng istorya nato na? Tami ang wanay si Nanay Nenvang ang nagatutok subong sa atin. Good evening. Good evening, Nay. Tami ang kaman si Brian. Yan ang gamamati subong sa aton si Brian. Good evening. Hello, gali sa kay Lee J. Yan ang gatutok man sa aton sa K5 News FM Philippines. Mga tricycle driver naton, dira sa may Haro. Nga nagpamati subong sa aton. Good evening, mga tricycle driver da. How are you? Kamusta, kamusta? Kaya sa mga friends man naton, diri sa may Montenola. Ay, may ang gabi sa imo. Thank you. Hello, magali kay Albert Stan. Macho kalit, amyaw ko lang nagli si Donnie. Hello, magali sa kay Ma'am Beth Hirona. Nagatutok.

0: Hello, magaling kay Rona Almayo, nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Thank you man sa kay Lilen Almarez, nga nagpamati subong sa aton. Thank you, mga chocolate. Ginatamyaw ko man ang friend naton. Dereza May Punta Villa, nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Kag sa mga friends man naton, Dereza May Butda. O mga taga-Butda na naton, good evening. Thank you so much again sa inyo. Nga pagtutok sa 88.7. Tamiyan ko man mga friends naton, Dereza sa Municipality of Gimbal. Nga nagpamati subong sa aton, good evening. Diretso kita sa aton nga kwento. Kaupon yung Yapon, si Matso Kolel.
1: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

Good evening pala kay Sir Pineda JC. Good evening po sa iyo, sir. How are you? Thank you so much, sir, sa pag-ayos ng buhok ko. Good evening po. Thank you.

It? Daw bisgang ginasakit ka na. Wala kalabot. Ang importante, makita mo man siya nga maayo. Macho kulit grabe gid nga akon kakulba. Ginabalaan ako sa akon nga bata nga mama, mas maayo na lang guro magpuli kita ma. Pero hambal ko sa iya, sige lang. May tiyempo gid na nga maintindihan ni papa mo. Lunes nga adlaw, macho kulit. Nagprangka ang akon nga bana, nga bayaan niya ako. Hambal ko sige lang kung bayaan niya ako. Ang importante, bisgan sa pagpanglaba ko lang makakaon kami. Naghalin sa machokolit sa amon balay nga pamatsagi sa amon do mga sapat. Ginambalan niya kami nga wala kami pulos nga pamilya. Tungod sa iya, o'y tungod sa amon, machokolit, naguba siya. Sa pagkabalo ko, naglakat siya. Pero dito sa gayon nagtambay o nag-istar sa iyang grupo na nag-intraman sa pagbaligya sang shabu. Isa ka beses, machokolit, nagpuli ang akon nga bana sa balay. Ginlampusan niya ako sang daspan samtang nagatulog kami. Nagabok yun ang akon nga paa, kag napilas. Grabe naman ang akon nga wawaw sang ngut-ngut sang ginubra sang akon nga bana, pero daw manhid ka kay palangga mo. Macho kulit, ginambalan ako sang bata ko nga i-report liwat, pero nagambal ko nga hindi na lang kay basi magginamo pa. Isa ka beses, macho kulit, na patay ang akon nga iloy. Sa Iloilo, nagpuli kami. Pero grabe pa, nangita ako sang way kung paano ako makapangayo sang pliti sa iya, iti wala man sa ihatag. Nagpalapitan naman ako sa amon barangay kapitan, kag dito ako nakapangayo bulig, kag nakabalik kami diri sa Iloilo. Macho kulit, grabe ang naagyan ko sa akon kabuhi. Kasubo, kapipitan, kagmahapdi. Grabe ang sakripisyo ko. Isa ka beses nagtawag siya sa akon nga mapuli diri kano sa Iloilo siya. Pero hambal ko, wala kami sa Iloilo. Ari kami sa Bacolod. Tanan na lang nga alibay, macho kulit ang ginubra ko. Para na lang hindi kami magkitanay kag matapos ng tanan. Pero mga chokolit, grabe ang akon nga depression. Kay may ginatago ako sa akon kaugalingon nga isa kasakit. Nga biskan ang bata ko, wala nakahibalo. Wala ako kusog sa pagpa-check up. Kay balaan ko, negative gid ang palaabuton ko. Isa ka beses tulad ng sakit ang akon nga dughan, nagpa-check up gid ako kag ginabalaan ako sa doktor nga may cancer ako. Grabe naman ang wawaw ko, macho kulit. Nahuya man ako magpuli sa amon balay mismo kag ginbaylo ko ang akon nga bana para lang gid tani sa akon. Gintakwil ko ang akon nga iloy kay mas ginuna ko ang akon nga bana. Merkules nga adlaw, June 19, 2026, birthday sang akon nga bata nga babahi. Macho kulit, grabe ang akon nga paginulsol. Biskan pang birthday lang, wala gid. Sa muto nga time, macho kulit, wala man ko mag-expect ngang akon nga bata ginhilanat.
Gindala ko sa doktor.

0: torma at chocolate. Kag after 5 days, nadula siya tungod sa dengue. Grabe ang wawaw ko. Gatang lala ko sa langit, kaginapamangkot. Nga aamuni ang ginhatag mo sa akon nga sakripisyo. Pero mga chocolate, wala gid ako nag-give up. Biskan may sakit ako. Ang ginabalaan ko akong nga bata nga, sigihon mo ang pag-eskwela. Kaysa pila ka adlaw, may palaabuton kagid nga future sa imo kaugalingon. Mga chocolate, grabe ang akon nga ugtas. May mga tsempo nga daw gusto ko maglumpat sa taytay. May mga tsempo nga gusto ko magpabunggo para matapos. Pero ginaulikdan ko ang akon nga bata nga lalaki. Macho kulit, tayo rin matagaan mo ko sang advice kung ano ang dapat kong himuon. Kaya may mga tsempo nga kadepress na ako kag wala gid ako dalaganan. Ako si Judith sang Iloilo. Mo grabe mo Judith, imo blang story. Basta may depression ka, hindi mo gid manigar nga makapanumdum ka sa malain. Parehas na blang sa obra, kung may mga office mate ka nga toxic, tapos imo mental health nagguba, mas maayo na lang nga hindi ka mag-obra. Kalain bat sagon. Pero Jodet, ah, ang imong ngalan gani Jodet, amo nang pinakaharadlukan sa tanan. Nga ah. Once nga Jodet na damo ka na balayran. Oh Jodet, kadi mo ngalan gali oh. Ma iba niya nga lalaki pagkabatisan Jodet, to ginakulbaan na yang Jodet nga ngalan. Pero anyway, Jodet amo ni. Ang problema mo nang balibla, God never moves without purpose or plan. Gintagaan ka sa problema sa Ginoo, Judet, kay kabalusa nga kaya mo. Balansa ang Ginoo nga isog ka nga taho. Kagbalaan niya nga hindi ikaw langulango nga taho. Base may blessing ka pa nga palaabuton sa Ginoo. Kag Judet, ibutangin na sa mind mo. May bata ikaw. Be a good example sa imong bata. Tanan nga problema may solusyon. Tanan nga problema pwede atubangon. Be strong, Judet. Well, mga kakifad, doon naluoy man ko bala ka Judet sa iyang problema. Subong kati, imagine mo na bala nga to, hindi mo ya bala mahambal nga simple lang. Dumahambal kaya bala nga kabudlay gali? Kabudlay gidi ko, wala may nagapalangga sa imo, budlay. Wala may nagaconcern sa imo, budlay. Oh. Tanan budlay. Mabudlay kung wala concern nga taho sa imo. Di bala? Sa nagapalangga da sa imo, kung ikaw da sa mo nagapamati, kung may taho nga nagapalangga sa imo, hindi mo na pagbuyan. Biskan ano pa na iya itsura, mapili, kagibisang ko pagwapa, ngampangan, malang balatsagon mo. Di bala? Pili ka sang tao nga makainsindi sa imo, kagpili ka sang tao nga hindi makaguba sa imo. Amo lang na. Eh, kung ikaw mo na iya, mayra iba nga ginapalangga ka na. Matinunto ka pa, nga ba? Ginapalangga ka na, nagatinunto ka pa. Iba niya kapangita sang true love. Ikaw ya, nagaproblema kay mo. Yayayay ka. Then na lang na iya, bebe. Pero sige lang mga kaka-K5, ha. Ang gratawag naton nga pangabuhi, hindi lang langulango, kundi ang pangabuhi naton importante. Ha? Gamay nga problema, hindi mag ano ah. Hindi mag tawag na gani ah. Hindi mag give up. Ha? Tanan nga problema, hindi mag give up. Tanan nga mga gaabot sa kabuhi mo. Hindi pag hambalang hindi mo kaya. Kaya mo na. Okay? Dapat ikaw mismo explore me myself nga makaya mo ang tanan. Basta nagabinulikay. Ipakita mo sa bata mo nga importante ah. Ha, ipakita mo sa bata mo nga good example ikaw sa iya. Kaya kung hindi, mabud like it. Well, mga kakivive, wala na kita sample. It's 10:56 on the clock. And you're still listening to the best radio station. Amo na sa ang 88.7. K5 News FM. Ako naman po si Macho Kulit. On your favorite radio stations, K5 News FM. Magabulos na si Madam Usa. Kag hindi pagkalipatin ninyo nga mag-inom sang X10 food supplement for men, ha? Nga ah, di lamig-lamig subong. Kag inom ang klinika DTX500 nga ginatrangkaso na subong, hilanat, ubo, sipon, EDTX500 muna mga kakifive. Amo na iya ang pinakanami. Kag very effective, ha? Epektibo! Kag manami pa. Well, na kita tsempo mga kakifive. Buwas naman. The same. Ah, buwas kali. Wala akong duty bus. Friday naglibwas mga kakifive. Oh, grabe no. September. Kagit anay kita dahil sa September 10 sa Gimbal. Next week. Orange and Lemon. Together with Iconix PH kag 1VXN. Dira kita sa September 10. Tapos September 18. Hara naman ko na sa Dao. September 24. Hara naman ko na sa may Tapas Capiz. 10:58. Thank you so much! Macho Kulit of your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
5: may mga barikada pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang about the sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
6: D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mamakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, indi kapoy kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Doc.
4: Oh, import siya.
5: Yeah. Pa-import kaya.
4: Your second immune system.
8: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
4: nga ginakompos. Mga train, gipang train.
8: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
4: Ang rin, D3 Bio import immune system.
8: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
8: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
8: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
8: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinaka masustansya nga puluy-an sang
4: kagaw. Paborito, labi na akong palakaw ang katamis.
8: So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
9: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Bedtime secret. Bedtime secret.
12: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid kamo.
13: Wow!
12: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato. Oh. ng mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. Mga K5, good evening everyone. Nag-enjoy mo bala kamos bo? Well, tonight ko opo ginaman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ang mga topiko na naman ang isuriyahan naton ng bongang-bongang na topics tonight. Ang title naman is Init Sang Gugma. Nga hindi pwede. Grabe no? Init sang gugma nga hindi pwede. Ano bala ang mga mainit nga paghigugma? Ano bala kung tama na kainit ang inyong lawas sa pagtalangga? Pero hindi pwede. Paano mo i-control ang feelings mo kung bawal? Self-control versus temptation before dead times. Natural, isa lang kita ka, human being. Hindi mo ito pwede maging sapat. Kita isa ka tao, no? So ang isa, kapintagid nga ang imo ba na layo. Kaya mo nga ba na isa ka siman. Oh. Kung isa mga girl, nakabatsag mo na isang mainit-init nga. Lawas. Na do gusto mo ganyan mag-bum-bum pow. Gab-i. Gab-i na. Malinong ang palibot. Pero ikaw, gusto mo siya. Gusto-gusto mo gidyayaya. Mga late night realizations nga mas grabe kung matulong. Ano ang himuon mo para malikawan ini? For example, imo ba na siman? Di konsima ni mo ba na ugis ako hindi ka kabal mag-control sa imo nga self, mabudlayan ka. Pero ang istorya ni nataguon talan sa ngalan nga si Dindin. Ang yung abana, simad. So more than 7 months sila nagbulagay sa yung abana, kaya ra iba na sanggwa, siya yara sa balay lang. Tapos birthday sa iyang bata, tiyan our best friend na laki nga ex niya man sa una, nag-visit upo dyan man ang tatlo yaman ka friend, ya classmate niya before sa high school. So after inom-inom, mapulit na tani ang iyang ex-boyfriend. Pero ginkaptan siya sa iyang ex-boyfriend, ginambalan niya din, kamusta ka na? Dunog palang init ang lawas ni Dindin. Sa nagpalang init ang lawas ni Dindin, habali Dindin, okay lang ko. Sa madulong ng area sa ilang abalay, dumaygat gamay ng gate nita mga K5. Pao, ginhalok ka dyan sa lalaki. Pao! Di syempre, weak emo feelings, nagpatol man si Dindin. Hasta nag-abot sa punto nga ginpakadto ni Dindin ang ex-boyfriend niya sa iya na kwarto. Pwede tunog naman niya bata. Dito nagsugod ang ila nga ninok panay. Wow! Hambag ni Dindin, abe, na-miss ko na ni siya bala. So, ginigap-hikap ni Dindin ang lawas sa lalaki halin sa iyang tagipusuon, pakadto sa abs. Wow! Hambali Dindin, abe, i-check ko be. Doon nalipat siguro si Dindin nga may bana siya na siman. Ginbuksan ni Dindin ang CPM sang pantalon. Kadintugid nakita ni Dindin ang kabatuuran. Wow! Nakaptan ni Dindin, nakabas ni Dindin, yabaw halin sa una bala. Wala, di siya gabago. dako ni dia. Ay, dako ang buyon. Well, mga kaka-K5, okay, ay di mo kinapugan mo feelings, no? Mas kanibana ka. Duga pa ni da ka man, mura malila emotion, hip versus physical kilig. Oh, paano magbugnaw ang ulo kaduhan? Ay, amo na mga kaka-K5, ano halog ka mo? So si Dinbin Subong, nakasala siya na bana. Pero wala, ipa rin nasugid sa iya na bana, natabo si ni. So, grabe yan, bali din dreyo sa iya nga ginpadala. Kaduwagit sila kanuyang mamudlaw nga duwa sa iya nga ex-boyfriend. Grabe. Dodo, hindi mapuga ni Dindin ang feelings niya because natiaran sa emotions nga mainip. Aran sa emotions nga grabe. Ang bali din baw. Kung ako siguro liwatuan ko, mapasugot ko, baw, din Diyos ko. Hindi ka magbuna at amluoy ang bana mo. Imagine mo ang bana, yung gabira-bira dito yung panilitig sa mga tawag ni ganyan, mga tuktok sa barko. Ikaw yung nagpatilitig ka man sa imong nightingale. Oh, hindi pwede din. So stop muna din ha. Kibasi magbusong kabala. Well, supunan natin mga kaka-K5 sa pagbabalik ni Madam Usan sa atong istorya sa Dead Time Secrets. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magkalit. Sa mga kaka-K5 natin, parental guidance ini, pero pamati lahang na. All here to your favorite radio stations. Kaupo niyo giyapo ng pinakakulit nga Madam Sang Dalan, Madam Usan on 88.7.

0: Time in secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
3: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, oh, si Karen, kadama mo isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
8: Mabagal sa mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahal dinas sang mga nagkalain-lain ng energy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
13: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag build Berry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligat.
11: Epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalikas.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabatak sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabatak sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my phone
1: Piso.
2: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Bedtime Secrets with Madame Usan.
1: You are locking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Mula kay K5, buka namin isang ginistoryahan natin parte kay Didn't Pale. Nga, nagtilawgit siya sang Morcon sa iyang ex. Nakabalo siya nga may bana siya. Before you sleep, palangga mo gid siya. Or before tama bala, before ka maiguan, sigurado ka nga panindugan niya ka sa pilakad daw. Love versus last lang na siya. O, paano may baluan kung gugmagid man o nadala ka lang sa imo nga kahimtangan or kanamitans.com. O, grabe din din no, may bana ka na pero nagapabarbecue ka pa sa iba nga lalaki. Gaamas dako ang barbecue sticks ang imo nga boyfriend, ex-boyfriend compare sa imo nga bana bells. Ay, gamitang alambre mo dahi. Kung hindi mo magkapit ang imo nga alam, base sa plakadlaw, ma-CRY ikaw, ma-cry to the max, no? Base kay kibuters, klase imo nga bana, yung bayaan niya, kakay wala mo ginagamit ang imo nga alam, bre. Do tulukon ka, do tulukon si Dindin, mga kakifar, do madri di kakao, do madri ang peg ni, no? Ni Dindin. Pero sa sulod, gali iya, wow, nagamukbang si girl. So Dindin, hindi paghulata Dindin, niya masanay ang imo nga self kung wala imo bana. Nagapabukbang ka sa iban. Stop! Kala, hindi na niya dapat siya, inpamana mo na siya gani, kay para ihatag mo ng imo nga taytay kauswagan na aging pabayaan mo yaya. Oh, so, subong mo yung K5, nakaproblema si Dindin. Kay, hambang niya, do ginapanita ni kinopermi ang iyan na boyfriend, ang ex-boyfriend niya compare sa iyang abana. Di ang question nila, ano blang rason nga ang nagsiman imo bana para sa inyong future, sa inyong kabataan? Hindi ka mo magutuman, compare lang galiya nga malagas ka lang sa last mo ng imo nga monarkeya. Ipakalot mo sa mga laba kuko. Oh, infection.com ang guwa mo gina sa pilakadlaw. So stop light ka anay diba, ha? Siguro parang dumon mo gidindin ang mga long-lasting relationships.

0: kabudlay nga balaan mo nagid nga may bana ka. Tapos ang imo yaya nga pangunahuna ya makapulo pindot-pindot ka. Ang imo pangunahuna ya gusto mo yaya nga may makaon sang imo nga poka shell nga itus mausa. Langgaw. Ay! Natural malanday samdan sige na pangita mo si lawas mo. Pero tandaan mo may bana kaya din din niya. Do catalyzations, ikaw ya din din niya. Dapat hindi ka mag-amusin na, no? Oh. Tapos, after that, nagsakay naman si din din sa taxi. Ang taxi driver na naman, classmate naman sa college, nga mo manang ka-court-court sa iyo, baldi doon na may mga ka-K5. Ginpakaon yun naman yan na si Guy City. Oh. Pero ang baliya, diri, wala uha ba lumadam usang kung sakit ko na ni. Amo na gusto ipa-check up ko nga kati may makita siya ng lalaki, duga kinam-kinam siya. Kay puga. Oh, sa taxi ko no, di doon naman sila yung nag-merrymaking sa iya na classmate. Tinda ko daw notice of disconnections man to. Baw nag-hallelujah chorus si Dindi na, oh, leluya, hallelujah. Hallelujah! Oh, bung! Di dapat din din, stop muna na. Eh, si Pilakad, lo ba si madapan ka sang bana mo? Iot doon ang in your relationship, ang ginpundar nga balay sa lakyan kwaon sa imo. Oh, so, do you think ang ginpangtilawan mo to, hindi tumanugid sa bana mo ba si classmate niya to? Or ba si classmate niya man? Or ba si ginsugo niya man? Di classmate mo man? Way takabalo. Pero pagkatapos ni Dinding o gintirawan ang taxi driver yung classmates ng college, kinaliwat-liwat siya naman doon ka 3 times naman sila ma. Tabo. Bogarabi, gudya si Dinding niya. Nagapabuhang haru, kundi siya perm niya Dinding niya dapat. Prepare mo ng email na Monica Street City Proper para pag-abot sang imo nga bana, ma-feel sang bana mo nga magutok ang kuweba pakadto sa hulo-sulo. Dapat ipa-check mo ina, hindi nga ipabuhang haro mo. Hindi pwede. Kasi naman nakagani para may makatulikay sa imo nga si Guy City. Imo yung napaka, umo yung mga sigay city mo sa ibang nga tabo. Why? Why, kiwa ka ba doon ka pusti? So, ito yung ipon ni Labe ka nabilin sa sulod kibot ang banaw pagbukad ang inupota so my wisdom thought. No? Bongga, bongga, agad. Well, dapat ikaw ay din din, hindi ka mag-amusin na. After naman mga ka-K5, ginbalikan niya naman, boom, boom, pow, ang iyang na ex-boyfriend. Ay, karabi. After that, after 2 months, nagbalik iya bana, nagpakalot naman siya sa iya nga bana. Pero, may nabatsagan ang bana niya nga daulain na sa iya nga physical store. Oy, may nagasulod na nga iba nga department store, shoe store, no, may nagakaon, may nagatimpla na. So, halong-halong. Well, mga ka-K5 napon, ang lessons natin subong, dapat maging loyal ka sa imong bana kan asawa. No? Hindi pwede nga ipatilaw man imo si Guy City sa iban biskan may bana ka. Loyalty is very, very important kid mga ka-K5. Well, thank you so much mga ka-K5. Magabalik yapon si Madam Usan.
1: Bedtime Secret with Madam Usan.

0: This is your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. Mga K5 naton, kinami isang ginhatag sa aton ring letter ni Dindin. Nga si Dindin ginagapagkalot sang iya nga monarkiya sa iya nga mga ex biskan may banan siya, no? So ang title sa aton nga program ay subang Bedtime Secrets. Init sang gugma na hindi pwede. So kung nagainit, ganyan po matyang si Bini lang. Kibudlay na ba si maghilan at ikaw? Well, mga K5, madamok na salamat yan. Di magkalipat mag-inom sang DGX Coffee Mix kag DGX 500. Ako naman po si Madam Usang, ang babahe nga wala nagatulog. On your favorite radio stations, K5 News FM. Good night.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa apon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatindo sa imo atay.
11: Mas tagtindo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
11: DTX 500.
14: Ang DTX
2: DTX-500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX-500
2: sa Rikang
3: Epic
2: Tempo.
3: DTX-500
2: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3
3: yung may BCO.
2: Ang BCO
3: yung may D3.
2: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ng antioxidant.
11: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masalika,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mga butika
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
12: Libre! Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
13: Dali ka, mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
19: Ako si Brad Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
9: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino atay.
9: Happy kanunay.
17: DTX 500.
9: Masaligan.
17: Epektibo.
9: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
9: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
17: Masaligan.
9: DTX 500.
17: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
17: may BCO.
9: BCO.
17: Yung may D3.
9: E3 Bio.
17: With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
17: D3 Bio.
9: Ang D3.
17: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
17: Yung may D3.
9: D3 Bio.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always na gabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, pamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pa Pasko kag mas gin pa nami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
14: Available now.
16: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
20: X10 Food Supplement for Men.
11: May maca
20: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
11: para sa tigasing performance.
20: X10 Food Supplement for Men.
11: Para sa matino na dugo.
20: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
20: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
11: DTX 500.
20: Masaligan.
11: Epektibo.
20: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
20: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
20: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
11: Masaligan.
20: Epektibo.
11: DTX 500.
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
20: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
20: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
20: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tambad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
10: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
9: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita.
11: na nga ka K5 sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
17: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidants.
25: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo nga tay.
22: Happy kanunay.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: Epektibo.
22: DTX 500.
25: Mahigro bala ang imo dugo?
22: DTX 500.
25: Masami ka bala ang gina-allergy?
22: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
25: Nga sa masami,
22: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: DTX 500.
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
25: D3 Bio.
26: Ang D3.
25: Yung may Physio.
26: Ang Physio.
25: Yung may D3.
26: D3 Bio.
25: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: You my Visio.
26: Ang Visio.
25: You my D3.
26: Mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7
1: and K-5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K-5 News FM.

News FM. Angka kampiyon ng istasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpamati sa K5 News FM Philippines, kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntunan, tunig ng reformasyon, tanan nga mga K5, kamusta kamo tanan? Kabay pa nga si Yapon, kamo tanan o kita nga tanan, yara man si kayong lawas, kag ang aton nga kentangan sa pagpuulabas tanan. Importante katama ang aton hingpit nga pagsalig sa Dios kapag alagad sa iya. Sa sini nga matinuon kay nakabaron na kita nga kadamo sa mga katalagman, mga natural, mga kalamidad nga nagkatabo kag tanan pang pasugdan sa Ginoo nga sa sini nga matinuon aton makita ang lain-lain nga mga katalagman, mga disgrasya. Pero kung ang aton nga pagtuo, pagsalig sa Dios ara man padayon, ang Ginoo ay di magpabaya kag iya gid kita tipanon, iya kita pagkamayohon. Amunang sa tanan nga mga pagpakamaayo, aton nga ibalik sa Dios pasam pagpapasalamat. Kaya nga aton nga pagpasalamat sa iya, amugid na ang dako nga kalipay sang Dios. Ang physical, mental, spiritual, financial, proteksyon nga iya ginbubo sa aton, ang aton nga ibalik sa iya mulang ang pagdayaw, pagpasalamat, bangod sa tanan niya nga pagpakamaayo man, tanan niya nga gugma ug kagaluoy. Amunang nga kabay pa nga sige hapon aton gid ini siya nga mapadayon kay dako gid ang kalipay sang Dios. Sige hapon samtang ini kita magpadayon sa pagtayo pagtuon mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Pinong Dios sa mga sandali pong ito kami ay muling dumurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at pambait gabay. Maraming salamat po Panginoon sa inyong pagbibigay sa amin ng karagdagang buhay at lakas at gayon din sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan po ito, pagpalain mo man ang ginagamit na impilan K5 News FM Philippines at ang Siro Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection at patawarin mo lamang kami sa lahat naming makasalanan laban sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Amay Pinesios. Amen. Panang kita subong magaturan sa atong napagtuon sa paghalong o pagatipan, pagbantay sa Ginoo sa aton sa sining kalibutan. Si Kristo mismo nagapahayag sa so, sa aton ng ginatunan kay si David mismo sa damo niya ng mga sulat. Kagsaya mga contemporaries, kasi si David may mga contemporaries nga mga writers sa iyang sulat sa Salmos, mga sintosing pinta ka mga kapitulo. Pero ang aton dito nga kabisado kayo ang Psalms 23, may kabisado man naton ang Psalms 91, Psalms 46, Psalms 121. Pero ang pipila sina ato na ginabasa kag ginpamatud-an ni Apostol another ni Hari nga David kung paano siya ginatipan sang Dios. Dayon si Kristo nagpakilala mismo siya kagulingon kung paano siya nga ginkumpara niya iya kagulingon sa matuod-tuod nga manugbantay sa mga karniro, hindi kaangay sa mga leaders ng Israel. Kay siya ang nakabalo, kay iya nasaksihan sa derisyas kalibutan, kagbilang Dios nakabalo siya sa tanan. Pero balikan natin ang Juan Kapitulo 10, versikulo 1. Jesus nagsiling, nagasugid ako sa inyo sang matuod. Ang taong wala nagasulod sa turil sang mga karniro paagi sa portahan, kundi nagataklas sa kudal, amo ang makawat kag mga tulisan. Bao. Nga maningay hambalan ni Kristo, kay ginkumpara gani niya nga siya amo ang matuod nga manugbantay, suno sa versikulo 2. Pero ang mga leader sang Israel din kumpara niya sa mga makawat kag tulisan nga man. Kay nagsiling siya nga mga tao nga wala nagasulod sa turil paagi sa ganahan, kundi nagasaka sa iban nga dalan, siya isa ka makawat kag tulisan. Apang ang nagasulod sa ganhaan amom ang marugbantay sa makaniro. Wala mahantop sa mga presyo nga ini nga mga pulong ginahambal batok sa ila. Itong mga presyo ka mga eskriba. Sa nagapangatarungan sila sa ila mga tagipusoon na hinungod sa kahulugan, si Jesus nagsiling sa ila sing maathag. Ako ang ganhaan. Paagi sa akon, kon ang bisan sino nga magsulod maluwas siya kag magasulod kag magagawa kag makakita sing halalban. Ang makawat wala nagakari kundi sa pagpangawat kag pagpatay kag sa paglaglag. Ako nagkari agud nga sila makatigayon sing kabuhi kag agud nga sila makatigayon sing bugana. Si Kristo amo ang ganhaan padulong sa turil sang Dios. Pagi sa sini nga ganhaan, ang tanan niya nga mga anak halin sa pinakauna nga mga tion nakakita sang pagsulod. Sa kay Jesus subong sang ginapakita sa mga tipo. Subong sang ginlandong sa mga simbolo. Subong sang ginpakita sa bugna kasang mga manalagna. Subong sang ginbuyagyag sa mga leksyon nga ginhatag sa iya magintutunan kag sa mga milagro nga ginhimo para sa mga anak sang mga tawo. Nakita nila ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1:29. Kag paagi sa iya gindala sila upod sa iya panong sang mga tawo. Madamo ang nagkari nga nagrepresentar sang iban pa nga mga butang para sa pagtuo sang kalibutan. Ang mga seremonya kag mga sistema ginhimo nga sa diin ang mga tao nagalaom nga makabaton sang pagpakamatarong kag paghidait upon sa Dios kag sa amo nga makakita sang pagsulod sa iya turil. Apang ang amo lamang nga ganhaan amo si Kristo kag ang tanan nga nagapatunga sang isa ka butang sa pagbulos ni Kristo, ang tanan nga nagatinguha sa pagsulod sa turil sa iban nga paagi mga makawat kag mga tulisan. Ang mga presyo wala makasulod sa pultahan, nagsaka sila sa turil paagi sa iban nga paagi sang sakay Kristo. Kag wala nila ginatuman ang buluhaton sang matuod nga manugbantay. Ang mga pare kag ang mga manugdumala, ang mga manunudo sang kasugbuan kag ang mga parisyo, naglaglag sang buhi nga mga halalban kag nagdagta sang mga tuboran sang tubig sang kabuhi. Matutom nga ginaragway sang mga pulong ang inspirasyon iadtong butig nga mga manugbantay. Ang mga masakiton wala ninyo ginpabakod o kung ginayo ang nagamasakit o kung ginbugkos ang nabalik o kung ginpabalik ang gintambog. Apang sa kusog kag sa kapintas gingamahan nyo sila. Ezekiel 34, versikulo 4. Sa tanan nga dag-on, ang mga pilosopo kag mga manunudlo naga presentar sa kalibutan sang mga teorya nga paagi sila sa sine mabusog ang kinahalanon sang kalag. Ang tanan ang tagsa kapagano nga pungsod mayara sang iyan dalagko nga mga manunudlo kag mga sistema sang relihiyon nga nagatanyag sang pila kaiban pa nga mga paagi sang pagtubos sang sakay Kristo nga nagapalayo sang mga mata sang mga tao gikan sa naong sang amay. Kag nagapuno sang ila mga tagipusoon sang kahadlok sakay Kristo nga naghatag sa ilak lamang sang pagpakamaayo. Ang uso sang ila buluhaton amo ang pag-agaw sa Dios sang iya kaugalingon pagi sa pagtuga kag pagi sa pagtubos. Kag ining butig nga mga manudlo nagapangawat man sa tawo. Minilyon ka mga tao ang ginagapos idalom sang butig nga mga relihiyon sa pagpaulipon sang ulipon nga kahadlok sang matig-a nga pagpakawalay hinalungong nagapangabudlay kaangay sang mga sapat nga gin nabugatan nga wala sing paglaom o kun kalipay o kun handom diri. Kag may isa lamang ka makatalaka nga kahadlok sa pihak sang kabuhi. Amo ini ang ebanghelyo sang grasya sang Dios lamang nga makabayaw sang kalag. Ang pagpamalandong sang gugma sang Dios nga ginpakita sa anak. Magapukaw sang tagipusoon kag magapukaw man sang mga gahom sang kalag nga wala sing ibang-iban pa nga mga makahimo. Si Kristo nagkariagod nga ialiwat nga matuga ang larawan sang Dios sa tao. Kag ang bisan sino nga mga palayo sa mga tao gikan ni Kristo nagapalayo sa ila gikan sa tuburan sang matuod nga pag-uswag, ginadaya niya sila sang paglaom sang katuhayan kag himaya sang kabuhi. Isa siya ka makawat kag tulisan. Ang nagasulod sa ganghaan amo ang manugbantay sang makanero. Si Kristo amo ang ganghaan kag ang manugbantay. Nagasulod siya sa isa ka iya kagulingon. Pagi siya kagulingon nga sakripisyo nga siya nangin manugbantay sang makanero. Sa iya ang manugbantay sang ganghaan nagabukas kag ang mga karnero nagapamati sang iya tingog kag ginatawag niya ang iya kagulingon nga makarniro sa ilang ngalan kag ginatuytuyan sila pagwa. Kag kun iya ginapagwa ang iya kagulingon nga mga karnero, siya nagauna sa ila kag ang mga karnero nagasunod sa iya kay kilala nila ang iya tingog. Sa tanan nga tinuga ang karnero isa sa labing mahuluyon kag wala sing mahimo kag sa sidlangan ang pag-atipan sang manugbantay sa iya nga panong wala sing kakapoy kag wala sing untat. Sang una sumong sang karon may dyotay nga siguridad sa guwa sang mga banwa nga may pader. Ang mga tulisan gikan sa nagalagaw nga mga tribo sa dulunan o kon ang mga sapat nga manunukob gikan sa ila mga palanaguan sa mga bato. Nagahulat agod agaon ang mga panong. Ginbandayan sang manugbantay ang iya pag-atake. Nakahibalo ngayara ini sa katalagman sang iya kagulingon nga kabuhi. Si Jacob nga nagabantay sang mga panong nilaban sa halalban sang haran nga naglaragway sang iya pagulingon nga wala sing kakapoy nga pagpangabudlay nagasiling. Sa adlaw, ang tig palamangag nag-ubos sa akon, kag ang katugnaw sa gabi, kag ang akon katulugon na dula sa akon mga mata. Genesis 31, versikulo 40. Kag samtang nagamantay sang mga karnero sang iya amay, nga ang bata nga si David nga nagisahanon nakasugata sang diyon kag sang uso kag ginluwas gikan sa ila mangangipon ang kinawat nga kordero. Samtang ginaytoytoyan sang manugbantay ang iya panong sa batoon nga mga bungiyod sa kagulangan kag tuluna talonon nga mga pilaas pagkadto sa lamunan nga mga suok sa igad sang suba. Samtang ginabantayan niya sila sa kabukiran sa mamingaw nga gabi, nagaamligikan sa mga tulisan, nagatipan sing mapinalanggaon sa mga masakiton kag maluya, ang iya kabuhi ng inisa sa ila. Ang isa ka makagod kag malulo nga kaangtanan nagahiusa sa iya mga butang sa iya ginaatipan. Bisan anuman kadako ang panong, kilalasang manugbantay ang tagsa kakarnero. Ang kada isa may iya ngalan, kag nagasabat sa ngalan sa panawagan sang manugbantay. Subong ang isa ka dotanon nga manugbantay nakakilala sang iya mga karnero, amuman ang Diyos nun nga manugbantay nakakilala sang iya panong, nga nagalinapta sa bugos ng kalibutan. Kamu nga akon panong, ang panong sang akon halalban, mga tao, kag ako ang inyo Diyos, siling sang Ginoong Diyos. Si Jesus nagasiling, ginatawag ko ikaw sa imong ngalan, akon ka. Gintigib ko ikaw sa mga palad sang akon mga kamot. Ezekiel 34, versikulo 31, Isaias 43, versikulo 1, Isaias 49, versikulo 16. Si Jesus nakakilala sa aton sing tagsa-tagsa kag natandog sang balatyagon sang aton mga kaluyahon. Kilala niya kitatanan sang alan. Naibaluan niya ang balay nga amon ginapuy-an or inyo aton ginapuy-an ang ngalan sang tagsa ka nagapuyo. Kung kaisa naghatag siya sang mga direksyon sa iya mga alagad nga magkanto sa isa kadalan sa isa ka syudad sa amo nga balay sa pagpangita sang isa sang iya mga karnero. Ang tagsa kakalag bugos nga kilala ni Jesus nga daw siya lamang ang isa nga para sa iya napatay ang manuluwas. Ang kalisdanan sang kada isa nagatandog sang iya tigipusoon. Ang pagsinggit sang bulig nagalabot sa isa kadong dalunggan. Nagkaresya sa pagbuyok sang tanan ng mga tao siya kagulingon. Ginasugo niya sila, sunod kamo sa akon, kag ang iya espiritu nagahulag sa ila nga tagipusoon sa pagganyat sa ila mga pagpalapit sa iya. Madamo ang nagadumili nga mabuyok. Nahibaluan ini ni Jesus kung sino sila. Nahibaluan man niya kung sino ang malipayon nga nagapamati sa iya panawagan kaghanda sa pagpaidalom sa iya pastoral nga pagatipan. Nagasiling siya, ang akon makarniro nagapamati sa akon tingog, kagkilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. Ginaatipan niya ang kada

ang mga kasubo nga tuman kadalom nga indi mahangpan sa bisan sino nga tawhanon nga dalunggan na baluan ko. Indi kamo magunahuna nga nalaglag kamo kag ginbayaan. Bisan pa ang imo kasakit, wala nakatandog sa mga nagasabat nga kwerdas sa bisan ano nga mga tagipusoon sa duta. Magtulok sa akon, siling sa Ginoo kag magkabuhi. Ang mga bukid maghalin, kag ang mga bunyod magasaylo, apang ang akon kaayo hindi maghalin sa imo kag ang katingban or ang katipan sang akon paghidait, hindi maghalin siling sa Ginoo nga naruoy sa imo. Isaias 54, versikulo 10. Bisan ano pa ka palangga sang manugbantay ang iya mga karnero, mas ginahigugma niya ang iya mga anak nga lalaki kag babaye. Jesus indi lamang aton manugbantay, siya ang aton walay katapusan nga amay. Kag siya nagasiling, nakilala ko ang akon kagulingon, kag ang akon kagulingon nakakilala sa akon. Subo nga ang amay nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Juan 10:14-15. Daw ano nga pahayag ini, ang bugtong anak, siya ngayara sa dughan sang amay, siyang ginpahayag sang Dios nga ang tao nga akon isig katao. Zacarias 13:3-7. Ang pagubdanay sa tunga niya kag sang walay katapusan nga Dios ginkuha sa pagrepresentar sang pagubdanay sa tunga ni Kristo kag sang iya anak, iya mga anak diri sa duta. Bangod dulot kita sang amay kag padya sang iya buluhaton, ginahigugma kita ni Jesus, palangga niya kita bilang iya mga anak. Bumalasa kamo nagapamati subong sa aton nga palatuntunan. Palangga kita ni Jesus. Ang langit mismo hindi makahatag sing mas dako pa, wala sing mas maayo pa. Gani magsalig kita sa aton nga Ginoong Jesucristo. Ginahuna ni Jesus nga ang mga kalag sa bugos nga duta nga ginpatalang sang butig nga mga nubantay nga amusi Satanas. Yadtong mga ginahandom niya nga tipunon subong sa mga karnero sang iyah lalban, nag-aplaag sa tunga sang mga lubo kag siya nagsiling, maiban pa ko nga mga karnero nga indi sa sini nga turil. Siya man dapat ko dalhon kag siya magapamati sa akong tingog kag sila bangin isa ka panong, isa ka manugbantay. Juan 10:16. Amo na nga sa sini nga tiod maguturan kanami sa mga pasalig sang Ginoo, kanami sa mga pulong nga naghambal sa kadesa sa aton, nga dapat gid kita magsalig sa iya bilang aton nga manugbantay, bilang aton nga Dios nga indi gid magpabaya sa aton kung kita magsunod lang sa iya kag sa iya tanan nga mga pulong, sa iya mga pasulundan, kag sa iya nga mga katipan. Wa naman kita sing timpo nga pagdayon pa sa gihapon, aton lamang tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numurulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. At maraming salamat din po sa inyong mga paalaala at mga narinig namin inyong mga salita. Ito nawa ay magbibigay sa amin ng buhay at paniniwala, pananalig sa inyo na aming itatalaga ang aming buhay sa inyong inyong mga panukala sa inyong bayan. Pagpalain mo ang mga nakinig, pagpalain mo man ang mga nag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo higit sa lahat ang K5 News FM Philippines na ginagamit niyong himpilan upang makarating sa nais matutos yung banal na mga salita. Pagpalain mo man ang Siro Camiloy at pamilya. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Binisus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
6: Pasto,
2: ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500
3: kagwan,
7: may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
7: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
7: na,
3: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano lang ako papahawayon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle. Inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times ati.
6: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sa heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sa madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamid sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX-500, inom ka na may TC or PURC, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
7: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
7: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on mo? Fruits.
7: Grustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
7: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
7: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PURC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
10: Ano yung sekreto niya?
3: Milik siya taguay.
7: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaedad, sir boy.
10: DC, ano DC?
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plug ko mo. Uy, 19
10: ha. Kampiyon ni
7: Mag-PH. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Maligo. Basic gina yan.
7: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga gapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga gapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C, na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, kahilamunan, barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: So, wow.
11: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
0: DTX 500!
13: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya na dapat maligo gikad adlaw.
7: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
14: para ay, may pares sila, may pares.
7: Di siyempre, Clinica Deofresh.
14: Clinica Deofresh.
7: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Deofresh.
14: Oh. Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Deofresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deofresh.
3: Anyway, boy na pangapi ka na.
10: Ibig sabihin natin ka. Sobrang taas.
3: Naka pangapi ka na.
7: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo man si mo sirila. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
14: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
10: Pwede sa diabetison.
14: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh. No, may protection ka na sa kagaw.
10: May protection
14: may
10: pa.
14: May antioxidant ka pa.
10: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
7: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
10: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
14: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
14: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halula. Ang aloblax ni, lipids.
7: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
14: Nagpamati sa aton.
7: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula
14: may ga-repair man.
7: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
14: Uy, kampiyon.
7: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
14: Kulang na
7: akong ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
14: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Pero may na tumpatihan sa una, no? Kaon mani.
15: Kaon mani.
7: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong aras sa mani. O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
14: Layo lang.
7: Layo gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
15: Tiyari, tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
14: Nerve cells, no?
15: Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
14: Amo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
7: try nyo lang mga wire nga live wala putos. Oo. Di ba gasiga-siga?
15: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
14: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siyang nga help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained
9: contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung dito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
7: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, permi naman na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
9: It's all natural.
7: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
13: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayra pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dengue gani inom ko.
7: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag dengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
19: Patay sila.
7: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
19: Bacteria. Sang
7: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami inauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time,
9: alas 4:35, ininga ula sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kag sumuman, sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
13: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustan sarap.
14: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalagko siling mabalita nga nagakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siling pungsod Pilipinas. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamiyaw sa ato sa mga K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syud sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa ato sa pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag subuman nakatutok sa aton mga relay stations. Sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasi, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang ato masinga pag-abi-abi sa ato mga K5 sa bilog siling Western Visayas, sa bilog siling Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilunggo, nga mga OFW, sa lim nga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka mayong oras sa inyong tanan-tanan, kag we hope yala lang kamo sa mayo siling kahimtangan. I-like na kag i-share nga ato siling pagpangalagad. Para mas masangkad kag manamo ang malabot nga mga impormasyon sa aton sining nga mga kababayan. Welcome na sa pagpangalagad sang programa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dire kita sa adlaw sining nga Biyernes, pitsa 4 sa bulan sang Setyembre. Pinakauna ining nga Biyernes sa patanan kama Biyernes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kita ang temporaryo nga makatalo sa yung sining nga regular anchor man sa ngalan ni K5 Ray Espea Umalay. Ako man yung lagad ang inyong K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Saliwat welcome sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Biyernes naman mga ka-K5. Kadasig lagid sa nga pagsipad-sipad sa mga pizza, no? Inadlaw sa aton kalendaryo. No, sulod kita, rin kita sa ikasyam nga bulan sa bulan sang Bermans. Pero kumustang tulog ta? No, maayo-ayo man ang tulog ta, bastantis tulog, no, o kon kulang. Kay daw halos, hindi na ni magwantahan, kada adlaw, may ginapatigayon kita. No, nga power interruption, o kon ning manual load dropping, no, bulos-bulos, buot silingon. For example, ma-brown out sa amusining area, pagkasunod dyan nga inuras sa isa naman ka-area. Hindi daw ni nato niluyag, no? Nga pareho sinang matabo, mga K5. Arin kita sa moderno nga teknolohiya. Hindi na kita magbalik pa sa tiyempo ni... kwan? Sa mga kaluluhan ta? Nga sang unaya, waisan nga elektrisidad. No? Ti nadri sa nga problema sa atol sa gobyerno. Ining patay si gas ang atol sa nga kuryente. Kaya los, diri sa may Visayas, kag Mindanao, ang apektado sa sering power interruption.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Nakaburboilo naman ko. Pasalamat kita nay sa aton sering makaako nga nakabugtaw kita sering kagahon. Abisan na pigado lang ko na buhi gyapon kita. Kaya mo nambal na to, hindi tanan nga tawo sa bilog ng kalibutan makabugtaw subo nga aga. Thank you sa aton sering makaako, sa sering isa naman kaadlaw nga ginatag nga dugang sa aton kabuhi. Another blessings, no? Sa sering pagbugtaw naton kada aga. Amo na bal nila habang may buhay may pag-asa. Sige lang kayod nga kayod. Ang importante nga aton nga pagpangabuhi ang aton sering ginakwaan, no? Sa aton sa palangabuian, no? Legal. Hindi kita mahisa sa mga tawo nga nagmanggaranon. Nagmayo ang pagpangabuhi tungod sa illegal.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:41 na sa atong sunod nga pagpangalagad. Katimpla na kamuda kape. Mga pikita, dapat healthy nga kape ha. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Dapat DTX Coffee Mix mga ka-K5. Available na kay Tita Rina Mapa sa may bayan sa Dika Michaelanan sa may barangay Rizal, Lapos. Adiraan, ha? Bastante na sumong supply ni Tita Rina Mapa. Kagsa kay Manang Marivic na, good morning. Kagsa makabataan Tita Rina, mayad-ayad gig nga aga. And of course, good morning man kay Sir Alex Sasabo. Aga pa Sir Alex Sasabo ba? Dara sa may banwa sa Miyagaw. Taga Miyagaw na, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Ning Ilumba. Na blessed Friday morning sa pamilya Ilumba, sa may Dika Home, sa may Santa Barbara. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, good morning also. Kag kay Tim Tim Supliko Ang, no? Kay Queenie, kag kay King. No? Gabalitor kayo sa ating pagpangalagad. Kag kay Earl John Pandagani, gamitor na sa bayan, sang Jordan na Gimaras, mga kakifay. Good luck no kay Niel Gamilong, sang Dr. Catalino Gallego, Nava Memorial High School, no? Sa kwani ko naton sa live report. Bastante kaga suporta, gida, all out supported, no? Ang aton sini, na makuturan na sa Maya, probinsya, sang Gimaras. Kag kay Sir Rodlo Montana, gamitor na sa may Mohon Terminal.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Subong aga, nagbusdak naman ang ulan. I-check na itong koneksyon na ito sa ito sige pag-asa. Na, although nga ti, why kita sang Bagyo, nga ginamonitor din sa sulod sa ito sige Philippine Area of Responsibility. Ining si Bagyo Pilandok, nakagwa na ni kahapon na sa ito sige nga par. O kung kahapon isang aga, that's why nga ang ining mga pagtupa sa ulan, mga tugalan ni sang mga sang epekto na sang hangin na bagat. Pero kung kay sabi ni aton kwan malikawan nga may mga naga-form na nga mga galom nga man may mo ang magatuga naman sang low pressure area. So dapat aga pa mibloan nato nato sing panyampo para may ihibalo kita kag mayara sang idea.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang na ang anak nato na koneksyon naton na sa aton sering pag-asa. Kila karon ka mga dalagko kag mga labing talupang doon mabalita nga aton sige pag-istoryahan sa sering Biyernes edisyon TGIF. Thanks God it's Friday. Sa sering edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Just in report kita mga K5 kay ginabantayan ni na sang mga fans ni Alex Iyala ang iya sining ampang para sa second round sang US Open. As of the latest kay kagahon ni kay na ang hampang daw mga manug alas 2 na sa gahon, Philippine time. Ang inihampang ni Alex Iyala, batok ni sa kay Olinikova, na, sang Ukraine. Ang resulta diri mga ka-K5, nagdaog si Alex Iyala.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang score is 6-1, 6-4, mga ka-K5. So, congratulations kay Alex Iyala sa pagdaog sini sa second round na no, sang US Open kay mag-advance sa third round o kon ang ining round of 32. Sa piyak nga linya, makaw po naton, Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga. May nga ka sa trangitag pala natin sa mga kikaw sa mga. Yari pinakauling ang tapos ng parangang sa mga time. Ito yung batar ko sa mga pili sa mga. Sa atos pong ko, nakapit ko sa mga sa Luzon, sa ato naman ginamonitor na tropical cyclone sa Guam and Guar. Ang tropical depression na lumilis ito pa na nagkawa pa sa 70 km east of extreme northern region. May maximum speed wind sa 45 km per hour and gusting wind sa 55 km per hour. Ang movement niya as northwestward at 20 km per hour. Karang adlaw, ang bayan sa ating ikaw ginigil. Ang tipi ay naindo kagunaras, nagpangibaba ako talagang mga kalangitan. May mga scattered na mga pagulang kapag nalagyan ng loob na natin sa Southwest Monsoon. Nabili niya ba yung pang Western Visayas? Makapangibaba ko sa Cruz na magalaw mo dito, magalaw mo sa kalangitan. May mga isolated na mga paglan, pagpunta ng loob talaga sa Southwestern. Masarangan doon mga Western Visayas, magalaw na dadasan ng kapandaan. Magadalas ang makasarangan, doon sa labas ng kapagod sa karagatan. Ang tansa itong temperatura na sa 27°C. Ang adlaw, magpunta ka lang, 40°C. Magatunod, alas 5:58.
0: Angel Depra,
3: yes sir.
0: Oh, sir, nakagawa na ining si Bagyo Pilandok sa par nato, no? Kaga hindi na nato makita sa inyo sing monitoring. Ining tropical depression sa gwa sang par nato nga ara sa area sang east sang extreme northern Luzon, may chance ni masulod sa par nato kay sa nagliga DLPA pa lang pero subo nang develop sa isa sa ni ka Bagyo sa ni Engineer Depra.
3: Ay, sir, na wala natin yung kuha possibility ng mag-slot in sa multidisciplinary our responsibility ang ano sa ating tropical depression, sir. Ang yasining movement sa karoon is pan-northwestward, ano, at 20 kilometer per hour.
0: Okay, pero kung magsulod yun man, sir, daw, dito naman sa plopunta sa aton sa nga parlay, no?
3: Ay, yes, tama, sir, no? Possible na sa extreme boundary ng aton nga multidisciplinary our responsibility.
0: Subong sir nga kagahon, liwat naman nga naka-experience siya kring mga pagtupa sang ulan. Epekto lang ni isang hangin habagat?
3: Yes, sa gyapon, ang nagpaulan din sa ato, nung nagadulot sa mga pagulan, pangulinis ang southwest monsoon na habagat sa gyapon, sir.
0: Pero kabilugan, sir, ang ato sa nga mga tiyempo, subong kag sa weekend nato, kay basa ang iba na may mga plano nga magkadto sa mga beach nato, no, kung ano man nga activities. Kumusta ang ato sa mga senaryo sa weekend, sir, sir?
3: Yes, base sa ito nga 3D weather outlook, ano? Sa gihapon, possible ang mga scattered ng mga pagulan ma-experience natin, ilabi na dili sa may Silat Sang Lilo, sir, bangon sa prevailing southwest monsoon natin.
0: Pero sa gihapon, maka-experience kita sa mainit mga tiyempo, makitaan taman ang siyaring adlaw?
3: Yes, tama, sir, no? May mga mainit pa nga tiyempo, then possible sa gihapon ang mga pagulan, ilabi na pag-abot sa hapon, hindi ganit sa mga kaga.
0: Sige. Disinformation ng Jer Charlie Depra. Salamat kay Kagluwat. Mayong aga. God bless you sa inyo sa pag-asa Iloilo.
3: Welcome, sir. Mayong aga sa liwat.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.

0: Hindi magpalit, hindi mag kwan magpaulihi. Kaysa sa mga tiyempo, basta magtupak ula na bala kung tamak budlay, mag-commute. Magsakay sa mga pampubliko nato ni masalakyan. So mas mayugid kung to timprano kita, early kita para nga kondisyon ang ato sa nga lawas. Sa mga estudyante, diba? Si may mga exam pa ka mo, ha? May klase pa subong kamayara sa nga opisina.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Magluwas lang kid kon na pila naton ka mga government offices ang nag-observe si Gapon sa nga 4-day work week. No? Kaya ang iban sa Biyernes sa mga government offices naton o isang opisina. Magluwas lang kid sa mga frontline nila kon na nagatag sa mga social services. Sa ato sa pamuluyo, ti kwan niya, na no, bukas, kung adlaw sa nga Biyernes. Kaya nga iban siya na, wai pa magbalik mo. Na no? Ang ilas ni nga duty Gapon, humalin Lunes kag Huwebes nga daw. Madumduman natin, tiga pangatubang kita sa krisis na time. So nga ato sa nga gobyerno, depende sa pag-adapt sa sining 4-day work week. Ang iban siya na, wai nakabalik. Ang iban siya na, kasaho man. No? Just imagine siya, isa sa nga simana, kaapat na kamong opisina, katatlo kamo mag-day off. Wise ang trabaho, sana all. Alas 4.50 sa ato siya pagpangalagad. Good morning kay Mama. Kay Sir Hino Sumagaysay, kay Sir G.C. James Garvillas, na nagadabok naman sa nga sabaw sa nga Batsoy. Si Sir G.C. James Garvillas sa may Selfa Batsoya. Kay Sir Rodlo Montana, good morning also. Kagkaya kakuan, Pamilya Falales kagani Quinto sa may Santa Cruz sa Arevalo. Kay Tita Indana, good morning. Aga pa si Tita Indana, kay manugdulong sa mga estudyante yan naman, no?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.51 sa atong suniga pagpangalagad. Iga-check mo itong report sa atong si mga K5 News Patrol reporters. No, si Kakibab Karen, pagbalik tayo ga-check naton ang pinakuling na sitwasyon sa palibot sang sunod. No, kay kayo na pagpagadto sa station, no, grabe yung pagbubo sang ulan, ugaling kay umalagi lang. No, bubuan ikaw sa madamol, pagkatapusin ha, no, hulaw naman. Pagkadugay-dugay naman, bundak naman. No, kaglakip man, i-check naton kay Kapon, nagpatigayon. No, sang nasambit sining mga safety drill. Sa aton sining nga mga bulutuan nationwide niya simultaneous angot sa sining mga insidente nga nagakanabo sa mga bulutuan nga mga para makaibaluman na may ideya kag makapreparar ang aton si mga manunudlo ang aton mga estudyante in kaso gid man na nga may matabo naman na libog ulo ta ang bulutuan kuntani lugar ini na sa mga pagtuon kag hilway na sa sining mga violence kaga mga insidente mga kakifay amo ning isa sa mga lugar nga dapat mapabili naton nga mangin matawhay now safe para sa aton sining nga mga estudyante and kadto sa estudyante para sa pagtuon mo para ma-educate mga kakifay kay kinanglanon ta sa aton sining nga kabuhi nga may mga matun-an kita mga kakifay pero tiko lang lugar sina lugar nga may mga nagkatabo, no? Nga mga violente abi, daw bukot mayad ni. Amon kong kaysa nga ang ibang ginasakyan ni, no? Gapadalas ang pagpamaho. Amon ni subong sistema sa edukasyon sa aton pungsod Pilipinas, nagahimok kita sa pamaagi kung paano naton ma-improve ang educational system sa aton. Tapos tugangan pag isamusin nga mga insidente nga kung kaysa ginasuspender ang face-to-face nga klase. Na dako gining epekto sa edukasyon naton ining natabo sini nga COVID-19 pandemic tubla. Kaya halos na nandito do mga tatlo gid ka tuig na nga wala sa mapatigayon sang face to face nga klase. Tanong matun-an na sa aton sa mga estudyante. Pagkatapos ari naman kita nagbalik na nakalipas na to nakaligad tong COVID-19. No, kag hindi natun tuluyag pangabalikan kay grabing epekto sini. No, sa tanan-tanan kada isa sa aton why ginapili ah no, ang ning nag-aging COVID-19 pandemic sa aton ginapaybalo lang kita nga kita diri si babo sang kalibutan imol ka man manggaranon ka man ara kasunga-tunga ah kumag-abot ning mga pareho nga pandemic No? Ah,

0: tanan kita ya gatinguha, no, nga makasurvive. Kung galing kay laing diya kong damo, timo kwarta, no? May kasarang timo magpabulong. Tamo ng epekto, kung nga, no, nga ang edukasyon sa pungso Pilipinas, susto galala mo, no? Mga grade 3, subong iban, di kabalo magbasa. Ang iban, kabalo man magbasa, pero hindi kabalo mag-comprehend. Malamulain man niya nga kabalo ka magbasa, pagkatapos na, kabalo ka mag-intindi kung anong ginabasa mo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi bala, no? Kabalo ka man magbasa, pero sa pamangkutod mo, ano ang emotion nga ginabasa? Anong buot silingon siya na? Sabton ka nga, ambot ah. Lain niya, hindi buot silingon niya kabalo ka magbasa, no? Makakomprehend ka o kung maka-intindi ka sang emotion nga ginabasa. Di kung lang tawo natun subong damo sa mga kabataan ngayara na gani sa mataas na no? Nga level sa edukasyon na no? Kabudlay mag-comprehend ang iban sina mga netizens natun na no? Mag-propose kada kung kaisa makuro komentar pero waik balong ang ila pag-komentar sa laman kaitiway na mag-comprehend ang ginabasa. Kung kaisa, ma-post kami sa amo sa Facebook page, bo grabe nga mga bashing. Ang inalantaw lang niyang headlines, pero ang detalye, why lang nabasa? Ang Pinoy kung kaisa, may pagkatamad man, no? Pagkakita nila yung dumalawig-lawig na basa, ya? Kasi babaw lang basahon ta. Di paano ko na kainsindi, abi? No? Di kung kaisa, ma-react ka lang, pero ikaw mismo, no? Why kay balo, nga ang emotion nga reaction ang comment mo sa laman. Alas 4.56 sa ato siya pagpangalagad. Ibalon tayo karo kung anong assessment sa aton sining school sa division sa ato sining mga official no, sa DepEd. Pero ti laing diya kung aktual nga magkalnabo. Pero mo kaysa mga drill-drill ni why man yung drepsulod sa paminsaro nila? Bisan gani mga earthquake drill, mga fire drill, no? Hindi lang gani may sudyante diyan naga-intra. Iban gani ara na sa hamtong edad, iban gani may mga bukay na sa ulo sa mga government offices ta. Iban way gani gasunod sa simple na instruction. No, isang bali na sa paminsaw na drill malang niya. No, pero bisan drill ini, dapat seryosohon naton. Kaya nga, hambal naton, ining managaknabo, no, ining krimen, why kita kabalo kung saan only mas strike? No, da pariho inisang kawatan. Nga kung ang kawatan, mangawat, mapahibalo sa tag-iyahaw. Mahambal sa tag-iya mo, ay, sir, mangawat ko na karus gabi. Di pariho man eh. No, ang krimen, why kita kabalo kung saan doon matabo? Why sang oras? Why sang adlaw? Why sang pizza? No, kaya kung balaan ito lang may krimen tabo, hindi. Zero crime incident talaban-laban. Ang importante dira ang preparasyon kay kabalo kita, no? Sa ato si dapat kay muon kay ko matabo ina hindi kita magsala-sala.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di bala sir nito sumbong kay Ma'am Erlina Talarma Goles, ni Sir Noel Goles ta. Gahigop na sa mainit sa nga kape ang Detex Coffee Mix. Kaga si Ma'am ning Ilongbang masubo pagin subong nga may edukasyon ka pero wala mo magamit sa insakto. Bao insakto pag ina, no? May nabasahan ko sa Facebook, no? Aka K5 Paul, sinamaalaman ko nga apigado ko haw. No, daw ka very ironic, no? Maalam ikaw saan niya tulukan mo kung galingon mo mga apigado ko haw. Nga maalam ka man mga K5. Kaya ka maturan sana pag-graduate ta, pangita ay obra. Hindi na sa linya kung anong emotion niya nga na-achieve sa emotion nga pag-graduar. Nga mga Latin honor. Pangita ay sumong obra. No? Importante, backer. Ilabi na gid sa mga government offices, mga kakifay. Sus Mariusip, ibang katigulang na da, hindi ma-regular. Ang mga bataon kag ulihi sa inagsulod, regular taas pa posisyon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Amo nang realidad diri sa may pungso Pilipinas. Gani, no? Importante pasar, pagkatapos importante ang imo backer to taas posisyon. Amo subong niya sa pangitayo bra. No? Ka-graduate ka college. Pero why ka eksperyensya? Gapangita eksperyensya. Kung may eksperyensya ka man. Kinangla mo naman bakit? So, check na ko report niya. K5 Karen Badilla. Kumusta ang assessment sa kapulisan ta sa mga opisyal sang DepEd? Angot sing pagpatigayon na no, sang safety drill sa tagsa naton ka mga bulotuan. Kaglakip man, no, natumod na sang cybercrime unit, sang PRO6, ang persona sa likod sang security threat sa Ramon Avancenia National High School. Muna dapat matumod, oh. Pero padala ka muna sang threat, abin yung laglahog niya. May imo ka mong preso kag makasuhan ka mo, mga kakipay. Kaglakip man, i-check na ito ng report niya K5 Team Kalbuyo. Kaysa no, sa Panay Energy Alliance, dako ang epekto sa sering brownout o kon power interruption sa ekonomiya naton. So, Mario, siya po ng negosyo mo ini may connection abi sa mga ice. I-confirmi patay si Gada. No? Ang mga frozen na food naton. Just imagine din niya siling niya tag 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Ang brownout, kundi kung kaysa, gakalabutan, inoras.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kagi-check naman ni Karon, report niya K5 Jenny Kauyunan. Sadya man isubong sa may city council. Kay i-adapt sa city council ang ining opinion sa DILG. Opinion lang niya. Hindi niya kasuguan, hindi niya layi. Na ang vice mayor hindi maka-intra sa pagdebate, hindi pwede ka panaog si mo pwesto para magpatigayong kasang privilege speech mo. Hindi ka kapasar, no? Hindi ka kapasar sang ordinansa. Timaga mo sina, ano nalang obrahon sang vice mayor man? Ma-preside kag ma-break sang tie? No? Tinalong-taong, nutaw-taw, timusdol-dol? Propongko, na nakapag-problemati, da? No? Kung may mga tuyo, kakag may mga iduso, kang nga kayuhan, abi, pinaagi sa ordinansa, hindi timot pwede. Hindi na paglantaw na ito. No? Daw, mayara ni sang lamod pamulitika, dong ibang gambal, wais ang lamod pamulitika. No? Kaya tibala, ang tramadang faksyon daw sa may bahay, sang city council, amo ni gani sa pag-abot sa 2028. Amo na yung pinakamasadya nga eleksyon nga matabo diri sa may syudad sang Iloilo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag-report ni K5 Aaron Rifuyo. Kasado nga babaye, ginaligar, ginagaw ang nobyo sang agi. Nagpablatter bangod sa pagpati-bati sa Facebook. Ay, kasadya lang. Initaran sa atos nga pagbalik pagkatapos ang pila ka importanteng mapahibalo paliog standby.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, kag sa inyong pamilya.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Usi Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500
7: Masaliga
11: Epektibo.
7: DTX 500
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Masalika
7: epektibo.
11: DTX 500
7: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
11: Ang D3
7: may Physio.
11: Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
11: Ang D3.
7: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: K5.
16: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso.
7: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
18: Pabalik mga K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
18: Alas 5:14 na sa aga. Ang ining oras sa dulong sa isang tender juicy hotdog. Batang TJ tayo.
9: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
7: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
18: Good morning kay Sir Alberto Norbing Lorino sa May Talisay City Zone 15 dala sa May Negros. Sa kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning also. Kaga subuman kay Ma'am Erlina Tilarma Goles sa May Adaging Aga. Kay Earl John Pandagani, ba, luwas sa problema sa kuryente, problema pag ito tubig niya sa Gimaraso. Ang Jordan Water District na, pito naknok adlaw, na, huwag giga tubod. Ang mga kinanglanon, tanibla sa ato sa pagpangabuhi, kuryente, tubig, na, problema, amo ni mga burubudlay. Mayo lang gani kay ang hangin libre. Nami gurun may negosyo takro ka presyo ka hangin ay. Ugaling kay subong ang hangin kapon dire, no? Na unhealthy ang hangin kapon. Kilabi na gid sa mga may ginasuprer kag makabig naton mga vulnerable da sa saning haze sa mga yabo kag kun ano pa kontra sa ila balatian di tama ka delikado. Amaning ginarecommend nila nga magsuksok sa nga face mask mga kakipay. Unahan ta ni report ya kay Aaron Refugio sus Mario Sepo ang nobyo sa saning babaye na ginaligar ginagaw sang nobyo nga gi para sa kampyon report ka K5 Aaron standby
7: K5 News FM kampyon report.
18: Okay, alas 5:16 na mga ka K5 ay anong tabo di man nga nagawan niya man no ka K5 Aaron.
16: Kaka-5 Enrico, nagpadulong si alias Badiday, babayi, legal ang edad sa Iloilo City Police Station 4. Bangon si ginaligar pagpapatibati sang uko ni alias Age sa Facebook na hanungod sa ginapatihan ginagaw niya kuno ang iyang nobyo sa isa ka barangay sa distrito sang Molo kagabi ni sang Setyembre 3. Ang ginagawan mo si alias ang ginaagawan amo si alias Gardo, legal ang edad kag pareho ni sila nga residente sang isa ka barangay. Ginareklamo ni Badiday si Agi bangod sa ginaligar pagbati-bati sini sa Facebook. Rason niya ti ginpablatter man ini sa barangay kag nakadangat sila sa police station. Si Agi naman niya ka K5 Enrico kag si Gardo ang may relasyon sa tong nagtugay sang 8 katuig kag isa nakabulan nga nagbulagay. Pero natukiban rin ni Agi nga yara na si Gardo sa loyo ni Badiday nga ti isa ni siya kakasado. Base pa diri, bulag na si Badiday sa iyang abana kakinapatihan nagsulod sa isa ka relasyon. Wala pa sang pinal nga plano kung magapasaka sila sang kaso batok sa isa kag isa. Kagini nga balita ang nadurungin sang kaluan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refugio para sa kampyo na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Salamat ka K5 Aaron. Ang gareklamo, ang babae kay ginapabati-batian sa Facebook, kay nang agaw ko no ka nobyo sang agi. Kano bi file sang kaso sang agi ni sa kay nang agaw ka nobyo no? Kay hindi ka man kasado. Pero kung magpabati-bati kada kag magbuhi ka sang hindi amo nga mga tinaga sa Facebook ini social media laban-laban basic ka magpangatubang sang kaso nga cyber libel.
7: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
18: Alas 5:19 sa aton sininga pagpangalagad. I-check na dugang report ni K5 Kim Caloyo prior sa report ni K5 Karen Badilla kay halos adlaw-adlaw na brown out. Kon matabuan nga ra ka sa balay nyo kag subong na tiyempo bisan gaulan ulan kung sulod sang balay mo maginot gapon dako ang epekto sa saning pag brown out na no? Sa tundri na no? Sa ekonomiya sa mga negosyo da na no? Mga frozen food ang imo sa negosyo ba ko lang alam nga base kon imbis makaginansya ka o pierde ka pabla. Ibalauntang kampyon report opo diya K5, Kim Caloyo.
7: K5 News FM, kampyon report.
19: Dako na nga huol o konperwisyo ang nadulot sa rotational brownout tungod man diri sa ginahimo nga manual load dropping tungod no sa kakulang sang supply sang kuryente ini siya sa may Visayas kag Mindanao diri sa area sang Visayas no tikita diri nga nasakop no sang isla sang Panay. According pa diri kay Irma Espinosa ang convener sang Panay Energy Alliance nga ti dako no ang epekto sini sa ekonomiya kahit isins no mga negosyante o kung ang mga negosyo mayara sang iba no nga temprano pa yan nagapanirado with the rotational brownouts and of course no pirdi especially sa mga nagabaliga ni sang frozen goods kag iban pa no nga mga businesses nga ti nagarelay gid yan no sa kuryente kag mayara man yan sang mga negosyo nga ti mayara no sang dako gid ya no nga kapirgihan tungod sang ining halos adlaw-adlaw nga pag brownout o konti wala no sang kuryente diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo according pa diri kay Mrs. Espinosa nga ti sa bahin no sa mga nagatrabaho nga work from home dako man ning epekto sa ila sa mga nagamasakit kag kinahanglan no sa mga equipment nga nakasaksak kay sa kuryente nagaka-cause man ni no sa mga health risk and of course no sa iba no nga mga pagsinarayong sa iba ni kitatanan no nagadepend sa ining kuryente sa pagluto kag iban pa nga daily naton nga mga activities nagapanawagan naman ini sa mga lawmakers naton sa mga kongresista kag senador nga hatagan na ini sa nagakaigo nung aksyon kag imbestigaran no kon anong natabo sa mga generation sector o kon sa mga nagaproduce sang kuryente nga hindi sila makamit sa demand no kag ti halos adlaw-adlaw na ini siya nga nagakatabo mayara na gani no sang iban nga nagareklamo nga tinagakalaguba ng ilang mga appliances and nagmahal nag thrice ang ilang balayran sa kuryente but they are not satisfied with the service no nga gina-provide o kung ginahatag sa ila. Nagalaom naman ang pinaka mga residente kay actually naglibot-libot man kita sa Iloilo City during the time sang brownout. Ang iba nagatambay nilang sa guwas ang ilang mga balay kag nagahuluhigda no mayara sang iba nga naga hangin-hangin kahit isins tuman kaginot no wala silang sang magamit ng mga ventilation o kung appliances during the time sang power interruption. Kag ini nga balita ang iladrong sa inyo sang kaaluan sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C agud ang lawas sa resistensya dugid permi sarang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Inisika K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
18: Asta si Mambit Idaliliaga ug das man to. Umpisa ko na alas 10 ang aga, igo mag asiga alas 4. Mapilagi ka oras na Ma'am Beth ang brown out sa Barangay Baspasan Kalinog. Mga gadlagan na anong kauras? Hindi si Ma'am Jean sa mga K5. Kung nga huol kag sa negosyo mo eh. Ha? Mga bagayat nun. Kung mga negosyo mo eh, frozen food. Base kung na pagsiga sa na kapanimaho na. Hindi dapat preparar ka na adugang gasto nga mabakal ka man sang ice. No? Kag importante, laban-laban ba si isumong bakal naman generator ni? Ang report niya, K5 Kim Caluyog na dulong sa isang The Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, D3 bio, the antiviral, the antibacterial specialist, nagsumuan, Mighty C, alkaline-based na vitamin C. So mga tiyempo, kinanglan, tabi pa basgun, taas yung immune system, okay, kagasto, ginsang niya pagpangabuhi, ah. Tinugangan, pagiging magmasakit, why, kasang choice, kamahal, saan niya ma-hospital ka, Iban libre man ang hospital, pero ang gasto mo kagang pagbakal sang bulong. Hindi matantanan. Ang na dapat kasam tawag kita kadabatsyag, napapabas kugon tatos yung immune system. Prevention is better than cure, mga ka-K5. Ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga dekalidad ng produkto ini ni Dr. Ramil Itang Uy sang Klinika de Alternativo Medicina ng Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa pabutika kag pharmacy, kag lakip man pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan sa mga klinika products sang Klinika de Alternativo Medicina ng Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
18: Good morning gig kay Ma'am Ninita Arca Mendoza, no? Nagamonitor gig kay Frank Escriba sa may baga kay Pasig City, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Marbs Parinyas. Good morning kay Ma'am Laura Sumagaysay, gamonitor man sa Singapagpangalagad. Kay Sir Alan Ortega Tocoyo, pamilya Tocoyo da gis may barangay Giso sa may Banwasang Kalino. Alas 5:25. Kumusta nga palibot ta ka K5 ba Karen naga ulan pa? Ay daw kay ina doy nalbumusdak naman ang ulan. No? Aga pa kibot ang ulan. Aga of course ang ining report kumusta ang assessment sa aton sa mga kapulisan. Official sang DepEd angot sa sining pagpatigayon sang drill. no, safety drill, no, sa mga bulutuan aton, para nga tikay balong aton sa nga mga estudyante ka manludlo sa dapat nilang himuon, no, sa tion nga, wai man ginapangayo, abi, no, nga may mga insidente kaangay sa tabo dito sa may bayan sa nga Leyte, kag dito sa may Ateneo di Zamboanga, mga ka-K5.
0: Balitang K-K5 sa umaga.
21: Balitang K-5 sa umaga.
18: Pero atong 15 anyos nga suspect sa upod tubla sa 14 anyos nga nagsulod tubla sa may bayan sa Bulutuan, no, sa may bulan sa naglegal sa bulan sa Hunyo, no, dito sa may Leyte. Ang ining 15 anyos gapangatubang sang sampaw-sampaw nga kaso, no, kay napaskaan ni isang kaso nga 4 counts ang frustrated murder, no, aside sina may 6 pagid ka counts sang attempted murder, no, ara na subong ning kaso sa regional trial court kay napamatud-an nga mayara sang discernment on the part sang 15 anyos buot silingon may ideya, may ihibalo sang dapat ni moon ining 15 anyos. Kaya mo ni nga to siyang kasuguan mo. 15 below. No? Kung may discernment on the part sa edad 15 anyos. No? Pwede gid mapaskaan sang kaso. Kaya mo ni kaso ya, 4 counts sang frustrated murder, may recommended bail na 72,000 pesos. Anong ka-count sang attempted murder, may bail na 36,000 pesos mga kifay. Aside sila, may kaso pag hindi nga murder. Inilasambit siya ni nga 15 anyos nga suspect. Para sa Kampiyon Report, ang gatabo kapon nga safety drill sa Bulutuan sa Kampiyon Report nga kifay, Karen Badilla.
0: Kifay News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
1: Kifay Enrico, may tunog de rin sa may Lopez Haina sa distrito ng alas 4:30 ininatabo diri sa may Dagaleria nga building. Ang partikular na ang aso nagahalin diri sa sulod sang establishment sang Mr. DIY K5 Rick at based diri sa na interview naton nga caretaker nga si Sir Celso Saspa K5 Enrico kaina mga alas 4:30 nagapangapi-ngapi ininda diri siya sa dalom. Then nakibot ini siya nga nag-alarm ang ilang system pero wala niya ni una-una gin mind kay kung kaisa nga daan kay 5 brake nag-automatic lang niya alarm bisan wala sang sunog di kaina pag alarm gin mute niya lang kay 5 Enrico pero ang gwardiya sa tabo gin gatuan diri siya kag ginhambalan na may nag-aaso sa third floor sang building kay check niya may ara gin man kay 5 Enrico nga visible nga smoke pero wala sang visible nga kalayo. Amo to nga nagdalagan siya dayon sa sa may substation sa Haro kay walking distance sa ginadik P5 Enrico ang fire station sa Haro diriya sa may Dagaleria. Di sa subong, ginapangita diri sa mga katapo sa Bureau of Fire Protection ang kalayo sa sulod kay sa subong K5 Enrico hindi visible ang kalayo pero may nagatuhaw nga aso kaina dire sa may main entrance gid nila makit-an nga may maitom nga aso K5 Rick no nga nagagwa then dire sa babaw puti nga aso sabiin may ginpang install na di sila nga color orange nga pipe nga apat na kabilog duha sa second floor duha man dire sa ground floor para ya mapausbong ang ining asong araya sa sulod sa Mr. DIY K5 Rick pero sa na-mention ta hindi visible ang kalayo K5 Enrico.
18: So ining lugar subong sang reported nga sunog is malapit da sa may Haro Plaza ka K5 Karen?
1: Yes, lilikuan ini siya pa Haro Plaza.
18: Oo, so kwan sang una civil service anong sang una gani nga opisina pero doon nagsilo na no DIY da subong kag si dalom sina ang medicos no
1: medicos, yes,
18: ari ni sa right side mo ko nalin ikaw sa kwan sa may bangga si Pio nga ginatawag kag lapit rin sa plaza no ang ini sambit nga sunog may aso amo na abing problema kung kaisa sa madalagko sa nga building no nga makit-an mo lang aso mo no why kasang kalayo makit-an pero na check naton sa mga bata po sa nga Bureau of Fire Protection, no, ang ining sambit sini nga aso, kay ang aso yes, is halin sa Mr. DIY, ka K5 ba ka rin?
1: Yes, K5 and Rico. Then sa third floor, makita naton sa Subong, visible ang maitom nga aso, K5 Rico, pero wala sang kalayo. Amo na ang ginapangita, gindiya sa Subong, sang aton nga katapo sa BFP, K5 and Rico, kay ang itong gindiya nga aso, aray na diyo sa kilit na sang video ni balang ATM na signage sa piyak na nga building. K5 Rick, yung kilid, yun yung nga daan, Petron Gasoline Station pa. Iang aton diri Subong nga katapo, sang BFP, Mansig Boligay, na din sila sa mga katapo, sang iban ng mga responders sa bala. Kaya muning ginabudlayan, ila sa Subong, K5 Rick, wala sang visible nga kalayo, pero may nag-ausbong na itong nga aso, K5 Rick. Eh, magluwas na rin kanina, diri lang na din sa may first floor, then sa second floor, Subong ara, nagin sa third floor, K5 Break, nagahalin ang to tama gid no ka itom nga aso K5 Enrico.
18: Tubali pila na kapanalgan ka K5 ba ka rin? Tatlo na kapanalgan?
1: Ano K5 Break?
18: Pila na dyan ka floor?
1: Third floor.
18: So third floor ang ining Mr. DIY sa second floor ni kung third floor?
1: Sa ara siya sa second floor K5 Break pero sa pagkabalo pa sa pagkabalo may third floor pagid ni sila.
18: Oo. Pero ang sunog Subong is yara sa second floor.
1: Sa building gid, K5 Enrico, kay may asong nagasuhaw sa first floor, may ara man sa second floor, gyan sa Subong may ara man sa third floor. Pero according sa kay Sir Celso sa spa K5 Rick, ang aso ni nga nakitaan kagina nila sa security guard, ara gyan sa third floor, nag-umpisa.
18: Okay. Now, Subong wa isang nga kalayo makitaan pero nagapuog ang itom nga aso but sinigon si gining pag-utot na sa sarin nga sambit sa nga asunog ka K5 Karen.
1: Yes, K5 Enrico, ongoing dire ang pagpangita ni isang kalayo sa aton yung mga katapo sa Bureau of Fire ang mga ka K5, no? K5 Enrico, ang dire sa ginatindugan naton ang aso dire nga nagagawa. Kita ko ni ang dog panel K5 Rick, nga do ano ni Chef, awaga ang binatapik na ni Balas Subong sa building para maging modern or aesthetic ang gwa niya K5 Enrico. Dari na din nagahalin ang aso K5 Rick.
18: Okay. So, botsilingon ga utota, no? Mahibaluan natin niya may kalayo, gidya, no? Sa sulod, sinin sa bit, sinin nga building, no? Away mo da sang STN o kung dira nag-a-star ka K5 ka rin?
1: Wala, K5 Rick, no? Magluwas lang get sa caretaker nila, K5 Enrico.
18: So ang caretaker, amo nakatalpangod kaina nga may aso siya nga nakitaan?
1: Abali ang una, din nga nakakita ang gwardya sa tabok ng tiyak na establishment.
18: Ah, okay.
1: Ang pabalo niya ang caretaker.
18: Okay, kunara ka sa dalong mabi ni Talpang Dad nga may ikuan nga may aso eh. No? So diri sa tabok, sa tabok ya da may mga establishmento man da kag may bangko man da sa propunta man nasa tuba man sang BDO sa kaki 5 ba Karen?
1: Yes, no, feel, correct, kay suno gani sa kay Sir Celso sa spa kanina, pag alarm sang ilang system, gin-mute yan eh, kaya abi niya, kung bala kay kong kesa, sa na-mention na kanina, kay kong kesa, K5 Enrico, ang system nila, nag-automatic alarm, bisan wala sang aso, bala nga nag-atuhaw or sunog, amo na nga kaina sa pagpinsar niya, kung nag-automatic lang din niya K5 Enrico, amo na nga gin-mute niya, kag wala niya gin-mind, K5 Break, pero, sang ginpabalo siya sang gwardya, na may nag-aso na yagali sa third floor sang building.
18: So far, alarm ato?
1: Yes.
18: Oh, ti may fire alarm o ayagin na sapak, ano, guba fire alarm nila K5 ka rin nga?
1: Okay, kung kay isa sanu, sa iya, kung pila ni nag-alarm, K5, like, no, amo na nga wala, iya kaginagin sapak, bin-mute niya lang K5 and Rico.
18: Ti, tama na kadelikado, ang mag-amo na klasik fire alarm nyo, nga kung kaisa waisang sunog, ga-alarm. Ti, paano na lang kung may sunog kay Subong may tabo nga sunog, why mo ginsapak, kay abi mo why man sang sunog ka K5 ka rin.
1: Yes, correct, K5 Break. Kaya muning natabo dire sa may, ano yung tawag, sa may Dagaleria, K5 Enrico.
18: Okay, pero Ara naman nga concern nga makatapo sang Bureau of Fire Protection pila da ka bilog nang nagrespondi sa K5 Karen?
1: Ano na nili? Sugbara or lapit na ni Goro sa pulo ka fire truck aki 5 Enrico ang naton diri sa Subong no. Magluwas di rati syempre may mga iban pa gid. Ara may nag-aabot pa gid kay 5 Rick. Binag-aabot pa gid sa pagid ka fire truck.
18: Makita
1: ni Rick no din Subong. Then so bang makita naton sa diri sa building na nag-install na sila sang ladder sa K5 Enrico.
18: Okay, makita naton sa imo sa ning live feed no diri sa aton. Makita mo gid ang aso dito sa may third floor sa ning K5 Karen?
1: Yes, K5 Ray, correct.
18: Okay, no ari nag magamit na sila sang hagdanan, may imo tani kon gapanawagan kita sa mga kwanla, mga tag-iya or nag-manage sa saning mga abalagyaan da kag negosyo sa area sang dagi kana da Galleria Iloilo. Oo, lapit da sa Aro Plaza, no? Kon magaling ka da sa may Bangga Sipio before ka magliko patuo sa may Aro Plaza, dira ang dako nga building dira, no? Dira subon ka tabo ang ining nasambit sa nga sunog. Although why sa may makitaan sa nga kalayo pero may aso. Amo na problema kay ti basta gani may aso, may kalayo. No? Basta yeah. Building gani kay ti close ang building, hindi man naglayo makita ang kalayo pero dito sa sulod sige nang ot-ot sang kalayo ka K5 Karen. So amo na nga tingwaan gid basta ano chance ni pang ano book-on lang niyang piyertahan kay kun di makapenetrate nga atos makatapos ang Bureau of Protection.
1: Ano bi mo, andere sa may, ano yung gaya tawag ka, ang dingding bala sa Mr. DIY, ang malabi kay 5 Enrico, nga visible man sa sulod, yung bangon crystal siya.
18: Oo.
1: So wala andere sila sa may dindamage or dindbuka na pertahan or dingding kay 5 Rick.
18: Okay, so gina-check nila, no? May imo sa mga area sang Kisami, no? Dira yes. Sa area ina ko ng Kisami nila light materials no pero ti ang iban na kon kwan dira simentado manita nan tanda K5 ba Karen although ti ang baligya sa Mr. DIY kadamo unda sang baligya mo lain-lain ni nang maksisores na kag mga balaklon dira pero aside sa Mr. DIY dira ano pagid ang mga baligya anda K5 Karen ni makitaan mo sa sang sambit sa ninga nga building
1: andere sa may ang sa dagal ang sa ano tawag ang sa building lang gid si 5 Rick.
18: Mm.
1: Ang yung Medicos Diagnostic Center.
18: Ay Dalom.
1: Sir DIY. Then may ari diri sa clinic ang Dr. Amado Senior and Isabel Pia Monte kay 5 Enrico.
18: Okay. Ang sa Dalom niya is nag-occupy is sa Medicus.
1: Yes.
18: Amo lang ang isa nag-occupy dira.
1: Yes, correct. Ang Sir DIY.
18: Ang sa babaw ya sa second floor, ang may DIY pag sa dalom?
1: K5 Rick.
18: Ang sa idalom lang gid sa ground floor is Medicus ang nag-occupy.
1: Hindi ang sa ground floor diri na di ang main entrance ang Mr. DIY.
18: Ah, okay.
1: Yung sa kilid niya, Medicus.
18: Ah,
1: sa second floor, okupado ini sa Mr. DIY kay 5 Rick.
18: Okay, pero sa pero sa third floor, why na to sa mga establishmento dito o kung anong opisina? Dito kayo nagnamuno mo daw clinic to K5 Karen?
1: Hindi kita sure kung diin di rin nahamtang ang clinic K5 Brick, no? Kaya hindi visible sa aton ang mga kung ano di rin establishment. Amot lang kung iya pa ni Mr. DIY. Pero basta sa pagkabalota K5 and Rico, kay Kaagi, kita di rin sulod. Daw may third floor pa ni sila K5 Brick.
18: Okay. Now, so, gina... check pa subong sa makatapusan ng Bureau of Fire Protection no kung paano nila ma-penetrate kag makitaan no ang ining ginahalinan sang aso no kaya malaton basta may aso may kalayo gini kag may mo may ginaot-ot dito no ang ining kalayo sa sulod ni sang DIY lang gid sa idalom niya K5 Karen may makitaan ka man yung mga aso
1: agina. Diri sa may main entrance nila K5 Enrico, tama ka itong sang aso ang nagagwa.
18: Okay.
1: K5 Rick sa may main entrance. Same man, Teresa sa floor ni Lucky 5 Enrico. Pero sa bong, ang nakitaan nato nga nga ginapasungaw sa color orange nga do 5 siya, kay 5 Rick. Puti na ang makita nato kay 5 Enrico.
18: Okay.
1: Tingnan na dito sa may third floor.
18: Oh, sa third floor to, hindi na to ma-check, no? Kung na may mga nag-renta pa dito, no? May mga tenant dito ka K5 Karen sa third floor sa sinasambit siya nga building kag ang caretaker sa diin niya nagatulog.
1: Kagina na interview sa naton kay 5 Break, sunok sa iya ang ano ni Jericho Sudalom nagapangapi na siya sa amo to matay ni kay Facebook town ni siya kay 5 Enrico.
18: Mm.
1: Then amo to nga nag-alarm ang ilan ni nga system abi niya kung ano lang bala kung normal lang nga pag-alarm pareha sa mga akong kaisa nga nagulpi na siya nag-alarm pero wala man sa kaso or sunog kay 5 Enrico.
18: Okay. Pero sa ibabaw ay mo na pamangkot kung may mga nag-star dito sa ibabaw. Kay kailan tawon naton? Oo, daw nalikop kita ang bilog na building sa nga aso ka K5 Karen. Kiti, oo, kiti, why sang guan eh, no? Sirado abi. So, ang aso nagpuog lang sa sulod sa nga building. Amo na nga makitaan mo kaina sa paglilip mo dito nga itom, no? Ang aso, pero subong may nakitaan ka na nga amat-amat kang gaputi.
1: Yes, K5 Enrico. Isa subong ganito, medyo naghagan-hagan, diri. Ang aso kay 5 Rick, no? Unlike niya kaina, na especially isang wala pa nagbutlak kay 5 Enrico or nagsanag-sanag ang ato niya nga ano yung tawag, or wala pa din nagsanag-sanag, no? Ang palibot naton, itong din katama nga aso kay 5 Enrico ang nagagawa diri sa may main entrance sa ground floor, same man sa may second floor kay 5 Rick. Pero sa subong sa na-mention ta, ang ginabuga diri subong sa ayun daw sa color orange. Hindi ako sure kung ano ni nga sa pagtawag, no? Pero do 5 siya, kay 5 Enrico, nga color orange, nga amo ang nagasuyo sa aso pagwa ni Ria sa building kay 5 Rick.
18: Daw nag-plastar naman sang fire hose ang aton sa nimakatapo sang Bureau of Protection. Ano may ginakuan sila? May ginapapiswitan nga tubig kay 5 Karen?
1: Negative kay 5 Enrico, ginaplastar lang nila para in case wala kung may magsuhaw doon nga kalayo, kaya muna mapalong doon nila kay 5 Enrico.
18: Mm.
1: Pero sa subong, ongoing diri ang ilaya nga investigation.
18: Okay, kung makita naton sa live mo, makita ang tami aso pa yung gagawa dito sa second floor eh. No? Makita mo gid ang pagwa sa nga, sang aso ka kay 5 Karen, pero da sa gwa, sa nasambit nga building, no? Hindi pa gid makunway mo bimakitaan ang mga katapo sa Bureau of Protection. Why kay Kipalo nga may yara nagkakalayo sa nasambit nga building ka K5 Karen?
1: Yes. Hindi visible ang kalayo kay 5 Rick. Actually, may akita ko na yung mga firemen nila nga may mga oxygen na kay 5 Enrico. Ang kalabanan, na muna diyang nagsinulod. May Mr. DIY kay 5 Rick. Kay bangod kung nantawon mo gin sa sulod kay 5 Enrico, tama gin ang pagpuog sang aso.
18: Okay, so we hope nga hindi lang maglaptagin ang nansambit sa nga nga sunog kay kung natawag gin naton may kalayo gid yak K5 Karen, no? Kay kaina mo tama la pun gabi ang pagpuog sang aso kay tuon gati why sang guaan mo da naglibot-libot sa sulod sang building basta gani ang sunog ara sa building, no? Mabudlay man nga ipenetrate dugangan pagid nga why pasubong sang opisina inang bukas nga building ang nga ano na entrance sang Mr. DIY ang sinalob, no?
1: Sa ang main entrance ang Mr. DIY.
18: Okay, so umayo kay bukas manda galit ka kay 5 Karen, may ang caretaker, may mga yabi man.
1: Yes, may ara man kay 5 Enrico. Dira na da kagina, ang so na-mention ta nga nagatuok ang itong na aso kay 5 Enrico, same man diri sa babaw sa Mr. DIY.
18: Okay, so kumusta da ang dalagan sang trapiko? Although ati turo temprano pa ni, hindi pa natin mabatsagan ang ining epekto da kay ti ang mga fire truck nato nakaplastar da sa mga dalan daw half lane siguro sang dalan ang apektado. So kun hindi ni karon gilayon nga matapos sa K5 Karen laban mabrubog ating dalaga sa piko da sa may area sang dalan Lupisay na ining paggaliko mo pakadto sa may Haro Plaza ka K5 Karen.
1: Yes, makitaan sa aton nga
18: video si 5
1: Enrico nga, oo, tawhay pa, pero sige lang yalabay ang mga motorista na 25 brake.
18: Pero ti, ang balaton karon mag-abot ni karon alas 6 pasado, alas 6 sa Galacity, kung ara pa na nakaplastar karon kag hindi pa ma-determine ang ning nasambit sin nga sunog, laban-laban na burubog at kag heavy traffic na kakipay ba karendang sa lugar?
1: Yes, yes, correct,
18: okay, now, pero subong gina-assess pa sa katos makatapos sa Bureau for Protection ang ining nasambit sa nga nga sunog kay makita naton na ang area matawhay kung sa gwa ikaw wai ka gid sang kalayo nga makitaan kundi aso lang nagagwa ka K5 da Karen ha basi ko makita mo libatong yes. Caretaker ara pa da
1: ari pa di sa dai nang gid mega istorya sa iya K5 brick no nga ano ni nga iban pero kag ina nang interview ta ni siya sa Facebook live naton si Sir Celso sa spa, amo tong ngambal niya nga mga 4:30 a.m. K5 Enrico, yun pabalo ni siya sa gwardya sa tabok nga may nag-aaso sa third floor sa building.
18: Okay. Now, ang anong kita mga K5, no? Kay gina-check na to ang inisambit sa nga nga sunog dira sa may area sang dalan na Lopezaina. Ang Lopezaina, kon halin kamo sa Bangga Sipio, halin kamo sa Tabok Suba, halin kamo sa area sang Sipio, pakadto kamo sa Aro Plaza before magpaliko sa tuo, ari amoning lugar kung sarin nga katabo subong ang sunog. Pero wala sang may nakitaan nga kalayo subong kundi gapuog lagi nga aso kaki 5 Karen.
1: Yes, yes, correct kay 5 and Rico. Ma-update lang ta sa dugang diri no nga investigation sa aton nga katapos ang BFA kay tugtog subong hindi visible ang kalayo kay 5.
18: Sige, so balikan tanang ko kaki 5 Karen ang dugang pasin nga information dira sa lugar kay gina-check naton ang emotion nga live do na utod da kay K5 ba Karen.
1: Oo na lubat ako sa cellphone.
18: Sige lang recharge sa daanay na no, para nga makakuha kita sang dugang sa ning mga information no. Do lang alan taguro ka K5 Paul mga katabid pa no sa aton sa ning region wide nga tandem. Okay do na dula na kita sa aton sa ning nga live ka K5 Paul. Alas 5.48 na. So standby ka mo sa lugar sa information mga K5. Angot sa saring sunog sa may area sa nga Lopezaina sa may building sa may DIY. Nakita nang ninasambit sa nga aso nga nagagwa. Kaina makuan pa itong pang aso. Basta gani itong pang aso buot sa lingon sige ng utot. No, sang kalayo. No? Pero kung mag-amat-amat na puti, abot sa lingon, nag-palong na ang kalayo. Pero tiluyagin natin ni check no? Ang ining nasambit sa nga sunog ay makatapo sa Bureau of Protection ara na subong sa lugar.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
18: Medyo nag-relive kita subong kay gautod-utod ang atol sa nga signal. Nga naman kahina ka kwanaw ka signal subong sa internet K5 Paul no? Alas 5.49 na sa aga mga ka-K5. Mayadayag gid nga aga sa kay Mama Anlibahade. Kay Sir Nemisyo Tala Senyor. Sila niya nag-aulan. May sunog. Kay Ma'am Dilia Perez. Good morning. Ang sunog abi.

0: proteksyon naton nga mag-penetrate mayara kani nga sunog mga mall nga sunog kung kaysa kalabutan pila ka adlaw.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ay dir base sa mga linya sa kuryente o kon base kung may nalipatan lang nga nagasaksak na sa ilas ng mga kwanda, mga saksakan. Akon nga ang tinatabo ang nasambit sa ni nga pagtuhaw sang kalayo. Pero sa matag-iyada sa nga building, i-check nyo inyo sa nga fire alarm. Kaya ang caretaker, no, nag-alarm mga K5 pero wayo gin sapak. Kaya nga, may matiniong ko kaisa nga nag-alarm abi nga wala man sang kalayo. Di ba kamusta ang klase sang fire alarm? Tama, delikado. Pasimula mga una-una, kita yung nga, nag-alarm to. Why, nakalayo kayo doon guba-guba ng fire alarm ta. Di ba kung ang fire alarm, ma-detect ilang na, no? Matunog na siya kung may kalayo. Di may matin instances ka may matiniun niya, nag-huniya ang alarm siya, no? Why is ang kalayo? Di kayo na, why ako nung ginsapak? Pinatay lang tong fire alarm mo. Kay ti paglanta mo ay sang kalayo. Nakapanugid pa ang security guard ara sa piyak sang dalan. Kay ti tampad gid sa iya mo. Makitaan niya gid ang ining pagwa sang aso sa nasambit sa nga building. Mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di dapat i-check na, no? Sang nagdumala sang building ang ilas nga fire alarm kay kung kaysa daw salig-salig ta. No, do pareho na black istorya sa ano na lobo bla, no, sa bata kay bale may lobo, may lobo pag responde why man. Kadua naman na bale may lobo, lobo, lobo, no? Pag responde why man. Pag ikatatlo matuod may ara, why nang gin responde ran kay base kung ginatunto lang sila kay ginainto. Kaya mo man imatabo, fire alarm, nag-alarm, bisan ay isang sunog. Tikay na, matutuod may tabong nga sunog, pag-alarm, wala ginsapak sang caretaker.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Gabili, hog ko na i-check sa inyo sa nga fire alarm. Kaya kung mag-amuni klasik ka fire alarm, mabutang tinay sa delikado na. No, mabudlay ni sa mga nag-arkilam na sa sambit sa building. No, kay ti may fire alarm, ga-alarm niya, wise ang kalayo. Pagkatapos ang matuntuod ng may sunog, may kalayo, why naging sapak sa caretaker niya kay guba-guba man mo. Imaga mong sina nga istorya ni, tama ni ka delikado, no, nga may sunog na, why mo na sapak kay ga-alarm siya kung ay isang sunog. Base kung depektibo ang fire alarm. Liyong lang ko check. Kay maburubudlay kay hindi kita magsalig, no, mga K5. Ikaw sa base kung mag-alarm kag why man sang sunog, di takan ka man. Di kayo na kay natabo nga may tuod-tuod niya sunog. Di hindi mayo kay do hindi kikadako ni ka mo nga sunog. No, pero hindi pa kita ni ka-determine. No? Why ta ka balo, base isulod. Sige ang ot-ot sang kalayo mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So standby ka mo kay gina-assess pa sa makatapo sa nga Bureau for Protection. Kagway pa siya ka-penetrate dito sa sulod. No? May mo ginahulat pa nila ang management na no? Sang DIY mga K5. Ay mo dahil mo mag-sulod ka o kag mangguba kagidra na. Basi ko na hulaton pa ang consent, no, sang management sang DIY angot sa saning nagagwa nga so sa ila sa ni na nga balaligyaan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Elmer, good morning gid, no, sa kay Tatay Idel, kay Nanay Elvera nga aga pa nagabugtaw sa may Barasan Este sa may Banwasang Santa Barbara. Kay Ma'am Maria Hana, Janice Rain, gabonitor sa may Barangay Punong Lapos. Kay Maria Hana Huson kagkay Janice Ray. Good morning kay Sir Fred Pascal Adyucampo kapang apinad di text coffee mix sa may Banuwa sang Saraga. Kay Sir John Cadigal Jr. Kay Ma'am Anne Libade, blessed morning. Kay Sir Nemicio Talasinior kagkay Ma'am Delia Perez. Kagkay Ma'am Laura Sumagaysay. Kay Love Arante. Kay Ma'am Bing Spesjid sa may Singapore mga kakifan. So bantay ang duga.

0: kasi rin ma-update sa Ibang sa Public Affairs Program kag sa masunod nga pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast angot sining sunog ra no sa may bayan sang Halandoni Street dra malapit sa may Haro Plaza kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Good morning also. Sumantayin nyo lang no ang iban sa ning mga development angot sa sinasambit sing sunog kay sa subong no hindi pa gid ma-determine sa matapo sa Bureau of Protection ang extent no sang damage kon dako gid man ang ining sunog dira sa area sang da Galleria Haro sa may kilid pa sa may malapit no sa may Haro Plaza mga kakiva. So standby ka mo sa masusunod nga pagbalita ang DTX 500 Morning and Newscast. Ang ato siya pagpalagay, gadulong sa inyo sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Wala tiyempo sa ato sa inyo pagpangalagad. Ang iba siya madalag kung mabalita at may informasyon, mabati ang sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Sa ngalan na lang sa Bilusing Aparsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa inyo President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon sa Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa ngalan, sa amon sa Station Manager, ka K5 Warren French, ako man yung lagad ninyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika.
5: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Tore.
6: Sige, mukhang okay nga doon.
7: Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
5: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
7: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kasi si Jake, una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ka ako menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: My TC! Babaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong Lawas Halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
14: Clinica Diofresh.
13: Available now.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Momshie!
15: Angeline?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
0: Gadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit! DTX Beauty Soap! Galaong magputi! DTX Beauty Soap! Puro kapulkatol! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
0: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend
4: Supplement for Men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo na dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ng antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my kumso!
11: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
12: Oras sa K5 News sa PM Philippine Standard Time, alas 6:04 sa agang oras, ginadulong sa Tuscarawan sang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang Balitan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
14: DTX 500 Morning Newscast.
13: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
14: DTX 500 Morning Newscast. Newscast!
15: DTX 500 Morning Newscast!
14: Morning Newscast!
12: Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, syudad, kag probinsya sang Iloilo! Good morning, Western Visayas! Welcome now sa DTX 500 Morning Newscast, Biyernes ngadlaw, September 4, 2026.
16: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
16: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
12: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa Tuscarawan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may Ampalaya Leaves kag sugar cane extract nga saragin makatap na sa balatian nga diabetes kag hypertension. Maginom sa Klinika DTX 500, agud malikawan man ang mga balatian kasubong sang cancer. DTX 500, di superior antioxidants. Diretso na kita sa mga nagapanguna ng mga pangulong dinalan. Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan ginmando sang sandigang bayan nga hilwayon. Halos adlaw-adlaw nga brand out dako nga epekto sa ekonomiya suno sa Panaya Panay Energy Alliance.
16: DepEd 6 kagapulisan nagpatigayon sang drill sa Toy Chu Tig Anaros Foundation Integrated Farm School ICPO. May mga suhestyon para sa pag-improbar sa security measures.
12: Tag sa duga nga mga balita sa balitang regional, mga barangay sa Aklan na bato na ang 200 mil pesos gayuda sa idalom sang BBMP.
16: Para naman sa K5 Network News, 15 anyos nga suspect sa school shooting sa Tacloban, magapangatubang sang kaso nga frustrated kag attempted murder.
12: Sa mga balita sa National, Senador Jingo Estrada nagpamalibad sa pagsulod sang guilty plea sa Sandigang Bayan 5th Division sa iya kaso nga graft kag plunder.
16: Public trust sa Senado nagnubo, pagsalig sa House nagsaka sa second quarter. Suno sa Octa Research.
12: Sa mga balita sa luwas ang pungsod, Trump nagapati nga hindi na maglawig ang liwat gay naway nila sang Iran.
16: Para naman sa balitang negosyo, VAT sa system loss, pagabuhina na suno sa BIR.
12: Sa balita sa patag sang sports, Alex Ayala gindominar ang second round sa US Open Batokay, Oleksandra Olenkova.
16: Para naman sa balitang entertainment, Jackie Gonzaga nagakasubo sa pagtaliwan sang iya iloy.
12: Sa balita sa patag sang extra special, babae sa Greece nagfile sang divorce matapos ginapayag sang ChatGPT nga may iban nga karelasyon ang iya nga bana. Oras, alas 6:09 sa aga, mga ka-K5. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita.
3: Top story of the day.
12: Sa top story of the day, mahimo na nga mahilaway si Anay Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Manuel Buruan, matapos magpagwa sang release order ang Sandigang Bayan 5th Division subong Webes. Inid ang duha kadlaw nga matapos sa pasugtan sang anti-graft court nga kakson si Buruan bilang akusado sa plunder ka graft cases angot sa ginapayag nga kickback scheme sang mga flood control projects. Ginghingyo mismo sang Office of the Ombudsman nga kakson si Binuan bilang akusado agud magamit sa bilang state witness sa iban pang mga kaso may kangtanan sa flood control corruption scandal. Suno kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, importante ang nibaluan sang anay DPWH Secretary sa pagdiyon sa mga kaso. Naaresto si Binuan sa tung Hunyo kag sang uli ginpaidalom sa hospital arrest sang PNP General Hospital sa Camp Crami bangod sa iya balatian. Ang oras, alas 6:11 sa aga, sa mga detalye na sa mga balita sa patag sang balita lokal.
17: DTX 500 Morning DTX Newscast. 500 Morning Newscast. Balitang lokal.

0: Sa balita lokal, dakong ahuol, kagipikto ang dulot sa halos adlaw nga brand out. Tungod man sa ginapatigayon nga manual load dropping sa Visayas kag Mindanao, sino kay Erma Espinosa, convener sa Panay Energy Alliance, madamo sa mga negosyante nga apektado kangay sa mga laundry shop, kalan-an kag iban pang mga business establishment. Maduga nga ng production cost bangod kinahanglanon mag-usar sang generator. Dugang paniya, nagadulot paninisang discomfort sa mga pumuluyo karga antos sa tuman kay init sa bangod problema sa kuryente. Ilabi na sa tionsang katulugon. Payag pa sini, apiktado man ang adlaw-adlaw ng aktibidad sa mga pumuluyo, lakip na sa mga estudyante, manunudlo ka mga empleyado nga nagaubra sa work from home basis. Naibiloan nga sandig sa impormasyon, kulang ang supply sang kuryente sa generation sector kag madamo sa mga power plant sa Visayas kag Mindanao ang naka-shutdown. Yaring payag ni Erma Espinosa.
1: Kaya epekto sa ato na ekonomiya, Kim, no, ang ining mga nagaluntad na brownout sa aton. Kagti, hindi lang gani sa ekonomiya, sa aton nga apang adlaw-adlaw naton nga pagpangabong sa aton nga mga manunudlo sa mga ordinaryo nga pumuluyo. Ang reklamo sa sinunod nga brownout, ang mga appliances, kadugduba, at hindi makabalik sa delay yun.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, lapnagon nga power interruption, dapat imbestigaran suno sa Panay Energy Alliance. Ka-K5 Kim Kaluyo sa report.
3: Palamang putanon na sa mga konsumidor diri sa Western Visayas, ilabi na diri sa may isla sang Panay, kung tugtugsan o mag-aantos sa lapnagon nga power interruption bangod sa kakulang sang supply sang kuryente.
4: Kinahanglanon na nga imbestigaran ang halos adlaw-adlaw nga power interruption nga makabigdako nga perwisyo sa mga konsumidor sa Visayas kag Mindanao. Suno kay Irma Espinosa, ang convener sang Panay Energy Alliance, dapat nga hatagan ini sang nagakaigo nga igtalupangod sang mga opisyal sang gobyerno, lakip na ang Department of Energy o kun DOE, ilabi na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dugang paniya, hindi ini dapat himuon nga normal, kagpadayon na lang mag-aantos ang mga pumuluyo. Nahibaluan niya base sa pagpaathag sang mga yara sa energy sector, kulang ang supply sang kuryente sa generation, kag hindi masarangan ang demand, rason niya nagapatigayon sang manual load dropping. Yari ang kabahin sang pahayag ni Espinosa.
1: No, nang grabe na dito po kalala sang sitwasyon sa aton na power, no, dari sa Panay, no, kag di experience yanto naman nga daw halos adlaw-adlaw gitya ang brownout tag 1 to 2 hours kag may ara pa gani malawik, no, sa sumpra sa 2 hours. And as a matter of fact, sa sining Sabado daw 6 to 6 naman ang brownout, no, nga may experience yan sa ato nga pumuluyo. Diri lang niya nagkakakita sang madalong gitya nga problema sang availability kag reliability sang ata generation, transmission, kag ang inang inadequate na reserve sa aton na power system.
3: Sa karon, may pila ka mga pumuluyo nga masami nagatambay na lang sa gwa sang ilang mga puloy-an. Kag ang iba nga mga establishmento kod mga negosyo ang temprano pa nagapanirado tungod sa rotational brownout. Report nagikan sa Iloilo, inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 6:15 sa aga oras sa K5 News FM Iloilo DTX 500 Morning Newscast. Sa dugang ang mga detalye sang balita lokal, madamol nga towel. Pwede maging alternatibo nga mask sa batok sa haze, suno sa Department of Health, Region 6. May report si KK5, Jenny Kauyunan.
5: Madamol nga towel, sarang mga alternatibo nga mask batok sa padayon nga presensya sang haze sa kahanginan nga nagaapekto sa bugos nga Western Visayas. Sunod kay Department of Health o ay si Assistant Regional Director Dr. Mary Pauline Hestonani, bangod sa presensya sang haze dala sang forest fire sa Indonesia, ginarekomendara sa Department of Health nga magsuksok sang face mask ilabi na sa mayara sang respiratory illness kaangay sang asthma. Dugang pa sa natong dan nga ila ginarekomendara ang N95 nga sahi sang mask agud masiguro nga secured gaga hindi basta-basta makasulod ang particulate matter nga dala sang haze. Apang kung wala sang N95 nga mask, karaman magamit ang classic nga mask nga mabakal sa mga convenience stores o kung kunyara lamang sa sulod sang puluyan kag wala sang available nga face mask, saraman magamit ang madamol na tela bilang panabon sa ilong. Sa sulod naman sang puluyan, siguraduhon nga sirado ang bintana kag pertahan agud hindi masulod sang hangin. Pahanumdo naman sa natungdan nga ang haze ay may dalang risgo para sa may mga balatian sa lungs kaangay sang asthma. Nagapabilin sa gihapon nga very unhealthy na ang quality sang hangin sa iban nga bahin sang rehiyon sa isa.
3: Report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya ng balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, duha ka banwa sa Quinto Distrito nalakip sa pulo ka banwa sa Iloilo nga ginreport apektado sang haze suno sa PDRRMO. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report.
6: Nalakip ang duwa ka banwa sa Quinto Distrito ang ginreport nga apektado sang haze base sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO. Iniamo ang Concepcion kag San Dionisio nga kabahin sa napulo ka mga banwa sa Iloilo nga naka-record sang epekto sang haze. Suno kay Regan Bilita, Municipal Government Department Head 1 sang MDRRMO San Dionisio, tatlo na kadlaw nga makita kag babatsyagan ang haze sa ila lugar. Dugang panibili tang visible gid ang haze sa banwa, gani ginapanawagan niya ang mga pumuluyo nga maghalong kag magsuksok sang face mask bilang proteksyon. Ginpahayag pa sini bisan indi pa severe ang kaimtangan sang haze, indi gihapon dapat magkampanti ang publiko ilabi na ang mga nagabusong senior citizens kag may mga ginabatyag nga balatian pareho sang ubo kag hapo. Padayon man ang monitoring kag koordinasyon sang MDRRMO San Dionisio sa Office of Civil Defense o kon OCD Region 6 kag iban pang ahensya para sa mga update kag tikang nga kinahanglan himuon. Nahibaluan nga ang haze amo ang kaimtangan sang hangin nga may mga particles pareho sang aso, yabo kag iban pang polusyon nga mahimo makaapekto sa kalidad sang hangin kag ikaayong lawas. Suno sa mga report, may kaangtanan ng haze sa wildfire sa Indonesia kag bangod sa direksyon sang hangin, nag-abot ang epekto sini sa Pilipinas.
3: Balita nagikan sa Quinto Distrito inisi ka K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Hindi pag-ipatuman sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang pag-inspect sa mga civilian gun owners samtang wala panaminda na amindahan ang Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ginpayag sini nga sa subong ang Type 5 license gun owner pa lang ang ilag re-inspect o kon amo ang mga uniform personnel. Madugay na suno kay Tuanyo ang pagpatuman nila sa inspeksyon sa mga uniform personnel kung sa diin ginasunod ang tanan nga pulisiya sa paghupot sang armas. Apang sa mga Type 1 tubtob Type 4 license gun owners, hindi pa sila magka-inspect bangod basis sa Supreme Court nga kung mag-inspect sa mga panimalaysang gun owners, dapat mayara sa ginatawag na search warrant ang mga kapulisan. Naibaluan nga mayara sa proposed house inspection si Secretary of Interior and Local Government June Bicrimulya sa mga pamalay sa mga gun owners. Yaring payag ni PRO 6 Director Randolph Tuanyo.
8: Currently, ang existing na isinasagawa nila, ito po yung mga Type 5 owners, the registered owners. Ito po yung currently na ini-inspect nila both uniform at saka civilian po. Ito po ay sinasagawa nila 2 years ago pa ako siya. Ngayon, ang usapan po natin, ang tanong ko nga ako sa kanila, paano yung mga type 1, type 2, type 3, type 4 na civilian? Hindi po siya kasi maaari na pagsusog o amendment lang ng IRR, ng Implementing Rules and Regulations, sapagkat meron po itong usaping legal dahil may Supreme Court decision po na kapag po tayo ay mag-inspection, kinakailangan po natin ng search warrant. So ang hihintayin po natin yan, ito po yung amendment o pagsusog doon sa Republic Act 10591 na kung saan papayagan yung pong ganong klase ng pagsusog.
2: Sa dugang nga balitang lokal, DepEd 6 kagkapulisan nagpatigayon sang drill sa Toy Chutig Anaros Foundation Integrated Farm School ICPO. May mga solusyon para sa pag-improbar sang security measures. Ka-K5, Karen Badilla sa report.
9: Mga ka-K5, nangin madinalagon ang ginpatigayon nga simultaneous drill sang Department of Education, kaupod ang Iloilo City Police Office, ang iban pang mga law enforcement agencies, diriya sa Piyo-Chuteg, Anaros Foundation Integrated School, nga nahamtang sa Barangay Lanit Haro, Setyembre 3 sang aga.
10: Base sa senaryo, mayara sin duha ka shooter nga nakasulod sa eskwelahan sa dinagtawag ilayon sa 911 ang school staff kag madasig nagresponde ang kapulisan. Aptik man nga nagpanirado ang mga maestra kag estudyante sa ila classroom agud indi masulod sa mga shooter nga nadakpan gilayon sa mga otoridad. Suno naman kay Dr. Maria Luz de los Reyes, School Division Superintendent, nga out of 10, 7 ang score nga iya ginhatag bangod madamo pa sang dapat iimprobar sa security measures sa among abulutuan. Ginpahayag naman ni Lieutenant Colonel Ricardo Humwad, Deputy City Director for Administration sa Iloilo City Police Office, nga dapat i-secure gate sa bulutuan ang lock sa ilapertahan sa mga classroom matapos ini na obserbahan nga higot ang ginusar para sa pagsira sa pertahan kag dapat man nga butangan sa kortina ang mga bintana subong man ang alternate alarm system.
9: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Madugay na ginapatuman sa Iloilo City Police Office o kon ICPO ang police visibility sa mga eskwelahan. Ini ang base kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla sa interview sa programa ng Foro de los Pueblos. Sino kay Parilla, wala pa siyang may natabo nga shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City kag Zamboanga. May mga police na ang nakadeploy sa mga eskwelahan sa syudad sa Iloilo. Kabayan ini sang security measures ang kapulisan sa koordinasyon sa mga school staff agud masigurado ang safety sa mga estudyante, manunudlo kag mga ginikanan. Naibuluan man nga may police assistance desk o compads sa iban pang mga eskwelahan. Nagapatigayon man sang patrolyang kapulisan sa gwa sang mga bulutuan. Samtang aminado naman ang direktor nga hindi bastante ang numero sa mga kapulisan agud babantayan ang tanan, rason nga ginahaylo sini ang publiko nga magkooperar sa maayo nga safety kag sa mga kapulisan. Yari ang payag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
11: Lahat mula simula pa lang ng opening ng classes, kahit pa nung wala pang nangyari doon sa Tacloban is okay. Ang sa atin dito sa Iloilo City ay mayroon na tayong mga dinideploy. Although during sa before pa yung incident sa Tacloban, ang mga kapulisan natin ay nasa labas lang ng schools.
12: Yes,
11: ang security natin ay sana sa labas lang. But
2: sa nagakaangot nga balitang lokal, hindi bastante ang numero sang kapulisan sa kadamuon sang eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Ini ang pahayag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla sa interview ni K5 Ray Espeja Umalay sa programa Foro de los Pueblos. Suno kay Parilla, may mga pulis nga nakadeploy sa mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Apang bangod kulang ang numero sang kapulisan, mas ginaprioridad nila ang pabubliko nga eskwelahan ilabi na ang may mga dako nga numero sang estudyante. Sa pihak nga bahin, ginabisitahan naman sang kapulisan ang mga private schools agud masiguro man ang safety sa mga estudyante kag mga manunudlo. Dugang pa sini, ginistorya man siya ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. May kantanan sa pagpahamtang sa metal detector sa mga eskwelahan kag paghana sa mga security personnel. Yari ang dugang pahayag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
11: Yun yung isa sa pinaka-challenge natin kasi hindi naman natin kayang deployan lahat ng mga schools, no? So sa ngayon, ang pinapriority natin is yung mga public schools na kulang talaga sa mga security personnel at saka mas marami ang population nila ng estudyante. So yun yung mga pinapriority natin.
0: Magapatigayon sang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa mabot ng September 10, alas 2 ng hapon, suro sa Office of the Civil Defense Region 6. Iniagod mapractice ang kahandaon sa tion sang linog nga hindi mapaktan kung saan umag-igo. Sa among drill, ginapractice ang duck, cover, and hold. Amo man ang pag-evacuate sa safe nga lugar. Magabuylog diri amo ang mga komunidad, bulutuan, kag mga workplaces.
2: Sa dugang balitang lokal, ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas kag Liga ng mga Barangay President Irene Ong ang releasing sang cheque nga nagabalor sang 200,000 pesos para sa bawat barangay makikinabang program. Nakabaton sang pondo amo ang mga barangay halin sa distrito sang Molo, City Proper kag Arevalo. Sa tinalikdan, una na nga nakabaton ang mga barangay halin sa Lapus kag Mandurriao. Samtang una na ginpahayag ni Councilor Ong nga hindi mahatagan sang 200,000 pesos ang mga barangay nga wala nakaliquidate ang ilang budget sa barangay.
0: Natalada nga magasulat ang Vice Mayor's League of the Philippines sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Kagiban pa nga mga concerned agencies sa guning yun nga i-reconsider ang DILG Opinion No. 95 Series of 2005. Sino kay Iloilo City Vice Mayor La Baronda nga sa karon na nagatambong sa aktibidad sa Vice Mayor's League of the Philippines. Isa sa mga naging concern sa ginahisugtan sa ilang meeting, amo ang nasambit ka opinion sang DILG. Suno sa iya, nagahingyo ang grupo nga i-reconsider ini kag hindi paglimitahan ang mga poder kag katungdanan sa mga vice alcalde, ilabi na sa pagpartisipar sa legislative proceedings. Ang DILG Opinion No. 95 Series of 2005 nagadumili sa mga vice mayor nga magdebate, mag-sponsor sang legislative measures, mag-deliver sang privilege speech, kag-temporaryo nga mag-step down sa rostrum agud mag-intra bilang kabahin sang City Council. Iniing atikang sang Vice Mayor's League, ginduso matapos nga ginduso man sang majority sang Iloilo City Council nga limitahan ang vice alcalde sa pagpasar sang legislation, paghibate, kag-iban pang legislative functions. Naibaluan nga si Baronda sa karon ang yara sa official leave.
2: Para naman sa police report, patay ang isa ka construction worker matapos napilasa naman ang iya kaupod matapos makuryente samtang nagatrabaho sa ginakonstruct o kung ginaubra nga building sa Barangay Our Lady of Lourdes sa Haro, Iloilo City, alas 4:30 sang hapon September 3, 2026. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang biktima nga si Alias Dino, 26 anyos, bangod sa patal nga pilas nga naangkon sa nagkalain-lain nga parte sang iya lawas. Samtang palayo naman nga nagapaayo sa ospital, kagyara na sa estable nga kondisyon ang iya upod nga si Alias Ryan, 21 anyos nga nakaagom sa mga paso sa lawas. Ang mga biktima lunsay residente sa Barangay South San Jose, Molo, Iloilo City. Suno sa investigasyon sang kapulisan, nagapasaka sang kabilya sang Dino kag Ryan pagkadto sa ikatlong panalgan sang ginaubra nga building sang natapo ang aksidente. Wala naman nagadumdum ang mga biktima nga nasangit nagali ang ginahakwat nila nga kabilya sa live wire nga nangin kabangdanan sang gilayon nga paglatay sang kuryente sa ilang mga lawas. Madasig nga gindala sa pinakalapit nga ospital ang duha apang wala na natabangan si Dino.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:30 sa agang oras, ginadulong sa Tos Caloan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial properties nga sa nagin makatap na sa mga viruses kag bacterial infections sa aton siling lawas. Mag-inom sa klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na? May extra virgin coconut oil ka pa! Alas 6:31 sa aga mga ka-K5 oras sa aton siling pagpangalagad. Regional priority target arestado sa drug buyback operation. Masobra 800,000 nga ginapatian Shabu na kumpiskar. May report si ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo.
12: Mga ka-K5 regional priority target list na kuwaan sang masobra 800,000 nga balor sa ginapatian Shabu. Sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa city proper, yari ang report. Naaresto ang regional priority target sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon ang RPDU sa ginkasanga drug buyback operation sa barangay Tad sa Baybay City proper alas 8:26 ng gabi Setyembre 13. Ginkilala man nadakpan na mo sa alias Noli 45 anyos kag lakip man nga naaresto ang living partner sini nga si alias Jen 44 anyos kag lonse residente sa nasambit nga lugar. Na-recover ang 8 ka mga plastic sachets ang ginapatihan sa Shabu, buyback money nga 12,000 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Nagabugat sa 120 gramos ang tanan nga droga kag 816,000 pesos ang market value. Sunod kay Police Major Glenn Soliman ang Deputy Chief sa RPDU, madugay na nga ginasubaybayan ang subject antes paging kasa ang operasyon. Estilo sa suspect, amo ang magbiyahe sa tricycle kung matago ang illegal sining aktibidad. Kalabanan sa nasambit ng barangay kag Iloilo Fish Port ang distribution sinis ang illegal nga droga.
13: Actually, diri sa area sa station sa Iloilo City, ang main nila nung baligya, but may mga neighboring district man na parokyano sila. Kag even sa mga outside sa Iloilo City, may mga parokyano man sila. Pero diri mostly gaulubrasan ulit sa Fish Port area.
12: Kag sa karon mga ka-K5 para yun pa nga ginahibalo kon siya diin o kung sino ang source ng illegal nga droga sa mga suspect. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita Serbisyo Publikong Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa dugang nga balitang lokal, nagbasulay ang mga suspect matapos nadakpan sa ginkasanga drug buyback operation sa Iloilo City Police Station 10 o kun ICPS 10 sa Barangay Airport Mandurriao alas 2:15 sang hapon, Setyembre 3, 2026. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias Danny, 49 anyos, isa kapintor, residente sa barangay Bating, Buena Vista, Guimaras, kag alias Nonoy, 35 anyos, ang Zone 12, Barangay Kalaparan, Arevalo. Na-recover sa operasyon ang 5 ka plastic sachets ang ginapatihan Shabu. Lakip na ang buyback item nga nagabugat sang 5 grams nga may 34,000 pesos nga market value. Lakip sa na-recover ang buyback money nga 2,500 pesos kag iban pangan non-drug items. Natala naman sila nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Nagpakitang gilas sa kahanginan ng 4 ka mga contestants ang secondary level sa live reporting competition sa K5 News FM Iloilo Elimination Round. Unang nagpasundayag sa pag-report sa live program sa Foro de los Pueblos ang pambato sa Philippine Science High School nga si Neil David Ilumba Paches. Nagsunod naman sa pagpahayag ang pambato sa Buena Vista National High School nga si Ivander Podadera. Samtang si Amond Cyril Ihusa sa Fort San Pedro National High School naman ang nagpakita sa iya sini abilidad sa pagbalita sa programang 11 Mbps. Subong man, nagpakita ang gilas man sa programang El Castigador ang pambato sa Ibauan Integrated School nga si Aliza May Castro. Nagapadayo naman ang pagpatigayon sa K5 Live Reporting Competition Elimination Round subong adlaw sang Biyernes. Ang oras, alas 6:35 sa aga. Diretso na kita sa mga balitang regional.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Sa mga patag sa balitang regional, mga barangay sa Aklan na bato ng 200,000 pesos ngayon. Halin sa idalom siyang BBMP. May report si ka-K5 Leonard V. Rice ang K5 News FM Kalibo.
14: Personal nga ginbaton sang mga kapitan kag treasurer halin sa 327 ka mga barangay sa bilog nga probinsya sang Aklan ang 200,000 pesos nga bulig pinansyal. Si dalom sang bawat barangay makikinabang programo kon ang BBMP ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpatigayon ang nasambit ng event sa Ibel Sports Complex sa Banwa sang Kalibo sa tong adlaw sa Miyerkules September 2, 2026. Ang BBMP isa ka inisyatibo sa nga administrasyong Marcos nga nagatuyo nga maghahatag sang direkta nga pondo nga tig 200,000 pesos sa tagsa ka barangay sa Pilipinas agod nga mapadasig ang pag-uswag sa nga komunidad. Si dalom sang guidelines sa nga programa katunga sang pondo o kon ang 100,000 pesos ginlatag para sa bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Pinagi sini lima ka deserving college students gikan sa tagsa ka barangay ang mapilian nga makabaton sa nga 20,000 pesos kada isa bilang educational assistance. Samtang ang nabilin nga 100,000 pesos ang paggagamito naman para sa mga prioridad nga kinahanglanon kag mga proyekto sa komunidad nga direkta nga makabenepisyo sa mga pumuluyo sang tagsa ka mga barangay. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Sa dugang balitang regional, Capiz Sugar Central may posibilidad nga igabaligya. Ginatos ka mga empleyado posible madulaan sang trabaho. Ka K5 Maria Rochelle Lebron sa K5 News FM Rojas sa report.
15: Ginatos ka mga empleyado sang Capiz Central Sugar ang posible nga madulaan sang trabaho bangod sa ginapahayag pagbaligya sang kompanya.
16: Suro sa report, Setyembre 3, 2026, ginkakibot sa mga empleyado sang Capiz Sugar Central na hindi sila pagpasudlon sa trabaho kaginpahibalo kapag amitingon sila sang tagdumalahan. Ginpahibalo mga empleyado nga posible sila pahalinon kagpagabayran suro sa ilang benepisyo kon separation pay. Nahibaloan ang Capiz Sugar Central ngayara sa manual sang President Rojas Capiz ang ginapanag-iyahan sang pamilya Uy Gongko. Suro sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, posible nga igabaligya ini sa Universal Robina Corporation o kan URC nga ginapanagiyahan sang pamilya Gokong Wei. Sa subong, ginahulat pa ang opisyal nga payag sa Capiz Sugar Central, parte sa ginapahayag ng pagbaligya, pagsira sang planta kagkaimtangan sa mga empleyado.
15: Para sa balitang regional, ini si K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM.
0: Nabatiyan ang kabugusan nga balita sa balitang regional, diretso kita sa K5 Network News. 15 anyos ka suspect sa school shooting sa Tacloban, magapangatubang sang kaso nga frustrated kag attempted murder. May report siya ka K5 Roger Tilana sang K5 News FM Tacloban.
17: Utos na ng Tacloban City Prosecutor's Office ang pagsasampa sa korte ng 4 na bilang ng frustrated murder at 6 na bilang ng attempted murder laban sa minor de edad na suspect. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Ian Normandato, natukoy ng mga prosecutor na may discernment ang suspect. Ibig sabihin, alam nito ang kanyang ginagawa at naunawaan ang posibleng magiging resulta ng kanyang mga kilos. Matatandaang sumiklab ang karahasan sa San Jose National High School noong nakaraang buwan ng Hunyo kung saan 3 estudyante ang nasawi at mahigit 20 iba pa ang nasugatan. Patuloy naman ang proseso laban sa mga sangkot habang nakatutok ang mga otoridad sa pananagutan at proteksyon sa mga estudyante. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, U.S. Embassy sa Manila, ginpahanugutan ang pagpatigayan sang autopsy sa napatay nga American national sa Dumaguete. Ka K5 Rufa Diveros ang K5 News FM Dumaguete sa report.
18: Pinahintulutan ng U.S. Embassy sa Manila ang autopsy sa bangkay na isang 72 taong gulang Amerikano lalaki na binaril kasama kanyang asawang Pilipina sa loob ng kanilang inuupahang bahay sa Barangay Bahumpanda, Dumaguete City noong Miyerkules, September 2, 2026. Ayon na kay Police Captain Stephen Polinara, spokesperson ng Negros Oriental Police Special Office o NORPO, naglabas ang imbahada ng kinakailangan sertifikasyon matapos mabigay ng pahintulot ang kapatid ng biktima. Ang mag-asawa nga sina Mark Duel at Elsie Duel, 71 taong gulang, ay binaril at napatay ng mga hindi pa nakilalang sospek sa Purukatubhan, Barangay Bahong Pandan. Sinisiya sa tabang investigador ang posibilidad ng pagnanakaw bilang motibo sa krimen matapos may ulat na nawawala ang tinatayang 60,000 pesos na pera, gintong alahas at ibang mahalagang bagay mula sa tirahan ng mag-asawa. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Oras, alas 6:41 sa aga. Diretso na kita sa mga balita sa Patag sa Balita Nasyonal.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Ang Balitang Nasyonal, ginadulong sa Taskal 1 sang Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C. Papaguno ng immune system, mag-inom sang Mighty C. Para sa mga bata, available man ang Mighty C syrup, mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itanguy. Wala na nagpasulod sang guilty plea si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigang Bayan 5th Division kapon nga adlaw sang Huwebes para sa iya ginatubang nga kaso nga plunder ka graft. May kang tanan sa Ghost Blood Projects. Bangod diri, ang korte na ang nagpasulod sang not guilty plea sa duha ka mga kaso sang senador. Ginataga naman sang napulo ka adlaw ang kampo ni Estrada agod magsumiter sang patag kun nga nagakadapat lamang nga hindi siya pagsuspenderon sa iya pwesto bilang senador. Lima kadlaw man ang ginhatag sang prosekusyon agod magkomento.
2: Sa dugang nga balitang national, nagnubo ang public trust kag satisfaction sa publiko sa Senado sa ikaduhang quarter sa 2026, samtang nagsaka naman ang pagsalig kag satisfaction sa House of Representatives sa pinakabagong tugon sang masa survey sang Octa Research. Suno sa Octa Research, nagnubo halin sa 44% pagkadto sa 41% ang pagsalig sa Senado, samtang nagsaka ang distrust halin sa 24% pagkadto sa 27%. Nagnubo man ang satisfaction sa publiko sa performance ang Senado halin sa 42% pagkadto sa 38%, samtang nagsaka ang dissatisfaction halin 27% pagkadto sa 32%. Ginpahayag sang Octa Research nga ang survey ginpatigayon sa 1,200 ka-adult Filipinos halin Hulyo 4-11 nga may margin of error nga plus or minus 3 percentage points sa 95% confidence level. Nag-overlap naman sa tion sang survey ang leadership role kag ang pagbag-o sang liderato sa Senado. Nagdungan man ini sa pagbukas ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nagsugod sang Hulyo 6 bilang impeachment court sang Senado.
0: Naglabot na sa bagong record nga 19.39 trillion pesos ang kabugusan nga utang sang national government sa pagtapos sang Hulyo 2026 suno sa Bureau of Treasury. Nagtaas ini sang 323.53 billion pesos o kon 1.7% gikan sa 19.65 trillion pesos nga nalista sa katapusan sang Hunyo. Suno sa Bureau of Treasury, ang pagtaas ang utang tuga sang duga nga pagpangutang sang gobyerno sa sulod kag sa luwas sang pungsod, lakip man ang pag-uyang sang peso kontra sa dolyar kag iban pang foreign currencies. Yara sa 13.11 trillion pesos ang domestic debt, samtang 6.28 trillion pesos naman ang foreign debt sang pungsod Pilipinas.
2: Sa ulihing balitang national, ginkumpirmar sang palasyo sang Malacañang nga ginatun-an karon sang gobyerno ang flood control master plan nga gindihon sang administrasyon ni Anay Presidente Noynoy Aquino. Ini kasunod sang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga madugay na nga may master plan ang gobyerno kontra baha apang wala napatuman. Ginpahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga pagalantawon karon sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH ang master plan sang Aquino administration. Sa idalom ni Anay Secretary Rogelio Singson, gipamilit sang palasyo nga kinahanglan makaangkon sang political will agud mamatuman ang tikang kag indi makaangkon pa sang dugang nga mga delays.
0: Nabatiyala kabugusan ng Italia sa mga balita nasyonal sa ilo kita sa mga balita sa lawasang pungsod, Pilipinas.
7: DTX 500 Morning Newscast Balita International. International.
0: Ang balitang international ginadulongin sa aton sang DTX Herbal Oil. Para sa palagpalanakit sang lawas, magpamanyo sang DTX Herbal Oil. Nagapati si US President Donald Trump kay hindi na maglawig ang liwat nga inaway nila sang Iran. Ginpayag sini nga kontrolado na sang US ang Strait of Hormuz matapos ginahimo ang panibag-o nga pag-atake. Sunod sa iyang kadaadlaw na bodyguard niya ang mga barko nga hilway nga mag-agi sa Strait of Hormuz. Dugang paniya nga nakuha na nila ang tanan nga mines gagimbutang sang Iran. Ginpayag niya nga nakabalos man ang US sa ginhimo nga pag-atake sang Iran sa US bases nga makita sa Jordan. Madumduman nga liwat ka nag-ibwal ang pag-atake sang US sa Iran matapos ang ginhimo nga harassment nila sa mga barko nga naglabay sa Strait of Hormuz.
2: Sa ulihi nga balitang internasyonal, ginalauman nga magabaskog pa kag mangin very strong ang El Nino sa mga maabot nga bulan suno sa paandam sang World Meteorological Organization o kung WMO sang United Nations. Sigurado naman nga magapadayon ini nga phenomenon tubtub sa bulan sang Pebrero. Nagpaandam naman ang WMO nga magadulot ini sang tuman nga pagbag-o sang klima kag temperatura lakip na ang pagbaha, tigbalangag kag sobrang kainit. Suno ka UN Chief Antonio Guterres, labi pa nga ginpabaskog sang El Nino ang kainit sang kalibutan nga nagaantos na sa karon sang epekto sang climate change. Ginpahayag man ni WMO Chief Celeste Saulo nga mahimo ini nga magtugas ang dako nga impact sa international economy, agrikultura kag ikaayong lawas.
0: Nabatiyaran kami kusan ng detalye sa mga balita sa lawasang pungso. Diretso kita sa mga detalye na sa balita sa patagsang negosyo.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Sa balitang negosyo, ginanunso sang Bureau of Internal Revenue kon BIR, Commissioner Charlito Martin Mendoza, nga ginahanda na sa ahensya ang pagsulunda na kakason ang value-added tax sa allowable system loss charge sa mga bill sang kuryente santo sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga magatag siyang gilayon nga alibyo sa mga pumuluyo. Ginpagwa sang BIR ang nagakaigo nga Revenue Memorandum Circular pagkaligad sang 15 kadlaw halin sa pag-imprenta sang Energy Regulatory Commission Resolution Number 26 Series of 2026 kung saan informal nga ginklasipay ang system loss charge bilang isa ka government mandated pass-through cost. Wala sang dapat dapat nagabayad sang VAT ang mga consumer sang kuryente nga wala man makalabot sila puluyan o negosyo. Suno pa kay Mendoza. Ang peso dollar exchange rate ang isa ka dolyar sang Estados Unidos ang nagabalor 62.52 centavo ka peso. Nabatian ang mga

0: Luis Villafiences. Nag-post si Chucky sa mga litrato ka video kaupod ang iya pinalangga ang Mami Luisa. Makita sa mga video ang kadamaan sa Ligin Records Hospital kung sa diin inigin confined. Tugtog sa karon, wala pa makahatag sa detalye si Chucky angot sa rason sa pagkamatay sang iya iloy. Nagpalabot man sang ila pagpakiunong kagpangamuyo ang pila ka mga abyan kagkaupdanay ni Chucky sa each showtime.
1: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalimawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Alas 6:51. Diretso kita sa mga balita sa patag sang sports.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang sports.
2: Sa patag sang hinampang, Pinay tennis star Alex Ayala mahimo multahan sang WTA sa tion nga maghampang sa Asian Games. May report si ka-K5 Enrico Zurita Jr.
4: Mahimo panaugan sang multa sang Women's Tennis Association o kung WTA si Filipina tennis star Alex Ayala matapos nga hindi ini magpasakop sa isa ka mandatory WTA event para unahon ang pagserbi sa Philippine National Team sa 28 ASEAN Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matapos ang 2026 US Open, natala na ang magampang si Ayala sa WTA 500 Singapore Open sa September 21. Apang hindi siya kaupod sa listahan sang WTA 1000 China Open na hiwaton humalin sa September 30 tubtob October 11. Bangod sa iya commitment sa Asian nga mag-aumpisa sa September 19 tubtob October 4. Basis sa pagsulundan sang WTA, ang mga humalampang nga nagapaiway sa mandatory event nga hindi aprobado magluwas sa medical exemption ang mahimo pagamultahan kag pagatagan sang 0 point ranking penalty kusa din ibutang ang 0 points sa ranking kag hindi ini mahimo waon sa sulod sang isa ka tuig. Ang iling balitang nadulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Sa kaangot ka balita sa patag sang sports, gindominar ni Pinay tennis star Alex Ayala ang second round sini sa US Open bato kay Oleksandra Olenikova sang Ukraine. Sa score nga 6-1, 6-4, wala sang kabudlayan nga nasiguro ni Ayala ang iya kadalaga na gud maka-abante sa third round nga natapos gid lamang ang iya sini nga hampang subo nga kaagahon Philippine time. Angot sini posible masambuan ni Ayala sa masunod nga round si Francesca Jones sang Great Britain o kon si world number 14 Iva Jovic. Ang oras alas 6:54 sa aga sa balitang extra special
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Balita extra special.
6: Balitang extra special.

0: gin seryoso ini sang asawa kag ginpatian nga kun sa diin ginpalayas niyang iabana kag nagpasaka sang divorce. Grabe no? Abi ko sa mga surhano, kandila lang na. Ang mga hurmas ang kandila na bla. Di bla? Sino ang naghiwit sa imo? Sino ang nagkawat sa kwarta mo?
1: Sa papangkot, sa manugpakot?
0: Oo. Arya kapi, tapos ang ini. Perde na way na sa negosyo ang manugpakot. Kaya mga surano, kaya nga man, i-chat GPT na lang sa mga tao. Pero tinunto ini, tinunto niya ka kay Pabali Rapid. Ikaw pa, ikaw?
1: Hindi.
0: Oo.
1: Kiti mga tinulo tanasang kape sa tasa mo, ya ginhimo mo nga signos.
0: Ginhimo mo timo nga signos nga may katunto. Alas 6:56 mga ka K5, amuyag to mga detalye sa mga balita naton sa DTX 500 Morning News Cast. Biyernes nga adlaw, September 4, 2026 mga ka K5. Kaming inyo mga tagbalita, ako naman si Ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si Ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, forever number one, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuos ang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500!
7: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune! 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron! Plus, 1-year free groceries! Promo runs from June 1 to October 29! DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100017 Series of 2026!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape intilawan guman eh! Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang
11: imo nga resistensya. Sphore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sphore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sphore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sphore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sphore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
16: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misilinga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
17: Kay kaon mo gutom ka, makaon
16: wala na niya hormones. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
19: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
12: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
16: stop mga matamkis, tinapay, pasta.
12: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
16: Isling o galing, tribayo,
12: ah. o galing, galingin ulo mo na, kita o kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3Bio ka, ang D3Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-Gita ka, dapat ga-D3Bio ka.
16: Namiya Gita, tubig lang at tubig, tapos D3Bio, D3Bio. Mas dasig ka man. No?
12: Hindi ka mag-hypoglycemic. Mm.
13: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Amunigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
16: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3Bio.
12: Wow! Right?
2: D3Bio! D3Bio! D3Bio!
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3Bio! Health News! D3Bio! D3Bio!
17: Ari na ang paborito naton niya, ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman.
26: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. No? Kanamit gi sa experience ba?
25: Extend Food Superman.

0: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
1: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:10 sa aga. Ang oras ginadulong sa aton sa kalawang sang kampiyon nga kape, ang Clinical DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
8: Oras mga ka-K-Pay City 12 sa ito sa hindi ka pagpakalagad diri sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa inyo kinandan, akong inyo alagad sa kanginan ko po din sa tag sa kaga. Ako naman si ka-K-5 Ray Espeha Umalay. September 4, 2026, Biyernes kita ng adlaw mga ka-K-5. Thanks God it's Friday. Sa aton sininga mga pinarangga ng mga taga palabati. May klase, may opisina sa subong adlaw mga ka-K-5. Kaya gani sa mga nami pang tulog, nami pang barikotot, nami pang ligid sa kama, nagalalaway pa sang tulog. Hoy! Pagbararangon rin ka mo dyan! Kagpagpararigos! Adlawon ta na rin dyan! Gaparibaho rin tinyo! Bugtaw rin! Alas 7:13 sa aton sining mga pinalangga ka mga tagpulamati, ginabi-abi tarang inyo sining presensya sa pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo, 88.7 mga ka-K5 sa inyo tag sa tag sa ka mga FM radio dial. Sa aton sining mga kauturan nga nag-upod na sa aton sining via live streaming, live na live kita nga mabatian kag makitaan man sa K5 News FM Iloilo 88.7 official Facebook page. I-like, i-share, i-follow para mas madabo pangid ka mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga overseas Filipino workers abroad, the OFW online netizens, sa mga mobile taxi patrollers, kag jeepney drivers naton, sa mga Grab and bus drivers na nakatutok naman sa aton sining barwang pagpangalagad. Alas 7:14 sa aton sining mga kuturan, medyo masako-sako kita mga kabiyanan kay kadamo kita sa mga balita subong nga aga. And at the same time, may ara kita nga Fort Bats ang K5 Live Reporting Competition Elimination Round para sa secondary kag sa aton sini nga mga nagkalain-lain nga mga bulutuan. O, ara na kita sa Fort Bats ang naka-perform 12 na ka mga eskwelahan kag mga estudyante mga ka-K5. May nabilin pa nga 14 ka mga eskwelahan. Kaya 26 ini sila kabilog. Pero sa subong aga mga ka-K5, no? Nahunta ang pila naton sini ka mga importante nga mga balita sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-palamati. I-pa-standby mo na ka-K5 Paul, kaya okay and goods na di. Si Ma'am Angel Tan ang spokesperson sa More Power, no? After naton kuha sa report ni ka-K5 Karen Badilla. Unahunta na is ka-K5 Karen kay subong aga kay nasang kagahon may nasa sunog na nagluntad dira sa may distrito Sangharo, partikular na mga ka-K5 sa isa ka baliligyaan o establishment mga kuturan. Nibaloon taning pinaka-latest nga update kaga report ni ka-K5 Karen Balilla sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-palamati. Na-experience yung man ang amon sini nga na-experiensyahan? Siyempre, hoo! Ang liwat-liwat mga ka-K5 kag-adlaw-adlaw nga pagka-blackout. Oh, sa aton sini nga mga kuturan, may pila na ka mga nagapanghakroy nga mga negosyante. Kay tungod mga ka-K5 nga piktadong ila sini nga mga negosyo. Sa sining asod-asod nga blackout o kon brand out. Wala labot pa diri mga ka-K5 tiyang epekto sini sa mga pumuluyo ang ila sini nga mga ginikanan o kon ang mga vulnerable naton sini nga mga kuturan na may mga balatian, mga nagakinanglan sang oxygen, nagakinanglan mga ka-K5 sang hangin. No, sa aton sini nga mga kuturan, di kay tungod ga blackout, anto sila sang kaginot, anto sila sang kabudlay. No, sa aton sini nga mga kuturan, amo na nga do ka ambisyoso pa sa aton nga magpatindog kag magpatukod kag mag-entertainar mga ka-K5 sang ginatawag naton sini nga Artificial Intelligence Hub o kon AI Hub. There is a may Panay or there is a may Iloilo, sorry to say, but that is too ambitious. Gusto taman tani mga ka-K5 nga maiara kita sa mga investor nga mga dalagkuan, mga kuturan nga mag-invest diri sa aton sini sa isla sang Panay or pati particular na diri sa may probinsya sang Iloilo. Why kita aton sinada? Basta importante maplastar lang sang mayo kag mabutang sa husto. No, sa aton sini nga mga ka-K5 kag ma-explicar sa mga pumuloyo kung anong benepisyo sini diri. Pero sa aton sini nga mga kabyanan, antes kita magbaton sang sining mga Artificial Intelligence Hub, o lang tawan nyo blao, subong palang gani, gapunga-punga ng supply tasang kuryente. Sa aton sining mga ka-K5, subong palang nagapunga-punga ng supply tasang kuryente, di how much more mga kabiyanan kung may pinapagin kita diri ka mga Artificial Intelligence Hub. Amuning ginalantaw sa aton sini nga gobyerno eh. Sa aton sini nga mga ka-K5 eh. No? Nga later on sa pilakadlaw, base ang Iloilo, may ara man niya nga AI Hub. Oh, nauna na to kang ligad to nga mga binulan tong talakay to sa may uton. O galing ang investor to nga bulayog. Nag-walk out. No? Saya ang nagakinanglan, saya ang nag-walk out. Di bala ka-K5 ba nito, Guanzon? O, paas na kay ka-K5 ba nito, Guanzon, sa barangay Malusgod, Pututan. Sinanaya, bag-ulang ko sa ospital. Sa aton sini nga mga ka-K5. O, di karon, kay may edad na tigulang na na. O, magsagi, nakaro ka, brand out, ka blackout. O, sa aton sini nga mga ka-K5, ambal pa sang kilala ko nga board of directors ang isa ka electric cooperative. Nakita kong post siya to sang ligad, gadlaw, balya. Anugid bala, nga kadugay-dugay na nga problema sang shortage ang supply sang kuryente sa Visayas grid, no, kag sa Panay Island particular na, no, sa aton sini nga mga ka-K5 duay gapon sang kasulbaran sa tonsunin nga mga kuturan, idamo ganing mga kakipay bang nagapamangkot ngati ang Department of Energy Secretary Subong, si Sharon Nagarin, ilong gagid nga tunay. Sa tonsunin nga mga kakipay, pero ti why isang hindi naton mabatsagan ang improvement sa supply sang kuryente. Mga kakipay, balin pa ni sang una. Sa atong sini nga mga kuturan, tilantawan nyo na bla. Subong, ipalabo tana kag i-sikyaron tana karon kung sa pila ang losses, mga kakipay, sang mga negosyante dire sa may syudad sang Iloilo. Sa syudad sang Iloilo lang kita nai. No? O pwede man sa probinsya, ang losses sa mga negosyo. Sa atong sini nga mga kakipay, sa ila lokal la, Economic Enterprise Office. Sa atong sini nga mga kakipayb kiti affected ning mga negosyo nga nagakinanglan gid sa mga kuryente. O pras na sang laundry shop, hindi kaya ka pa laundry na lang ang manumanuhon mo na kakipayb alirapin. May ara ka na karon nga 100 ka kilo nga lago nga inuglabada. Kaya mo na manumanuhon. Apektado ang mga negosyo. Sa atong sini nga mga kakipayb. Oh, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Istoryahan ta na dugang karon, pero kwaon ta nay update bala kay Kakipayb Karen kay may sunog kay na nga nagluntad. Kakipayb Karen, sa report please come in.
13: Kakipayb Ray sa Subong, no, patayon dere ang investigation sa Bureau of Fire Protection sa nagluntad dere nga sunog sa may Dag Galeria Building, particular na sa may Mr. DIY K5 Ray, kay sa Subong kaina, alas 4, imidya sang kaagahon, pag-checkyar natin dito K5 Ray, why kita sa may makitaan nga nag-iibwal nga kalayo, pero madamol kag maitom nga aso ang makitaan natin nga nag-iibwa dito ya sa may establishmento sa Mr. DIY. So sa initial nga pagpamangkot natin kay Five Ray sa Bureau of Fire sa Subong, hindi pa gid sila makapagwa sang statement kay bangod nga tugtog Subong, ginapangita ni nila kay Five Ray kung sa diin ini nagahalin ang aso, no, kay bisan sila in pang sulod na to nila kay Five Ray ang tanan nga hulot sang building, why sila sa may makitaan nga may nagaibwal nga kalayo kay Five Ray. Amo na nga nag install sila kaina sang dog fight ni K5 Ray, no, nga color orange, apat na bilog, duha sa dalom sa may ground floor, then duha man sa may second floor para pausbongon ang ining aso na ara dito sa sulod sang Mr. DIY pagwa K5 Ray, kay wala lutsan sang or sila nga bibing tana, no, para lutsan sang aso K5 Ray. Amo na nga nagtuok dito sa sulod ang ining maatom kon maitom, no, nga madamol nga aso kaina K5 Ray. Natigayon taman nga na-interview kaina ni ang caretaker ng building na si Celso Saspa, K5 Ray. Kasi according sa iya, mga 4:30, nagapangapin siya K5 Ray dito sa ground floor. Nag-alarm ni ang ilang system, pero gin-mute niya K5 Ray kaysa pagka-pinsar niya kung kaisang daan, suno sa iya K5 Ray, nag-alarm lang niya ang system nila. Bisan wala sang siling abi may nagtuhaw nga aso o kung ano man dira K5 Ray, no? Si Kagina, nagpinsar siya nga, kumbaga do normal lang bala nga nag-alarm niya ang system nila. Ano pa, in-mute niya, kag wala niya naging mind K5 Ray. Pero, ang security guard dito sa tabok ng establishmento, gintawag siya, kaginhambalan, na may nag-aaso sa second floor sang building K5 Ray. Amo to nga pag-check niya K5 Ray, no, dito sa may babaw, tinagatuok niya gali ang aso dito sa sulod sang Mr. DIY. Kag mayo man K5 Ray kay walking distance na gini ang fire station diri sa may haro, tinarespondihan ni gilayon sang aton nga kapulisan. O galing kay ang challenge sa ila, sundo man sa mga katapo sang Bureau of Fire Protection, kay hindi nila malukit kung diin eh, nagakalayo K5 Ray. Kay tanan na naging pan-check nila eh, mga kisame, mga kilid-kilid dira K5 Ray, no, sang ining building, gin pang-checkyar nila. Pero why gin sila sa may makitaan nga visible nga kalayo K5 Ray? Amo na nga sa Subong, ongoing ni ang ilang investigation. Na-interview taman ang assistant supervisor sang Mr. DIY K5 Ray nga si Sir Jasmir Cristobal. Kag according sa iya, kag-AK5 Ray, ang sunod ni sa mga tinawo niya, pag antes sila maghalalin, no, dira sa may Mr. DIY, ang tanani ng mga equipment nila, mga appliances, na pangkakas, sige, gina-make sure, gina nila kay Fibray, niya makakas mula sa kuryente ang ining mga appliances nila. Pero based niya sa initial nga nakita nila, nga posible, naghalin ang ining asugid, no, dito sa may vault room nila kay Fibray. Kung makasulod, kit ka, dira, no, sa may Mr. DIY, sa dalong na main entrance, kung facing ka pa entrance kay Fibray, sa left side, dira na da ang, ano itawag, ang hagdanan, pasaka sa second floor. Then kung pasaka ka na sa second floor kay Fibray, ara sa left side, sa kilid lang din sa hagdanan, may tertahan na da kay Fibray. Kung sa diin, amuda na ang vault room nila, suno sa kay Sir Cristobal, no? Kagdira, posible, nag-start ang aso kay Fibray, kasi may mga computer na da, may water dispenser, ara na da ang solar sa ilang radio kay Fibray, then may guba na da ang electric fan, suno sa iya. Pero according sa kay Sir Cristobal, ang ining guba nga, ano itawag, na electric fan, since kasi why naman nag-function, wala man nila ginsaksak kay Fibray or ginusar. Amo na sa subong ang challenge diri sa BFP, suno man sa mga katapo kalina dito, no, sa BFP ka nga pangitaon gini ang kalayo kay Fibray, kay dito sa sulod-sulod, suno sa ila, sige gyapon ang pag tuok sang aso kay Fibray.
8: Okay, so as of this time ka kay Fibray, Karen, kamusta ang sitwasyon, sige gyapon ang aso?
13: Dito sa sulod, nagasigi sa gyapon ng aso, pero kung diri kaya sa guwa, why na hindi na siya visible? May ara, although may ara man, may gamay lang din kay Fibray, pero puti na ang makitaan. Kag ano na lang din siya, gamay na lang din kay Fibray. Pero dito sa sulod ng Mr. DIY, kaya ibanta nga katapo sa BFP, hindi pa yun sila nga makapenetrate dito eh. Kaya grabe pa ang tuok ng madamol niya aso kay Fibray.
8: Ang importante, naka-standby na, rarada ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection. Di ganun ni particular, Ged, landmark yasin eh?
13: Ang ano ni siya, sa antes ka pala makaliko sa may Haro Plaza, sa corner yaki Fibray, dari na di ang da galeria, di ba sa corner yaki, may China Bank, dari sa kilid niya.
8: Oh, China
13: galeria.
8: Bank, China Bank, tapos sa kilid, sa, sa unhan sang Biscotto House?
13: Yes, yeah, sa tubang sang Biscotto House kay Fibray.
8: Okay, sige. So, importante, arana na nga ito, sinikatapos yung Bureau of Fire, kag anytime, ma-respondihan nila, parang litan nga magdako ang sunog. Pero until now, gina-locate pa nila ng location kung di nagahalining aso, kay K5 Karen, basi electrical in nature, ne?
13: Yes, posible, K5 Rain, no?
8: Kasi basi sa sulod, bala sang kisame, muna nga hindi nila makita kung diin galing, basi sa sulod sang kisame, bala, na may ara sang leak ang kuryente da kakipay ba Karen?
13: Yes, K5Gay. Tiyan mo na sa subong ang palaligban man diri sa BFP kasi hindi gid visible ang kalayo pero nagasigi ang pag-usbong
8: hindi man nila bimasulod kasi for sure wala pa nakakadto da ang management sa DIY o kung ara naman?
13: Ara naman K5Gay. No? Amo to nga kaina na interview naton ang assistant supervisor nga si Sir Jeffmir Cristobal, kasi according sa iya na posible dito naghalin sa vault room nila ang ining aso or kalayo man kay Fibray. Kasi sa subong di hindi sila makapenetrate din sa sulod kay bangon sa aso kay Fibray. Nga sa subong hindi pa din matolerate, no, kung ihakloon bala. Kaya muna nga ang ibandere sa mga katapos ang BFP ka dito sa sulod kag ongoing ang ilang investigation.
8: Sige. Salamat kid na kay Fibray, Karen Badilla.
13: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Cofirmix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Basilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 is up.
14: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
8: Oras alas 7:28 sa aton sinibarwaga pagpangalagad. Sa sininga mga trion, sa aton sininga mga ka-K5, labuton naton si Miss Angel Tan, ang spokesperson kag communication officer sang More Power Iloilo. Hibalo naton ang ila sining power distribution sa aton sininga mga ka-K5 diriya sa may syudad sa Iloilo. Kamusta bala? Kay ti may pila kita ka mga power interruption schedules. Ano blang ginalauman naton? Sini kit importante ni nga may buluan sa naton sini nga mga pumuluyo para pananglitan nga mabalaan nila nga muni oras blackout sila area sa aton sini nga mga kakipay maka preparar kag maka sailo sila. Amo ning bintaha mga kakipay kung may kaya-kaya kaw imo balay may ano may solar sa aton sini nga mga kakipay galing kay tindi man tanan nga mga pumuluyo maka sarang nga magpatakod sang solar panel sa ila sini nga mga balay. Oh, amo ni subong mga ka-K5 nga ginalantaw sang pila naton sinibanwag ka mga electric cooperatives and energy distributors nga mag-invest sa ginatawag nga renewable energy and hopefully no nakita man isang aton sining Department of Energy ang ining mga possibility mga ka-K5 nga makasulbar sa kakulang sang supply sang kuryente mga ka-K5 sa pila naton sini ka mga areas diri sa may pungsod Pilipinas sa aton sini nga mga pilangga nga mga tagplamati kapin pa kung nagapadayon nga nagapadayon ang gera mga ka-K5 sa Middle East sa aton sini nga mga ka-K5 apektado kita diri sa Pilipinas nagamahal ang presyo sang aton sini nga mga balakon nagamahal pagid ang aton sini nga consumption sang aton kuryente and at the same time mga ka-K5 nagakakulang kita no sa aton sini nga mga ka-K5. That's why ang tanong DOE ano na alas 7:30 oras sa aton sini barwa nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program the People's Forum sa aton sini nga mga ka-K5 kagkaron may pabati kitang explanation sini diri ni DOE Secretary Sharon Garin kay hindi naton siya malabot may pila ni sa mga video nga ginapagwa sa Facebook page sang Department of Energy. Pero subong ibalo naton na ang manual load dropping sang more power no kung may ara kita sa mga schedule of interruption subong sa subong adlaw sang Biyernes kag ano ang nagaka-encounter man sang talatapan sang more power sa sining mga manual load dropping ila sining ginapatigayon mga kakipay. Yari sa aton sining linya upod naton ang communication officer kag spokesperson sang more power Iloilo si Miss Angel Tanda. Miss Angel, good morning and live kita sa Foro de los Pueblos program. Kaupod mo si Kakipay Ray Umalay.
15: Good morning, K5, Sir Ray. No? Good morning sa mga listeners and viewers ng imong programa, sir.
8: Alright. Kamusta subong, ma'am, ang aton sining power distribution sa pila naton sining ka mga areas diri sa siyudad sang Iloilo kag sa inyo sining mga ginasuplayan sang inyo sining talatapan na, no? Especially sa mga konsumidor naton. Ano blang inalauman naton subong Biyernes? May pila ba kita ka mga manual load dropping expectaron subong adlaw?
15: Actually, sir, you know, every day we support more power halos kita man do kinatagali old this kind of situations. Every 8 a.m., this is the sequence ni siya. Halinsang May, sir, Ray. Halinsang May, every 8 a.m., nagahulat kita sa bayan sa more power na makapagwa si NGCP sang official posting nila sa ilang page. Pero around 7 a.m., nagapadala naman na sila mga official communication nila sa aton na kung ano kita nga alert status, internal communication nga siya. 8 a.m., nagapo sila sa ilang page. 7 a.m. nga na ang communication survey included dira kung ano kitang alert status plus kung pila ka forecasted nila nga megawatts ang need i-load sang bilog nga Visayas grid kung I mean like Panay side lang na siya survey no kung pila ang i-load and then ang matabo dira Panay or Visayas I will clarify this one survey no hindi pa kumbaga specific kung pila ang i-load ni more power by 7 a.m. So after sina, ang ginobra na ito, nagahulat kita sa official communication with the NGCP kung ano ang ila further instruction kung pila ka megawatts ang i-load sa isa kaadlaw. Or on the certain time, parang massive ang integrity sa aton nga on the distribution but also including the transmission. So usually there is survey, no, just like an instance 2 days ago, nag-communicate ini ang NGCP sa atin around 1:11 p.m. I will not really forget this one because 2-minute interval lang si Ray, very remarkable na siya. Nag-ayok sila to deload around 1:11 p.m. with this certain number of megawatts. And then, i-deload in siya in seguida. But Silmon, we don't have any choice but to find the most appropriate feeder nga makakumply gila yun sa sinang megawatt na ginayos ng NGCP. So, like example, sina 1:11 p.m. they communicated to us. Exactly 1:13, we had to deload a certain feeder. So, ang problema sila, Sir Reno, sa Ports ng More Power, kita, ang ating communication sa public sometimes mas gasaulihi compare sa sining execution sang interruption. Correct. However, ang atong dirigi na emphasize sa Ray nga nakadepende kita sa official communication sa gihapon sang NDCP. Example, amo na, instantly, may mga times gid nga amo sina. Ang ideal na itong 5 to 30 minute interval after the communication, at least makapreparar kuntani ang ating mga consumers. Now, on the end of More Power Survey, no, as what we are trying to explain with always sa ating mga consumers, as a distribution utility, kita diri ang endpoint sang kuryente. We are just distributing the electricity na binasupply man sa aton from the generation to transmission to distribution. So, ang problema right now, Sir Ray, is that ang kuryente nga halin sa generation pagkad to sa transmission, kumbaga, hindi siya makaigo, hindi siya makasupply sa kadamaan, sa bilog na pumuluyo sang like panay na lang to distribute no Visayas grid na lang at least okay, no
8: Miss Angel
15: kulang gid siya amo na ang problema right now so kulang in siya hindi siya makasupply sa mga pumuluyo so as a distribution utility ang atong diri ginaobra is to comply with the last resort na ginaobra sa NGCP which is to implement manual load dropping o rotational interruption just to save the other feeders. Ang problema man sa buong survey is that as we speak, no, more than 500,000 of our consumers ang naapektuhan na sang MLD halin pa sang bulan sang Mayo, May, June, July, August, apat na kabulan survey na amo sining sitwasyon. Plus taas naman nga kwan sa megawatts. I have the data diri sa Reno. Kung pilan siya ka megawatts na ang gina-deload halin sa amusin nga bulan. Like, kwan na ni Gani eh. At the end of August pa lang siya. Wala pa ang September nga data. 914.33 megawatts survey. Kung i-compare mo siya sa, kung ikwa mo siya i- convert to kilowatt hour, 1,692,514.83 kilowatts na nga sa aton. So, amo nang gina-emphasize natin, sir, nga ining manual load dropping is an implementation according sa needs kaga para maprotect ang reliability.
8: Ma'am Angel?
15: Yes, sir.
8: Yes, oh. I-explicar natin liwat isa-isa para tismentindihan sa mga pumuluyo, no? Ang ginahambal ni Ma'am Angel Tan nga from generating pa tama from the
15: generation, yes,
8: generation to transmission to distribution. Okay, ang More Power is a distribution utility, tama Ma'am Angel?
15: Yes sir. Uh-oh. Same with other cooperatives.
8: Yes, so they are all relying on the supply or load nga ginahatag sa ila sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Tama, Ma'am Angel?
15: Yes, sir. Gaagi sa transmission.
8: Gaagi sa transmission. Paghalin sa NGCP to transmission, Visayas Grid, then i-load sa tanan ng mga electric cooperatives naton, lakip na ang aton sininga More Power. Tama, Ma'am Angel?
15: Yes, sir. Right.
8: So, nagadepende sa supply, no? ang distributions naton sinidre. That's why nagapatigayon kita manual load dropping because para ma-accommodate man somehow ang iban nga mga areas, no, nga masuplayan sang kuryente, kay kung ubuson ini tanan, siguro ma-blackout ta tanan kung pananglitan maubos ang supply sang kuryente, tama Ma'am Angel Tan?
15: Kag kung piniton tagid actually sir Ray, no, example pe, let's just say amo ni ang demand sa Iloilo City, let's take based on our data, usual na nga peak demand 120 megawatts. Kung ang kuryente nga nagadalagan ng system natin is around 110 megawatts, deficit sang 10 megawatts sa matabuod dira sir Ray, may possibility nga magkalaguba ang facility sang distribution utility kag transmission in case kay sila ang nagahaboy sang kuryente. Kumbaga in general sir Ray, there will be kumbaga magkakaproblema tayo if ever sa part sang ating mga facilities kung pilitong tagid nga mag-operate ang bilong ni Iloilo City despite abing kulang ang kuryente.
8: Kulang so, kita.
15: Yes sir, may possibility in case nga bilog ni Iloilo City mag-amo siya kung pilitong tagid.
8: Okay.
15: Kumbaga magkaproblema kita sir Ray.
8: Oo, kay tinegative so, ka mo. Deficit ka sang 10 megawatts, no? Tapos piliton mo na i-supply ang 120. So technically hindi gid pwede.
15: Yes sir, hindi gid pwede. So ang atong diri nga gina-explain sa atong mga consumers, no. Ang ginaubra sang more power on this end. Actually sir Ray area contingency na yung ginaubra ng MLD. Amunan niya ang last resort as to the last resort. This is the contingency of all the contingency right now because the main problem is the generation.
8: Yes.
15: Generation, so nagka-problema dito. What is the contingency plan that we can do right now? Amun siya ang MLD. We read a lot of questions array. Una, nga may mga cold plants man diri sa Iloilo sa Panay nga ang kulang ang supply sa kuryente doon mga certain how una hindi kita direct to generation nga naga connect because una sorry that is not how the system work hindi sa direct to generation
8: yes maagi sanay sa transmission
15: yes sir historically based hindi siya advisable because may mga under sa layi pag survey no ikatatlo diri is that example no ari very simple example kung more power nakadirekta lang sa isa ka planta kag kung mag-out ang planta nga ta kag we don't have any choice we don't have the connection to the transmission and to other generation kung mapatay ng planta nga direkta ga supply sa aton
8: patay man
15: mahulat man kita sina survey until when asa masiga
8: correct
15: so yes sir so kung patay ang planta nga na for a month wala man sang kuryente ang Iloilo City for a month kung nagadirekta kita sa generation so that is an example nga hindi siya pwede survey tapos ni pila pa kita ka mga ginabasa man yung mga comments nga si more power directly actually general speaking si more power ang ginabasol on this end as a distribution utility not only more power no but we can really totally see nga Cebu, Negros, Panay, different areas, Aklan, tara ni area dari sa Visayas is experiencing this kind of situation. What we are looking right now really survey is the solution na nga magbalik ang ating ginalantaw din na solution right now is magbalik na online ining mga planta nga offline. Ano ni siya ang planta last time nga nadugayan gid sir Ray? Ang nadugayan gid diri on the system is the two units of Therma Visayas unit 1 and 2. Amo ni siya ang do nagka-kwan gid nagka problema gid sir Ray. Plus in
8: thermal unit right now, 1 and 2.
15: Yes sir. Ang Therma Visayas units 1 and 2. But sa diri ka units ng Therma Visayas is nakabalik na sa August 31 based sa ilang official communication. But ang initial diri dapat niya plan survey or like around July,
8: balik na
15: mabalik sila online by the third week or fourth week of August. Doon nga sila. Doon mo ng mga ginapagwa nilang information. Pero nakabalik lang,
8: isa.
15: Based on their hintagwa nga press release man last time, August 31 yun ang forecast nila, which is nakabalik na yun man August 31 ang isa ka unit.
8: Mm-hmm.
15: And then right now, pending pa ang isa ka, ang nakabalik lang Therma Visayas Unit 2.
8: Mm-hmm.
15: Ang right now, Therma Visayas Unit 1, September 11 pa.
8: Mm-hmm.
15: PEDC Unit 3, September 5. Said si Unit 1, September 7, amun siya ang initial information natong survey na estimated time nga makabalik ini sila. Right now, duha naka-days niya severe, let's just say, do grabe naging survey ang nakakatabo ang manual load dropping because
8: mm-hmm.
15: yung gadya, 8 to 10 feeders kaya tapa i-juggle survey, dutag 2 hours pa na. Subong niya survey, nagalabot kita, maximum 21 feeders ang more power ang need natin in juggle para lang makakomply sa dako-dako nga megawatt na ginayos ng VCT. Because right now, survey, wala ni time gidya kahapon nga hindi na maka-export si Mindanao sa aton. Last, a few days ago, maka-export pa sila pag-gamay-gamay nga megawatts din sa
8: kabulig-bulig.
15: Yes, sir. So, kahapon niya doon almost zero gidya ang gagwa from Mindanao. Kay if we will recall, si Mindanao, sir, pati ila to dito nga mga power plants niya, nga coal, nagka-problema man. Nagka-interruption man dito or nagka-outage man.
8: Mm.
15: So, hindi sila maka-export. Kung makita mo survey sa mga postings ng ating partners on the grid sa transmission, no, arang margin bala. Kita mo ng margin sometimes.
8: Mm,
15: ang margin mo na is duha na siya, supply and demand.
8: Mm.
15: Si Luzon, puta mo, Garalapaw pa, 1,600 plus ang sobra pa nila ko i-minus mo ang demand to supply.
8: Mm.
15: Si Mindanao, sakto-sakto lang. Ang muna isa gina-export nila kung may surusubra pa.
8: Mm,
15: si Visayas, nagka-negative.
8: Mm.
15: Ang pasangkot, sir, eh, nga ako no, Abi, wala nagatuha si Visayas grid, si Luzon grid. Yes.
8: Mm.
15: Kung ang sabatera, sir, eh, is that, ang tinatawag natin yung transmission constraint. What is a transmission constraint?
8: Mm.
15: Ang linya from Leyte, Leyte na Sarday ha, halin sa Luzon, pakadto sa Cebu, Negros, Panay, kumbaga ang transmission line niya na siya, transmission constraint yung tinatawag natin, ang linya nga na, hindi siya makakarga sang dako ng kuryente. So, limitado siya, sir, Ray.
8: Mm.
15: Kumbaga, ang imong host para sa tubig, hindi ya kaya pasudlan sang dako ang volume sang tubig because may possibility na maguba ng linya na.
8: Mm.
15: Kung pa pasudlan mo sang dako ang tubig.
8: Mm.
15: Ang muna siya ang analogy, sir, Ray.
8: Mm.
15: Sa Mindanao, ang motong explanation ta kaina na hindi sila maka-export because outage man
8: ginakulang
15: ang ila nila sa planta. Yes, sir. So, isa pa yung question kita ng subject, sir, Ray. Wala ba sang direct communication si More Power sa mga planta, no? To update abi, saan o sila mabalik? Ano ang ilang direct direct abing information on this? Ang sabat, sorry, we are also relying with the information na gina-send sa atin, sa atin partners of the grid because ang ginabasahan, ginabasihan ka lang actually survey sa mga information yan is also published these articles online kung din sila ka pa-interview plus ang pila ka mga information na ginasend man sa atong pipi with the page of our partners on the transmission, we are also transparent man on communicating kung pila ni or ano mga planta ang rason din nga ang mga kakulang sa supply. Pero way back, if we will really check the timeline na ginapos ang ating partners on the grid, we saw a lot of power plants na wala naka-operate na, derated na, or outage din since 2023 or 2021, if I'm not mistaken, sorry, no? So, it is really a long time nga amo sila. And right now, sa part of More Power, we are really hoping surveying na matagaan niya siya. So, kami man on the end of More Power, we are also waiting, sorry, nga makabalik na ang supply sa kuryente kag hindi na magmahal ang kuryente. Kaya this is also a reaction or a result if nga mahal ang if ang supply ginatagali o gitaperme, we are really expecting that the price of the electricity will also increase, sorry.
8: Alright. Thank you for that explanation, Ma'am Angel, no. Mamuti, after all, whether we like it or not, ang basol sa loob nyo gintanan, because somehow ang pila naton sini ka mga pumuluyo, syempre ila sini nga first thinking is that more power ang nag-supply sa amon. But sa tanan naton ng mga electric cooperatives, technically you are also relying on based on the supplies nga ginaload sa inyo sa Visayas grid, no? Ma'am Angel Tan. So with that explanation, at least maintindihan sa aton mga pumuluyo nga ti ang inyong part ginaobra nyo man tanan sa tanan ninyo nga masarangan, no? Kay ti hindi man pwedeng i-compromise ang inyong facilities, ang inyong supplies, ang kuryente, no? Ang distribution as a whole para lang ma-accommodate ang tanan-tanan nga need nga megawatts or kuryente sa aton sini nga syudad, knowingly nga ti ginakulang, ginakulabos kita, no? Ma'am Angel, ang hambal mo to bala nga ti kung wala na nagka-problema, kag may problema dito sa Mindanao, nagahatag sila bisan gamay lang sa Visayas grid, no? Nga mo naman ang nagabulig sa pagdugang man sa distribution facilities naton sa kuryente. Pero pananglitan, kung ang Visayas grid may mataas-taas nga buffer sa supply sa kuryente, kag pananglitan ng Mindanao, magka-problema, wala kaso makasupply, makabulig man kita sila, as far as you know, Ma'am Angel Tan?
15: Right now, with historically
8: what
15: is a reduk binakulang dito sa Visayas.
8: Oh.
15: Though, kaya ang isa pag ni Sir Ray, no, ang ginakuan ito pa ikaroon kapag

0: daging isang
1: Ang
0: barrel
1: Luzon lagi
0: o
1: dia Ma'am
0: bias
1: Angel ang bulubudlayan nga maka maka back up sa Visayas grid.
0: Sir Ray.
1: Atong hampal mo kay nga ti ang Luzon area nga somehow do may bastante o sulusubrang dako power nga supposedly no maka maka-augment makabulig sa pila naton sini ka mga area especially here in Visayas pero hindi sila maka-transmit because of the tawag ni ang
0: transmission constraint
1: no nga
0: yes,
1: na problema nga which is hindi siya ano hindi siya appropriate sa pag-transfer sang load sang kuryente Ma'am Angel Tan.
0: Yes sir, exactly na amo hambal sa kainango ang linya from Leyte pagkadto diri sa Cebu Negros Panay is hindi siya makasarang magdala mag-transfer sang dako nga load sang kuryente. The reason why nga
1: that's why limited
0: hindi yes sir limited hindi maka-export that much or chapo lang nga kuryente
1: as para sa
0: ang makaagi
1: do 200 to 250 megawatts lang eh ang kaya
0: yes.
1: Yang nga mahatag eh God, supposedly dapat kung pwede makatagi sa dako maka-augment
0: dako,
1: sa tani dako
0: yes sir dako oh. Tani ikay kung tawabla 1000 plus ang megawatts nga sobra sa kwan sa Luzon so kung maka-export na tani pakadto sa Visayas kung capable nga ang linya nga na or ang maka-transfer bala sir how si somehow right now do ma-feed kita sa amo sini nga situation but right now we are really looking at nga ang do pinaka-list right now nga manantaw natin sir nga very kumbaga kung i-compare ang timeline sa mga solusyon nga pwede natin sa region right now is ang pag-online sa mga planta here on the Visayas kay kung i-solve natin ang problema dito sa transmission constraint it will take a lot of years pa sir Ray before
1: yes.
0: Sa ma-rehabilitate ma-update or ano dapat umbrahon kung kimindanao naman kita we will also wait kung saan o ma-online ang ilang ang mga planta parang that ang ikaduha diri sir Ray is also amo na ang mga planta diri sa Visayas kung saan o sila mag-online kag ang last resort nga nagakabatian ko is establish ko no sang another plant here sa Visayas so it will also take many years pa before na siya ma-accomplish. So, ang pinakalate na subong ginalantaw natin yung solusyon is makabalik na online ang inyong mga planta. So, ang question sa Ray, how to fast track ang sining pagbalik online sang ato niya mga sang ating mga planta. We cannot really comment on that sa first ng more power.
1: Pa pamangkot but, ko sa imo.
0: Yes sir, also pamangkot man namon kung paano na siya ubrahon kag kung sinugid ang ma-execute on that one because if ever sina sir Ray malipay man kita sa parts ng more power because parang kita apektado mo hindi lang siya hambal nga consumers sang more power but also the more power is affected because if you will really talk sir Ray ang ining kuryente nga i-supply tani losses man siya mo kumbaga tani on our end we will count is a something ginagamit na kuryente. But ang amuling problema right now, sir, so losses ni siya, plus supposedly, kita manita ni isang mga businesses natin, sir, Ray. Kada mo isang mga nagakomentar na nagapalabot ng ilang mensahe sa ating mga businesses, isang normal mga konsumidor nga until when did man siya, sir, Ray, on our end, we cannot really say until when, but the timeline sa dyan na reasons, amutong ginpanlawag ta nga, kami man, hopeful makami nga on that day, makabalik ni sila online, sir, Ray.
1: Sige. With that, Miss Angel Tan, salamat gid sa imo sining at tiyempo. Hingagaw ko lang, subong nga daw sang Biyernes. Adin nga mga areas, adin nga mga location naton diri sa syudad ang may ara sang manual load dropping schedule.
0: Actually, sir, right now, we are still waiting. Ang mga bako pa ina, while ago, no, sa office sa atong nga communication. We are also waiting sa NGCT, sa atong partners ng transmission, kung pila ang megawatts nga i-deload natin sa isa ka-adlaw. Because, example, ba, nag-communicate sila around 1 p.m. nga need mag-deload sa amuni kadakong megawatts. And then, we will follow through. We will check sa kung ano nga mga feeders ang maka-comply ang mga nga.
1: Pero subong, Ma'am Angel, okay pakita subong, why pakita sang mga ano, kay we're still waiting with the

0: Yes, sir.
1: advice no sa aton sini nga generation na line na Ma'am Angel Tan.
0: Yes, sir. Transmission natin mula ka man sa proper communication right now. But kahapon, ang doon medyo for 4 months of monitoring sa manual load dropping, sir, ko kahapon, gid ang nakibot ko nga very temprano pa. Around 10 to 11 a.m. pa lang, sir, may execution na sa manual load dropping. So that is something really nga doon medyo grabe gid ang situation right now sa power natin dari sa bahin sa Visayas Grid, sir, day. Pero as much as possible, support sa more power. Kung may ara lang communication ng NGCP at ng partners sa transmission side, kung pila ka megawatts, insigida, ginimuan tala sa plano properly para nga maka-inform kita sa public as soon as possible because dako man nga huol sa remote 3 hours nga daan na wala sa kuryente. So, ang isa pag-indresure, klaruhon ta, no? Example, abi, ang isa ka-feeder, supposedly alas dos ang schedule nila pero alas dos sometimes wala pa sila na-interrupt. May mga times dili sir Ray nga nag-update ang aton partners on the transmission side ako ng NGCP sa aton nga wait lang. Amuni galing oras is lanta ang demand. Hindi siya gali amuni nga sa forecast mas na magtaas.
1: Mas magtaas siya. That's why nga why ga kada yon.
0: Yes sir Ray, may mga times nga need na mo i-comply kung pila ka megawatt. So ang isa there ang feeder nga na is like do hindi siya makakomply on that time but na-schedule siya. So, need siya e-defer on other time, bisa gihapon sa ginayo sa NGCP. So, right now, sir, we are really waiting with the proper communication from the transmission side on what we can do to support sa more power as a user rate.
1: Sige. Salamat, kid, Miss Angel Tan, sa more power Iloilo.
0: Again, sir, thank you very much no, for giving us the opportunity to explain and we are very willing to explain this one as long as mapatag natin sa klaro, no? Ang mugid na aton nga, hinihin mo some more power. This is the last resort right now but hopefully, we are also hopeful, just like with our consumers, nga ang inyong mga planta on the Visayas grid will go back online na as soon as possible. Again, sir, thank you very much. Kagmayang aga, sir.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
1: Nabatian mga ka-K5 si Miss Angel Tan sa More Power Iloilo. Kung anong problema sa More Power, most likely mo ang problema sa kailan natin sunig ka mga electric cooperatives diri sa may Western Visayas, particular na diri sa may probinsya sa Iloilo, ang Eleco kag ang More Power Distributions no sa aton sini nga mga KK5. It's a very simple explanation sa aton sini nga mga kuturan. Ang tanan naton nga mga electric cooperatives no most likely sila ning una nga walwalan, una nga singgitan, una nga akigan kag una nga reklamuhan sa aton sini nga mga pumuloyo. But to tell you sa aton sini nga mga KK5 nga ang tanan ning mga electric cooperatives they are also relying on the supply nga ginatag sila sang transmission which is the Visayas grid. Ang Visayas grid nga rely man sa ginatransmit sa ila nga power supply sang National Grid Corporations kag sang pila ka mga planta sang aton sini nga kuryente sa Visayas. Sa aton sini nga mga KK5 amo nang ambalbla to kina nga ti damo sa nga balga ti pasipidi kita ka rely diretso na lang kita sa may planta diri sa mga Visayas ang aton sini nga mga electric cooperatives hindi pwede kay once ang planta nga na magta offline bilog nga supply sang kuryente ma offline no tilang tawani sa may Visayas naton diri pila ka mga planta mga KK5 no ang wala pa nagagana. Sa aton sini nga mga KK5 ti dapat ni isa ni sa mga tagaan sang atensyon sang aton sini nga Department of Energy especially ni Secretary Sharon Garin kay balaan niya nga kung ano ka problematic ang Visayas ilabi na gid ang Western Visayas ang Panay Island sa supply sang kuryente kung tani matagaan ini sang solusyon sa pagpungko ya bilang DOE secretary na matagaan sang long term nga plano kag solusyon nya sa pila kadlaw hindi ta magsagay antos na tawo bala kumpara sa Luzon kag Mindanao bla kay kitaya sa Visayas permeng nagakamukmukan kag perme makaluluoy sa aton sini nga mga KK5 sa supply naton sang kuryente sa aton sini nga mga kabiyanan. Hindi lang diriya konsumidor ang problema nga nagataas ang presyo sang balor sa kuryente nila pati ang mga negosyante mamordoy na nisplakadlaw kung magsigi-sigi ini sa aton sini nga mga KK5 no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. So